0: bisan pa man tuod og wala pagitakda no ang iyang sunod nga away nga posible si Zhang Zhou no sa sa China, excuse me, kadtong mi away diya sa Cebu Coliseum ni adtong Mayo 9 kontra ni Ayan Abdi nga midaog kini pinaagi sa usa ka unanimous decision. Nagkanayon si Taduran nga posible maotoy iyang sunod nga makontra apan ang iyang pangandoy maogyod si Oscar Colyaso tungod aron ma-unify kini ang iyang mga bakus nga duha ka buok. Wapod usab siya madlok ni Colyaso bisan pag pila na ka Pilipino nga mga boksidor ang gipildi ini no by knockout gawas lang ni Big Saludar nga wa gyud mapahunong ni Colyaso og niabot gyud sa desisyon. So magpaabot na lang siya sa resulta unya tali ni Canoy kontra ni Colyaso. Arita sa NBA napugos og nakapugos og game 7 ang San Antonio Spurs kagahapong adlaw sa ilang duwa no tali sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Gilubong nila ang Thunder sa score nga 118-91 nang nainip pag-ayo no si Victor Wembanyama. Gipaniguro niya nga dili sila mapildi diya mismo sa ilang tugkaran. Mitala kinig 28 puntos, napulo ka rebounds, tulo ka block shots o 2 ka assist no. Unya ang Oklahoma Thunder gipanguluhan kini ni Julius Alexander pinaagi si ang 15 puntos. Nagtabla na ang kartada sa Western Conference Finals. Pareho tulo ang daog. Unya ugmang adlaw adto sa Picon Center no alas 8 sa buntag Manila time. Game 7 no pagahimuon sa tugkaran sa Thunder, madipinsahan ba sa Thunder ang ilang titulo o malangkat o mailog ba kini sa San Antonio Spurs sa Game 7 og ilan ang makontra ang nagpahuway ng Eastern Conference Final Champion nga mao ang New York Knicks. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Patak! Araman!
1: Ang balita sa sports, kagiyato ni kasama ni Edward Ligas, mo na kompleto sa atong mga balita usab ni ining mga orasa. Yatagin ninyo karong taon-taon ha, human lang sa itong pipila ka mga pahinumdom, may mabati ang pagbalik sa attorney Bluefield Fernandez Banyo. Alas iyon duga mga isyo, mga komentaryo. O ba po na ako dinis control kasamang cases many and Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:05 na.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Hala, tayo na sa Espanya. Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya, sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart 2!
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
4: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy-duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
7: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
8: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm!
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
8: Pangong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong atak na mga kaigsunan, alas 8.15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Arkas ng mga duga, mga issues, mga sukit di paminaw karong nga buntaga. Og unya ang ato sa migalang pagkuha sa mga reports sa mga kaubanan, no? Kini nga portion, hatod ginato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagbalikon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong lugo, magka-function sa bugmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City in himutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. O gingman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Balagay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
13: Straight to the point.
12: Sa pikas bahin, kinisag niya portion ito, ganito may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kiniro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Ani mga kulon polyps o na imotubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Mawakini mga higala nga ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas sa tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mga number 1 nga colon cleansing product, kanon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkala kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawan mayo, ishake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point.
12: Ni ay di patampadayon sa itong isyo may gala sa Senado. Muraman og tensionado yun kayo may gala ang Senado lagi, no? Kay next week, sugod na ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Huibis, magsugod. Pero ang pangutana ay naiglunes, napabaka mahigalang majority. Mailogan ng leadership mahigala sa Senado, wag yung investigation sa flood control mahitabuan eh. No, sumuna nga, very crucial ang sa Lunes pohon. Tanawono na mahigala. Sa pikas kabayan to sa Tagay Pagtagad, kaya din sa report si Idol Tweety no, sa kababayan na balhog sa bilangguan, human na kapasakit kini atol sa nahitabo nga away dito sa ilang nga pamilya. Paminaw tang report o manikasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Attorney Rufiel live and direct mismo dinhi sa Abeliana Police Station kung diin ato ang gianhi ang ato ang report niya nakuha. Kabahin aning magbayaw ra man ni sila padung Attorney Rufiel niya nag-away man tungod lang sa mga pasingit-singit nga storya Attorney Rufiel. Ang ato ang unang nasayran nga ang nabalhog karon Attorney Rufil mao ang kana ganing gihulga nga kanang ang ihang uyab pasyon. Nga mo to Attorney Rufil kanang medyo nagka tinubagay gid ni sila kay kalitra man daw ni ang kini nga maong complaint ni sulod pud sa ilahang kwarto pero kay kano lagi Attorney Rufil kana bang ginagmay ra mga pasingit-singit ra nga storya pero kung una kay naglibog gid Attorney Rufil kog kisam ning kaaway ani kay kwan di ay magbayaw ra day ni sila bi kong mag-isuon ni sila Attorney Rufil estudyante para bagilin taon ni si Attorney Rufil ang nasud ang katupong complainant kwan pud taon to Attorney Rufil kay nang trabaho nya karon wa naman sila nagkita mo nang wa na pud sila nagkinaan naga hinang UI pud Attorney Rufil but ato ang nasayran tungod ra sa word nga patyon mao na ang hinungdan silang away nya nanung matud pa ang kining complainant sa kining suspect Attorney Rufil nga naadi ni karon og binugnuay nya katong nagbinugnuay na sila Attorney Rufil nakaurasan man ni ang complainant mao na nga ning una si og reklamo dinhi sa buhatan sa Abellana nya kini siya katong gihulga Attorney Rufil nga patyon kay nakadesisyon na unta dili silang mo reklamo maskin pag threat na ang gibuhat daw matod sa kining complainant. Karon na Attorney Rufil aron atong masabtan kay baguran po din natong naabtan aron na atong masabtan ang kining nga maunga panghitabo Attorney Rufil ato ang hinabion si Alias Inday. Alias Inday live and direct sa DYHP RMN Cebu sa IFM 93.9. Pwede ni mong masturya sa mo ang imuhang happy kabahin na ni nga maong suriyang nung naabot magkadri sa Abellana. Nga muskwila pa manunta ka.
6: Tumutulit ko. Ako'y unang mareklamo mo sa unahan. Paano ang pagreklamo noon?
14: Ano man yung pumitabua?
6: Tungod rajud taon tos naamong rajud taon ko kay imbis ga video ra ko nila kay gawar sila naamo na trigger siya kay nakita siya nga ga video ko yan giagad ko niya giya sagpa gi sagpaan mo kay anak ko ya hantod sa gabugno na lang ni ya mas nauna pa siya ni reklamo kaysa nako imbis di na lang unta ko mo reklamo kay kuan lagi kay di ko ganahan magdakpo pa ning gubuta kay family problem family naragon ni Dres balay gud nga problema pero alam mo
14: balay ani
6: Usara mo balay. Usara dumig niya kay kuan na biya. Uyab. Kuan na mi.
14: Kasi may sinugdanan yun sa inyong inyuhang away. Nga nung mga natangkot sa kanyang dilugnuay, kanyang na ay pagpanghadlok nga kanang patyon. Ang saman siya sinugdanan ani.
6: Kuan, kanang naasay na basa. Nami GC. Niya. Kaman kay nasay na basahan gani nga about sa igagaw. Igagaw sa kong uyab kay nagdaghan kisa ng story ang abate ato nga girl. O yan na na kadungog man sila nga naabot na ang katong igagaw mato kay nadto sa naman sa among kwarto gatambay ang katong igagaw mato kay nakadungog pag pagadungog nila nga naa dito ang igagaw nitong sila sa among kwarto ilang gi-confront ang katong igagaw unya kay natingay mo kung uyab kay nganong unsa nang gubot unsa nang gubot sa kwarto na mo mato kay ako uyab yung iprotektahan ang yahang igagaw
14: mato
6: so bali mo na tayo sa trespassing gani kani kalit ang gusto kalit sa silang panong dito sa kwarto nga wala niya wala may kibangan na unsa rin sila kay kalit rabiag away-away na sila niya ako kaya video ra ko nag-video ra ko na sila nagtirubaga na dito sila mayo dugay kasi ako magtirubaga ako nag-video ra ko niya sama na to ni kalit siya threatening na kuan na si palapat yun ipapatay di ka sa kong papa niya naan naman ko nga ala nag-video ra ba ko so bali mo sa na-trigger ganun kay the video ko nga nakitaan nga kuan nga chat siya oh niya ako man na to kay mo na natung siya pagka-trigger niya na siya na ko nga ikaw sa tapao di ka diha noon mo to kay ni anak ko sa paa mo to kay ni kuan sa ni doon na siya na ko mo to dito na minagka bugno ay imbitag pa sagpa ra ay nanon ni o yan, nakambrasan mo na ko yung nang. Dagan mo kay kuha niya ng Christmas. Una pa nun siya mo reklamo noon. Natingnan namin ni reklamo na siya. Ibig kami mulay lo na nangunta mi.
14: Wala rin mo na ni Bukolo sa barangay. Sa muna po din sa buhatan sa Bayana.
6: Wala rin. Wala. Kay wala. Dili na ba ko ganahagubot. So natingnan na lang mi nga sila. Ay, natangnan namin na da. Nagpuli.
14: Aw balig ni ani sila buhatan sa Bayana niya na yun na nawag sila pulis niya then di adto ka sa kapitan.
6: Oo. Takto takto.
14: Ito mo din ang reklamo.
6: Oo.
14: Pero ang una gitwa gid unta mo ilabot. Wala sa tawag ilabot kay ang kontra kay ang igagaw ra taon.
6: yan among lumi kita kwarto sila namo gal kaya tinubagay
14: wala din ko natapos na yun nagkasuri anay na lang tarong unta para matarong ni kay pamilya naman trip mo uyap man ni sa doon din uyap po ang iyong kapuntra
6: pagkuhan paggabi kaya ang naara dire is ang katurang ito unta ko uyap wala ang kapuntra wala naman wala nikalit naman daw black cow daw.
14: Nga gireklamo na siya o gilitulad na siya din sa selda sa Agaliana.
12: Ikaw na siya, punta na sa Inday o naba po siya mga bunog idol tweet eh.
6: Naapod kayo mga samad-samad, sir.
12: Oh, ipakulas yun po na. Kaya mo man na imong kuhan nga, ikaw man ka may una ang tamuliklamo, pero wak na lang kamuliklamo, naunahanin nung kaniya. Kaya siya po, doon ay mga bunog.
6: Maupod, pero naapod kayo video as evidence, sir, nga siya di una na muan.
12: Siya di una na muan ang una ni mo?
6: Oh, naapod kayo video.
12: Ah, sige. So ipakurasyon na siguro nga makurasyon po ka, makakuha kag medical certificate kay aron nga andam lang daan kung panalitan magdako na inyong away.
6: Yes, sir.
12: Okay. Sige, Day. Salamat, Day.
14: So, mao to Attorney Rufil si alias Inday nga imbis nga moskwela taunta siya kay 20 anyos pa ni Attorney Rufil. Kay arena noon siya mo padayon diri lakit na uga mo pasakag ito kaso. Ang ihang nakalalis, isog naman kayo ni mga kabatanunan doon na Attorney Rufil.
12: Mm.
14: Kaya mga ginagmay nga away ba kay padak-o na. Pero mo lagi na kay tungod, nakaurasan man, ya, doon ay mga samad-samad sa naong ang kining complainant po na Attorney Rufil. Mo nang nasulod po yun ni sa kining selda, ang kining maong suspect Attorney Rufil.
12: Oh, ipakuan na siya, pakulasyon na siya para mo na iyang kung ano, panalitan magdako. O hopefully magka, uli ayro na sila kay pamilya na magkana. Pero kung magdako, at least napon siya ika-katalungan nga gabugno sila. Labi pa katong video nga siya may giunahan sa ba idol tweet eh.
14: Oo, matod gani ni Inday Attorney Rufil nga. Ganahan ta siyang ihatag ang kining maong video sa atuang buhatan. Lakit na nga mapakita sa imo ha Attorney Rufil kay para po da mangayo po daw siya advice sa angay buhaton po dani.
12: Sige, kuha lang ng video, idol tweet eh. Kuha. Alihog.
14: Yes, Attorney Rufil. Ato aning kuhaon ni pasend lang po na to sa atuang messenger karong tawad-tawad, Attorney Rufil.
12: Mm. Okay.
14: So far mo na ito nakuha din hi sa Abeliana Police Station 2. Kininyong idol tweet sa ISM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
15: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
12: Okay, salamat idol tweety sa mong report na katos ng oras may gilala sa 8.26 na. Kini nga portion sa may gilala gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rose hip, ngayon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa maralibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
13: Straight to the point.
12: Okay, atong balikan mga kaigalaan ng atong mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. So motoy gisulti ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila mahigala sa majority nga kumubalhin mga kaigalaan ang kapalit ana para wa na kay daghang problema labi na problemado na kadaan ka sa mangkey ha sama atong do nagi anomalian tinuod ha ubalhin ka na lang daan sa minority kay katuntoa sa minority nga dunay mga anomalia panalitan mahigala wa magisa matandog. Kabantay mo karon mga kaigalaan nga ang tanan nga mga gipanggukod doon di amang good sa majority. Nga ka na, prangka-prangka pag-istorya, lisod man kayo mahigala o ato pang likoy-likoy yun. intentional gina nga gukuron ang majority ra gyud. Aron nga mabalhin mo sa minority. Mao ni ang minority black kasama nga names adto ta sa majority atong himadlan og kinsa ka nila ang ma da ini Lunes pohon. Kay sigurado man kita mga higala nga maningkamot gyud. Labi na ang Malacañang nga di na mahitabo mahigalang magsigi pa ang flood control scandal. Daghang rason ha. Kung karong, kung dili mailisan si Alan Peter Quintano sa Lunes, inighuibis magsugod na ang flood control scandal nga investigation, daghay pangulbaan. Kaya daghay may appeal ani, kini flood control scandal, mao ni pinakadako nga kinawatay mahigalas nasod. Mabitaw na ako giingon, medyo hilas kayong pamilya.

0: Kay concern kay kas corruption mo ni mauna. Nganong hilo man ka sa flood control scandal?
1: Straight to the point.
0: Mo ni dakong question nga matag tao mga higala nga magpakaron ingnon nga suko sa corruption, pangutan anyo kagalingon. Kay lisod ba kay magatikay gyud karon panahon na gud, ha?
1: Straight to the point.
0: So mo ni itabo ang mga higala. Gukod ngadto sa mga nasa majority aron mailog mga higala ang leadership sa Senate, di madayon ang flood control scandal. Kay kung madayon ni unang-una daghay mapiktaran, magkayagaw ni mga higala. Number two, imagina kung naay impeachment sa ibutan ta lang MWF or TTH, or ibutan ta lang impeachment mga higala ni kahapon ni kabuntag flood control day ang ibisigaron. Unsa man mahitabo ang mga Pilipino, mabahin. Maingon ni kahapon, tangtangon si Sara, ni kabuntag pun maingon, uy, tangtangonon mo rin si Marcos. Eh, musugot niya sa dili, kinahanglan ma-justify ni BBM, ibutang ta lang, di lang kasata mo, himo mahigala o conclusion, pero the fact nga niabot ng corruption sa Malacanang, the fact nga naa sa doorsteps of Malacanang, sila si Amina Pangandaman, sila si Jojo Cadiz, sila si Bersamin, na anagyod mga higala di a, mo'y kamiting ni BBM, labi na sa budget mga kagilaan, usas na ka-table, kanya mo yung kagway appeal sa BBM, pero, bisagway appeal sa BBM ka ng iyang kauban sa table appeal, na anagyod dool di hanapita. So, daghan ang mapiktaran ani. Nya nga nung maingoman, nga nung si Sara na may tangtangon, nga ni Amanda'y daghan, mas dako pag nakawat.
1: Straight to the point.
0: So, mabahin ang mga Pilipino. Lahi man kung concentrated, may gala, panalitag mailog ang leadership sa Senate, kalimtan ang flood control scandal, so, ayahay na katong mga kwan, katong mga na-involved. Nga katong mga congressmen, medyo relax-relax na sila. Ikaduha, dili malibog ang katawang Pilipinhon. So, focus ang atong mga mata sa impeachment ni Sara. Muna'y advantage sa ilang bahin. Advantage po sa bahin sa mga Duterte supporters kung madayon ang flood control. So, muna'y nga, while ang mga Duterte supporters gusto nga madayon ang flood control, ang kanipong sa pikas gusto sa hindi madayon. Mao ka na nga nanggawas karon sibaw manghigala ang mga balita nga kanunay ginahamok-hamok ang leadership ni Alan Peter Quintano o malagmit karong Lunes. Tan-aw na to kay di ba lalim ng senador mga higala nga mo barog ka batok sa Malacanang.
1: Straight to the point.
0: Di ba lalim ng senador ka nga against ka sa administration? Unsay gusto sa administration? Kini naman ang tampaligoy-ligoy god. Kini mahiga lang mao mga senador dunay gusto nga ma-impeach si Sara, dunay di gusto ma-impeach si Sara. Klaro ba na? So karon o di ka mo sugot mahigala mo sunod sa unsay gusto mahitabo sa naa sa taas, musupa ka, gukuron mo. Timan dili man ni accidental nga pagka aksidente nga pagkagukod ni. Nga wa gyud gigukod bisag usa na lang sa minority. Ang gigukod tanan di as majority. Ang katawang Pilipino dili na mga bugo eh.
1: Straight to the point.
0: Kasabot ang mga tao nga, oh, labi na ka na gisulti na maging Alan Peter Quintano dahi, doon na may negosisyon. Nga kung mabalhin ka na sa minority, safety ka na. Pero anha, gani, katuluyan ka namin. Muna yung negosisyon nun. So muna ang Quintano, kibaw sa Quintano, tandugunon siya ang iyang dirato karong adlaw Lunes. Muto akong ipabati ninyo tong gisulti ng Quintano, mauni ang kalakalan dito nun. Binirahay mga higala. Unsa may ikabira sa taga-majority, nga arita sa majority, unsa may imong rason, nga imo siyang birahon, unsa may maka-attract sa majority. Maingo man nagbubira ka sa majority, ang hinungdan na gina, ang mga tao na gyan. Maura gyan. So kini mga tao, mahigala, maura gyan. Kung tanan diri sa taas, magkahiusa na silang tanan, ang kalibugan ng sa senador mahigala kung ang katawhan po maghugop, hawak kamay ang mga tao,

0: nga mula bang Diyosara, kanaplangka-plangka ang pagkistorya, ha?
1: Straight to the point.
0: Mo na yung makalibog sa senador. Kaya nga naman, madaot pa nilang political career. Kaya kung malapsaw na gani, makuha na gani nila, mahigala mga tao, nga mga tao, ah, di, Monday, kwan, angay tamo laban, Sara. Murag mawa na gani support, hayahay na mga senador, wala na yung problema nila. Kano magdaduha man sila yun, og, mukonbikto kang Sara Duterte, mga kailan delikado man sab ka, ang imong political career. So, mamili ka, kano di akas minority, niya, birahon ka na akas majority, daghan ang hinungdan. Inyong kabira, arikad sa minority, hayahay ka mo kinabuhi dili. Wa kay problema dili. Kita ka na mo, may problema. Ando ka tulfo, hayahay kayo. Ang GBRC to, si Subiri, hayahay kami dili, Picas. Si Lacson, si Suto, sila si Bam, Kiko, o si Risa. Wa problema. Kamu na amo diha, ka problema agin mo. Labi na mga priso mo ron. Kaya ito naman, ekstrahan naman daan si Jinggoy. Kinikan Jinggoy, warning naman dili. Aka na ha? Kanang warrant waris nga ni gawas karon billable pala na ang sunod ani nga warrant ang mensahe ana ang sunod nga warrant mo gawas ani non billable na plunder na nga kaso
1: straight to the point
0: padayon ka diha or ari ka na mo dire so binirahay ni mga sukit ni pamina muna nga karong adlaw Lunes tandugonon ang liderato ni Alan Peter Cayetano himuon nila tanan nga makuha gyud ang leadership. Kaya kung makuha ang leadership, may galawa, natay hisgutanan pa nga flood control investigation sa Huibis.
1: Straight to the point.
0: So ang pangutana ining 30 ka mga senador, asa man itong mga naong ladong, kinsa man ani nila ang mada? Kani, si Bato de la Rosa, di naman itong mada mahigala kay, toa naman itong, tago-tago naman itong mga sukintig paminaw. Ha? Kinsa man ani nila ang mada? Ibutantal, ligon ka na mga Duterte nga kuan mahigala, hapit mo sa tanang ikasuhan. Kining duha ka mga villas, malagmit ni mahigala nga ilaning hulgaon panalitan. Naamo diha, delikado gyud mo. Kay kinilindas Jinggoy mga kagilaan, nagawas ug warat Jinggoy. Unya, gakangka ang labto Jinggoy kagahapon mahigala kay mo piyansa, nakapiyansa gyud. Ang sunod ani mingon kining sunod ra ba nga kaso, wala ba ni piyansa. Basig mo sakit na mong arthritis sa prisuhan. So, pursahan gyud mga higala, pursahan. Pangutanan dako og ikaw may Jinggoy, di ka kamada kadugayan dai. Una-una magkabitaw no. Ang mga tao mga higala mo kun yun nga hinaot punta nga Brave 13 ha. Maisugon nga 13. Pero hantod kanus aman kutob ang imong kaisog. Kung grabe na unya ang pressure gikan mga higala sa administration.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kana Jinggoy landaan mahigala. Pwede na may yung Jinggoy, okay lang. Ako lang po'y anang presuhan. Kontra sa inyo kong diktahan o sa akong supak sa akong kabubuton. Pwede. Pero pwede sad mahigala nga, kanaw, ang sunod nga warrant nga mugawas ani, kaya naan naman, napasaka naman yun sa ombudsman, ang kaso. Ang sunod nga warrant nga mugawas ani, ang non-billable na. So, delikado ka, niya ikaw mga senador, maistorya tag klaro ba? Di naman ginaingon niya, puyok-puyok ba? Klaro naman gina kay mga kahilaan? Tarawa si Romaldes bitaw, habay kasong Romaldes ang tunulwa ginay. Niya asa man ang power of the force na asa lower house, o mag-isgot kag budget mahigala, di asa lower house of Congress. Pero nauna pa mahigala dito sa upper house, to asa majority black. Inigbalhin ni Jinggoy sa majority black, kung ingaman itong ombudsman dito, ilangan-langan ba lang ka na din kuan? Wala na. Pero, delikado o magpabilin yung Jinggoy mahigala, mabarugin ko, arigin ko sa majority black. Delikado ba next week mga kahigalaan? Priso na si Jinggoy. O, muna ang nahitabok kagahapon, padong piyansa niya. Beato ko nung paminaon ko nung ang kuan dong. Ang audio ni, na'y audio ni? Ay, mula man ni kuan. Sige. Yes. jingle kagahapon. Padong sandigan bayang. Kagahapon ni Senator Jinggoy Estrada makigalan atol ni sa iyang pagpost og bail 90,000 pesos dito mahigala sa Sandigang Bayan, no? Ni post sa bail kagahapon kini gawas ang warrant of arrest gahapon. Bat kana nga warrant of arrest mahigala sa kaso na nga graft nga diin bailable pa. So sunod ani mga kagalaan, magungong na unya ang warrant of arrest nan bailable mo ni nahitabo ha. Inigdakop ni Jinggoy mahigala sa non-bailable case, bida. Ang iyang anak ni Jinggoy may napiit day. Mauni ang insidente. So how much more, inigabot mahigala sa panahon nga mo gawas ang warrant of arrest sa non-bailable case. Patikim ni. So karon unsa may mahitabo. Mauni giingon Alan Peter Caetano, mauna ni ang mga plano nga naaka din ha, namo diha sa majority. Hinahinayon yun mo ugwan. Ipambalhog mga sukit ni Paminaw. So mahulot ni sila, pilamang kabuka pa sa kagkaso. Kininduha ka mga bilyar, doon na mahigalay kaso ni Daan, kini si Jinggoy, musunod si Jewel, musunod si Cheese. O niya dayon mahigala, doha ka bilyar, si Bato o si Bunggo, ipadama kagalaan sa ICC. O mahulot-hulot yun eh. Pila may mahabilin ani nila lang. Kumaahon. So, pinabalik na, inikabot sa impeachment, kinsa may mabiraan eh. Kinalan mo bira sila, kaya kinalan man og 16 ka mga buto mahigala aron nga makonbikto nila si Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Pero nanigod mga kagalaan nga sitwasyon, ang mga tao nagbantay magod nga, wala naman sa Marshall Law naman yung style na eh. So mo decide ang usa ka senador dili na mahigala tungod sa iyang pag-appreciate sa evidence. May tabo ana pulsahan na. So medyo ang katawhan mahigala na sayod na ana dili man na sa mabakat. Di man ni pwede mahigala nga imong kuanon puyok-puyokon pag istorya. Malagmit kini si Chief Escudero, malagmit. Kini si Chief Escudero malagmit mahigala ang mabira ni eh, kung pananglitan tinudoon na yun mahigalang preso. Kini kan Jinggoy, kung ano magyan? Moto gingon ni Alan Peter Caetano, ari mo, wak may problema sa minority. Moni ang pag-threta ang mga hulga sa ilang kabahin, balhin mo dili para hayahay mo. Naamo di ha, tinudoon gin mo. Kaya asas Marcolita, mahigala, Rubin Padilla, apil gong pa sa kagkaso. Mahulot-hulot ni mahigala ang dia sa majority black. Pero unsa may ipikto ka sa mga tao nga nagpaniid lang nining sitwasyon naron. Ato isgutag tiwa suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
1: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Iba.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang poduguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
14: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala alas 8:53 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: point. Kining a portion ito gato may gala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay, mananap og mga insekto, bisa ralamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit ang mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
4: Straight to the point.
3: Okay, ato balikan mahigala, no? Ang magic number ini sa mga panghitabo sa Senado karon, bisan pagpresuho nila kining 30 ka mga senador, kung magpapriso man lang gani ining 30 ka senador, mabarog yun ba? Although, di takahibaw may galag kinsa lagay mo sukol, papriso, o kinsay di yun kagwanta day. Kaya parehabito na Ninoy Aquino sa una, papriso ba sila ng panahon ni Marcos nga senior? Ah, bahala mga priso mi. Si Ninoy Aquino sa si Tufisto Ginguna, nga priso sila mamatoy style po itong senior mga higala. Ang dili mo sunod sa iyang gusto, balhog. So karon, kung mga priso ning 30 ka senador, ibutang ta lang. Ibutang ta lang, kaya hapit naman sa tanana. Pasaka kaso, si Bunggo o si Bato ipadaas sa ICC. Si Jinggoy priso, Joel Villanueva priso, Cheese priso. Si Rodante Malcolita i-appeal. Kaya pasakaanan po kasong plunder. Unya si Rubin Padilla, pasakaan sa kasong obstruction of justice kay ngano kunong ipasakay si Bato sa iyang sakyanan. Kayawan sa taon may gala si Rubin Padilla. Asa Serge Usminya de at that time, no? Panahon ni Marco Senior. Napapriso sad mga sugid di Paminaw. Ha? Unya, kinini ang si Rubin Padilla, appeal ang duha ka mga bilyas, so kisa naman ay mahabilin. Tingali, sa IMA, di na kayang ipapriso. Mar-hospital sa gamay, kay Igsuon man. Kinindoha ka kay Tano siguro. O mauna niya mahabilin, o ributang tayo papriso sa lantanan. O di ka kuha og 16 votes gihapon. Kay kinimagod mahiga lang nakapatik diha sa Article 11 sa ato 1987 Constitution ang pagkumbikto, kinahanglan yung kag-decisize. Kay 2/3 votes man of all ng mga membro sa Senado, mga kagalaan, ang Senate seat. Doon naman tayo 24 ka mga senador. Bisa pag ipapriso ni mo ng mga senador, 24 ng lingkuranan, anak. So kinahanglan ka og 16 ka mga senador nga mubuto. So kumusod sa prisuhan ang 13, muantos na may sud sa prisuhan, di isa kakuha gihapon o 16. Absulto gihapon si Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Kana, granting nga ang ilang tuyo may galamin niya, prapriso lang mo, kutob na diha, pero kung birahon yun sila, balhin mo this minority. Kaya pwede man ang uban na niyo, sige, balhin tas minority, kinisod magkaayo og grabe naman pressure karon. Inigabot sa butuhay na og di gihapon mabutog conviction. Delikado kayo. But kung magkabira sila, ibutang ta lang. Kaya ako may panalisalon ini mga kagalan, prangka-prangka lang mag-istorya, kini straight to the point yun istorya ha. Kung pasagdan ni mo kining mao mga senador, with all the freedom, karang gawas nun ba sila nga mo decide? Gawas nun sila nga mo appreciate sa mga evidences? Karabang doon na kay kagawasan ba? Wa ka tiunig pusil? Wa ka, why pressure ba? Karang judge ka gyud based on the merits, o gitanaw ni mo mahigalag, unsagi angayan ani? Ako mo imo evaluate dili makonbikto si Sara Duterte anay. Ha? Labi na ang presentation na ikabot sa Senate, timan eh, kadtong mga presentation nila sa dito pa lang sa House Committee on Justice, maon naman to ilang presentation sa Senate na ikin. Maon naman to. Mabitain ngong bitako nga, ilan na maghihurot, tinuon ng ilang, wa na, surprise yung mahitabo Senate na ni kalakiha. Kadto na lang mahigala o doon na manggali mga bank accounts na or katong sa BIR. Dili na kay nanakadaghan ba? Kay hurot naman ilang maghihurot, dili pa lang daan sa House Committee on Justice. Inikabot sa Senate, the same presentation, wa gani matandog si Sara mahigala dili sa House Committee on Justice nga wa magka-cross-examine ang mga abogadong Sara.
4: Straight to the point.
3: Sato pa ilatong gi build up ang kaso nga wa mga higala matandog ang ilang pag-build up sa kaso kung buto naon because walay cross-examination nga nahitabo dito sa House Committee on Justice.
4: Straight to the point.
3: So, kung inanahon mga higala, the same presentation na nagkabot sa Senate, naanay mo object. Unya, naanay debate dito ang mahitabo. Mabalansi na mahigala ang mga tao nga maminaw. Ibutanta ko sa Madriaga. The same testimony ni Madriaga na nagkabot sa Senate. Ang huwag mabatiis mga tao unsaon pag-cross-examine si Madriaga. Masig mo pabor pa yun ang Sara dito na abot sa Senate na noon. Duhay may tabuan niya, either inikabot sa Senate, pwede mga higala nga madihado si Sara dito based on evidence, pero mahimo po mga kaigalaan nga mapabor niya dito. Huwag man matandog si Sara Duterte diri sa House Committee on Justice nga huwag man gani cross-examination dito. So delikado, inikabot sa Senate, dili matandog mga higala ang mga tao ang support magpadayon. Kung magpadayon ang support sa mga tao, nga muligyoon ang mga tao sa mot, nga mudapig ni Sara maglibog ang senador. Saan naman ipag-decide? So wala nga, akong evaluation, akong reading, ani, forecast ako. Kung pasagdan ka ng mga senador sa ilang kagawasan, tagaan sa freedom sa pag-evaluate sa mga ebidensya, pagtanaw, ang angay giyod nga desisyon, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Dili. Pero kung ilang presyuron mga kagalaan, sama ining ipreso gyud ka, balhog mo sa bilangguan, di mo musugot o kwan, ang among gusto, kumbituhon niyo Sara, di ang dili mo, follow na mo, preso mo. Delikado. Napay delikado. Nga naman, tungod mga kagalaan kay kining mga tawhana, I don't know, kinasa si Jinggoy on sa kaligoon na sila. Ibutang tama higalag, kay testingan na good, nanagod ka, nahitabo kagahapon. Pero kinis Jinggoy, nakasuway naman ni presuhan, malagmit mo yung Jinggoy, bahala na. Di ko mo sugot sa inyong dikta, mapapriso na lang ko. Pero pwede po mga higalag, may yung Jinggoy, nakasuway naman ko presuhan. Nga, kasuway na eh. At tugi ka ibutang sa presuhan, yun niya ka ng labing kuan yun, niya tagaan yung problema yung kinabuhi dito. So inani mahigalan Jinggoy, naanad ni mga kagalaan o bintaha-bintaha ng kinabuhi, niya ipriso ka dito. O niya ingnon ka, mabitang niya pabati-batian, bitaw sila. Mawag na yung mahitabo ninyo, but there is a way out. Ang sama na yun ang pagkasuryahan ay, simply anang, kwanon, na ay pamaagi, na dili mo ma-priso. Anya, wane ko nito, niyabot sa prisuhan, regular, butangi ka sa regular jail, parehas si Bong Revilla dito. So, unsa man, imong kagawasan, imong unahon, imong kagalingon, o, di yung kamusugot sa mong gusto. So, kina Jinggoy, malagmit mo Jinggoy, okay ako, preso, sige, preso lang ko. Preso lang, okay naman ko, nakasuway naman ko presoan sa una, anad naman sa kuana. Pwede mo ingon Jinggoy, pero pwede sa mo ingon Jinggoy nga, sa una, okay, matang preso ko sa una. Bata-bata pa mo ko sa una, kalonggol, ganyan naman ko, arthritis. Pumingon Jinggoy, may galang abidadi na nakumakaya ang balik sa presoan ron. Kahit tinunod ka man yun, mawag niya ang sulting Alan Peter Caetano ha, dili ni ako nga sulti. Si Alan Peter Caetano may niingon. Pwede ba itong mabalik to doon gamay nung? Kang Peter? O. Oh. Oh. Unyak na lang siyang kwan, unyak na lang siyang net satisfaction ni Marcos. Kaya ato na yung step by step ang atong presentation. O. Oh. Mawag niya ingon ni Alan Peter. Simple ra magipangayo nila. Balhin mo din eh, sa minority, wa may problema. Gani o, ato paminaon.
5: So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na nakita nyo po yung palaplano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So, again ha, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment.
2: Straight to the point.
3: Okay, pause dong. Okay, so money. Dili ni gikan ako nga istorya kang Alan Peter kay tanon ning istorya. Simple ra kayo ang kalakalanon. Balihin dili sa amo sa minority. Wa kay problema. Bug na ka diha. Priso ka gyud. So asa man karon og ikaw may senador mga higala. Either mo papriso ka o kila na yung pakahiro ka diha or imo nang kaugalingon mo ikuan. Imo nang dakong sakripisyo. Himuon imo na or mobalihin ka diri ang ayahay kay namong kahimtang diri. Ha? Muna nga, karong Lunes, delikado ang liderato ni Alan Peter Cayetano kay gibira man ng uban nga mga senador. In fact, doon ay duha o tulo ka mga senador matod pa nga ilan ang yung paningkamutang mabira. Ha? Inikabiraan na yung mga kagalaan o mailog ang leadership, wa na yung Blue Ribbon Committee Investigation, ang hitabo ini sila na yung mukontrol unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao gini, so pwersahan ang hitabo, pwersahan. Kay balikon ko kung tagaag kahigayunan mga senador nga sila ra mo decide based sa ilang kaugalingong freedom, ah, na free will mahigala mo decide, dili makonbikto sana. Pero kung ilang pugson makagalaan, di ta makasiguro pa. No? Pero ang mga tao, magtanaw magod. Ang mga tao magtanaw asa ang foul, asa mahigala ang nasubraana, asa mga higala ang di na tinarong mga sukit di paminaw. At umalikan ni Karuntotaw naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 size na.
6: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future. Ako si Cherry.
9: Usa ka full-time nga virtual assistant.
8: Halos 24/7 ko sa trabaho.
9: Mao nga walay tulog og stress
8: kada adlaw bisan sa balay.
9: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
8: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
9: Mao nga
8: stress tabs akong gainom.
9: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
8: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
9: sama sa iron,
8: B vitamins
9: og niacinamide
8: aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
9: Busa, sulay usab ang stress tabs.
10: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack nala sa 9-8 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mga kaigalaan. Now, kung dunay kaso, eh kini flood control man kang Jinggoy Estrada kuno matod pa mahigalang kaso dai. Ngano sa tanan dunay flood control kay si Jinggoy ra may ipriso. Kutob sa ma-involved diha ipriso na. Antos Romaldes may galaw pa man ganihan to dun. So maklaro nimo nga targeted mga higala ang ginahimo ron. Wa gyud mga higala. Kana gud mapriso panlitag sad-an, follow tag procedure. Okay na. Ipriso na Jinggoy, ipriso na Cheese, ipriso na si Jewel. Kumo follow tag procedure. Pero ngilad paminaon nga di mo mapriso kumo balhin mo sa minority. Ano man gigamit man gi-weaponize man mga higala, dili day tinuod nga justice tong ipangita. Dili day tinuod nga ni nangita tag accountability kung mauhon na. Muna na itabua sa flood control. Wala man. Kinabay gigukod sa flood control. May gala ka ng elected officials karon mga kailangan nga kanang dunay maka material kayo incumbent congressmen o incumbent senators nga naas minority. So muna ay dakong kuhan di aron. Muna ay dakong problema di aron. Nga gigamit. Muna yung Peter Caetano. Muna ang ato ibalito na si Alan Peter Caetano. Okay naman may. Pasakaan may kaso sa kurti. Amo nang tubagon sa kurti. Way problema na. Pero ang bati niya. Kung inon ka nga, aribalhin din eh, kaya wakay problema. Kung naganit ka na, tuluyan ka na mo. So, gigamit mga higala, gi-weaponize, kining inani mga kagalaan nga pagpasaka o kaso.
4: Straight to the point.
3: Ha? Gi-weaponize. Muna ako, Mingko, o kasana Jinggoy, kasana Jewel, kasana si Chisus Cudero, kung tinuod man galing, accountable sila ng ilang ginahimo. O himuan na. Pero, ang dili maayo din ha, nga inon mga kagalaan, balhin lang mo sa minority, kay wa na mo'y kaso. Okay na. So, dili accountability. Politika ra yun. Purely politika ra yun. Mo'y hinungdan ining tanan, mga sukit ni Paminaw.
4: Straight to the point.
3: So, karon gihimo ang tanan. Now, kung gamitan og pressure ang mga senador, di na to masiguro ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment trial, mga sukit ni Paminaw. Kala ha, plangka ni akong pag-istorya ha. Kung imong pasagdan ang mga senador sa ilang kaugalingong kabubuton with all their freedom and free will, pag-evaluate sa mga evidences, sa mga arguments, sa kaso, di makonbikto sala. Pero kung imong inanion, nga garuyon may galap, pampriso na sila diha, hindi mo sugot sa ilang gusto, di na to masiguro, di mo kumingon nga makonbikto sala, kaya pwede man mga kagilaan nga kining mga senador, willing lang sila nga mong papriso sa gyud. Ah, muna, ang ilang makahatag o strength ano nila ang mga tao. Kung ang pulso sa mga tao, mudapig yung sara, bahalang magkinaunsa na, managana, gina sila. Even ang tua sa minority daan. Bisa ka na sa si Subiri, mahigala si JBLC today. Managana na sila kung ang support sa mga tao magka. Ang mga tao, the more nga inanion ang mga senador, nagtanaw ang katauhan, the more mga higala nga wa na mo function ang mga institutions o klaro kay pinugsanay na, doon na puyos ang gigamit, ang mga tao nga nagtanaw, makasabot sila mga higala ani. Unya mo, kapit kamay sila. Delikado ba ang reverse psychology ani? The more mga higala nga imong daug-daugon, the more baya nga mulaban hin o mga tao? O imong pasubraan mga higala gukod ang mga Duterte maayo, delikado kung ang mga tao mo samot hin o mga higala o simpatiya sa mga Duterte. O mahitabo na, maglibog ang senador, bisa pagpresuro ni mo, mingong senador, madaot man tong karir, asa man ka, di na ka masenador sunod, or bahala, magpapresyo na lang ka kadali diha. Ha? Kaya total, hitabo naman lang ni Ninoy Aquino sa una, sa Serge Osminias, la si Teofisto Gingona. Ha? So muna ang mga mahitabo niya, mga sukit di Paminaw, pero muna niya kung ingon, sama inin Jinggoy, kini si Jewel, depende kasi makaguanta nila. Kini Jinggoy, pwede man naman yung Jinggoy, pwede yung Jinggoy, mapapriso ko, bahala na. Pwede. Pero pwede sa mga Jinggoy sa una, napriso ko, okay pa, batanon pa man ko sa una. Karon, medyo di na madaron, sakit na kong arthritis. So malagmit mahigala, madanis Jinggoy, depende. Kini si Cheese. Magpapriso ni si Cheese or pwede ba mo ingon Cheese? Okay, sige. Papriso ko. Di lang ko mo follow ninyo. Pero ang offer ni Cheese Escudero dahil nga balik din sa amo, kay gawas nga di ka mapriso, himuon ka namong Senate President. Kay mauman to'y offer mahigala kang Cheese. Nga malagmit, mubalhin si Cheese, pwede po si Cheese, kamao po sa Cheese mo, timang-timba rin, balhin ko niya as ordinary senator, di, lapo ko. Pero mingon niya, balhin din rin, kahimuon ka namang Senate President. Si Cheese Escudero, malagmit, madaa na, kaya nga naman, maluwas man po ng dungog ni Cheese day. Mingon mo Cheese mo, okay. Mubalhin ko dito, ilagay ko kitang tag pagka-presidente Senate. Ilagay ko gibutang-butangan o muna, niya balik ko dito, ma, Senate President ko, sato pa, pulos na ginay ko ang yun, pabor na ni Cheese mga higala. Kung madaan nila sa Cheese Escudero, akong basahon na kinintuwi sa kabukin sa ani nila ang mobalitok by Monday. Kay kinahanglan magini, doon na magitandog ini Monday ron. Kay otherwise, kung dili matandog ang 13 kabuk, may gala, magkahawak kamay sila bahalang magkinunsa. Delikadong flood control investigation by Thursday, masugda na.
4: Straight to the point.
3: Ngunit lang ikabalakan. Ha? O buingon, Jinggoy, day. Ah, bahala, sige, preso lang ko ninyo. Total, okay naman preso ko, naalam may alaksan nga tambal. Hello, bang Alexander, mega 2 times faster sa mga kids. Ay, sige lang, okay lang. Kana ma problema gyud sila hinoon pod. Og buingon si Jinggoy, okay lang, papriso ko. Total to naman si Bong Revilla dito. Kinis Jewel Villanueva ba? Og ilang ipriso ni Jewel, og buingon Jewel, sige, okay lang. Basta ako lang yung barugan ni akong kwan. Ako i-probe sa kurting, wako isa, nga tulang ko sa kurting, mapurban. While in the meantime, sige, preso me, Dre. Okay na. Kahit ka nang sakit sa arthritis, matambala na sa alaksan. Epektibo ng alaksan kay Unilab yan. Gini si Cheese mahigala, tanawonon gini mo ni. Og imo ning ipriso si Cheese, malagmit mo hilak mo sa ani day. Malagmit si Cheese, ingon Cheese nga, doon na, background po si Cheese, pagka-aktivista gamay sa una, pag-isanti pa ni, pero okay na, pero ingon nga, may lakhilak doon si Ikuan, heart evangelista mahigala, delikado, magbada si Cheese, pero ang tanaw na ko day kin, kung bilahon na si Cheese Cordero, ang offer kan Cheese day nga, himoon siyang Senate President. Og mo na'y offer, delikado, mabalhin Cheese, anak. Kaya naman, actually, kung ilang himuon si Win Gatsalian magod, karong panahona, sa ako nang giingon, wala ko'y problema, Win ha, kamao na si Win, maya na si Win. Pero, nining panahon ko sa impeachment, mas mayo nga lawyer na may imbutang ni mong Senate President. Kaya siya man good, maoy mo preside, nining impeachment court. So ako pabor ko, panalitag mailog nila by Monday, ayaw lang sa si Win. Gani lang ha, okay, ihatag lang ninyo ni Kiko, pangilinan. Kana si Win Gatsalian, naghuman sa impeachment, pwede na himoong Senate President. But in the meantime, ako dili kay ko pabor dahil kay daghan naging mga rulings nga himoon na as presiding officer. Kaya kurte ko na mo, sir, guno as court. Unya ang mga rulings, ang imo mahigalang ang rules on evidence, ang mga jurisprudence. So lahi siya. So ang akong suggestion, panalitan mailog nila, ihatag ni Kiko na, o di gani, kung panalitan mabira na si Cheese, di si Cheese mahimoong Senate President. Para matuhay ang atong impeachment trial. Kay kiniron, tanaw-tanaw na, himadlan ko na to, sa nininintrisi ka po, kisa may madaan eh. Malagmit, may gala, ligon man isla si Kwan. Kinisla si Lorin gini day, di na ni madaas Lorin day. Lison ni Danos Lorin, yung Lorin ah. Akong anak dito sa lawyer house, inyo masang gibinuangan dito, Kwan. Ah, gigukob sa inyo maayo. So mamili slow rin ang kalakiha. Magkabuwag siya sa baruganan siyang anak. So malagmit din na ni Madag balik. Si Pia medyo di ni Madag balik kay naman si Peter dito. Managsuon sila. Kini si Joel Villanueva, di pa na to ma... Di pa na to ni ma... Basa mga kikilan, malagmit o moingon Joel. O sige, kuyog lang ko ninyo. Palawa na eh. Daghang problema. O moingon Joel, mapapriso ko. Total, bata-bata man ko. Kini si Joel, lagi mo ni prisuhon. Dahil daghang muhugop ani. Kaya naman ilang organization sa Jesus is Lord. Malagmit, mag-rally sa nito. So, kini si Joel. Kaya maunang inig kapriso, mahigalak. Gawas ni Batog ni Bunggo. Ang una ini makakilan, Jinggoy. Una-una na Jinggoy. Isunod niyo si Joel o si Chase. Unya kini mga bilyar, mga bata pala ba ni? Niya mga negosyante, mga sugitig paminaw, gukuro ni mga higalang ilang mga businesses. So, kung inana nga matang sa pressure ang ihatag, dili na to masiguro mga kagalaan ang mahitabo ni VP Sara sa mahitabo mga higala unya nga impeachment trial.
12: Straight to the point.
3: Pero mga tao nagtanaw nga di naman ni demokrasya ilang gihimo o anamay kagawasan ani judge ani. Musamot mga kagalaan o katibugsok ang rating ni Marcos. Unya ang mga tao muhugop gyud. Kana ha kung muhugop ang mga tao. Depende man kayang puro sa mga tao dako man nga factor sa impeachment. Dako man nga factor sa impeachment. Moto'y nagkalahi kani adto kang Irap Estrada. Wa tumahuman tong impeachment mahigala. Tanaw mo ang pulso sa mga tao ba? O inguman ang kang Justice Corona. Katong ka Justice Corona, wa mo siya support sa masa. Kay Supreme Court Chief Justice man to mga kagala, wa man siya support sa masa. Ang kanigong kang Sara, lisod ning kang Sara, kabantay mo sa mga impeachment nga naagian, kining kang Sara may pinakalisod. Nga, grabe ang brasuhay. Kabantay ka dahil panahon ni Irap, di man anak ang brasuhay sa mga senators. Karon ba klaro bitaw kayo nga doon ay binirahay, nga hinulgaay? Panahon ni Corona, doon na ito'y mga nanggawas ng istorya, makikilan, doon ay mga gipanghatag ikan sa Malacanang, kaya mga ito'y gustong Pinoy may gala nga matanggal ito sa Corona, doon na ito sila'y away sa mga kagalaan, kaya doon na ito'y problema sa asinda nila mahigala sa mga Aquino. Ah. Si Corona may gala, ni Barog masagid ito, mga sukitig paminaw, pero wasa'y support sa mga tao. So ang mga senator judges ato, kung doon naman ganito'y mga considerations, dili kay klaro. Kabantay ka, disinti kayo ang paghukom kang Corona. Huwag giningon niya nagkagubot ang mga konba. Karon, grabe kayo. Binirahay, unya, di ay ipampriso, di ay mahigalay ofiran nga balhindir sa amo para huwag kay problema. Ang majority ng mga senators, hapit sa hudton tanan sila ang naggukod. Karon pa rin nahitabo. Nga naman, ang subject for impeachment si Sara Duterte, ligon og support sa masa. Ilang tinuduon yun nga mapindaw nila kay umusipyat sila mahigala mahimo ko ni presidente sa Pilipinas.
12: Straight to the point.
3: Muna nga very kwansad, thrilling kayo ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Himuon tanan aron nga mapindaw siya di na sa kadagan, okay na. Kay kung umusipyat nga dili makonbikto ang kapalit ni mahigala mahimo mo sa presidente. Lahi man tong kang corona nga, total, o ba convictos corona, di convicto, pero dili makonbikto, okay lang. Nya, wa po yung mga tao may galang na morali, atong panahon may galang corona. Kining kang Sara, labi na inig, render na sa decision, ane, paminaw ko, doon naging maglali, ane. Kaya doon naman sa support, gikan sa masa, mga sukitig paminaw. Sumuni ang kalainan. So, karon binirahay, klaro kayo sa mga matas, mga tao, lahi ba kanang, sinito judges sa kang corona nga doon na to'y mga sabot-sabot, doon ay nadawat ng mga pabor, mga higala, gikan sa Malacanang. Kani klaro-klaro lang ha. Kwarta mga kagilaan, ipaagay mga projects na. Doon ay mga nadawat, matupas sa mga nakuha na itong report. Pero dili kayo madisintir kayo ba? Dili kayo yun niya, klaro yun. Ang karoon mga higala, klaro man niya binirahay yun mayo. Gubot mga kagilaan ang Senado. Sumpay ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya kumakita sa mga tao nga wa naman ni tarong ni musamot katibugsok ang rating ni Marcos. Tanawa ha, asa man tong kwandong? Dili ni ako ha, SWS ni. SWS survey mga sukit ni paminaw. Ang rating ni Marcos ha, niadtong milabay mahigala nga March 2026 og November nga rating. Tanawa ra go no? November nga rating ni Marcos negative 3 na daan. Negative 3 na daan. Sa November ni nga rating SWS ni. Dili ni ako ha. Dili si Rufil Banyok ang nag-survey ana. Social weather stations. So base sa survey sa social weather stations, nitibugsok, negative 3 si BBM. Niya karon mga higala, kinikaroon na March. Sus niya sinso eh. Kinahimo ka negative 15. Unsa may implication ani sa impeachment, mga sukid di paminaw. Unsa may implication ani? Ato ipadayon naman lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 9.23 na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline!
4: Nakoy, na-discover nga timplado na

0: bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga kaigsunan, alas 9:31 na sa atong uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion na tulgarato may gala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mo sugar? Basin may diabetes ka? O niya wara ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imundugo. O sana kalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imundugo. Ang diabetic hypertension moresulta na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkaglabi ang mga kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge tinggikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Okay, atong balikan, may galili ni ako nga survey ha. Kini mga tao, no, ma, na iuban may galang ganahan sa kong komentaryo, doon po iuban masuko. Ah, o nasuko mo, relax na mo diha, no? Ay laga suko-suko diha, kay analysis mo ning ato. Ang uban nang alipay, ha? Kinay plangka-plangka man ako pagka-istorya. Imong taga og freedom na mga senador. Taga og kagawasan nimo na pag-decide. Di gyud mo kumbikto sana. Ha? Plangka na ko nang pagka-istorya. Pero kung pugson sila, gamitan og gahom, ipapriso ang dili mo sugot sa sugo sa administrasyon, di ta ka siguro. Unsay madangatan ni Vice President Sara Duterte. So ni anang panahon na, panahon sa paghukom na, ang mga senador by pugsanay na mga kagalaan, ang makahatag o strength nila, mao ang katauhan, magtanaw sa pulso sa mga tao kung ang mga tao, hugop ba ang support ni Sara kay mura gani mga higala o ngantong-ngantong murag mulanay ang support sa mga tao, di na sila mag-lisod o decide. Pero tanaw nila mga higala nga, nihugot ang support kang Sara, unya si Marcos mga kagalaan, bisag naan niya ang tanan gahom, pero nitibugsok ang iyang rating. Karon naman, negative 3, karon sunod na, negative 15. Sa sunod nga survey, ano yung samay tabo ni Marcos? Labi na ang mga tao, makahibaw nga, binuang naman yung kalakihan, kini mga senador, di naman yung mao, wa naman yung mamao. Ha? Kanina ba mga tao, mga higala, kasabot na ba sa unsay na mao o unsay wa mamao? Prangka-prangka, pagkasurihan na, gilumhilo mo na ng uban din ha. Puhira at itong mga binayaran ha. Kanang mga tao nga wa, mabayari. Eh mo, evaluate tayo kag klaro-klaro lang. Kasabot pa kag kini na tarong pa ni, kini di na ni mao na ilang gihimo. Umusamot o katibugsok ang rating ni Marcos, medyo delikado. Ito naman ha, ang SWS survey result. Pag March, asama to dong, ni Anang March 2026, Corona, Social Media Station, compared ni mo sa ni atong 2025, November 2025, negative 3. Kanahan, negative na ganyan ang daan. Sus, ni Asinso pagid karon kaya nahimo namang negative 30. 15. Kana dili na ako. So masuko mo at mo kasuko sa social media stations. Kaya ako igor mo ko na discuss ana. Di man ako may researcher sa ana, researcher. Taga SWS man. Nga ni ubos ang pagsalig mahigala mo kasabot sila wa ni Ayos Marcos. Inig abot mahigala sa impeachment. Ang mga tao mo tan-aw na unya ang mga senador nga mao'y muhukom, magtan-aw na mahigala, asa sila mudapig. Of course, dili ni, kung naplangka ni pagka-istorya, straight to the point na pagka-istorya, tan-aw sila sa pulso sa mga tao, di na malikayan because politicians kini mga tawhana.

0: straight to the point.
1: Dini pareha og regular court. Muna nga kining impeachment sui generis ni. Kay regular court punta ni, o judge nga regular mahigala, kana naas tong regular courts, ang tanaw ka sa ebidensya. Muna yung tibang-tibangon. Pero kini mga senador, mutanaw na sa ebidensya, mutanaw po ni asa ang suporta sa mga tao dahil dili na malikayan. Why? They are politicians. Ah? Tanawa ko ng mga senator judges, pulos ba na mga abogado, dili. 20% lang nila abogado. Kanang uban, inato lagi na mga higala unsa pag-appreciate sa evidence. So, itanaw nila sa mga tao, o ang support sa mga tao, si Marcos nitibugsok niyang rating, bisag iya tanang gahom sa pagkakaroon, niya nitibugsok, niya musamot pa ni katibugsok, niya si Sara mutaas o musamot pa niya kataas, malibog si senador. Kaya makapugong iniron mga higala, ang kanina man lang mga tao. Maon naman ay makapugong ini sa mga umaabot ng mga adlaw kung madana ang tanan mahigalag pulosahan. Ha? Mismo bitaw kina Jingoy mahigala, tanawon man niya, magpapriso ka, total, papriso lang niya. Pero mo lang ganyan yun. Jingoy sa una magod, bata-bata pa ko, karon mo lang gisod na. Kaya nanak ko'y arthritis ron. Batol ingon, sige lang Jingoy, ganahan ka mo papriso yun. Papriso lang, naralagi alaksan. Jingoy day, ang alaksan magod, na naman ang alaksan daan sa una. O pero karon, may taas-taas yung pangidaron, pero kining alaksan karon, 3 times faster na. Ay, kabala ka na, arthritis, ang kaang yung Jingoy hapon, ha? Ay, kabala ka na, kaya na, ato ipakita to, kaya na model na ba tayo ng alaksan gamay? Ano, oh, yun yung love niyo, ha? Yun yung love yan, oh. Money mahiga lang, alaksan extra, ha? 3 times faster, mga sukid, di paminaw. Ah, ay, mora ni tambal Jingo dito, mapriso siya dito, huwag doon na yung sakit ang arthritis. Works 3 times faster than Alaksan FR. Morning, Alaksan Extra. Ah, sa tanggal higa, mga higala, da pa mga itong advertisement. Pero sa dili patang padayon, mga higala, kay Muraog, makastress din itong mga balitaron. Ah, doon na mga gahapon, mga higala, sa Idol Boy King, sa Idol Mikey, ni Sayaw, dili mga sukit di paminaw, doon na ito sila ilang entry. Pero sa Idol Aiko, doon na po entry dahil sa atong Sayaw, mga higala, sa kwan. Indot niya nga pagkahimo na itong jingle, mahigala sa straight to the point. Hindi so, patapadayon sa itong discussion, kaya pala di mo ma-stress din ha. Adi, ah, mahigala yung interest Idol Aiko, sila si Idol Kenny. Asa man ito dong, be? Ato sa'yo pakita dong. Asa man itong kang Idol Aiko, be? Kanina, kanina, Idol Aiko. Ako man ito iya. Ah, sige, tukar ko na dong, be? Alis ang tabi? Okay.
2: Andam na ba?
1: Okay lang, okay.

0: dopamina una.
1: Oh, pawasa sa stress, mahigala. Kaya ganito mangisgutan nun, muratag mahugot imong dughan, mga higala, na unsa naman yung panghitabo sa nga atong nasod. Aristas at sa lighter side, mahigala, sa adlaw karon. Sunod ni Idol Icon, niya pa si Idol Kini. Bi, atong kuhan ko nung ka Idol Kini dong. Asam to? Asam tong Idol Kini o si Idol Mikey? Gapon sa Idol

0: ang aksyon.
1: Ah, si Idol Mikey to, may gala si Idol Kimmy. Ang ato may galang lain nga atong gameplay dire mga kaigalan, pawala ni sa stress o sa mga sungkin di paminaw. Kaya naunsa naman yung mapanghitabo sa itong nasod, pero na apod mahigalay father and daughter nga ni padapod sa ilang sayaw kasamang names. Asawang to names, we ato sa paminawan kadalibig. Kani.

Okay, so mo ito mahigala. Ito lang sa itong i-play kadali kay para mawa atong stress kalong buntaga. Mahigala. Balik itong gamay, be. Kani-kani. Father and daughter ko na doon, be. Kana-kana. Sige. Diin ka nilang ikon. No? The Prince Casada, alam mo niya. O niya, maayo pong pagkasayaw, mahigala. Ilahan ko ni mga dansiros kayo kasamang... Okay? Ah, sige, sige. Balik ko na doon, be.

0: una. Sugod.
1: Yo. Okay, mo ni magala ang ato mga gipakita mga kagilaan sa mga interest mga sugid tig paminaw. Okay, unya arita magala sa atong good morning, good morning. Dayon asa man si kasamang RV natin mga bisita sa dili mga kagilaan kay doon na ni mga problema sa mga higala ang atong entertain diri sa kahanginan mga sukit di paminaw, no? Unya ato sa hisgutag tiwas, unya po mahigala ning panghitabo sa atong nasod mga sukit di paminaw. Og ang dugang pamahigala ang katong kang Amy Marcos sa niya video presentation, ha? Kalutong taon. Standby sa mahigala to sa ibadangat na pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Atong takna alas 9.42 na.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayaw gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
7: Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liugog sa likod, Salon Pass.
8: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit taong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may kilala sa 9:48 na sa Banuban Kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Ining a portion to kilala to may kilala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay mga gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man kining diabetes. Kung ikaw na aniini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod o katulog sa maining insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
13: Straight to the point.
14: Okay, mga kagilaan, ining puntuhan natin mga bisita o sa atong sibianan, kaya doon ay mga reklamante, mga higalang ato sang atimanon. No, kay doon na sa problema sa mga higala, muna nga ni Akaros itong sibianan sila. Ato ni hatagag pagtagad unsan ning ilang mga problema, mga kaigso na. Ito kauban nun si kasamang RV Veloso sa atong Complaint and Action Center. Yes, kasamang RV?
15: Yes, mayang buntag kasama Attorney Feeling man sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong buntag lain na sad nga complaint na atong nadawat kasama Attorney Feel. Actually, mag-usa kabuan na ni sila kasama Attorney Feel prior sa ato ang initial nga pakiginabi kanila kasama Attorney Rufiel kay tungod sa ato ang proseso sa dinhi nga ato yung hatagan og lugway aron nga mahibaw ta kun daa pa bay dugang response or alibyo ang kumpanya nga gireklamo kasama Attorney Rufiel. So moabot ni sila sa 20.
14: So wala ni ingon nya pag-abot sa ato sibianan kasama RV nga atong gi unel dayon ha. Ato ipaklaro na nga nanganhinan ni sila wa na to ni maunel dayon ato ipangita og pamaagi nga basig madara to sa off-air. So karon na itong gidala on-air kasama RV.
15: Yes, kasama Attorney Rufiel. Inabagan sad sa recommendation ni Concejal Francis S. Paris, mooni sila nga ni anhi sila din hikaron kasama Attorney Rufiel.
14: Pila ni sila tanan? Pila kabuok ni tanan?
15: 21 ni sila kabuok kasama Attorney Rufiel, pero as per ilahang request nga i-blur lang sa ang ilahang mga naong kay sa pagkakaroon, nagtrabaho naman sila sa lain nga kumpanya.
14: Okay, okay. Mm-mm.
15: So, ang pasiuna ni ini kasama Attorney Rufiel, ni dangop ni sila din hit gumikan sa complaints kabahin sa ilang mga benefits as much as SSS, Pag-ibig, PhilHealth nga wala gyud ni mahulgi sukad sa 2025 kasama Attorney Rufiel. Unya nakaltas ni sa ilang payslip gani na ani sila yung mga gidada karon nga mga payslip kasama Attorney Rufiel aron nga ikapakita sad. Gawas ni ana kasama Attorney Rufiel ang ilang 13th month pay wala sad na mahatag. Ang ilang pension plan, ang ilang employee savings wala sad ni nahatag, pero monthly ni siya gididak kasama Attorney Rufiel.
14: Mm-hmm.
15: Og ang ilang gidugayon no nga pagstay sa company kasi Matern Refill mo last ni siya og mga 16 years nga nagtrabaho og more pa kasi Matern Refill. So mo na nga ni anhi sila diri karon gumikan kay atol sa ilahang pag-resigning. Hawa naman ni sila kasama Matern Refill. Giingnan sila nga dili nila madawat katong tanan nga akong na-mention kasama Matern Refill gumikan kay Duna Kunoy Company Crisis. So kita sa DYHP kasama Matern Refill gumikan sad sa atong gihimo nga proseso, nag-email dayon ta nanawag ta, wala may response, so atong gipaagi sa email kasama Matern Refill. Based sa ato ang kanang email dito nila kasama Matern Refill nangayo ta kung unsa man ni ang nahitabo og unsay reason nganong wala gihapon mahatag up until now nga 2026 na kasa Matern Refill. Unya ang ilang gi-respond sa atoa is dili sila giallow nga mo hatag og any comments sa maong reklamo gumikan sa nagpadayon nga kaso. So nangutan na ta kasa Matern Refill kung unsa sad ning mga kaso gumikan kay sa atong papangutan ni ining 21 kabok kasa Matern Refill, wala man sila gi-file nga kaso against sa maong company kasa Matern Refill. So kani siya construction company ni siya kasa Matern Refill.
14: Okay. So ni ani ato mga bisita karon sa Sibianan no, mga trabahante ni sila ni ining maong company. So pila ka tuig na kasagaran na naalin he? Anong trabaho?
3: Ako.
14: Sige, ma'am. Ikaw, ma'am. Bila ka tuig na ka?
3: Almost 10 years.
14: Almost 10 years?
3: Si, 16
8: Kuan, 16 years.
14: 16 years. Ikaw, ma'am?
8: 10 years.
14: 10 years. Ikaw?
16: 12 years na ako.
14: Ubay-ubay din, no?
3: Daghan.
14: Dili mo na ako, panganlan lang. No? Kaya di man magpablur man ganit mo sa inyong naong niya. Nganlan na hino na ito. Okay. So, ang uban, tag 10 years, ana? More or less?
17: 5 years.
14: Ang uban? Okay. So, naon sa mahitabua, sa ito pa, kining inyong... Ang 13-month pay nga inyo daw ito noon, karong pag-last na nga,
3: Juan? Pag-last year.
14: Pag-last year. O sa mga itabu ang nahawa man mo sa company?
3: Ningagwa na lang, Mickey. Wala na may ka-uyon.
14: Wala na mo ka-uyon.
3: Sa naitabu.
18: Actually, gi-floating may ala.
3: Sila, lang yung situation.
14: Okay.
18: Uban, gi-floating ang uban niya. Ni, kuan man sa ito sila sa meeting, kuan. Mo to, na-resign na lang, Mickey. Gi-floating man.
14: Gi-floating mo. Ang inyong kaso, ang sampon?
3: Ang ako kay wala ko voluntary resign dito ko.
14: Ning
3: voluntary resign ako kay moto wala na ko kauyon sa pamalakad ba. Then kaning uban nila gi-floating ni sila og galit pero before ana nahitabo is gi-meeting mi tanan ni hangyo ang among amo nga kuan kung mahimo ko no mga resign ang uban kay maulagi nag company crisis na. Oo, so moto mga December 29 diha namin nakadawat og memo nga March pa daw among 13 month. Oh, so naabot nila ang March wa gyud gihapoy mi 13 month.
14: Okay.
3: Sige ra mi igsaad and then karon kay giingna na pud mi nga schedule. Then wala gyud pa naitabo sa schedule.
14: Okay. So wala 13 month sa last year nga 13 month mandatory man is balaod nga muhatag sila. So, wala nila mahatag ni. Nabatay number nila nga itong tawagan?
3: Pwede.
15: Yes, kasi Matern Refill, ato nag-i-forward sa newsroom para atong initially matawagan sa on-air kasi Matern Refill.
14: Okay. Kining pension plan ninyo, sa mga pamaagi di ani?
3: Kada salary.
14: Padol. Sige, explain ni ko nulay.
8: Kaan na siya, attorney, ka ng, upon regularization, na ay marag ka ng savings nga i-deduct sa company kay murag savings na mo ba na ang company ang nag-keep then mura if ever need me so pwede mi maka-loan then usa sad sa reason ako personally usa sa reason nganong nagdugay ko tungod ana kay pagsulod jud na ako attorney that was 2015 kuan na siya ang rule ana is if ever mo resign me kato siya nga amount is ma times 2 regardless at 10 year then dayon nakalimot ko kung unsa nga year giusab nila which is nami copy sa memo giusab nila nga if 5 years 50% kung ako masayop niya 5 years niya 10 years 75 then 15 is 100% so since last so mo na among gikuptan niya after ana pag kuan ana mga matod since wala man mi kadawat og 13 months so ang uban na mo ni voluntary resign na lang. Aside sa katong problema nga walay remittance ang SSS pag-ibigan PhilHealth niya. So nagpagawa sila prior ato na mention ganina nga nag-floating og employees. So prior ato attorney nagpagawa sila memo nga suspend ang employer share. So bali ang amo rang makuha is ang katurang amo ang kanang contribution regard sa pension plan. O nya kanang murabag kanang kana ganing nagstay mi tungod ato baya kay we're hoping nga kay dili sad kanang 5 years is kwan baya murag dako jud siya nga amount attorney pero
14: pag change sila sa ilang policy gipahibaw mo
8: gipahibaw mi attorney pero kato nang kuan na mga around February na ba to oh daghan nang ni-resign so
14: so dili day ngon gipahibaw mo daan pag sugod yun ana
8: dili
14: okay.
8: Oh, mao na siya.
14: Actually, kini pila man ka tuig nga wa ma-remit ang inyong SSS?
16: Ang SSS kay June nag-start.
17: June 25.
14: June.
16: Ang amo yung PhilHealth kay 2024 pa last.
14: Wala ma-remit sad.
16: Oh, dahil among pag-ibig last year sad August ang last remit.
14: Mm-mm. Okay, kay kini sa SSS pwede man ni matawagan to ang council sa SSS. Sila mismo ang pasakag kaso ani.
16: Sige,
14: ang is mo pasa kag kaso sa kumpanya nga wa mo remit. Unsang kumpanyahan eh? Ngalan.
17: Before.
14: Unsa man eh? Sige, tingog lang.
18: Cascade Builders.
14: Unsa ni?
18: Cascade Builders Incorporated.
14: Cascade Builders. Okay. So Cascade Builders. Asa man nabitan ilang kwan? Talisay ni?
18: Barangay Kansuong.
17: Kimba
18: Kansuong.
14: Kimba Kansuong. Oh, mabati ta diyan sa Kimba.
19: Medyo.
14: Ha?
19: SRP Road.
14: Ah, okay. Dapit sa SRP Road. Okay. So, mo na din dapita. Okay. Construction company ni CDI. Atong tawagan siguro suway. Ang kwan. Actually, pwede mo adto gyapon nagduli ani. Kay aron nga masitol ning mga igre-remit nila.
16: Actually,
14: pero
16: nami uban ka uban attorney dito na sila og dole. Dayon pabton pa og third call. Dayon inig third call kay wala mi sure kay wala man mi ka-update pod. Then sa NLRC dapat mi kauban nga ni dole dito. Naabot og third call dayon dili sila moabot on time ang mga HR. Dayon inigabot dito so ang gibuhat sa NLRC murag ni final lang og case kay murag naluoy na sa mga kauban ba.
14: Yeah, okay.
16: Ignore ra nila nga kanang file mo kaso kay ready naman among tulo ka lawyers murag ilang hambugan ba imbis maluoy kay sila sa mga tao.
14: So, kining employees pension plan ninyo pila man po iiban ani kadabuan sa inyo sweldo?
16: Lain-lain ang kon, depende sa rate.
14: Okay, unsa may pamaagi, unsa may formula nila nga kuhaon? Pila man ang makuha? Example, ang imo, pila man imo?
20: Ang sweldo attorney kay i-divide og 24, mao nilang kanang computation sa pension plan. Mo na i-deduct taga sweldo.
15: Basic sweldo. Example, diri sa ilahang kanang payslip attorney refill. Unya, nainakabutang diri nga P-plan contribution. Okay. 625 pesos attorney refill.
14: 625 pesos kada sweldo ni?
20: Kada
14: niya. Kada buwan or
20: taga sweldo
14: kada 15-30
16: so mao ma kung in 1 month
20: 1 to 50
14: dako din ninyong kaunog maon pila ka tuig mo depende sa rate pod
16: dako
14: jud nganu di man lay hatag kuno ni
8: ihatag man nila attorney pero wala pa murag kanang di ba ang kwan is ang last pay nang resign mi is mga around February March na iuban nga last year pa kanu December pa. Ihat. Ang ilang share, ang katong sa ilang company share. May dili nila ihatag.
17: Naman to sa among gipinagpirmahan na attorney.
14: Sabado sa mga puno.
8: Wala ta ni pirma na.
18: No, ba to?
14: Nag-memos lang.
18: Memo ba to?
16: Oh.
18: Adi ba sa katong sabot ba nga ang 5 years ka mao ni mo madawat?
14: Okay. Ato suwayan og kwan. Ato suwayan og
2: kini ni ang tawag. Kinsa may HR ninyo? Singan, ano niya?
21: May Helen Canyas.
2: May? Helen Canyas. Kinsa tag-iya aning construction firm?
18: Antolin Montuerto.
2: Antolin Montuerto. Kisa sa Lurian, unsa man eh?
22: Presidente na karon. Presidente na
2: siya karon. Mo ni Presidente ron. Maya, makuntak na to ni.
22: Iyan ang anak.
2: Okay. Sige. First number, way mo tubag. Second number of... Unsa may kwan? Pila man ka number ang naan ninyo? Kay di asin day ken, gali niya. Day, kwan na sa kono day ken? Unsa na na kwan na day ken?
23: Attorney Rufil, atong itawagan kining duha ka mga cellphone numbers nga gihatag dire sa atong newsroom para atong tawagan. Ang unang sa ilang man ning HR Attorney Rufil, ang unang number mo ring siya pero walay mutubag. Ang kining ikaduha nga number off Attorney Rufil. Pwede tingali atong mapabati po don air ang kuan no pagtawag nato. Sige, unahon nako dire sa first number, unya, inigpindot na ko kasamang key on air dayon ha? Mudayal ko, attorney.
2: Okay, okay. Ato sa tawagan, ha? Palama, in fairness nila, mga higala, ato mapaminaw ila side in the RV. Maklaro to lang. Okay. Sige, day. Makalon na.

0: Wa may matubag.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Wa may matubag, no? Kana bang Kimba Talisay? Duol na magani mabati man diwa HP da. No? Wa kana na minos guru sa nato sir karon panahon na.
2: Sobrang bagyod kay ita dihas Talisay.
0: Puryabuyan, puryabuyan. Kanang Kimba. Nga naman nga may mutubag nila. Kaya itong gusto nga itong makuha ang side sila. No? Among paminaon kay nga umuman mong bayad sa 13-month pay ninyo. Nga bayro nun. O niya, kining SSS, ang PhilHealth, ang pag-ibig. Niya, kining sa pension plan, ibalik na kay sa mga tao man. Kaugalingon man na. Inyong gididak ni. Pagsugod o didak ba ya? Di ba na pwede nga maghimo kag deduction sa sweldo? Ipapirma mo ani?
3: Basing gigamit guro na nila.
0: Nadunay kwan basi gipatantuhan pa siguro nila ni kay kana ba sildo kwan ba yan iba pwede nga dunay deduction dunay mga statutory deductions of course SSS pag-ibig na automatic na kay under the law man deduction man na but kanang other deduction na as a general rule di gina pwede di gina pwede so karon mo na ang tana ko dunay ba mo gipirmahan ani pagsugod nga mo padidak mo sa sweldo.
4: Automatic
0: kuno ba sa regular? Uy.
4: Isugod sa attorney, so
0: tungod
4: atong kuan katong kuan lagi nga ining ma-resign ni.
0: Oh, resign
4: ma- katong amo ang katong certain amount. Mm-mm. Maamo plus the certain percentage nga employer share.
0: Mm-mm. Ang inyong amount mismo nga inyong contribution gikwintahan na mo wala.
4: Wala
0: pa mauli as ang inyong kaguling kurta?
4: Wala pa man di kadawat sa last pay, attorney. Kay idungan
0: so, add to na sa last pay?
4: Yes, attorney.
0: Sige.
5: Ang akong giyari dire ang akong giyari dire nang inaot ko nga makuha ang akong last pay. Nag-resign ko atong pag katapusan sa July sa 2025, last year.
0: So, hanto doon, wala pa makuha ang last pay ni mo?
5: Wala pa.
0: Nga man makuha ang kasunod niya sweldo wala ni hatag?
5: Wala.
0: Kung sa may ilang pamaagi dahi ko, no? Inana, ma-resign ka, kano saan man ihatak ang last pay?
6: Sa naandan dyan nila, attorney.
0: Naandan dyan, sige, ikaw, sir.
6: Sa naandan dyan nila, attorney, 1 month yun ang ilang ihatak.
0: Okay.
6: Kunya, karon kay, nang-uban gani, ni-abot nung gani, 6 months.
0: Wala pag yun.
6: Wala yun.
0: Kung sa may katalungan nila, pag ato ninyo, so, wala pa mga last pay.
6: Wala dyan sila, huna-huna, good say.
0: Oh, so ang imo, pila kabuhan ng last pay ni mo, wala pa makuha ni mo.
7: Kuan ko ni resign February this year.
0: Hanto nun pa?
7: Oo, dayon. Ang ako ang concern po is, example like sa SSS,
0: mm-hmm.
7: na ako'y loan ana, kompleto akong deduction sa loan, kompleto deduct nila, then wag remit, so ang naitabo ka ron, bago na akong employer, triple na akong deduction kay giapas.
0: Kaso ba yan na?
7: Oo.
0: Ato tawagan, natay, kuan ito, naman ko'y kuan sa SSS?
7: So, triple akong deduction attorney instead. Example, maura ni nga amount, karon na triple siya kay gigukod sa akong new employer ang ilang lapses, nga instead sila ang mubayad.
0: Mm-hmm.
7: So, mas nadihado sa akong ang part, kay murag ako na noy nagtapal sa ilahang mga kuan.
0: Kaniha, basig malimot sila, ane, mga kumpanya na minal to karon, naon niyo yung mga empleyado, pag reklamo ini sa SSS, ang ilang lawyer sa SSS may mugukod nila. Violation under the law na. So, tawagan na itong SSS karon after siguro itong program na siguro, no? Nanam tayo mga nga, anong latananday, no? Atong,
2: pagbisigalan
0: tani sa SSS. Pero itong gitawagan o balik kay, number one, ang inyong last pay, ang iya July pagod. May na imo kay February pa man. Asa man to? August pa itong imo? Hanto doon. Sa may sultin lang, anong dugay-dugay man nila? Kwanin mo, balik ka dito, suktan ni mo. Kwanin to, nga ni ame kay manukot me, anak.
7: Dili mi pasudlon attorney.
0: Di mo pasudlon sa padol.
7: Sa na mi pasudlon ang mga ni-resign niya, mo update mi sa HR sige han ra mi ingon ambot wa mi kabaw, wala pa mi kabaw.
0: So di mo kapanukot og tarong kay di mo pasudlon sad.
7: Mong ni naabot sa point nga ni duol na jud mi diri nagpatabang mi.
2: Oh. Siguro ka sa matter feel mas maayo sad nga ma-explain na to sa on air alon sad sa public knowledge pod no kung unsa gyud di ay ang rules aning last pay kasama attorney Rufil.
0: Kinahanglan nga mahatag nila na. Ang agdili na mahatag nga hinaguan man sa mga tao.
3: Isa ka kinsina namang trabaho.
0: Oo. Oh. Kanang pagsildo under sa balaod, kinahanglan man imong ihatag na once in every 2 weeks or twice a month. Mao na say, kwan, wala exception na na. Bisa pag may kag-last pay, ihatag nila na. So ilang gihimuan ay magkanimaon na ilang kalaki, kana akong gitake ang inyong pamahayag gani mo na itong gitawgan. Tawgan ito balik, David, kay ano maning di makontak. Napailain na number? Sige ko no.
8: Ang ikaduhang number, Atty. Rufil, mo'y ato na sang dialon pod, no, para probar nga ito niya nga ato git siyang gikontak kining ilahang HR.
0: Kasi nga ng HR, May? May Ellen Kanyas. Ang tag-iya ni si Lorian Mantuil Tolim. Natin number ano ni Marian? Lorian. Lorian. O si Antonin, Antolin Montuerto. Sige daw. Nanaday, atong kontakon ko na balik.
8: Akong i-dial, Atty. Rufil.
0: Okay. Sa gamay lang mahigal ha, kaya ito lang i-dial dugang.
1: Cannot be reached. Uy. Please try again later.
0: Ngano nindot lagi tingog ng tubag? Lagi kato katawa mahigala.
8: Ato na dialog balik tong first number Atty. Rufil. Basi pa di ay. Basi ka
0: tubag na. Kato mo ring. Sige, sige. Sige. Okay, kanang mo ring. Ipabatid na lang on air. Dayal pa na to. Okay. Ready, Kay? Baka na. Tingog na.

0: Wagyo. Na naunsa na hinoon eh.
1: Na pay last attorney Rofil nga kung dayalon ha kay kanipod ni.
0: Sige daw. Dayal, alon na tumakuan eh. Gamay lang kayo may galaki. Ato nga, number one, makuntak na to sila pala ma-istorya na to.
2: Number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
0: Na,
2: your number cannot be completed as dialed.
0: Nindot mo mga tingog na inyong itch already, ha? Siya lang yung galaki, ha? Kato lang makuntak lang siguro, Debe. Kato mo ring lang, day. Last.
1: Ayan, pabalik ko na, Attorney Rufil, ha?
0: Kato lang mo ring. Siya lang ang kalaki, ha? Bega, may lang kayo mahigala. Kini, kontak sa SSS para mapugos sila, day. Okay. Anyway, may kabalak, anak. SSS man may mukaan. File tag reklamo, sila na mo bahala, anak.

0: Wa mangyon. Sama na line number. Be kana line number kuno. Atong tuyo may galang atong ma kuana na. Sige kuana na sa day kana line number. Bidan yung kalaki ha. Ah hi. Oh. Kini nga portion sa mga kagalantod kana to sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement do na kini nang kadayang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Detale Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company ug gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved mga higala. Bisan sa bag-ong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement. Yes, and RV, kumusta man aday?
1: Yes, kasama Atty. Rufil, atong gi-forward dito ang mga upat na ni ka-numbers kasama
0: Atty. Rufil. Oh. Oh.
1: Labaw pa man ni sa kanabitawng nanguyab kasama Atty. Rufil. Kay tanan yun na tong number ato ang gi-soyag tawag kasama Atty. Rufil. Pero ang usa, off, ang tulo, maring kasama Atty. Rufil. Pero Amerikana, may motubag.
0: Oh, nindot tingog. Nindot tingog tong kwan. Nay, magsigig ring. Sige lang ring sa diod. Napi motubag, nindot sa tingog. Atong paluhon sa mga higala habi.
1: Last good nga number nga gidial pod si kasamang Ken kasama
0: kanay, kanay,
2: please check the number and dial again.
0: Kini ang inyong opisina Kimba makanitalisay. Na ba signal na Kimba? Ha? Basig way signal cellphone ha? Okay. Pero kini cellphone na itong panawag?
1: Personal numbers maninila kasama Atty. Rufil. Oh.
0: Basta nung why signal dito sa ilan napit? Sa panigawan. Pero yung bagting man. Kaning uban, sige magkuhan. Nahurot na upat ka numbers itong nahatag. Oh, wagi hapon. So, ani atong buhaton, ani? Kinini ang presahon tala ni sila. Mapile tag kaso sa libon na lang, ani? Para mapugos like atubang. Ikaduha, ang SSS. Pero ato ning isgutag dugang, day, atong gikuan mo may maayog atong padad-an ang reporter dito. No, atong pa ipatukto
1: ko dito. Pwede kasama Atty. Rufil.
0: Sa manay guardia dito na ay compound na. Unsa may ko palitan mo padamig reporter dito sa may mahitabo dito? Oh, pero Lunes panalitan o sa weekdays.
3: Naa. Pero wala guard dito mga admin ra nga gi mo abli sila.
0: Ang kisaman ang tag-iya, ang manager, ang president nila wa sama na to ni Makwan. Naa na dito. Unsang adlaw kasagaran naa dito unsa orasa? Pala mo padad-an dito ang reporter.
4: Kuan, Monday to Friday attorney. Man, oh. Kuan. Kasagaran maabot sila mga 9, 10. Mao na kasagaran maabot ang amo.
0: Mga okay. Kay aron nya ma kuan ba? Ato ma istorya inyong amo ani. Uli madadi, ngalitas kaso na lang day og maohon ni. No? So in the meantime, kana lang sa ato mga kuan, anyway, after itong programa, atong paningkamutan gihapon nga mahimutang mga lakang labot ani. Ha? So kanina, kuan siya, nung sanay nga company, Cascrete Builders Incorporated.
5: Before na ito ni last bus muna siya, bus muna group of companies, ilan ni Cascrete Builders Incorporated.
6: Branch na sa Gihimong Branch ba?
0: Gihimong Branch. Okay, Antolin Montuelto mo'y tag-iya yun. Kini si Lorian Montuelto Lim, iyang anak ni. Okay. Ato ipanawagan ni si Kwan, Lorian Montuelto Lim, o gain ni siya ron napit, kinsa may nakaila ini, nang nangita ang taga-dewe HP niya.
5: Ha?
0: Ha?
5: Tisa po
0: yun. Tisa? Uy.
5: May covered court.
0: Ah, stisa, taga-tisa din eh. Nabay, nakapitag-listin ang stisa din, Arby. Kinsa may taga-tisa din ha, o doon ay nakaila ining Lorian Mantuel Tulim, ina nga, gipangita sa dress diwa HP na nangita niya rin. Ako na ipanawagan, may galawa na yung manawagan, takinawa siya ha. Si Herty Lupis ko, taga-tisa man nilay. Makatabang lang ito na si Herty. Tingnan, yung tudlo na ito, kaasalapit nilang bayan.
1: Ay, Madam Herty Lopez.
0: Madam Herty Lopez. Ah, sa konsehal Philip Safra, taga-diha man sa kawan. Tisa. So, ano lang sa siguro atong buhaton, ang SSS, atong tabangan na sa SSS nga bahin, para nga ma, ang SSS na yung kabalaka sa kwan sila na may mo prosecute, ana.
3: Ang pag-ibig
0: ko. Oh. Asta na yung pag-ibig ko, PhilHealth. Day, naman to itong contacts pag-ibig sa PhilHealth, day, no? Ato lang sanayin ko anon. Okay. Para nga ma, matabangan na to, kutob lang itong mahimo, ha? Nga itong mahimo, ani. O sige, so ano lang sa, kahit tungos itong oras ng hipot, story lang tagdugang after the program, ha? Okay. And the RB?
1: Yes, kasama Atty. Rufil. After niini kasama Atty. Rufil kay weekend man sad ta. So, ato ning himuon ang tanan ng mga processes ani sa Monday kasama
0: Atty. Rufil.
1: Atong tawagan si Ma'am Clote.
0: Yeah.
1: Ato ang mga partners sa PhilHealth, sa pag-ibig po doon sa SSS kasama Atty. Rufil aron nga mahatagan og actions ang ilahang kanag-complain kasama Atty. Rufil. Unya, further lang po nato nga himuon ng mga lakang kasama Atty. Rufil ato lang sa paghisgutan sa off-air kasama Atty. Rufil. So, so far, mao na ang ato ang complaint karon kasama Atty. Rufil, 21 taon niya sila ka-individual. Hibaw ta nga daghan gyud kaayo ron nang itag trabaho unya kana karon gitrabahoan unya wa gihatag ang ilahang sweldo nga angay sa ilaha kasama Atty. Rufil og ilahang last pay, no? So mao na daghan kay salamat pod sa ato ang mga complainants nga nisalig sad nato diri sa DYHP kasama Atty. Rufil, pinanguluhan usab nimo sa ato ang programa dinhi sa Complaints and Action Center.
0: So salamat sa inyong pagsalig sa atong sibianan unya dili na ko i-mention yung kaya di makamong pamensyon, no? Sige, so ato lang yung padayunon karun itong taon after sa itong program, ha? Salamat kayo ninyo. Okay. Yes, and the RB?
1: Okay, daghan kayong salamat mga kasama. Inyong kauban sa Complaints and Action Center, Rajuman RV Veloso, Tatak, RMN.
7: Yep! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, salamat ta kasama RV Veloso, no? Sa atong Complaint and Action Center. Ngayon, okay na itong mga complainants, ngani akaroon mga kagalaan. Wagin mo tubag mahigala ng Cascrete Builders. Taga Cascrete Builders, kumusta mo niya, ha? Amo mong padadag reporter na sa next week. Para nga makadungog mis yung side sa dani. Pero bayo rin ninyo niya may empleyado, eh. Ilan ang tinalbahuan? Ilan ang kwan? Siningtan nila ng kwarta? Unsay Joe para nila ihatag?
7: Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo ang...
0: Hindi nga portion sa mga ikanatong dito sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga ganoon na nga mga toksin sa imong lawas. Maong dili karigunan nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawas at luta-lutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o lumaangko na may panglawas, inumatakad daw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog.
0: At ang isulog ito naman nun kung akong pasultiyon naman ay kasamang Alan Guliat na Kurdaw at Ate Priscilla Raganas. O niyang gabi isa may galat niya ang sincerely Ate Arlene. Alas 9 ito sa Jess, ang taknas kagabi ang alas Jess, kanto sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Binji Tanghian. Si Lutzel Sinaloa, tumadayon to iyan kwan? Wala pa no? Okay, kay naatoy itong importante sad kay mahibaw ang gikan sa ilang opisina. Good morning mo diha, Miss Lutzel. Si Narlo Tanyesa.
7: Nuwebe ang programa, sugbo, magmata sa iyang istorya. Sugbo, sugbo, paminaw mo karo.
0: Okay, naminaw na si Nicolas Cansico Villaner Pail Siano labang sa sorry, labang sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. From Rina Labang. Si Siano Labang din rin sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. Good morning yung tanan diha. Nicolas Cansico Villaner Pail Siano Labang. Okay, Jojo Abapo, good morning, Jo. Naminaw din itong tulumanon na sila si Ali Balorio Ognili. Balorio, salamat pinangin Jojo Abapo. Si Jojo Abapo sa minisulti na to nga na kusog kita sa Kimba and Akin. Galanog-lanog itong CBS Kimba. O niya, mabati kita dito kay daghan ko ng mga daghang tower sa Tilcos at ng Timba, sa Arugway, Kimba, sa Arugway, mga higala, magkakuan sila. Pag-ituyo sa yung off ninyong cellphone na. Good morning, Michelle Dacalos. Ay papaminaw, great ko na sila Lula Fili Gomez o Gerardo Gomez nga pilming naminaw sa atong tulumanon matagbuntag sa Barangay Don Valle Hermoso Negros Oriental. Sipa kay itong nga broadcast dito. Greetings gikan sa iyang umangkon nga barbero o sa iyang asawa nga si Nika nga nibisita karon sa Negros. Salamat. Pinaging ni Shell Dacalos. Asa may mong entry sa atong street to the point nga jingle ni Shell? Pasig mo padamos yung entry ka uban sa iyong mga barber, mga barbero ha? Di lamang palupig, may ilang entry ni kasamang Quezos Minyas kang hilngigan. Salamat sa makausapas.

0: paghubasan o si Jamaica Marie paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events sa planner mga higala. Ang kataman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugpo magmata sa iyang istorya. Good morning, Attorney Rani Montes Claros. Nga naminaw na ito karon. Attorney Jan Cagulada. Attorney Jason Ripaso. Attorney Paul Ligurio. O uban pa na ito nga mga naminaw sa tuntulo man. Walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na... Wala tayo kong ulas mahigala sa ngans kaniti po kampuwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, kung namilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
8: Kuin Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: inom sa the original Koi herbal capsule nga akong gibati kay usam ko ka hubakon sige ang suol sa hubak pero pagkasway na ako gamit aning kapsula the original Koi herbal capsule nakabantay ko nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag atake sa akong hubak then na feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon so moto na nakahukom ko nga ipadayon na ako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula dagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
5: Hi, hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Vince, kauban sa partner Randy Tayad. Mga umusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jaime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Jaime.

Kini bang akong problema, kini lagi yung akong asawa. Abot, nga no, sigur ka ni mga babae. Usahay, di masabot. Pero aroy niyo masabtan, kini akong sugilano, no? Inaniyon ako, pagsugur ng tanan, samtang nagkanta-kanta ko sa akong cellphone. Aha. Kanhin lang ko kanta, wapa mas lupid, bro. Okay, apita. Ready? Okay, go.

0: Pas
1: vamos sa labing
0: na tawag niya.
1: Aday, aday.
0: Unsa man ning ato, pasmuhay ni?
1: Ha? Anong tawag pasmuhay? Ingon ko pasmuhay, no? Unsa man tawag
0: niya? Pasmuhay ni, oy.
1: Ano pasmuhay man, bebe? Singan? Pasmuhay nga naman, be?
0: Sige mo lang mo kaon diha, huwag kagtakanta.
1: Sige kaon, ako rin mong usad rin, unsa man tawag niya?
0: Mo gani, oh.
1: Ah, eh.
0: Sige lang kaon, huwag kagtakanta.
1: Sos, na unsa man tawag niya, day. Ingon mo pasmuhay tawag ning amo tawag. Ano yung ako tawag? Nga sukad, sukad. Wapag ito ba itabong pasmo ka na unsa?
0: Ntay ba? Pagsure mi oy. Ugwa pa si Ricky. Sige kung kapas mo. May ganin na si Ricky. May dang panghimas mo.
2: Ha? Na ano si pare Jaime nga pasmo gid ni amo.
1: Ah, pasmuhay, pasmuhay.
0: Bida, ug pirmi ning ingon ini Jaime, mas may tingaling muli kus amo. Di pa ko mapasmo dito.
2: Patay, patay, patay. Muli sa eskila, pre.
1: Sagdi na, sagdi na. Sige, lagi mo muli. Huwag yung muli.
2: Aw, utsa di.
1: Ako may hindi pa sa ngilang pasmo siya. Sige, daan ako na rin kaldiro. Bro, oh. Siya may babae dapat. Siya matiman na itong kao, di ba? May salig, maninuon ako na unsa.
2: Ay, mo ko nag-spoil mo sa awa.
1: Spoil ko tao, tapulang yun na siya.
2: Pre.

0: Ah, dali na. Kaon na diri. Ay, so ka na.
1: Ayaw na lang.
0: Ngayon ko taon. May kaon na ka?
1: Wa.
0: Wa, manday kaon na diri. Di na isinukan.
1: Ay na lang lagi. Kinapas mo na ko.
0: Oh, unsa.
1: Hapit ako di makaagwanta ni pagpuyuahay ni. Gamay na lang yun. Mapuno na ganit ko layasan.
0: Ay, sos layas. Ay, kapoy biyan ni. Huwag pugong ni mo.
1: Awara ka. Awara. Wala gitingali kay gugman ako.
0: Oh.
1: Ah, may nakita nagitingali kag lain.
0: Ilog na kaloy.
1: Maugyog ka.
0: Kung nakita pa kong lain, di nakakakita na ako. Unsa, pasalamat kang yagwantati ka din eh. Bisan sa imo mga batasan, mao nga ikaw, tarungan yung batasan. Magtiayon mga ka. Lihog niya buluhaton isip asawa. Kay ayaw pag pinasinyorita ka din eh. Ako'y narabaho. Unya, ako palagi mo timans kaon. Unsa biya taong ka eh. Lihog niya. Ikaw may timans atong kaon. Asawa guti ka.
1: Maugyot ka. Maug ka. Asa naman itong isaan ni mo kani atubi? Katunang nguya pa ka na ako, nga buhato ni mo ang tanan, malipay lang ko. But-but na itong tanan ni Ayhaime.
0: But-but ko taon. Sa manin ang gibuhat ako? Di ba na nangikamot ko mabuhi, ta? Ha? Ako'y narabaho. Wati ka para tabaho, para magatiman ko sa atong pagpuyo. Pero usin itabo, tapulan na kang dako. Noon sa mga, ultay mo paglungag ako pa. Di ka kibawang lungag?
1: Kibaw pa lang ko nga pulos na itong but-but ang imong sulti. Di ba itabog isugot na ka, oy?
0: Oy, Carla, paminaw, ha? Kibaw pala tako nga ingon ane ni kang klasis pagkasawa. Di mahitabong makigminyo ko ni mo. Basta o dili, gani ka mo sa manang imong pagkatapular, Carla. Mas mayo pag magihay ta, oy. Way ayaw niya itong pagpuyo. Wa!
1: Oh, dong.

0: ang tinuod na looy ko aning kong asawa. Kay nakita na ako nga wag yu tayo hanaw sa kinabuhi ba, purbida. Di ka maubulungag, di ka maubuluto, ugsod, anbis ang unsa. Kay ako pa matay mo trabaho tanan. Pero hasta pagpaglimyog bay, di gihapon ka mao. Grabe naman sad. Mao nga usak adlaw ni ana.
1: Pre!
0: Ay pre!
1: Pre mi! Ikaw ni pre!
0: Pre kunot! Ikaw ni pre kunot. Kanot. Pre-kanot, ikaw din ni pre, ha? Pastilan. Kung kailan, muran mo kay James Coburn. Pre, patay na naman.
1: Bugot si Toy.
0: Dugan tawa na magkita, da? Kumusta naman ka, ha? Minyo na ka?
1: Oh, palagi, pre. Dito ko gikan sa Saudi. Kasi extend, eh. Mga may abot kong lima katuig dito. Nakuinawiyab dito, pre.
0: Ari ba?
1: Arabiana. Matali suda po, doy. Akong gibuwagan, pre, kay di man magkisinabot, di man magkisinabot ba? Nga pagkauman sa akong kutrata, awasa may wako marinyo, may uli lang ko. Kay gusto na akong muli, gusto na akong magigminyo man.
0: Oo, mo ba, pre? Porbeda, gustong minyo. Ako niya, ana, ada ginagyan na.
1: Oo, gani, mapatabang ko ni mo, pre.
0: Oh, sa'y problema ni mo. Ah, basta ikaw, naara ko. Ako pa, ha? Beda, pinangga ko, tika. Tabanga, tika. O sabi, tabangan ni mo na ko, pre.

0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na to akong pamanhod og ka normal.
7: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Pre, pipika na niya. Bukubuko. Salamat kay Imo. Gitaon ko. Ribli, ha?
5: Ribli ba?
4: Libre ko. No?
5: Ribli ka. Ano itong rano? Someday. Sige, kao na niya, pre. Ngayon tayo mag-istro na bayan sa kong tabangan ako ni mo.
4: Okay.
5: Kao sila mayo, pre. Kay inig. Kuhan, kao man ang magkaon. Mag-CR ba ka? Ah. Diyan na ta. Mag-inom na ta. Yeah, yeah. Istro-istro yan na ta.
4: Yeah, yeah.

0: Entonces.
1: Ano siya nagbaso, pre?
2: Okay rin na magsabaso. Para basig, otso yung mga sakit na to. Pagkagdan na ita. Yan ay yun na, ragot, pre. On sa mga yung mong pahib... Eh, katabangan mo na ko ba? On sa
1: mga yun? Ibagi ka nga hinay kung mga discartes mga chicks, di ba? Mas believe pa ko nyo. Basta ba, hinas mga chicks?
2: Ah, bidasan ng istorya. Pre, abe na mo. Listen kayo na. Sa una na. Karoon minyo na ko. Ah, binutan ako, pre. Kaya sa una, grabe. Pero ba yan? Kusugay ko mo mamili og babay, pero karon wifely ay. Resulta nga murag pinilian mo, hinon ko sangko, hinon?
3: Huh?
2: Aw, hagaba siguro niya ako. Mga ikaw, seryosuha ang imong party sa imong pag babae gali, seryosuha gina ha? Ayaw yun pag binuang ha, kung naminyo ka. Kaya ang gaba, dili yun magsaba.
1: Mga good pre, kaya mga taan ako ni mo ba? Mauwang kumsulte. Mauwang kumsulte sa babae, pre. Mga di ko, di ko kibang kumsulte yun.
2: Di ka kumsulte?
1: Mga di ko ka istorya diretso ba? Kaya ni katubang ako sa babae. Murag, mukurog akong itlog.
2: She doesn't. Magaba sa di mo tao na yun. Unsa. Di ka kumsulte ka sa iyo. Napangutan mo rin mo. Day, unsa yung mag-una kung ang bitin mukamang. Ingo mo gina. Oh, adi ingo din mo. Oh, yam na ta. Real. Simple na. Unso ko tao na. Kuri ka sulte. Ah, iya gi chat. Chat ba high tech no tan parno na ron, di ba? Pero mero imo sa chatan nya imo pasunong bingayan ba. Imo ron chang chatan nya imo ingnon. Ah nga baboy ka ba?
3: Huh?
1: Di ka tamata parusan na di ka mapuspusa sa babae na pre.
2: Unsa man taon? Wapa magiging mo na. Muta na pa muna siya. Mahingo pa muna siya. Bakit?
1: Nya, nya, nya. Sunod.
2: E nag-reply. Imo dito bagun. Imo rin nun. Kasi, madili, mapig, di, mapig, mapigilan ng damin ko sa'yo.
1: Oh, diba? Oh, kala.
2: O diba, baboy ka ba? Bakit? Barbecue hunti ka. Simple kay tugtog ko ni Unun.
1: Nindot, nindot,
2: mo pahiyom ganyan, naawin niya mo sin o smiley, abote pa sa buta na nakauyo na sa imong pagsulti niya, baboy. Imo sa diyang follow-upan. Mga tanya na din ka. Imo ingnon nga, unsa gani ito yung numero, anang, unsa gani anang numero nga 143? Unsa gani na siya? Niya mo, tubag mo din na siya mo yun, kuhan ka ng I love you. Inigingon nga I love you. At tubag ka na yun, inga nga, I love you 2, 3, 4, 5, 6. Ha? What? Daog na! Why hunong-hunong inyong romansa na?
1: Kumaugi ka, bida.
2: Marong ko.
1: Sundon, sundon ko na sa ila, pre.
2: Okay.
1: Salamat, pre. Sige.
2: Sige.
1: Di mo sa ginom.
2: Sige. Nalingaw kay ko sa panagbanding naman sa kong barkada taon. Kwartahan naman. Ay, yata ng gasto. Nya pagpauli na ko, agitagaan sa kwarta 5,000, lipay sa taon kay ko. O nya, asam ni Behana. Nilakaw na sa doon, mananggin ako eh. Bita ganyan kong asawa eh. Huwag ganyan ka palimpyo rin eh, oh. Na yung mga plato, hugasan, niya pa. Paita ganyan bayan na eh. Oh!

0: gua puasa kok papa.
1: Beda sadai moy. Ah berda, kita ke sekusawan yang ini nih.
2: Si Carla. Ni ogi mah tu diresiksi gau ni kau YouTube ai.
1: Hah, mau bah?
2: Masih gak ada date. Date naman. Masih gak saya lah kau bah. Kuan. Masih gua pilih tu beauty pageant.
1: Ah, bahalan siya. Tengok-tengok biru dia, be. Tuk, putih lang.
2: Uy, asa maka mag-inom?
1: Atau rin, bay. Atau ko inom dito.
2: Ari na lang, dire.
1: Ano, ay, bida.
2: Ito, ako'y table ni mo.
1: Ah, tuk, putih liya akong. Huwag galing yung basiyo, gida. Tuk, putih liya lang, be. Ako lang yung iuli yung basiyo, ha?
2: Sige na lang, oy. Di pa lang ikaw, ay. What? Pastilan. Narapat na po'y gaandam nga i-dibol.
1: Sabay,
2: bida.
1: Huwag ka putih liya, doy. Sige na, ay, bida. Dali, ah, kayo mo, inom, kayo mo, nuna kayo ko.

0: Oh, dong, nana de Aika.
1: Ku painun nga. Nana gani na ko dini. Tinuod gyud mi lakaw ka. Ya. Mao na imong solo, kiawa ni mo sa.
0: Nana de ka ni, unsay problema ana?
1: Ha? Bida, utana ko sa problema. Kay kala, minyo na taon ka. Sanganduy pa ka minyo ka usap. Ha?
0: Uy, ay pagbuot ko sa akong sulubon, uy. Kay ikaw ba yung ubeta ka pagbuot iya?
1: Okay, ano? Usap lang kaya gusto ni mo may tabo.
0: Unsa?
1: Usap gusto ni mo may tabo. Usap lang kaya hay na ta, ha? Wala na tayo buot na yan, eh?
0: Uy, ay kukadlo ka na, hay, may kay bisag karun da yun, mag-iyahay ta, di igyan ko mahadlo.
1: Aw, di ay, gusto di ikang maingon yun ta, ana, ha? Sige, bahala na kas buhay mo.
0: Uy, bahala sa uroy ka.
1: Ah, bahala, bitaw. Tadaw na to. Pangayon na ako, ha? Pangayon na ka, oda? Pangayon niya!
0: Ay, kabala ka! Kay bisag usa kadako, di na mahitabo nga mangayo ako ni mo. Bahala ka!
1: Ah!

0: amat bersuku nang gini aku bayana na. Murag duna ni gisaligan. Pero sige lang, tandao na to. Kinsagot tayo, kansin na to. Ay, bida, ako may naitrabaho, ikaw. Ha, tandao na to. Kinsay, mapas mo na to doa. Ah, oh, oh, oh, ako cellphone. Ah, uy, split ka rin. Siya rin naman. Hello, pre!
1: Pre! Bakit di ka ron?
0: Oh, ako'y duty ron, ha? Day off lang ko.
1: Mas mayo yun nun. Kita na ron. Kaya na ako'y nin-duty balita.
0: Ha? Mo ba? Ah, sige, sige. Asa tam kita?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuyig ipangbati tanan, naghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tingay, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Ayan na, nakailistan ko. Blackout ako. Hindi ko mistag din eh. Bahala na siya. Surok akong dugo. Magtadaw niya akong asawa. Purbida eh. Kani. Kining mahitabo na mo. Okay na kini akong purba. Mahitabo niyo magkabuwag yung mendo. Padoon na kini. Bahala na siya mulakaw. Mabasa ako mulakaw sa ko. Bahala na siya. Sigasa pa siya. Di ko mananghindi ang mulakaw ko. Oh, wag yun siya tanaw na ko dahil. Pero, wala na siya pakialam sa buhay ko. Ha, bahala ka niya!

0: Pare ge gitu agan tiga pre. Ti wam dikeling ngaron di ai.
1: Pare asik ta pre. Ako sabi tau, mukiling ngos bai, gunsam ko dito.
0: Aw may noon. Magingulingo ta.
1: Ayon na, to di ai. O sa to imong balita nako, kato imong giingon, ha? Nindot ko balita, unsa ba to?
0: Ay kuan magud pre ba, katong akong giingon ni mga akong gipanguyaban ba.
1: Misugot na!
0: Ah! Ah, gigamit na ako yung mag-ingon. Kaya mo gitudlon ako. Uskang dali ar lagi, pre.
1: Dali ar kaya sa?
0: One click.
1: One click?
0: Tando din. Way duwa-duwa.
1: Pasig bagaon sa ginang bayan. Bawang one click, ha? Ano ba? Abayin nun! Sa bata pa ng bayan na, pre? Bata ba?
0: Amurag, idara na kita siya. Minyo na siya, pre. Pero buwag nung kuno siya siyang bana.
1: Oh! Kung mao! Walang sabit, pare! Ah, sige lang. Pakaslin na. Buwag ko na sa bana.
0: Ay, di pa yun pwede yung pakasilan, pre. Kay buhay pa may ambana, pero buwang na sila.
1: Yeah, di pa, nul na nilang kasal nila, ha? Divorce ba sila? Naku, arbagasto na ng divorce, pre.
0: Sige lang. Nul, man. Importante, pre. Libre na, me.
1: Bawa, mau ba? Ay, pahila-hila siya kung suyab niyo ba, pre?
0: Aw, oh, may problema, pre. Mabitong gipari, tiga, gipala-hila, taga.
1: Oo. Oh, okay.
0: Magkita mo ron.
1: Ha, mau ba? Magkita mo?
0: Kamu, ah, kamu.
1: Ah, sige, ikaw, mula kao ka. Kami rin magkita.
0: Dali, magkita, meron.
1: Ah, okay.
0: Yeah, magkita
1: sa mga. Ah, kami, magkita, sirme. Ah, sige, mayo noon.
0: Ah, sige, pre. Account sa to, pre. Ha, watong talang to. Mare naman to ba?
1: Ah, sige,
0: ako
1: sige.
0: Ako mo siyang gipari, pre.
1: Crispy pata.
0: Crispy pata.
1: Oh, sige.

0: Uy, yan na yung pre. Ha, ha, si? Si, nanawag na ko.
1: Hello, love?
2: Huh? Love, love.
1: Where were you? Love. Oh, nanari ka?
2: Oh, yeah, nanari.
1: Dere mi sud, dere mi sud.
2: Yeah, partner.
1: Maunan. Yes, my love. Laos lang ari, laos lang ari.
2: Rasos. Bida. Oh. Oh, oh, oh.
1: Sige, dali, love.
2: Ay, ay.
1: Ah, mag-uwat ka? Ah, sige, mag-uwat ko ha. Sige, bye.
2: Kisa mga huwat ninyo doa, ikaw, sige ha.
1: Ako. Nana siya, pre. Nana siya, sige, was. Mopo kung ano'y pag-abot niya. Amso na ito nga rin ang tatao.
2: Lipay, nang hindi ka aneron, probida eh.
1: Paksit. Paksit, bilibili.
2: Buki. Buki din.
1: Buki din. Ano na?
2: Buking pakwan.
1: Hi, love! Ano na, Mitri?
3: Hello, love!
1: Ano, Mitri? Ano, miss ka?
2: Ay, mauni.
1: Pre.
2: Mauni mo yung pre.
1: Yes! Yes, pre! Kailan mo?
2: Ako pa rin asawa, pre.
1: Huh? Ingat siya, buwag ko siya ang bana. Buwag na rin mo, pre!
2: Kiyawal mo siya, nai.
1: Ano man, pre?
2: Sige, pre, imo na na. Gusto mo nga kag-consumisyon. Imo na na siya.
3: Ay, pagtuon niya, love. Kaya wala siya hinungdan nga pagkabana, love.
2: Oh. Kasi may hinungdan, ha? Ikaw may hinungdan! Tapon lang pagkasi na matay. Ah, sige, pre. Minyo, pre.
1: Ha?
2: Divorce me. Ang paano lang naman kasal. Pero mariko, divorce, pre. Sultim, pre. Pag-minyo na po, pre!

Mao ni ako problema. Sakpan tao na ako itong sawah. Gusto gyud siya magbuwag me. Kaya nakikita naman siya sa kumpare. Pero nakapait sa kumpare taon. O sila naman nyo. Gusto na ko siyang buhian. Pero naluoyin ko sa akong kumpare. Kaya siguro mo yung mag-antosong akong kumpare at umbayhana ng akong asawa. Usapin mo hato na ko. Pugnan ako sila. Bam! Basahin tayo abis. Bible be. Nga pwede bang ihatag ko niya akong asawa sa kumpare. Pasagdala ko sila mag-ipon. Usapin. Bikono, kung ka mo pasulti yun. Usa inyo ikasulti, Ate Pres? Usa man, ha? Usa isulti, usa isulti mo, Ate Pres? Siya ay may

0: Good morning!
1: Pasensya na sila, Ate Jijen, kay si Ate Preso, araw taon, kay doon na tao, higi atiban nga, naigitambungan nga seminar. Mao na wa taon sila.
2: Bulyan!
1: Nay, nag-seminar to sila sa SED Marketing Incorporated.
2: Bulyan!
1: Bang!
2: Wamat Ate Preso, maminaw lang na itong mabuluan na huna ni Ate Niper.
0: Sa ako na ito, Niper, oh ay.
1: Di, silver na iya. Ate Jijen!
0: May alam, pasalamat kita, Kuya Alan. Permi sa ato ang mga mama, sa mga papa, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga auntie, sa mga uncle. Nga perming ni Palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy. Permi ang mga bata. Nga gawas anak, Kuya Alan, ang mga dagpo. Don Pepe Dark Chocolate. Palit sad mo, uy. Nga ugum-ugum sa busa daya mo niya, ma-OBM special. Palit kay Crunchy, Crunchy, ang tasty fish cracker. Ugang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Crunchy, Crunchy. Dindot kayo na kanuna to ang Paulitos Macaroni Crunch. Ug tasty fish cracker. Ugum sa ta. Ug OBM special. Ug Diamond Yem special. Unya mga bata, ayaw mo kalimot, buntag sa iyo, minum kita, Don Pepe Tablia, ha? Papalit yun mo sa inyong mama, kay nindot kayo ng Don Pepe Tablia, buntag, pwede rin na, imun, ni humani mo kaon, kondisyon na kayo, karsuroy, niya, kuyog-kuyog sa mga amigo ninyo, dua-dua, basta, way klase, nana, magina, ay mo palabi ang cellphone, kay grabe kayo na makadaot sa itong mata, o sa, grabe, graduation ng cellphone, mga bata, ay kayo mong palabi, duwa ng Roblox kita mo, ha? Magduwa mong Roblox, sinitawag sa inyong mama o papa, di na mo kadungog tungod kay inyong utok na ana sa Roblox or unsa pa na diha ng mga duwa sa cellphone. Mao nga, inom mo, Don Pepe Tablia, mga bata, suroy-suroy sa gasa, panington mo bayo, unya makapalagsik pag yun sa ato ang kalawasan, mga bata. Unya, kamong mga tao diha nga, sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siya, Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni mo, dihakap. Salamat sa mga tao. Ngagi pa inumpun ni mo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Copemex. Maunay nindot sa mga trabahante or sa construction workers ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Copemex. Labi na yun sa opisina ni Kuya Rick Pepito. Turo GR Pepito, Ma'am Shane sa Bromit Space. Ang tao ni Ma'am Shane, iyag yun ang ipainom o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay para mo na trabaho ko na ng Bromit Spirits Limpios Panimay unsa pa na niyang tanawan nyo sa Facebook itime nyo ang Bromit Spirits tanawan nyo kung sa inyo gusto nga buhaton sa inyong panimay sa mga tao ni Ma'am Shane sa Bromit Spirits unya sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asdar Suri Kesdar Suri Kalki Ma'am Kasmer Araraw og Nita Listerdaan ko siya Listerdaan og ikot si El Francis Esparis ngagi pa inom po niya ang ilang mga tao din ha para mahumangyon ang trabaho sa opisina sa SED Panyawan Copemex ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Jijin?
0: Unya Kuya Alan, ang Panyawan Herbal Capsule para sa taas og kolesterol. Kinahanglan mo inom sila katulos sa usa ka adlaw Kuya Alan para maayo sila sa ilahang gibati nga sakit. Unya ang UTI o bato-bato sa kidney way laing imnon kundili ang Kugon Herbal Capsule. Palit sad mo ha.
1: Okay, salamat kay Ate Jijin. Salamat kayo. Ay, ikaw bam, ikaw bam. Bam.
3: Hello, kumusta? Good morning, labi na diha sa Bantigi naman. Bantigi, Lungos Leyte. Labi na sa mga Lumapas family. Pablo, Andreng, Jojo, Jinjin, M, Marife, Dudong, Badet, Alma, Martin, Alma and Martin Beck of Colorado, USA. Lahat nga nagpratuto sa gawas sa Nasod. Kumusta ka mo? Ingumusap ka ni mo diha, Annabel Malazarte, Tintay Talamban. Unahan sila ang Nipirguro. O, kanimo, Junel, Cabrido, no, mga grupo kini si Deepney Drivers, English Colon ang biyahe, magtingog ang lang radyo samtang nagbiyahe, salamat Junel Cabredo. O kayo ka magkalimot ha, sa inyong pagpamasahe, pagpambang drive sa inyong mga ligo sa kadlaon Celebrity Kuchik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. At una sa krimang sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Celebrity Kuchik Beauty Soap, labi na namang mga kababayan, magpabilin kaming batanon, kutis artista, kutis porcelana. At bisag mga babae, mga lalaki, mga bata, o mga tiguang, why ipili? Celebrity Kuchik Beauty Soap. Alam mo doon na kay itom-itom, pugis-pugis. At doon na yung mga black hits or white hits na sa imong naong. ang Sell Celebrity Kodik Beauty Soap. Punta na lamang sa butika, ha? Para original ang atong mapalit. Lili ako, no? Wala ba itatak sa kilid? Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo po sa ito mga kaigsunan. Nga gimog number one sa ito ang Seed Liniment Oil. Kay kini nga itong Seed Liniment Oil, tinuod yun mo wagtang sa ito panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kutu sa kabataan, ilikay pagyudta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa ito ang Seed Liniment Oil, nga anhara, mapalit sa butika. Pero wagali sa butika, dritso na lang mo siyapi. I-type lang ninyo ang Seed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto din na unya ordera na ninyo kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag-shopee na lang mo sa mga produkto sa Seed Market. Unya makiksunan, kining ato ang lawas, no? Kay masudlan bigyo di toxin, nya kining toxin grabe bigyo kay nimo daot sa ato blood cells. Ato blood cells importante tigatud sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ana major nga mga sakit, mistake atong lupo, mistake atong dugo nya mulapot ang atong dugo, mao nang major nga mga sakit ang mutakboy nato. Ang kadang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, tuguban pa na itong balatian. Constipated ta, kidney problem, maog yun ay epekti, mga epektuhan, maog yun ang mga sakita, ang dadon yan ang toxin nga nasood sa itong kalawasan. Mao na kinanglan yung kamo inom og G-detox. Kay ang G-detox plus herbal capsule, usaka natural detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay baka paligun sa ito, vital organs. Ang atong pag-inom, usa ka kapsula, usa ka oras, sa di pa kamukaon, murag maintenance na ito. Pero doon na nakaibalatian, katuloy yung kainom, buntag o tuwapon, usa ka oras, sa di pa kamukaon niya, imna na ito, walong adto sa dosing kamasong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one, mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Bam!
3: Good morning! Isa yan sa tong sender lang?
1: Si Jaime, ma'am. Kini si Jaime, ma'am. Kanang nakasawa taon o kanang medyo tapulan sa taon ba? Medyo what say ka? Banggaagan sa mga trabaho sa panimay. Murag iyang asawa mo pa ay nagtrabaho pagitag kwarta para bakao nila. Iyang asawa, iyang bana. Sus karun. Ang iyan mong bana sa mga trabaho sa tanan gilis panimay, ma'am. Laba, luto. Tanan, sukaran pa siya niya. Kasabaan pa siya magkantaganta siya. Ingnon man. Sabi niyo, ha? Para pas mo ninyo. Mao na diha ba niya karon ang problema kay ang iyang kumpare nang patabang niya. Pagpatabang niya sa iyang kumpare niya nga makauyab siya, nakauyab gyud iyang kumpare. Wa siya kay bao nga ang iya ring asawa mao giuyab siya iyang kumpare. Pagkakita niya nga oy mao ni mong uyab pre. Asi? Muha na iyang gihatag ba kay listen man, tapunlar mo kayong bayha na niya, di siya gusto nga saan. Ikaw pre, huwag na nga, makonsumisyon ka, ganaan ka, imuha na na. Mao na ang problema karon bam. Saon ni niya yung asawa? Pwede ba nga biyaan niya? O niya, luoy mo sa siya si kumpari. Mas naluoy pa siya si kumpari, bam. Kaysa iyang asawa nga, grabe, katapunlan mo, may grabe yun kayo. Tanan, naagyo niya. Basta tapol o buhat sa panimay mo ay kinahanglan. Kung saan mo na ito, Bambi?
3: Diretso ito sa paambit. Okay, paambit, Bambi. Pagtambang, ari ka din sa panultihon 5, verse 3. Ang mga ngabel sa daotang babay tamis sama sa dugos. Ug ang iyang hawk sama sa lana sa olibo. Apan inigkahuman sa tanan. Ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Lain pa, ari gyapon sa Old Testament.
1: Sige.
3: Sirach 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon. Nindot bang iyang asawa? Mapilo bang iyang kinabuhi?
1: Uh-huh.
3: Sa atong sugilanon nga nabati karon, written by Direk Reliano, kanang na ang nasuta nako nga ang bana musukot lagi iyang asawa o yabon sa iyang kumpare. Diba? O, imo na. O, matapayo.
1: Iyan kong yato, gigi.
3: Ang angkoy konsulti ni mo, Tomas. O, singalan niya? Pedro, singalan.
1: Jaime. Jaime. O, di, Pedro. Pedro, iyan itong amigo. Siya ay minak, nagpatabang.
2: Ah, Jaime. Ah. Ang way konsulti ni mo, Jaime, pananglitan o dili na kaganaan sa imong asawa, ayaw lang itukmod sa imong kumpare.
1: O di ba, sakit mo sa naman, parang ako, ginana yung style ba? Nga, tapulad kayo niya. Murang gihimul siya buang aliyak pa yung kumpari yung iba.
2: Oo, mo lagi.
1: Tago na ba may bahala ka niya?
2: Mo lagi kung ako ang pasabot, kung dili na ka, ayaw po lamang ihatag dito. Kay kung imong ihatag niya, pwede imo lang siya pasagdan, di na ka magpakialam niya, di na ka manggilabot niya, kaon na kag imo, tuog lang kag imo, bisag kauban mong kwarto, higda lang ka niya, wala na ikantong buhaton sa mga magtiayon. Apan ayaw lang, ikaw yung mutok mo na ihatag kay ngano, murang nagbanig ka daan sa impyerno.
1: Wapan siya magbanig, abam. Wapan siya magbanig. Daan iyang asawa mo ay nagbanig sa iyang kaugalingon sa impyerno. Kasi siya may mangitag bagi. Iyang bana, tarung kayo. Trabaho tanan sa panimay. Pero siya yung gibuhat. Aguyab-uyab siya, lakaw siya, nagabot bay. Agag mubo kay gisulob nga masyon. Kasi si iya ni Seger Tudlo niya na. Di ni Seger Tudlo. Siya mismo ang ganig sa iyang impyerno. Ayang kalag na to si Pirno.
2: Oo. Apan suwayi lamang pagbadlong. Huwag nili siya pa to, naara niya. Kinara ba yung Spanultin sa laing bansa kasulatan nga. Badlungon ang tao. Apan kung imo siyang pasagdan, mamatay siyang anak kay tulubagon. Apan kung imo siyang gibadlong, niya di siya pa to. Wala na kay tulubagon, inikamatay niya. Mao nga, ako ito nga naman ni Mohaime, suwayi siya o pagbadlong pahimang nog. Di siya pa to, pasagdan. Na lamang paglakaw lag imo no o unya kumahimo ayo lamang pagbaton o kasilo basag dahil siya kay matud para ba kanang naang magsige kuno tag simba sitag tawag sa Ginoo kada adlaw kada oras apan wala ka makakita sa Ginoo nga naar sa imong kilid kun duna kay kasilo sa isikatao nga gihamben mao nga pasag dahil siya badlunga og di pa to pasag dahil taog imo, katugog imo, hayangog imo, takilidog imo. Pangihiog imo.
1: O pero ba'am, asa akong side ba'am, di ko na siya patulgo sa kong primay. O magbinuang siya nga, ato siya sa kong pare, ato na siya dito. Ayaw nag-ulit rin. Sa ato ah.
2: Oo. Diretsong istorya, kanang ang sako ng gingon, giyahe siya, o di siya pato, nang pasagdahe. Aron akong pasabot, nawala na kay tulubagon.
1: Aha.
2: Huwag dili siya, magpadayon siya gulihat, dili na nimo siya Paulion, at tunay siya dito.
1: Aha.
2: Yung nun ni Mos Jaime.
1: Huwag
2: kayo kaupan niya, Jaime, anak ko higda. Sama na panagan nito naman nun.
1: Kurako, ang pasultihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Naya ba ka, Angel? Wari ba tayong love, diha? Ang bibalans makadungog, giunsa ta ka?
6: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
5: Usap!
7: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gid ka, pagdahog na lang nga daog-daogon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di imong iampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lai.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
7: Higala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Ay, buhay ko! Buhay ko! Ay, ako ato si Ryan!
20: Kasula ba ni mo?
21: Ayaw pag-iskandalo, Rona. Hospital ni.
20: Dad-una to siya sa gawas, Mervin. Tara!

0: kapalang unta mag-iskandalo, wawang tami maghago sa pagdani mo din, he?
1: Mao na! Pero saong gahi ka mag-o? Gahi pag yung kagnaong? Amo na lang kang gidarin, he? Kay, hey! Haso lagay kayo mag-wild-wild ka dito sa ospital, maangin pa mis kawawan.
2: Pero unsa lang ginadapita? Ngano kita ra matulong ni Adin, he?
1: Ang mag-atugan mo na doon sa mall. Siyempre, ano yung kadaduna mo sa lugar nga wala yung tao gawas nato? Mahalag magsyagit-syagit ka, why madisturbo?
2: Oh, ibalik ko ninyo sa ospital! Gusto ko makakita ni Ryan! Gusto ko makakita sa akong bana!
1: Oh. Ano? Hoy, babay! Kano sa gutaw ni Malay mo bana si Ryan? Kano sa?
2: Maluoy mo na ako, attorney! Attorney, maluoy ka na ako, attorney. Ibalik ko sa ospital, attorney.
1: Hilumoy! Balik sa ospital. Lidya ka magdani na mo din, eh. Balik yun noon ka. Yabag ka.
2: Attorney, please!
0: Pasensya, Rona. Pero dili pwede. Critical ang kahimtang ni Ryan. Ugwa kay katabang, kumaanto ka.
1: O gayon na paglaom, ay napagdahom, na mabalik pa si Ryan ni mo. Iyan nagugisugalan niya ang kinabuhi para ni Irene. Wala kay chance, bisan kamay.
2: No!
1: Yes!

0: Di ka tumaka-eskapo si Rona dito?
1: Hibiligar ditong dapita. Magbisun si eskapo.
0: O tingali, bagay ang madag suburno ang mga gwardiya.
1: Adili, oy. Dagkong sweldo ang mga gwardiya dito. Gawas kung may milyones si Rona. O ka na siguro, pwede.
0: O niyag iyang tintalon?
1: Ayaw ka, balaka. Mga bayo itong mga gwardiya dito.
0: Ha?
1: Why joke?
0: Mauba?
1: Hmm.
0: Nagbinuang ka?
1: Wa. Wa man. Layan akong gingisihan.
0: Unsa man?
1: Ikaw.
0: Hmm? Nga nukod?
1: Murag bisuporta naman kung ka nga magkabalik sila si Irene o si Ryan.
0: Ha?
1: Hmm. Imamangging nan si Rona nga di na magdahom nga balikan pa ni Ryan.
0: Oh. Da! Ako na itong gisulti, oy. Para palagot og sambot atong bayana.
1: Pero kung magkabalik din sila, huwag kagimahimo.

0: Viene que ya hice rona. Oy. Pero hay que ver acá. Safe no to siya siyang nahimu tanan karun.
1: Asa di ay?
0: Ay, nalagpangutana. Basta, kaya di na to siya magkahimu kasamok ni mo. Huwag ito'y signal ito. Di, wa siya'y chance nga makapangayong tabang. Tuwa di ay, luwas naman di ay sa kakuyaw si Ryan.
1: Maulagi. Mura taon og naibtan og tunog kang akundukan.
0: Conscious na siya?
1: Wa pa.
0: Magkabalik na gudaay mo ining kahintang.
1: Oh.
0: Honestly, nagi ko ganahan nga magkabalik pa mo. Mas ganahan yun ko nga ma-annulled na gud mo aron makapangita na kaglain. Oh. Akong makigbalik yun ka, wasag ko mahimo. Imo ginang desisyon. Pero mas maya yun nga di na lang mo magkabalik.
1: AJ.
0: Okay. Gets na. Dili na kinahalan nga mo explain ka. Bisan supa ko, irespeto gihapon na ako ang imong desisyon. Imo man ang kinapuhi. Kung maugi imong kalipay, aw, nakikoy, mahi mo, anak. Padapli na lang ko. Imo man sanang katungod. Pero mas maayo yun nga dili na ka makigbalik.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ako si Chari.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
3: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
4: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
4: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
4: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
5: Si Vitamins with Iron is a generic name of stress tabs. It simply persists, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angelique!
14: Sulayi!
15: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrimeats o lang na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas.

0: O nga bisan di na ko pareha kaabtik sama kani adto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanong. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Pero di na ko magbuot ha. Kung unsa gyud imong desisyon, okay, go. Pero
6: dili na ko makigbalik ni Angel.
5: Ha?
6: Di na ko makigbalik ni Ryan.
5: Pero sure ka?
6: Oh.
5: Pero ano perte mo lagi ni mong ilak?
6: Siyempre, nadlo kong mamatay siya. Pero wala na magpasabot nga makibalik na ko niya.
5: Ah, mao ba?
6: Kung may mabalik man, friendship lang tingali.
5: So, padayon ang annulment?
6: Oh. Pero dili pa una karon.
5: Well, okay.

0: Paan?
1: Maayo kayo nakamatman ka na.
0: Oh, ikay, nagbantay na ako the whole time?
1: Oh.
0: Oh, salamat.
1: Imong gisog ka lang, imong kinabuhi tungod na ako. Angay lang at imanunti ka.
0: Okay ra ka? Waka injury? Ha? Okay.
1: Ayaw paglihok. Dili na makaayo ni mo. Og, okay ra ko. Waka injury.
0: Oh, salamat sa Ginoo.
1: Pasensya na ha. Nabaguhan lang ko ni mo, kod. Kamao ka naman, di mo pasalamat sa Ginoo.
0: Irene.
1: Pagpakaayog dali. Aron makabalik na kong report sa trabaho.

0: Uga kayo ang niyang tinagdan ako, attorney. Pero, okay ra. Dako nun ako ng kalipay nga okay ra siya. Ug mihatag siya sa iyong panahon sa pag-atiman ako din sa ospital.
1: Di man ka magkabasol niya?
0: Lagi, attorney.
1: Ya, yeah. Sa may mong plano?
0: May tag, di ba ko maayo, attorney, no? Aron magkauban paghihapon, me.
1: May hindi ka maayo. Nandun sangtod ni mga hasulon siya rin. Asa naman gingon ni mga gusto ka nga mubawi sa imong mga atraso nga ito niya? Kinahanglan nga magpakaayo kagdali. Aron nga makasugod ka na sa imong pagpamawi.
0: Gusto ka. Gusto ka, attorney. Ang itood kong mapakaayo pagdali. Aron madali sa mga akong pagpaningkamot na makabawi ko sa akong asawa. Salamat sa enlightenment, attorney. Salamat.

0: May ngawa na to na ngaon, eh.
1: Mura man tag nag-away?
2: Bitaw, no?
0: Gimingaw ka niya?
2: Oh.
0: Kapindwa ka semana sad baya mong nag-uban sa hospital.
2: Naguna-una lang ko ba? Muhangyo pa ka ko ni attorney no nga magpabalhin kog trabaho?
0: Ha?
2: Nakatultol na sila si Ryan o Grona sa kong gitabahuan. Imposible nga dili ko nila sa mukon.
0: Hinoon, sad. Sigurado na magyo ko nga magsamog na si Ryan. Labi pa nga may interaction na mo tungod sa iyang pagpakahero ni mo. Mag-expect na lang yung ka nga manguyab siya balik ni mo.
2: Maulaki. Ay, hindi ko ganahan.
0: Ano naman? Hadlo kag maluoy sa kadugayan?
2: Basta.
0: Aw, test sana ni mo sa imang kaugalingon.
2: Di na lang yung ko ganahan nga magka-interact pa mag-usab. Gawas pa. Naapatos ron na. Magsamok-samok man gito. Gusto na akong magpuyo nga malinaw na Angel.
0: Ayaw ka, balaka. Dili na tumakasamok ni mo si Rona. Amo tong gisiguro ni Mervyn.
2: Oh. Nga no. Inyusin di papatay?
0: Ha? Di papatay, yun?
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, naugyot ka!
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy-duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
11: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Mutong wow. Nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
11: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
23: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
24: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
25: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
26: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
25: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Dari.
2: Pero may offer ko karon. Laing 1,000,000. O kinsay magkatudlo sa mga leader sa mga tulisan. Kay gusto na ko nga mabilanggo o madugta sa presuhan kining maong mga tulisan. O kung mahimo, ipa-firing squad. O dili ba, ipa-selya elektrika. Silots na ba tayo nang ipahamtang kanila?
1: Dori!
2: Naglagot ko sa nakitabo, Federico, iho.
1: Dari, relax lang. Ay, kabalaka. Ang imong health ba? Balaka ko si imong health. Take care sa imong health, dari.
2: Walang ko kapugong sa kong kibati, iho.
1: Dari. Alagi pa na. Nausa ka ba? Inumdumi. Si Marga taon, batanon pa kayo. Kapantay ka na, dari. Tingalig. Mukaging ka. Magitag lain.
2: Federico.
1: Busa. Dari, relax. Chill lang ba? pilara ko tong kantidad niya natulis. Chicken feed.
2: Federico, iho.
1: Baya, dari. Oh, yes. Yes! Yes! Why, yes! Yes!
3: Ganong kibot.
1: Tarong na lang yung kibot, ha? Kakibot.
3: Kakibot na yung ganong kakibot.
1: Ano ba? Dili na makabidyoki ang maong tulisan. Tiliya siya kasing along.
3: Ano man kibot?
1: Ayaw na ginaanan. Ngano kakibot? Ano kakibot? Kapantay ka na. Ang ban bitaw mo, ano man? Ngano kabangag sa ilong? Tama ba, naik ka? Ano ba? Kapantay ka na. Lusot, no?
3: Kakigol sa
1: kakigol. Kapantay ka na. Naagi ka. Ayaw na kakibot mo lang. Ano
3: lagi? Kakibot?
1: Nagharakiri na!
3: Unsa?
1: Hinapon. Harakiri. Saludo ko sa atong kakibot. Kapantay ka na. Kay mitungan yun sa atong house rules. Kaya kung masakpan o babakuti na, kill yourself. Hikog is the answer.
3: Ako di ko eh, mahalan.
1: Ansa ta yung isulti?
3: Maghikog ko kakibot.
1: Kana.
3: Usay sunod na itong plano kakibot, ha?
1: Kana, doon lagi ka, ha? Kakibot, kakigol, kabangan siya yun. Ano ba, ha? Okay, paminaw na ko,

0: Maayo kay ni suit mo inting butiko log apel.
1: Oh. Saan to ana?
0: Ay, mao ni sa gikuha ni Sir Mangkaw nga silbing security guard nato dinhi.
1: Only you more. What will you for me?
0: Wa bitaw.
2: Mag-inis ba ko, sir?
0: Dahil, mag-inis ba?
1: Okay, sige. Ay, siya nga ano mo, sir?
2: Girlo? Oh, sir, ikaw?
1: Inting, butikol.
2: Gupuhon yun yung mga inting, da?
1: Ah, yeah. Kabantay ka? Kabantay. Butikol din.
2: Ikaw, sir, kasi nga ano mo, sir?
3: Ako? Abel, ako pa nga, bye.
2: Ah, okay. Instructor po ko.
1: Instructor? Di ay di ka? Kauan mo, Jojo, ha?
2: Jojo.
1: That's instructor ba?
2: Ay, di sir, eh. Kauan, self-defense.
1: Ha, ay, mo ba? Self-defense. Ah, very good, very good.
3: May ano mo, sir? May Erikana?
2: May Erikana, sir. O gusto na ko, sir, nga matuluan mo self-defense. Aron sa ingon, undo na siya tulisan. Nga, mausap mong tulis din eh. Hadi tamaratol. Kung makamautang, magpananipod sa itong kagulingon.
1: Okay, kaya na, girlo na. Tuloy, may anabi.
2: Okay, ah.
0: Uy, apil ko, ha?
1: Mas labi.
2: Mayo, okay, apil ka.
1: Sige.

0: Ikaw, gigising din nga ni mo?
1: Abel, sir, Abel.
0: Ah, okay, okay. Aliya, revolver na ko, ha? Ako ning dikwa ng bala. Gunite.
1: Ang gunita na ko. Mm. O, ang sa'yo bato na ko, ni sir?
0: Iyon mo nang iti, yun sa kuluyo. Talikod ko. Sampulan, di ka.
2: Ah, talikod na yun. Talikod na yun. Bay, Abel, talikod ko rin.
3: Ikay, talikod, Abel. Uy, talikod na yun ba? Ayaw ka pinayon, tiha, talikod.
1: Siya, tingaliyo, siya. Okay, okay, okay.
3: Ah, siya, sabi mo talikod ninyo, sir.
2: Sir, kisabi talikod yun, sir.
1: Siya, siya, na.
3: Ah, siya, diba? Sige.
2: Sige, talikod, sir. Talikod na yun.
1: Oh, sige, sige.
0: Bayot ka do? Di ka nga magpampuyay. Magmanyagrista, unta ka.
2: Ha? Unsat?
1: Unsa, sir?
4: This newscast is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: sorry ha. Pero anong kunin mong dagway do? Nga magbayo, teka.
4: Kuan sir, kining...
3: Okay, okay, purma, purma. Kitaon na mo. Usa ko kaabtik. Nga mananlipot sa kong gagalingon.
5: Ah, sige, sige. Unsa on man na bay girlo, be.
3: Paminaw.
5: Okay.
3: Gunitin yung armas.
5: Sa iba ito niya.
4: Oo, niya. Gunitan na ko, sir.
1: Abil abtik sad. Uy, magbinayot man lang gihapon ka diha.
4: Ako nang nagunitan ng armas. Nagunitan na ako.
3: Karon, talikod ko ha. Dayon, tiuna ni ko sa akong armas, ha? Itukad ko sa sumbuhan sa armas akong luyo. Diri sa akong buko-buko. Dayon, mudeklarar ka og tulis.
4: Oh, okay.
3: Oh, talikod ko ha. Niya. Tiun dayon. Ya, sulti ni tulis.
4: Okay, okay. Ay, bagyo, tulis ni.
1: Wow, great! Abtik ay kagirlo! Nailog din ang armas, huwag imong gitiun pagdali sa agta ni Abel!
3: Ingo na na! Di sila maratol! Presence of mind! Simple na kayo, di ba?
1: Oh, simple! Pero epektibo! Inting ka kita, kating?
5: Kita kayo, eh! Kita kayo! Abtik ka, no? Diyaray, kalimurang Steven Singol, mga!
3: ikaw na po! Inting! Ayun!
5: Ako na saan, Steven Singol?
3: Yan, yeah. Dawata.
5: Sige. Abi armas, be.
3: Talikod ako, ha? Tiyuni din ko, niya. Sulti rin tulis.
5: Sige, niya. Niya na sa kong kamot ang armas, ha? Mige, talikod yun.
3: Oo, talikod ako.
5: Sige. O, niya.
3: Sulti rin tulis!
5: Sulti.
1: Hala, uy, kadugay sa di mo lundin lang gikating. Okay.
5: Ay, pag iyong tulis, eh!
3: Ay, yung pata! Ha?
5: Ah, tulog na yung gunitan sa. Pero tiyon ko niyo sa armas, tumong si Buantang, ha? Marumaro.
3: Ay, nikas, sundaw.
5: Nikas,
3: sundaw.
1: Amawag, hindi mo inting. Uy, huwag ka matuman sa bando ni Carlo. Ay, magbutbuon ng imo.
5: Tulisan, matanimarota!

0: Darling, Rafael. Nagmata pa man ka, katot na.
1: Barga, ako lang gireview kining mga papel, kining deed of sale. Nga akong pirmahanan ugma, tali ni Mr. D. Nga mabayad sa yuta na ko sa isla.
0: Okay. Pero, darling, nahadlok ko.
1: Nahadlok sa unsa?
0: Basin nun niya ug matiktikan tas mga tulisan.
1: Oh, imposible ka na, darling Barga. Why lang nahibaw sa transaksyon? Ikaw ra, si Federico nga makabantay mo escort ka na to. Huwag nausap si Ula.
0: Raph, darling.
1: Huwag madawato na nato ang 100 million bayad sa Kuyo Tarsais. 100 million!
2: Makasali ka, darling. Pantay ka na.
1: Uy.
2: Di, usap na nga sa makita.
1: Iho, alas din sa buntag. Ikaw ang akong bodyguard, ha, Federico? Aron mabantayan ang 100 million nga dawato na tugikan ni Mr. D.
2: Makasalig ka na ko, daddy. Kita ang bukton ko. Bantay ka na. Ni ako, daddy. Ni ako, your son!

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu Kuldisyon Sanaay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblasyon Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Me too, Mama!
8: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
10: Baba!
8: Mga me, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurdat Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit sa RMN Drama!

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Hain ang ako.
3: Oh. Evening bag, miss.
2: Ikaw na sad. Tap.
3: Oh. Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab.
2: Ay, bakka ko na.
3: Ha? Ngano ka oi? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon basa ko nimo.
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kundi pa ko nimo estudyante ug mawa ko. Pangitaon ba ko nimo?
2: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini ninyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

0: Uy, unong! Unong! Unong ba? Ikapoy ako, ha? Di ko ito para bago. Kayo ako ang pamahaw. Unong ba? Di ka mahunong? Bi? Ambakan, bi? Pap! Amawa ni boy. Buhay ni bag. Kung di ka gusto, ako subagon.
1: Hey, kamu ay bahala ni niya. Dadalhin sa mga pulis.
2: Hay nako.
1: Imo ni bag, miss?
2: Ikaw na sad.
1: Ay. Karong pagkita magkita. Ako na sab.
2: Baka kon ka.
1: Agay. Yan ang manggaway.
2: Ambina. O kaya nagkikusundihan, nakasabot ka? Nakasabot ka ba? Dili na ko ni mo, Paul.
1: Paul? Miss? Miss, nahibaw ko nga gwapo ko. Pero tao dili Paulo ang ako pangan. Ako si Piolo.
2: Baka kon yung gabi sa gunsao, no? Tag!
1: Agay! Ay na, nakatulog ka na. Sakit ha! Ay, labi yun to!
2: Bastos ka!
1: Nakabantay ko! Patas na ta!
2: Bastos!
1: Miss! Mabalagay, thank you! Ah, grabe ha! Miss! Ha! Ay, ang ako kilid masakit. Bukas na ako kong jacket. Duko!
3: Hello! Ay! Duko! Ay, salamat ako nga!
1: Duko! Noy!
3: May samad! May dinugapan ka, do!
1: Noy!
3: Do! Tabang! Tabangin ko ninyo! Dead door to the hospital, Piolo!

0: Bayo na lang gadi kira kita dai ko taxi. Pagtalikod ako niya. Huwag nakasakay ko. Ano na sundan pa magkudya din yung tapita? Kiunsa man yung pagkasayod? Papiolo-piolo pa? Bisag unsaon pa ni mo pagpamakak. Nakailakay ko ni mo, Paul. Ikaw ang hinungdan nga nung nagpalayo ko. Pero nga pa nasundan ng gihapon ko ni mo?
1: Noy, layo pa ba ito sa kong gihata nga address ni mo?

0: Ginoo maluoy ka. Nahibaw ko nga dili ko hinimba. Pero nasayod ka usap ko noon sa kadako ang akong pagsalig ni mo. Maluoy ka. Luwas sa intawon gikan sa tino nga kamatayon ang akong apo. Maluoy ka, Ginoo.
1: Nay.
0: Oh. Nay. Piolo, Piolo.
1: Nay, ang akong samad, Nay. Napiit din.
0: Ay, halala, sorry. Nalipay lang ko kay nahigmata ka na.
1: Nindot na tatong akong kato ganina, Nay. Nagdamko ko atong babae nga akong giluwas.
0: Maunang nadunggaban ka kay nagpakahiro na sad ka.
1: Mauna. Nainom dumi na. Di ako sa ospital.
0: Ay.
1: Nagoy sa mad. Kunya, lunito na
0: ako kilimo. Sorry dong. Ikaw manggod. Ano bag yung mangita, mangyog kag sakit slawas, oy. Dili ba mahimog magpuyo ka lang sa suok o magpakahilom ka lang?
1: Kulwa pa na ako tabangi ang mga babae na eh. Magpista unta karon ang mga snatchers. Pidaghan magina sila. Tinapangayrab ng mga hanggaw. Nang manganad na sila kung dili masumpo o kway magpakabana.
0: Nga no man. Superhero ka nga magpakabana ka man?
1: Dili, Nay. Concerned citizens.
0: Paghilom, oy. Unyahain naman ron ang babae nga imong gitabangan. Wa! Nagpakita ba siya ni mo din? Wa! Unya ang bayro nun din is ospital. May ikabayad ba ta? Wa!
1: Sige na lang, Gunay. Gobyerno man eh. Makapangayo man tagtabang sa ilang charity.
0: Ay, mauna di ha. Mauna. Ako na sa'y Mulacaw iniron sa pagpanghangyo. Bit-bit ang mga papil-papil di ha. Dung nahibaw ka na ganyan tiguwang nako ha. Ya ikaw magsige na gihapon kag pabadlong. Dili ka na bagid mo hunong og pabadlong nako, Piolo. Kanusa man din ko nimo papahawayon sa konsumisyon nimo, ha? Maayo ang tagwalay, mahitabong daotan nimo. Unya sama ini ron, nadunggaban ka. Unya unsa man? Nahaso lang gihapon ko. Unya.
1: Nay, gusto na nay. Kita ka. Ay, di pa na nauna ka sa uban nga ni Adin ni Om. Mauaw tanay.
0: Mauaw man day kanya. Magsigi kang pabadlong nako. Iligawas ni mo din sa ospital. Balik na sa niya, ha? Pangita na sa niyang samok, ha? Sa sunod, dili na ka madunggaban do. Mapusil na nasad ka. Ay, simba ko lang itaon. Simba ko lang itaon, Ginoo. Ay.
1: Love you, Nay.
0: Kilom diya, oy. Ngisi ka lang.
1: Kinsa ka itong bayahan, ano? Anong kun? Wala ko magkapangutan na sa iyangan. Gisugat mong gulayin ko niya gisagpa.
0: Onsa?
1: Sagpa ko eh.
0: Ay tabag ha, gisagpa ka di ay sa babay. Ay kinsa man ang babayhan na ba kay ako ng sagpaon?
1: Ay, mawag na yung problema na eh, kay huwag ko makailan niya. Sus, ano ko na eh? Kwapa kay siya na eh. Feeling ako. Bagay bing duha.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

sa mga anak ko tapok kuning sinilhig na akong mga dahon. Mahimo ra ba kang dinhilang sa may punuan o niya? Ako lang dauban. Aron wa kayo lamok. Sayo pa pero daghana kayo lamok din hiya. Okay ra ba ka manaob no nga? Daghan ra ba silingan din hiya? Tingali o niya kasuhan sila o mureklamo. Dili parehas dito sa probinsya nga. Bisan pag magpaaso kapag maayo, huwag yung reklamo. Kailagyo ang mga bayad dito. Ah, dinhin na lang din yun. Mga dahon na sa bitaw ni Sagad. Okay na lang ginikon mo aso. Mayo na lang gani kay nagdada ko o pusporo daan gikan sa kusina. Ah, misika na. Dili lang ako biyaan. Ubay-ubay rabaning

0: Eh.
1: Ni arbi ka din sa kusina, lo?
0: Kesiksi og sampot.
2: Loh, isa ba yung gisigihan niya mong lantaw diya sa ubos, lo? Ha?
0: Ay, samok.
2: Kinsa ka na? Oh. Wow.
0: W.O.W.
2: Yes.
0: May siksing babae sa tukaran. Na, tukaran na to sa luyong bahin ni kusina.
2: Kinsa na, lo?
0: Ambot.
2: Sambot. Huwag kami kailangan. Kunyang anong niyama na din ni sa ato? Nalilihig pa des loyo?
0: Huwag ko makaila.
2: Huwag ka makaila o nalimot sab ka?
0: Ha?
2: Ay, nako. Balag malimot ka na lang nila lo. Tanan lo. Balag malimot ka nila tanan. Basta ako, di na dyan ko na makalimutan lo. Kaya huwag para ba nimo mabalhin ako ang imong katigayunan.
0: Ha? Ha? Kaya yung huwa?
2: Ha? Nabalhin na din mo lo?
0: Oh. Ang akong yuta.
2: Kini mong yuta lo? Yes!
0: Dili.
2: Ha? Oh, asa man yung yuta?
0: Kadyong sa simenteryo.
2: Unsa? Ungot sa iro. Saba ka nalo, oy. Traang gumidya.
0: Wag mo gumidya, oy. Silba ko, uta. Ako na itong dingan lagi mo ang yuta na ko sa simenteryo. Anong ikamatay na ko, wala yung problema. May kapahilunaan ka na na ko.
2: Ah! Kanto naman, oy, imugyatan na ko, lo? Kining bay og yuta nimo dinhi sa syudad maoy siguro alo kay mahal na kayong yuta dinhi takutak ko bining yuta nimo dinhi may pabangan pa ka sa sikbit parilay na ka nakauwang sa tong bay og sa imong gipabangan kining imong ingana ko lo
0: ganyo man
2: aron kun mauwa na ka uwa na koy problema
0: ganyo man
2: kay may yuta naman ko og may bay na ko og may mga pabangan pa gyud
0: gagawin.
2: Kaya apo mong kunin mo. Nag-inusarang apo.
0: Gagawin.
2: Uyari mo, loy. Nga na sige mag-ganuman, nganuman, ha? Kaya ako'y bugtong manunod ining tanan ni mong kabilin.
0: Diyan siya man yung magsiguro.
2: Unsa?
0: Di ka magasyon.
2: Lolo, pagtarong na pagtarong, loob.
0: Kung sugton ko ng babae, hindi na sa silong na nilihig. Ganyan, ay, mabukparol, nindikparol, pakaslan ko gidayan siya, o gibalhin ko tayo niya, ganyan.
2: Unsa?
0: Ila-ila ko na, Apoli. Sige na, ibu ko ng iyang paa. Ah, mamurge kayo!

0: Kasoy. Sarok may lamok pang muduol. Dagutan pa din akong usa katapok, pe. Ay! Bastos! Kisa kang hilapak sa kong sampot, ha?
1: Ikaw, kinsamsa ka. Amo ka bang bagong katabang?
0: Unsa?
1: Wow. Ganahan ko ni mo. Apo ko sa kong lolo nga tag-iaining da kong bahay. O rin da kong hawan nga imong gisilhigan. Daghan mi kwarta, dai. Makabuhi kay kun nimo bisag dili patam narbao. Kay may inkami sa among mga paabangan ni lolo. Mm. Karon, uyo brata. Adto ra ka sa kong kwarto higda sugod unya.
0: Unsa?
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon, sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, pasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, pasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manibas o Family.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Salaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: mahal. Higalan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my God. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines, headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita konsel sa syudad sa Sugbo ni Dasig sa kabarangayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga naa sa South Road Properties kun SRP. PRO 7 Director mi inspeksyon sa tanang police station sa probinsya sa Sugbo. Samtang mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos nakapahimo sa lain-laing serbisyo sa PhilHealth. Mga kadto ang headline.

0: Cebu, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniyo bus nga lagad Rajuman RV Veloso. Adlaw Sabado na sad makasama Mayo 30 2026. Kumusta man ang tibuok semana makasama? Dako kay natong pasalamat nga nakauwan-uwan na gyud in town pero naa tay gibana-bana karon nga dayong mga pag-uwan og totaligsik nga ato ang masinati mikan sige monitor nga LPA aban atong hatagan og dugang unya nga update pinaagi usab sa pag-asa maktan. Apan sa dili pa man kasama, kumusta man ato ang mga listeners, mga numero uno namo nga mga listeners sa DYHP RMN Cebu nga man sa IFM. Daghan kaayong salamat mga kasama sa number one gyud ninyo nga paghigugma ug pagsuporta karamo diri sa DYHP RMN Cebu sa tanan namo mga programa ingon man sa tanan nato mga Rajuman ug mga idol. Daghan kaayong salamat. Ay pagpaminaw sa ato ang mga tendero-tendera, mga driver sa public utility vehicles, ato ang mga habal-habal driver, jeepney driver, mga tricycle driver nga nagakin-akin karong mga panahuna kay nagpaabot sa ilang mga pasahero. Sa ato ang mga production workers, mga factory workers. Nan nga ana karon naglabada kay maayo ang panahon. Do mi kuan man kasamang Nestor. Nilugdong man ang kalangitan. Pero na mauga gyapon na kay taas-taas maalo sa Sabado Domingo. Sarog di na gyud mauga kasamang Nestor. Tangi lang ninyo og kanang papahumot diha. Kalimuan ron hipos ginatanan. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga nanay, mga tatay, mga estudyante nga walay klase karong adlawa. Summer vibes kaayo niya. Sunod na sad nga mga adlaw. Magsugod naman sad ang klase, magsayo na sad ni sila og mata. Maminaw gihapon sa DYHP RMN Cebu. Bueno mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Alang na sa detalye sa atong mga balita. Standby.
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DJX 500! Mabali sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na Ilhan Isip Herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
13: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras, alas 12:48. Kadala ta sa detalye sa atong mga balita, mga kasama. Ang PRO 7 Director may inspection kini sa tanang police station sa probinsya sa Cebu. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
2: TYHB, Tabak, RMN, report.
3: Sa Tabak RB, inspeksyon sa acting director sa Police Regional Office 7. Agatan ng mga station o mga police station na sakop sa Cebu Police Provincial Office o man sa hepe nini, sa hepe sa kapulisan sa probinsya nga si Police Colonel Abubakar Mangilin. Si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abahanda. Unang may inspeksyon sa police station sa lungsod sa Liloan o yung itapos ang ihaga paglibot sa Norte Gabahin dito sa lungsod sa Tuburan. Aron niya ang mahinabi personal ang talan ng mga personnel sa maong mga police station o sa siya ang mga mando sa maong mga police mao ang pagpatuman sa talan ng mga programa sa PNP lagit na ang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sila gatagstag sa kamaga jurisdiction. Nagkita nini ang paghatag sa kini ang servisyo publiko o ang pakikalayon gato sa mga local government units o sa komunidad. Matatariyan ako o gawatamang ang komunidad sa pagpatuman sa kahapsay karinaw. Tanglit sila man ang buhatag o informasyon gato sa kapulisan kung doon ay mga ganudahan ng mga elemento sa ilahang palibot. Yawang usap ni Aban ang komunidad nga mutabang sa atong kapulisan aron nga magpabilin nga hapsay malinaon ang ilang tagsatag sa kamangga dapita. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajuman Arnold Bustamante ni YHP Tatak RNN.
2: RMN Rajumo Nationwide.
1: Dagan salamat Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila ka painumdum mga kasama. Standby.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: BM Extraordinary with MX3.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Oras, alas 12:54. Gatutas sa laing balita, mga kasama, ang konseho sa syudad sa Subo ni Dasig sa kabaranggayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga anaa sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
4: DYHP, Tapak, RMN, report.
5: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gidasig sa konseho sa syudad Sugbo ang kabanggayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga anaa sa South Road Properties kun SRP. Kinamasubay sa programa sa city government gawas kay magpaligun sa Ecological Solid Waste Management Act sa nasud. Ang barangay level sorting hub igong magprotehero sa mga kalikupan ug magpugong sa unsegregated waste nga maabot sa sensitibong ecosystem sa syudad. Kini gawas nga maka-improve sa efficiency sa waste management sa Dakbayan ilabi na pag-reduce sa ang cost o logistical burdens. Nagtuo ang konseho nga pag-establisar o sorting hub sa kabarangayan. Makapalasik usab sa mga malupyo pagtuman sa waste segregation. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. 3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonot. Sa laing balita, mga kasama, ni pagawas og usa ka buwan nga forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Dinsubay sa banabana gipanglantawan ang inflation sa Mayo nga lagmit mukabat sa 7.1% og 7.9%. Mas taas kini kaysa sa target nga 2% ngadto na sa 4%. Ang pagsaka sa presyo sa bugas, utanon og karne, ingon man ang padayon nga pag-ubos sa presyo sa piso batok sa dolyar, mao ang nagunang hinungdan sa pressure sa presyo. Bisan pa ang mga rollback sa presyo sa lana, ubos nga presyo sa isda, o gamay nga pagkunod sa bayranan sa kuryente, gamay nga nakapakunod sa inflation. Apan nasayran nga ni atong Abril, ang inflation natala sa 7.2%, ang pinakataas sulod sa tulo ka tuig. Tungod kini sa taas nga presyo sa pagkaon ug mga utilities. Tungod niini ang BSP, nagpatuman usab og 25 basis sa point rate hike niadtong Abril aron mapugngan ang mas lapad nga epekto sa inflation ug mapadayon ang pagsalig usab ngadto sa merkado. Sumala ni BSP Governor Eli Remolana Jr., itun-an na sa Monetary Board ang posibilidad sa pagsaka sa off-cycle rate sa dili pa ang meeting niini sa Hunyo 18. Kiniisip tubag sa nagpadayon nga mga risgo gikan sa kagubot sa Middle East nga nagpataas usab sa presyo sa lana ug uban pang mga palaliton.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Dos minuto sa dili pa mag-alauna, mga kasama mo, bali kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Unique
6: Max Salada, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa

0: diet and exercise, nakabudyot ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Oras untuk alauna. Alang sa laing balita, mga kasama ang mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos, nakapahimo sa lain-lain nga serbisyo sa PhilHealth. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
6: RMN Radyo Nationwide.
7: Ang musulod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
8: atol sa gipaygayon nga caravan services sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC ni Salmo to sabang Philippine Health Insurance sa Central Visayas sa paghatag og lain-lain nga mga services ngadto sa mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos, Bantayan Island. Sa pagpangu sa acting regional vice president sa PhilHealth Region 7 nga si Jeanette Ann Advincula, mabot 350 ka mga senior citizens nga nakapaymo sa mga serbisyo sama sa on-site registration, pag-update sa membership data record, ID card printing ug ang assistance alas pagpili nila giyakap clinic. Ang local health insurance office sa Nakbais Danao nga gipanguluhan sa chief social insurance officer nga si Runeb Gabiara misiguro nga nahimong accessible alang sa mga lolo ug lola sa lungsod ang frontline services sa ilang opisina. Gipasarubot sab sa PhilHealth ngadto sa mga senior citizens ang kamahinungdanon pagpilig yakap clinic alang sa libreng primary care services ug libreng tambal nga dakog matabang alang sa pagmintina sa maayo nga paglawas labi na sa mga senior citizens. Kasama mo sa balita ang ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arlimen.
7: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. O saan siya ka sa shake? Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika, pila usab din na sa Life Extension Clinic.
6: RMN Radyo Nationwide.
5: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila ka painom duma kasama, standby.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras sa 1:05. Ngadto ta sa dugang balita mga kasama gilauman nga mutabang isip tutor sa ilang mga komunidad ang mga scholar sa Cebu Province grants intended for tertiary students kun CP gifts. Kini gipaagi sa usa ka bag-ong programa nga gikatakdang isugyot ni Bukal Christopher Dong Barekuatro din ang maong inisyatiba. Ubos kini sa kasamtangang Academic Recovery and Accessible Learning kun aral program. Matod ni Barekuatro nga ang aral program ubos kini sa tutor basis og ang mga CP gift scholar ang mutudlo sa mga bata diha sa ilang tag sa kamanga komunidad. Matutok ang ilang pagtudlo ngadto sa numeracy og reading isip dubag sa reading crisis sa Pilipinas. Gipasabot usab nga ang maong lakang dili kini matawag nga bayad sa mga scholar sa benepisyo nga ilang nakuha apan pamaagi kini nga makatabang sila ngadto sa ilang mga komunidad. Subay niini adunay ipahigayon nga objective assessment ang mga bata diin sa ilang diin sa dili pa magsugod ang ilang tutorial i-test una kung asa kuto bang ilang kahibalo og pupila ka buwan gikan niini mo take usab sila og balik sa assessment aron nga makita ang kalambuan og ang level sa reading og numeracy. Sa pagkakaroon ang maong programa dili pa opisyal og formal apan idusok kini sa sunod semana sa Hunyo 2.
4: RMN Radyo Mo Nationwide TYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagigtagbo na si US President Donald Trump sa mga advisors niini sa gitawag nga White House Situation Room sud sa duha ka oras subay sa pagkonsidera niini og tentative agreement nga mahimong mabukas sa Strait of Hormuz ug mosugod og nuclear talks uban sa Iran. Sa wala pa ang meeting, nibutiag si Trump nga nangandam siya aron makahimong final determination apan wala pa miluwat og desisyon ang presidente bahin sa maong kalambuan. Una nang gipaybaw sa tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga wala pa ma-finalize ang Memorandum of Understanding. Tali sa duha ka mga nasod ug wala pa ni komento si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei ug wala pa usab kini mo aprobar sa dokumento. Sa yun niini na sa Iran nga giingon nakakabot ang Amerika ug Iran og kasabutan alang sa paglugway sa ceasefire niini sud sa laing 60 ka adlaw nga mahimong maghatag sa mga negosyador panahon pagtakdaw permanente nga pagtapos na sa gera tali sa duha ka mga nasod. Taliwa sa mga kalambuan ang Islamic Revolutionary Guard Corps Navy sa Iran nibutiag nga nitira kini warning shots ngadto sa upat ka mga barko duo sa Strait of Hormuz nga nasaway pag-agi sa maong waterway nga giingong why prior coordination o authorization. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Kadto maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawag tang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Radyo Mo Nationwide TYHP. Una sa lahat, weather update.
3: Sa dili pa kita matapos, mga kasama, ato na i-check ang ato ang weather update. Kauban na tugikan sa Pag-asa Mactan si Sir Mark Gales. Maayong hapon, Sir Mark.
2: May hapon, Ma'am Arvie. Sa tumong sugintig kami na, manong latest update bahin sa kahintang sa pambanahon. Kusa lang ginabantayan nga si Pagyong Dome. Agay ng buntag, opisyal lang gideklara sa Pag-asa ang pagsugod sa Southwest Monsoon or Habagat Season. So sa mga sunod na mga adlaw, expecta aning habagat na magdarag mga pag-uwan sa takong bahin sa nasod gabi na sa mga kasadbang bahin diri sa atuang dati. And so para hindi siya ingon nga sige na ulan na patay kitawag nga monsoon break. So during the monsoon break, wala tayo ulan ng sinati. Since wala ang hinay or either wala nakaigo ang habagat diri sa atuang dati. Sa lang bahin, update sa Bagyong Dome, as of 10 a.m., ang iyahang sentro ng utang around 875 kilometers silangan sa may Northern Luzon. Doon na pagyabon siya ay kusto sa saka severe tropical storm. Doon ay dalang hangin na maabot sa 100 kilometers per hour doon sa sentro and gustiness na nasa 125 kilometers per hour. Gayro ginigaroon pa kami ng kasadpan sa lipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, kini mga bagyuha magapadayon ng irog. Pa amihanan, amihan ang sadpan, pa duol diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. So lang ito nakita nga doon na kayo sa epekto sa sanasang bahin sa nasod. And so far, walang abuntay nakaisa na tropical cyclone wind signals. Pero, iyahang mapahinhan kining habagat o so, southwest monsoon, di mo yung tarigo na pag-uwan karon. Kiri sa pagpang bahin sa Luzon o sa Visayas. And ugma espekta ang taong bahin sa Visayaan, mga sinatig na pag-uwan-uwan, apin na diri sa Central Visayas, gumikan aning napainhan ng habagat. Itang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, adunan na tayo masinati ng kasarangan o moderate na kapusgon sa hangin din na itong katagatan, adunan po'y kasarangan ng mga pagbalod. At ang yan ang sunod nga update sa maong bagyo, karong alas 5 sa hapon para sa tuwang ika-7 nga tropical cyclone bulletin bahayon ani ni Bagyong Dome. O diri na ko ito, bigyan diri sa buwatan sa DOST Pagkasamaktan. Kasi si Mark Gales na ayong hapon. Dagang salamat.
3: Dagang salamat, Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan.
4: IHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ang kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong updates karong higayuna, apan sa dili pa hataga na itong pagtagad ang inyong mga greeting. May pagpaminaw ni Nazareth Borja. Naminaw mi karon og shoutout sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, dito sa Moabog Pilar, Camotes Island. Daghan kayong salamat, may pagpaminaw. Marlon Mercado, good afternoon. Naminaw mi diri sa Manila. Greet ko ni Mama Luncia Mercado sa Tahaw, Pinamungahan. May pagpaminaw. Chacha Boyles Ochea, please ko greet Nanay Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Agamari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles, Minik Boyles from Ubay Bohol. Ma'am, daghan kayong salamat. Eduardo Asombrado, maayong pagpaminaw. Landong ang init diri sa Bohol, ma'am. Shoutout ko nila ni Kagawad Ramil Michael o Reggie ug ang chairman sa Lupon Souvenir Cosara, gikan ni Dodo Asombrado sa Tubigon, Bohol. May pagpaminaw. Marl Redeem, Pepania Absin Laurete, pa-shoutout diri sa Barangay Mangidkid, Plaridel, Misamis Occidental. May pagpaminaw. Magaluto mi og paklay baboy, ma'am, diri. Uy, may pagpaminaw sa itong mga nagluto karon, mga tigluto. Og sa mga mukaon, sad, may pagpaminaw, sad. Joery Taburada, maayong udto. Naminaw mi diri sa Negros Occidental. Greet ko family Fuentes diri sa Canlaon. May pagpaminaw mga kasama diha sa Negros. Atong mga kaubanan diha, mga listener kaayo nato. Daghan kayong salamat. Jack de la Peña, maayong adlaw di WHP pa shout out Tagalugot, Langkas, Dalaget, Cebu, may pagpaminaw sa itong mga kasama diya sa Dalaget. Prima Alfanta Abelia, ma'am, pa shout out mi diri sa Silingan, sa Sapang Dako Riverside, sige gyud mi paminaw di WHP buntag hantud gabi. Daghan kaayong salamat mga kasama. Robert Langido, good PM. Naminaw mi diri sa Sudlon 1, City Batang-Batang, Cebu City. Daghan kaayong salamat may pagpaminaw, Robert Langido. Aria Lubiano, maayong udto, watching from San Jose, San Isidro. Later, may pagpaminaw. Terisite Las Cernas, maayong udto, ma'am. Naminaw mi diri karong oras, ha? Asa maning dapit, mga kasama. Marlon Mercado, maayong udto, ma'am. Nagtanaw, good me. Oga, naminaw sa Midway HP diri sa Paseo Maris, Maria Luisa Banilad. Maayong pagpaminaw sa ito, mga kasama din, ha, sa Banilad. Rosalyn Pitulan, shout out, watching from Consolacion, Cebu, may pagpaminaw. Archie Dinglas Yorpo, maayong pagpaminaw dira sa Tabog, Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental, may pagpaminaw. Genevieve Pardillo, may pagpaminaw. Luming Berami, always watching and listening sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City, may pagpaminaw. Felipa Heromo, maayong hapon, naminaw midiri karon sa Mabolo, Cebu, may pagpaminaw mga kasama. Ray Paco Obis, watching and listening here sa Obis family diha sa Tipadilla Market. May pagpaminaw sa itong mga tindero-tindera. Nazareth Borja, may pagpaminaw. Shout out sa ako mga parents, sa si Borja Prince Borja. Sa Moabog Pilar, Camotes Island. Si Chacha Boyles at Chea, please to greet Nanay Iri Boyles. Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boyles. Sa Ubay, Bohol. Daghan kaing salamat. Romnick de la Serna, maayong pagpaminaw sa Camotes Island, Rizal Poro, Cebu. Happy Fiesta Senior San Isidro Labrador Chapel og sa Barangay Pas. May pagpaminaw. Mesa Navarro, maayong udto. Greet lang ko sa akong kaugalingon nga naminaw sa imong programa. Thank you, gikan ni Mesa Navarro from Kangharay, Himalalud, Negros Oriental og Negros Occidental. May pagpaminaw. Maayong udto, kasamang Joselito Bintoy. Happy Sabado. Kasamang Idol RV, please ko shout out Papa Rikrik, Mama Alice, Dong Mike, Manicare Family, Manulat Family, The Moral Family og Alvin Rose Kogay, diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Gikan ni Michael Bintoy, diri sa asam ni Dapita, kasamang Michael Bintoy. Rachel Rabutin, may pagpaminaw gikan sa Ronda Cebu. Daghan kaayong salamat sa ito mga kasama diha sa Ronda Cebu. Antonia Libuon, shoutout gikan sa Baay City, Negros Oriental, may pagpaminaw. Jeanine Lloyd, shoutout sa Masbate og Aribado family watching live and listening here sa Kapinyahan, San Isidro, Leyte, may pagpaminaw. Genevieve Pardillo, may pagpaminaw. Roslyn Amaro Villajos Menyosa sa Villajos family. Handog Akson Grace, kusog kayo ulan diri sa amuang dapit, ma'am. Uy, asa man ni dapit kay atong likayan. Hindi kayo malikayan, magpayong na lang yun ta. Good afternoon, ma'am. Listening here and watching sa Mabinay, Negros Oriental, gikan kang Ramil Abing. May pagpaminaw, Carmen Blanco Alibo sa Banilad, Cebu. May pagpaminaw, usab. Alan Rosite, gikan diri sa Sambuan. May pagpaminaw, Ronnie Tellior Likerion Araneta. Mayong pagpaminaw nila ni Dina Papaboy, Sansay, Anan, Tio Tonio, og ang tibuok pamilya sa Ronnie Araneta from Candelaria, Osun, Masbate. Mayong pagpaminaw. Og Handog Action Grace sa Giligaon, Chaton, Negros Oriental. Mayong pagpaminaw. Og Asifel Borja, Rachel Rabutin. Maing pagpaminaw usab Charlie Heraldizo sa Barangay Poblasyon, Sibunga. Ingon man si Jackie Lucaniedo. Mayong hapon, mga kasama, shoutout sa Purok Nangka, Tagaytay, Vito Minglanilla, Saliote, and Caniedo family. Daghan kaayong salamat. Napupos naman na itong oras, mga kasama. Sangan na lang sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ang kaubad din si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios. Ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyser. Ang ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kini na lang inyong ubos nga alagad, Radyo Man RV Veloso. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe. Happy weekend mga kasama. Og stay safe sad sa mga runners ug mga lawas sa IPI Cebu. Ang mag-host umaadlaw si kasamang idol Boyki o kasamang DJ Chixie umaadlaw kita-kita ta mga kasama sa Gatewalk sa Mandawi City. Daghan kayong salamat. See you there mga kasama. God bless you. Oras sa 1:20.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
10: Kini ang akong suliran.
11: Kini
7: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka paranaw,
13: ug pagpaminod sa mga tiin.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong
14: lugar. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Mabalik sa mga butika.
16: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
17: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Said. Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
3: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintin kung madunlan may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
3: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
9: Oh, hindi na sumasakit.
10: 100% to.
9: First name po ninyo,
10: Bernardo Bailoses.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahid.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangong kumaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Mura dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bayutro Herbal Capsule.
13: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Bayutrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Biran, ilabi na kaninyo doktorin ni Ubra o attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Ana, 35 anyos, minyo, wa mi anak, apan na ami gisagop. Taga-inayawan, Cebu City. Puntuligal kining akong suliran, kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tari ko.
1: Unsa? Kanong magbuwag man to?
0: Basta. Dili na ko happy aning atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako, Permi, o sa atong anak.
1: Unsa ko nang gipanulat din mo? Unsa din nga panahon ang imong gipangita? Natuwa man ko Permi sa trabaho. O ang kuno na ko, nga nag-uli na ko, kapoy na kay ko.
0: Mauna, diha.
1: Niya.
0: Pero dili na nimo ang ikatarungan ako. Bisag unsa pa unta nimo kabisi, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be?
1: Ana sa duy. Duty kaon ko ana uy.
0: Ikapoy na ko ni yung katarungan uy Rico. Mao mas maayo pa magbuwag na lang ta.
1: Mao ba? Dili ka tungod na sa ibog katsatsat karon?
0: Naunsa ka diha?
1: Nagtuo kang wa ko mahibaw. Nga kunwa ko din sa bahay. Doon na sa kay kachat-chat niya sa mong cellphone?
0: Oh, Rico.
1: Huh. Ana-ana ng pagkatarungan. Nga may lain ka ng kachat-chat. Dili kay pasangil pa ni mo na ako. O sige, mawag kayo mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag!

0: Napak na nimo tanan nimong gamit, Inday.
1: Oma, asa di ay to? Kuyok si Papa?
2: Danon din nimo ang bata?
0: Ang-ang. Lain si kay gibilin ako nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabilin ang bata? Di arin ako.
2: Oh, ikaw. Mingaw na niya ako sa bata.
0: Mabisita ra siya kung gusto ni mo, Rico. Inday ta na. Oh, tuo di ay. Kung maabot ang time nga, makakita ta og bagong karelasyon, wa na tayo labtanay ha. O ako mismo ang mulihok para sa atong annulment.
2: Ana.

0: Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karoon na hinoon nga nagdesisyon mo nga managup og bata.
1: Ma, wa na ko'y gugma ni Rico. Lain kayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon. Nga wa na ko'y gugma niya.
0: Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana.
1: Ma.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butiga. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayon na
2: ako. DTX 500 mabalik sa mga butika.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako ayaw na ko uy sa anak na lang nako. Unta di maundang ang pag-iskwela niya.

0: kay no man ko aning sid panyawan coffee mix. Ta wala ko kabtag us ka bulan.
1: Mm.
0: Ba sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Zed Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Zed, Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay itulong na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
14: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid drawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
15: Pwede na, mamakas, bilay mo
14: ito. Ano ka, no, binta na ka.
10: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Tabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
14: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
15: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
16: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
17: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ang kuno na ko nga itong time, may kachat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinoon siya na ko nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, muragway pakialam na ko. Dili na mag-check na ko. Dili mabalaka na ko. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinoon siya magsamok-samok pa na ko. Pero, after 3 years, kalit siyang nag-message na ko. Unya?
1: Unsay giingong Rico?
0: Nangutan na, bayan sa among annulment.
1: Unsa?
0: Pagbuwag manggod na mo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo-file og annulment sa among kasal.
1: Ay, Ginoo ko. Dayon non yun day na ninyo?
0: Oh, kaya nga nun day, ma.
1: Wa na ba lang yun bilin ninyo ang kasagrados kami niyo, on, ana? Nga sa ingon ana lang ka sayon. Sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pag yun mo sa inyong kasal.
0: Kuan, manggod ma. Pareho na manggod mingwa na'y kugma sa usag-usa.
1: Ay sus, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyo bili ang kaminyo o nog ang inyong anak.
0: Nanunya, unsa may akong isulti ni Rico, ma.
1: Ay, na, oy, nga mag-uli na lang mo, o di na magpaanol.
0: Unsa?

0: Rick, ngano ni katawa ka?
1: Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, Ana. Ikaw ang mibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na tayo hilap kanay. Nga magpa-anul na ta. Karoon nga pangitaan na ka ng anulment sa atong kasal, magiguli ka na nako. Katawanan!
0: Rick, seryoso ko. Andam kong makiguli ni mo o magsugod ta sa uno tungod sa atong anak.
1: Uy, paminaw eh. Tulog katoy kami labay na. Humanta magbuwag. O siguro, dawat na sa atong adapted nga ingon ini na kita. O dili na ko pwede makiguli pa ni mo. Kaya wala ko mahigugma ni mo. Nakabati ka? Wala ko mahigugma ni mo o mailain akong higugma. O siya ang gusto na ko pakasalan.
0: Ikihati ka! Kay may lain ka na kalibin!
1: Saba niya eh! Di na ko magiguli ni mo. Bisa ni papriso pa ko ni mo, Ana. Di basta magmalipayon ba? Ha? Di rin magmalipayon ng atong pagpuyo. Kay wala matay gugma sa usag-usa.
0: Rico!

0: Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud siya gugman ako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan o tungod sa among adapted, gusto ko makiguli niya. Og ang akong mga pangutana mao kining musunod o nang pangutana, nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang kasuhan o ang iyang babae nga iyang kalibin bisag sud sa tulo ka tuig nga wa nami magkontakay pa? Ikatulong pangutana, kun pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaupat o katapusang pangutana, do nami adapted. Sukad nga niadto siya sa laing dapit, wa na siya musuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon o pasustento, bisan og adapted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana.
1: Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional ng mga pangutana, ang mga gibyaan na sakitan, na hurt, na unseen, giblock, o unsa ba, gibyaan, agoy, gighost, unsa pa na din ha, ang wa na dayon, kay wa mo pir mag prenuptial agreement, agoy, mabeya Alonso mantaan ni, o nga namang yun ng mga prenup ba, hay kagool, ay sige na lang, ipadana be, inyohang suwat, ato na lang ng storyahan, magchika na lang ta din he, ipadang inyohang suwat be, suliran underscore 612 at yahoo.com, email address na siya ha, or pwede nato ipadala sa ato ang kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang mga nagpadana, guys, di man lood, patience is a virtue, paabot-paabot na gamay, no? Kay, huy, hilabing daghan na ginamong madawat nga suwat yun, no? Unya, usahin, masaag pa. Mapunta sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account, di ra ba may pwedeng makatubag, ana? Uy, so please, ipadana dito. Sa kini ang akong suliran, official writer's page. And thank you kaayo sa mga nag-like o nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. But please, naku'y lain nga official page, attorney, na ATTY, attorney Elaine Tantengco Bathan. Big thank you, dakong pasalamat namo sa mga nag-like, nag-follow, ug naminaw nato sa ato ang mga online platforms sa YouTube, ug Facebook, and punto legal man ta karong adlawa from Cebu City, ang ato ang letter sender, taga Inayawan, Barangay Captain Kirk Repolio, nga ako ang estudyante na good friend already. One of the most helpful, most active students when he was still a law student sa University of San Jose Recoletos. Kauban, no? Daghan kay ni sila ni Attorney Jed Lasaga, no? Ni Roland Lastimosa, kani sila Bjorn Lasaka, si Attorney Jed, no? Jerhaine, sus, mga palangga, kay ni nako sila. Garbo, kay ni nako sila, kay active, kay ni si law school sa una. Wa, diyan kumatinga, nga kani si kanang Kirk, na himong kapitan sa Inayawan, and he is doing very good, ano, as barangay captain. So, hello and more power to my beloved barangay captain sa Inayawan, Cebu City, og ato mga avid listeners din ha. Of course, si Rene, ning suwat ni, aw si, dili, si Ana ang ato ang letter sender. Nung narinig ko taon to, Rene Obra, gimingaw ko ni Mudok. Si Ana is 35 years old, pero wa ni sila'y anak, na ay gisagup nga bata kani sila, no, si Ana og iyahang bana kato si Rico, no, pero murag nagbuwag man sila sa ato ang drama, no, wa nagkasinabot. So anyway, ibyaan siya kay ginan siya nga di nakchika love, oy batasan siya. Anyway, unang pangutana, nagbuwag miss akong bana, makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nagdecide sa una nga makigbuwag niya? Ano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon gyud siya wa na ko'y gugma nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, Unsa pa may imuhang igukod niya, mugi ni ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko ni mo ana, kanang nagchat-chat kauglain na fall ka niya unya kaysa si imuhang bana na wag tangka unya ning balik ka. Mugi ni ako to ang klaruhon, ha? Nga kanang imo siyang ikihan, nagdalibog ko ni mo, girl. Kanang ngano magukod pa man ka, of course na siya kalivin, you will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka. So, well, tumagong ti kaligali kung nagpuyo yun sila as husband and wife, well, sa balaod, okay, hatagan ti ka sa balaod, yes, no? Kay that can also be a case for concubinage, posibleng concubinage, no? Nga makiha ka, diha dapita, pero why? For what? Ikaw may una, why can't you leave Rico in peace? Ayaw nang ipamugos, dahil, ayaw nang ipamugos, girl, ikaw may naguna-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba na ko siyang kasuhan o iyang babae ngayang ka-live-in? Bisan sulod sa katulog katuig nga wala na may mag-contact kay pa. Well, I will tell you, mayon gihapon ko, yes, legally. Pero mangutana dyan ko ni mo, why will you do that? Nga naman, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ningbiya. Di ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naakay lain, ay pagkapagingon ana, posible. Pwede pa ba yung gihapon? So muna, malibog ko ni mo dahi. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you know, you cannot blame Rico. Nga mangita po glain, ganang ikarita naman po kaglain. Kalibutan ba niya, mabalik pa ka, sa magpaabot siya ni mo? Di ba? Sumurang, tiko ka uyon si mong plano. Wako ganahe. Ikatulong pangutana, kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila, mao na din ha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands. Maski pag in English na, pinan ito minasayon, ang muadtos korte, mangayog relibos korte, magpalabans korte, dapat also inosente, limpyog gamot. Be, pakit ako sa imong hands, be. Be, ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng yah. Dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita kanang di ko ganahan. Ikaw pa to katapusang pangutana do na may adapted. Sukad nga ni adto siya sa laing dapit, wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba na ko siyang obligahon pagsustinto bisan og adapted lang na mo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adapted? Legally adapted gani, it means to say, ning agita sa proseso nga gimando sa balaod sa pag-adapt og usa ka bata, unya ang ending ani, kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adapt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas inikuha nato, ikaw og ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papeles, pwede lang kang muapilar niya, musulti nga, uy, ato bangya gihaponing bata. Di na to anginon, ang ato ang giadap, kung wa na ta nagkauyon, mahimo ba nga musuporta po ka sa bata. Kay ato maning giadap, katong panahon, nga okay patah. Ngawa pa ko mubiya ni mo. Ngawa pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana dinha dapita. So, I have to check ako wa mangko kakita sa papers and I'm not too familiar whether or not na kompleto ba na to ang legal adoption. But I hope, no, mahusay or mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice ni mo, ay na lang kagilagtis rin eh, day. Pasag di na lang, arin lang tak. So, support sa bata, sige, go. Pero kung kuan malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo, mayingon nga na po ko'y feelings ni mo, pero be fair also, no, to him. Ayaw po siyang ikiha just because di na siya ni mo. Timani, ikay unang nipasakit, ikay unang nakasala, ikay unang nibiya, no? So, if she've had, sa itong salida sa una, guys, you've had me at, you had me at my best, she had me at my worst, no? And you chose to say goodbye. Bak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna, muna istorya din dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, binhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanglantawan nga mukunhon ang rice production sa nasod og balik 700,000 ka metric tons karong tuiga, taliwa sa posibleng masinati nga strong El Nino. Tungunin ni nagkanayon ang DA nga ang maong ginaghanon sa pag-ubo sa produksyon sa bugas, naglangkob og balik 3.5% sa annual production target sa ahensya nga nagpakita og seryoso mga risgo alang sa food security sa nasod ug rural incomes. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyo ang kaagi karun? Mugining sa kababay ng taga Lupon Davao Oriental ang tumatatampo nagdasingan nga Lena.

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Tas bang imong blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Sa mga katulog na butikin sa yung lugar. DTX 500.
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX
1: 500.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, nabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Unsa man nun?
1: Hala, si Papa man nun na.
0: Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka?
1: Pa, naunsa ka pa? Nga nagloko man ka sa yuta, Papa.
2: Nabangi ko ninyo kay... Nahuog ko sa sanggutan.
0: Ha? Unsa?
1: Kumusta naman ka pa?
2: Di na ko makahimos pagpananggot na. Kahit nabako naman ko.
1: Luuyan ni mo pa, oy. Unya, una tay makaon ini pa.
2: Ayaw ka bala ka. Kung marang-arang na gani niya kong gibati. At imanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa itong uma.
1: Pa, kanang di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa itong uma.
2: Dili mahimo. Kailangan lang nga mo eskwela kagyod.

0: Lana, nakay good news ni mo.
1: Unsa man na, ma'am?
0: Ikaw ang mo-represent para sa declamation contest sa atong section.
1: Kaya ka na nako, ma'am?
0: Of course! Kaya na kina ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni daog!
1: Tinuod ka, ma'am!
0: O, Lana! Oglipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog!

0: Dali ara sa panahon niyo eh. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kid ka sa high school.
1: Ren! Katawag ka sa long teacher!
0: Ha? Nga naman?
1: Ang butang! At wala nito!
0: Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am?
2: Yes, Lena.
0: Ansa man na, ma'am?
2: Congratulations! Kay ikaw ang valedictorian.
0: Ha? Huh?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ang unique toothpaste dun ay maximum fluoride protection contra sa cavities.
1: Maximum!

0: Clinique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ganyan ang Pinoy.
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla na kasi nati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-hilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayo na ko. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa-sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.

0: Linanak, ay pasinsya na ka ha. Nga di lang maka-eskwela o college kay di lang good taon ako kaya na ko eh.
1: Ay, okay ra pa uy. Nakasabot agad ka ayoko. Kanang, naanta ko iyang yun ninyo ni mama pa.
0: Oo, unsa man na.
1: Pwede ato lang una ko po yun sa ilang tiya Christina. Kayo mo eskwela ko typing dito pa.
0: Oh, sige, ikaw may baw.

0: Walang ibaw eh. Duhan ako kato idini sa ilang tiya, Christine. Ay, mananggit ay kundi ang mapauli ko sa amo. Kagibingaw na sa kunilang mamagpapa.
1: Salamat in town kinauli na kanak.
0: Nga na di ay, ma?
1: Ay, nagluyaman ko't si Papa ni mo. O kinahanglan nga may makapuli na ako o bantay ni Papa ni mo.
0: Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan, kit kaayo siya. Uy, mura magkisitok si Papa. Ma! Mama!
2: Lala, ano man?
0: Dali ra gud ma, mura man igisitok si Papa.
2: Ha?
1: Naunsa si Papa nimo?
0: Gisitok man na siya, ma.
1: Oh. Uy. Ginuo ko.
0: Ngano di ay ma?
1: Wa naman ni magginhawa si Papa nimo. Patay naman eh.

0: lagi mo manming gibiyakan. Ano pa?
1: Iko, nanak. Wala tayong mahilo. Ato, dalagdawaton. Gawa na ang imong ama.
0: Pa! Pa!

0: Ha? Mabakasyon ka o kuta bato?
1: Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Kagilaay ko din sa ato, ma. Eh. Makahilak ko kung magunauna ko ni Papa nga wa na.
0: Lala, sige. Ikaw mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito.
1: O sa kasimana tingali ko dito, ma.
0: Sige. Amping dito, ha?
2: Wali pa nyo kayo ko. Nga, ibakasyon ka din sa mong dapit, gaw lina.
1: Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba?
2: Mau yun. Oh, gila na ito may bawaan, no? Nga, dinhiraday ka maminyo, gaw.
1: Sabak ka niya, gaw, uy. Wala na una-una, uy.
2: Uy, wala may bawa, uy. Tagan ba yan kayong mga gwapo din, he?
1: Mau ba?
3: Ayod!
2: Ay, dali, dali, John. Nakuwi pala ilanin mo.
3: Mau bitaw nga ni Duo ko ninyo. Eh, gusto ko makigila-ila si Mukuyo.
2: Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw, Lin. Si June.
3: Hi, Lin.
1: Hello.
3: I love you, Lin.
1: June.
3: Maunay tinungod, Lin. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ngunin mo. May paglaong ka ko?
1: Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ugwa sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap.
3: Oh.
1: Ugmapuhin mo pa ulit ako sa mandapit. Kung tilanay ko ng imo din rin ako, kung disididugit ka, ato ako sa amo, sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka na ako, aw mamana sa kunin mo.
3: Ah, sige. Sige rin. Sa sunod buwan, buwad ko sa inyong dapit.

0: Dali, dali. Panginom sa mo, kainit kaayo. Dali. Dali, oh.
1: Lala.
0: Dali, ari mo. Ma!
1: Lala.
0: Unsa man, ma?
1: Iyaw, unsa man ka, diha?
0: Nagpainom ko sa mga kanding, ma.
1: Biyay, isa nag-ibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka.
0: Ha? Kasi bisita na ako, ma.
2: Ako, Lin.
0: Oh. June, nialaki ka. Nakadumdum lagi ka din niya sa...
2: Oo. Why di madumduman? Labi na akong gugma magsuko. Diba, ningon man ka na ako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam so kang mamanan ako. Manang niya ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lin. Kay love, takayo ka.
0: Chuna.

O ako magtahom nga, tinod anay ba di ay ang kang June di rin ako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. O ako magmahay, nga siyang akong giminyuan kay pinangga mangko niya. Karun, 71 anyos na ko, o may duha mi kaanak, o duha usab ang among apo. Dininalang kutop, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga ito mga higalang, kaagin ni Lena nga taga Lupon Davao Oriental. Uban sa awit ngayon ng pangayo, awit ngayon ng lahan, Times of Your Life.

Ang mga kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamusap mga hikala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa usakaawit. I-address lang ninyong tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hintun sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: kalian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o kuban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan!

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS said health report. Health report.
6: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix, rosemary kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm! Zapcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Diyan naman ang abogado na may mulihok sa pagproseso niya.
2: Kung kinsa man ang tabang gikan by Misael?
1: Gikan sa retiradong general nga si Sir Mart.
2: Oh, mo ba? Kinsa man ang abogado ha?
1: Si Attorney Sam Sandlero.
2: Oh, mo ba by Misael? Pero ukwartahan lang unta ka bay. Ay, di ka basta-basta mabilanggo eh.
1: By search.
2: Kay pobre malagita, maong yanor kang pick up sa mga parak. Human pasingiling nga mo ay nipatay ni Colonel Baluyot.
1: Mao ka na ang sakit ng kamaturan.
2: Unfair gigin kinabuhi sa tao ba yun, no?
1: Taon-saon taman. Kipagkatao man ta nga pobre by search.
2: Ay, abinin mo. Ang angayan untang ibilanggo o ipadangad to sa munti bay? Mo ang tinuray nga nipatay ni Colonel Baluyot.
1: Kung si Kinsaman ang tinuod ng kriminal, pag-ampo lang ganyan siya. Nadili magkasugat ang amuldan kung gawas nun na unya ko. Kay utangon ko ginang yung kinabuhi.
2: Bay amo busagam.
1: Tode, kumusta naman dito ang bahay ni Major Gaspar?
2: Na, inampakindak ng tawa na bay.

0: Madam Cheng, daghan yung gang salamat sa imong gihatag ng token.
1: Oh, ikaw ka na-abli na bastubli ni Jolgastan?
0: Oh, madam. Giablihan na ako uga. Nasigang akong mga mata sa kanagang kwarta ng pulos na glinibo.
1: Oh, kanagamayla na. Kamayla ka na. Naapa ikaw na gano'n niya madawat. Ilabi na kay usan na ikaw kahimpit na talakob sa gulo tumal ka dalagon.
0: Sugo ako, manduoy. Bisa kung sa. Kay andam yung kay kong mutuman. Okay, Madam Cheng.
1: Okay. Sige. Bye, Major.
0: Bye, Madam Cheng. Pagkaswerte ko giyot. Lipay ng batanon nga iring banban nining kwarta.

0: Oh, nanawag na ko di palang yung dugay ang abogado.
1: Si Attorney Samson Liero, Daddy?
0: Oo, oh, iha.
1: Maubi, Dad?
0: Di na ko nung madugay o maabsulto yun unya si Misael sa yung kaso nga yato bang karon.
1: So, sa ato pagiday, dili gid ay siya maong matuod na kriminal?
0: Inosente si Misael. Mituo ko sa iyang pagtugan kanako sa tanan. Dili gid ko no siya ang nipatay kang Colonel Baloyot.
1: Oh, kun mauna, kaluoy ko din niya kun mauna, Daddy.
0: Si Misael mao'y usa sa mga buhing larawan sa inhustisya ni ning atong nasod. Busa angay lang yod siyang tabangan.

Nalipay ko sa kalambuan ang ipahibaw ni Attorney Sam San Liro na tungod kay huyang ang mga ebidensya. Posible ko no nga maabsuelto si ang kaso si Misael. Usaw niya nini mga adlawa. Bisitahon ko ikaw, Misael, sa dili ka pahingpit ka mamahimong gawas nun.

0: Kansay kay sulti na mo, Sir Major. Nga hapit mga kuno di ay makagawas sa bilangguan si Bay Amubus agawon mi sa il.
1: Ha? Ah, mas labing maayo. Aron magkapadayon siya sa pag-alagad ako isip iyang agawon.
0: Kawa ka ba eh?
1: O sa to, Bay Sarge? O sa bala?
0: Wa, Sir Major. Uy, sumtang. Ang buod akong ipasabot nga di man ikaw ni tabang niya aron makagawas. Lain man. So, ay pungon ko. Nga, muanggong ka nga imo sang tao. Samantahon ka eh.
1: Bisag si Kinsa pa nga Punso Pilato ang gusto mo tabang kang Misael. Ukirkid kay Kuhana. Apan, ako pagyahapon mo'y ilho niyang agaon ugwa na ilain pa.
0: Sir Rudjam.
1: Sa?
0: Major Rudjam. Sir Major.
1: Ayaw kong bugal-bugal eh.
0: Sorry, Mr. Major.
1: Agaon pagyahapon ko ni Misael. Og ako pagihapon ang magbuot sa mabahimo unyang dagan sa iyang kinabuhi.
0: Tibaw ka, Sir Major, sa among panagsulti. Nakapuntaan na biyagi siya, Sir Major. Ngano kuno nga, huwag makaigihimong tabang niya nga unta. Kuya, makaigibidin siya batok niya.
1: By Sarge, una sayo pa lang mo og si Misael unsang akong paningkamot. Baya, panusaon ko man. Saong malaging nga naaman kita'y husgado.
0: Atik, atik. Mabaday, Sir Major?
1: Kung magagawas na niya siya, kay expected naman yun. Nga mag-absuelto siya sa kaso. Apan kinahanglan yun nga mualagan sa pagpalik na ko, Bay Sir.
0: Sigbalik!
1: Ha?
0: Mamungod ka, sig...
1: Sa?
0: Walay.
1: Pangag sa ilong tarong niya, Bay Sarge, ha?
0: Samang ka, eh, kalimot ko midyante ko. Kusugugod, Mr. Major, samang ka.
1: Kinsa ka tumusupak ni Major Gaspar. Mamatay ug dili oras, bangag sa ilong.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Boost Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gatuad tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabrihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
11: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Nagkasabot ka ba? Ha? By Sarge?
14: Kasabot man. Pero, abin mo, Sir Major, ang itabang biya ni Bay Amubus Agaw Misael, mao ang kaning general nga si Sir Mart, o ang abogado nga si Atty. Sam Sanlero.
13: Ipanawat, Misael, ang itanyag nilang tabang. Apan kung gawas nung naunya siya, palikaya siya sa maong mga tao kay mamahimo gid unyang miserable ang iyang kinabuhi.
14: Sir Major.
13: Dali ko magatugot na mo alagad unya siya na ng mga tawhana. Kay kaaway ko sila.
14: Mabaday, Sir Major. Imo lang untag itabanga si Bay Misael. Diba, Sir Major?
13: Inong Bay Sarge? Ayaw, pagbot!

kinahanglan nga ako og gining magkumpirmar bahina. Kaaway ko si Retired General Mart Oknes. Busa, nakahukom ko nga di na lang yun ipadawat ni Misail ang gitanyang kapagtabang nini.

0: Misael, kumusta na? Ha?
1: Major Gaspar.
0: Kumusta na mga kadin, he?
1: Niyayin taon. Nag-antos sa salaod nga huwag ikoy kalabutan.
0: Pasti lang. Sorry yung kayo nga karon lang ako na ibalik sa pagduaw kanimo din, he. Diba? Ay, kinigong kabisi. Apan kanunay kong nag-follow up sa imong kaso, skorte. Wa ko magpasagad ni ini. Bisang pa man sa kabisi.
1: Babaday, Major?
0: Oo. Kanunay mga ganitaon kanay kong gi-appeal sa akong mga prayers, mga pag-ampo, misa. Taw-taw naman na ako ni gipalihok ng imong kaso.
1: Wala man ako magdahom o tabanggi ka ni mo, Major Gaspar.
0: No, dili ka na mahimo. Tungod kay ako paghihapon ng imong agaw.
1: Dili na, Major Gaspar.
0: Misael, obligasyon ko paghihapon nga tabangan ka. Kung ayaw na, pabuta ang tabanggi ka sa laing mga tao.
1: Na sila si Sir Mark o si Attorney Samson Lero nga mitabang na ako, Sir.
0: Balibari sila, Misael.
1: Major Gaspar?
0: Oo. Oh. Balibari yun sila. Ayaw og idayon ang pagdawat silang gi-offer nga tabang. Kay ako, mao ang tinuoray nga makatabang nimo og dili sila.
1: Ang imong tabang nga diara kutub sa lagala, Major?
0: Oh, hinampak ka maka. Ayaw kong ina niya na, ha?
1: Pasaylo ako, Major. Apandili ko sila kaaway.
0: Kaaway mo gihapon sila. Kay ako man mao'y imong agaw.
1: Diin ka man di sa mga panahon nga nagkinahanglan kong agawon tungod sa akong kinagatan, Major.
0: Ipasabuta na ka. Sabta ko. Wa ko ikaw pasagdi.
1: Pagbayaran ako na bilanggo din eh. Kung matod pa ni Bysards, daigo ka naman ko nung muingon nga naihusgado nga mo'y magtimbang-timbang sa kong kaso.
0: Nakailagi na gina ko. Ako'y klase sa tao nga dili gud gusto og daghang sulti.
1: Apan pulos ka ng pag-arpar, Major.
0: Pagkihinampak.
1: Gidawat na ako ang gitanyag na tabang nilang Sir Mart uban sa abogado. Gihimon nilang paspas ang nagsaguyod unta ng proseso.
0: Ay lagi pagsaligan na nila. Kay dili sila kasaligan.
1: Sorry gid kay Sir. Apan prang ka nga pagkasulti. Mas misalig ko nila kay Nemo.
0: Oh, kiinsulto ba ko Nemo?
1: Depende na Sir. Kung on sa imong interpretasyon.
0: Pagmahay kagad unya, ningi mong gibuhat, Misael.
1: Ulang simana ko pa lang sa akong pagkabalhog din hingaway sa ug ikaw na puno sa mga bakak na pasalig. Gitunglo ko na ang mga adlaw at ang higayon. Kung nga nung milaom pa ko sa mga pasalig ni mo pulos bakak, Sir.
0: Tingali ba ya og tunlon mo ra unya kanang tanan imong gipanulti karon? Nihimo kag dakong sayop nga desisyon nga imo ra gyud uniyang mahayan, Misael.
1: Kinira sa mga kong ikasulti, Sir. This is not a mistake, Major Gaspar.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
5: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy! Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sapra og Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og Family.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

Pagihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nisamot ang kahimtang sa business confidence sa nasod alang sa ikaduhang sunod-sunod nga buwan, ni atong buwan sa Abril, subay sa nagparayang kagubot sa Middle East, ang maong kalambuan sa mga naghatag ug kabalakas pagtaas pa sa inflation ug pagmahal sa mga operating costs. Base sa wahing dato sa Central Bank, ang Business Confidence Index sa nasod niabot og negative 35.8% nitong Abril, nga nitibugsok gikan sa 24.3% nitong Marso. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, sa Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
7: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabili nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: The bottom of stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Said Health Report.
5: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung anong gihatag ning lolo ni mo kinipayaga.
2: Huh? Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipang suksok si Papa din eh. Uga mo ning pangitaon. Bahala na og magkuba ning payaga.
3: Tiya. Gaw. Buhiin ang martilyo.
4: Aray! Aray!
2: Diyan niyo sabah. Buhiin ang kamot ni Poldo.
3: Dini na ko buhian, kundi niya buhian ang martilyo.
4: Aray! Kasakit! Diyan eh!
3: Buhiin na.
4: Ayoko palaguta. Maon naglingi kayo na. Nga magkaunod at pinatiyan na yung magparinti. Aray! Aray!
2: Ambi naman ang ayaw pag-apil-apil, Mikmik! Huwag kay labot na mo!
5: Ako lang giluwas si Poldo, manang. Kay mauna yun niya siya ining martilyo nga iyang gigunitan.
2: Oh, unsa?
4: Oh, buhiin ako. Diyan eh.
3: Buhiin na.
4: Panuhay kang igawa ka. Takin ako ka, mami. Bukilupang.
3: Masailuan lang gito na, oh.
4: Ha?
3: Sorry. Unsaon nga, ang ako namang payag ang imong gubon, good?
2: Hoy, Johnny! Pamahawa mo din his payag!
3: Kamo ang pamahawa, ti Alicia. Samtang makapugong pa ko sa akong ipon! Kaugoon na sa ko!
2: Johnny! Parinti ta! Dili mahimo nga imong bingon na yun! Bye! Ay, buhiin ko!
4: Johnny! Buhiin na si Alicia, Johnny!
3: Wag! Tihalang kasi imong giyakan. Kay kun muduol ka diri na mo, lupad kid ka!
2: Poldo, tabangin mo! Tabangin ka, aray!
4: Buhiin lagi si Tia lagi, Johnny!
5: Ala! Tuan na! Kaduki na lang good na ninyo si Abay Johnny nang. Champion ba yun na siya sa sukmag is the prince kansada nang.
3: Pauli na mo, tiya. Pauli na mo. Ayaw na ninyo pasipad ining payag nga giangko na nako.
2: Animal ka, Johnny.
3: Papaka ko, Bin. Papaka ko. Aron makatilaw ko dugo sa akong parinti. Sige na, dali. Tiya, alam niya, tiya. Tiya. Dagan lagi. Karanti lagi dagan.
5: Parehas o dagan ako na, bay?
3: Bitaw. Pero, may na lang nga, naaptan ako sila din hinga. Nagsigig duktok sa ligi.
5: Mananawang yung kwarta sila eh. Huwa sila makontento silang nadawat. Unya, ila pag yung giangkontanan nga alkansiyas imong lulo.
3: Pasagbina na sila, abay. Mata may mo. Ingon sila nga mausap ang naong sa tao, nungka ang batasan.
5: Oh, kinahang lang usbon yun na nila, abay. Kamu na lang yun nahibilin ining kalibutan na, God. Unya, magunay pa mo.

0: Nendo, nasubay mo na ba ang tanan kong pagpasabog? Nendo!
1: Upa! Nasubay, eh. Ako ning timanaan pa.
0: Mayo, mayo. Kinahanglan katunon mo na ang dakong tinubdan sa tong kwarta.
1: Oh, opa.
0: Minilyon kene, Dendo. Minilyon.
1: Oh, opa. Minilyon.
0: Busa, tunigyod ang tanang pamaagi.
1: Oh, opa. Akong tunang.
0: Isodyod sa utok.
1: Oh, akong isod sa utok.
0: Gikan ka ron. Mag-practice ka na sa tanang batang sa pagpanalipod sa kaugalingon.
1: Mag-practice ko pa.
2: Mayong odo dito.
1: Oh, diyan ka gikan.
2: Dito ko sa minteryo. Nag-interview ni Johnny Altroso.
0: Ge-interview ni mo ang anak sa mga ungo.
2: O, tito. Umaw niya ako nakuha.
0: Oh, uy. Ambi ka ng hulagway ni Pilo.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasul kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Ang lamig!
3: Teka, yakapin kita.
19: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
19: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
19: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
2: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
11: Si Pilogyot kani niya sa retrato. Oo. Oh, ug niya siya sa mausoleo sa mga Alkira.
7: Oh, Alkira?
1: Nakailan ka ng maong mausoleo, Tito?
11: Oo. Oh, nakaila ko ada. Usana sa mga dato nining dapita sa unang panahon.
1: Unsa?
7: Uy! Mas labaw pa sila ka nato kay nato, papa.
11: Labaw pa ka nato, Dindo.
7: Unsa? Pero, kita may labang kwartahan karon, di ba?
11: Oo, oh, sa pagkakaroon. Pero sa una, kumingking lang kining atong kayutaan sa ilang kayutaan o mga negosyo.
7: Maoba?
1: Unsa man sa ning gibuhat sa tigong? Anong gitudlo man niya ang nitso?
11: Dili na maklaro ang nitso sa kakaraan.
1: Mahimo din ako ipaklaro, Tito.
11: Sige. E paklaro ka na aron mailhan ko kung kinsang nitso karang gitodlo ni Pilo Ungo.

0: Ayan. Ah, Kutasa. Uy, sakit pa nila ng akong kamot na gigonita ni Johnny.
1: Masukol naman mo si Johnny, tiya.
0: Ah, way buot, tauhan na.
1: Pero doon na pagkikwarta ang dinagawaan si Lolo sa payang sementeryo, tiya.
0: Dako ka na ang posibilidad, Poldo.
1: Kung mauna, ato ginikuhaon siya.
0: Ato lang unang palinan si Johnny. Kay basin ma-interesab siya sama na to.
1: Bito sa mga?
0: Ayun sa man, uwa ka hay sod ang kawayan ng imong gimartilyo ganina.
1: Ambo tagaja?
0: Ay diin man sa gaatong martilyo.
1: Dito matos payagdaan.
2: Abay, dili kaos tong imong iyaan sa iyong pagduda na doon ay kwarta si lolo ni mo nga ni ara sa mga haligi sa payag?
3: Posible nga husto sila, abay. Pero, di man mahimo nga tuning bukon ang mga haligi, uy. Matumpag yung payag.
2: Oo, maosab. Di sab tingali magkahuna-huna ang imong apuhan, ana, uy. Kay haligi na gud na. Unsa man ang naa sa suok?
3: Ha? Asa?
2: Kada bang nasuok?
3: Uy, kahon man ni sa pagpamanday ni lolo sa una. Naa din niyang tanan niyang hiraminta sa pagpamanday. Uy.
2: Kakumplito gud anang galamiton sa pamanday si mong lolo gud.
3: Ito, may tigib. May silsil. Martilyo nga gamay. O dakusad. Kung saan nagisuwat sa takob ni lolo?
2: Bahandi human sa kamatayon. Naitubag sa bus. R.I.P. sa likod. Ano sa?
3: R.I.P. sa likod?
2: Yawag yun mo apuhan ba dyan niyo eh. Dakan man kanya siya mga tigmo-tigmo agukoy. Unya na tamag-asoy.
3: Maginis lolo abay. Usahay. Maglabad na lang kung uusin yung mga gimmick.
2: Mao ba?
3: Pero, nagkabati naman ko rin linya, ha? R.I.P. sa likod. R.I.P. sa likod. Oh, gusto? Si Lulu, gaya po nang akong nadungkan niya misulti, ana? R.I.P. sa likod.
2: Unsa?

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usab man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
2: Kasuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid duro na eh. Gani ay. Nag
1: ha. Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mura na.
1: Bukid sa
2: ganing.
1: Tugnan.
2: Oh. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisyot
1: ko. Taka ka sa bukid, di ko kasaka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga iha.
1: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
2: Makakaskat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Sige pa ka namin mulay.
2: Sean.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo edad.
2: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality. ECS.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray. Pasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray. Pasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilan.
2: Tanyers kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atom kagahapon. Sama sa usag kanin nung nadili mo biya karako.
3: Maunia. Gipaabot paghihapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanis. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: ako ning sa ang tanan.
1: Pero may nahimong kaayuhan ang pagkawa kaganinan ni Elaine, Nay, Jenny. Kay kuno pa siya mibiya kaganina. Dili siya makita ni Amy.
2: Oh. Dave.
1: Nakita ba nimo kaganina, Nay? Ha? Ikaw, Jen, di ba nakakita ka? Huwag ko itukmod ni Amy. Diyang ako siyang gigakos. Gipasagdan ako niya, migakos niya. So, kuhay siyang giingon na ako kanilagto. Nga, dili na ko niya tagdon. Kung ako masyang ikakita pag-usab, bisan asa nga dapit. Itugutan ko ni Amy nga gakson siya, Nay. Wala siya masuko na ako. Mahimong mubalik na siya na ako, Nay.
2: Mahimong wa ka lang niya itukmod kay mauwaw siya kay na inagang tao.
1: Dili, Nay. Lahi ang akong nakita ka ganina ni Amy. Ingunog sa gimingaw sabi siya namon, Inday. Di ba, Jin? Ay, kita ka, Jin?
2: Nagpiyong, uy, nakatuog na tingali.
1: Ah, kingog pag ito ganina? Dali aras na nakatuog. Hingatugon ganun ba yan, uy?
0: Ikatuog ko na lang ang kasakit ka kung kipatang karoon, Dave. Kukunta. Sa akong pagmata, nawa na sa kinig pagpatinga.
1: Nay? Si Inda Ellen ron ang mihingos, Nay? Si Aaron?
0: Oh. Kikupta nung kipis na tinanay ang akong kapwa.
1: Isang Daron? Si Jenny? Na? Hugo na? Si Punon Pagyod?
3: Sorry, Nay.
0: Kamalipayo niya, Karoy. Kumaniya makita pag-usap si Emmy.

0: Sabi ko bag nakatuhog ka na.
1: Oh.
0: Ikaw mali na yung nagtikaw-tikaw sa kusina.
1: Niinom kong tubig. Nakatuhog pa ko ganina sa biyahe.
0: Oo. Bitaw. May hagok kun ka.
1: Happy kay ka, no?
0: Kabantay ka?
1: Ganina ra.
0: Si Amy gyud ay ang akong kalipay. Kaya ako lang siya gikakita bisag kadit lang kaayo. Ug nagakus. Ingon na nini ang kalipay ng akong gibati. Unsa pa ka kung mabalik na siya namon, Inday? Kung mahitabo ka ng higayon na, ako na siguro ang labing malipayong taon yan ng Adlawa. Kung mabalik si Amy, doon na niya ako'y katambayayong sa mga negosyo.
1: San Roberto de ay, di ba gitabangan man kaniya?
0: Oo, pero lahigid ko niya si Amy. Mas maayo ba yung nga mangunay ka sa imong negosyo?
1: Ikaw di ay, waday ka mangunay.
0: Mangunay, sab. Pero, iyon gani ko nga katambayayong.
1: Sige
0: kasabot, katambayayong? Katambayayong. Kay, mo na ipapil sa usa ka asawa. Cute ang ginang ilunga, uy. Kami, kipisilito na yun.
1: Sa muka, uy.
0: Uy. Nangwakli na eh.
1: Ngano ako mang ilong imong pisliton? Pislit na tong ilong ni Emmy.
0: No, yun sa man ako pagpislit nga, wa man din he.
1: Mao na diha, wa din he. Ako ang ia. Kita ka? Ako, di ba? Ako ang ia, pero wa ka makakita.
0: Ha? Huh? Kasi naging nga, wa ko kita. Kita ko nimo eh. Pislitan mag-inar ko imong ilong. Kita kayo. Papislitan ko sabi. Yun, hindi papislit ay.
1: Huwag ko makasabot kung buutan ka, balanggit ka, ayo, Dave. O uplok ka.
0: Unsa?
1: Ang buti mo.
0: Oh, asa naman ka? Uy, istorya pa ganita.
1: Tuhog na ko. Iduka na ko. Pahala ka diya.
0: Oh, iingon ka. Huwag ka duka. Kaya nakatugas biyahe. Huwag eh, klarong bayhana eh. Pero, unsa to yung gingon ganina? Sobra ko kabutan? O uplok? Ha? Huh? Uplok ko?

0: Ningú ja a tovall. Ja, ja no sé quin toca per un pobre.
1: Ai, ai. A petar que es guisol tiene gent, no?
2: No que sabut que vaig. Mai mon, dili la si gini ang muhinga na kunyana, pero masaya ako mai mo. Mahal ka na ako si Amy. Huwag bisan pa man sa iyang gibuhat. Niya pa man gihapon ko nga nagpaabot sa iyang pagbalik. Andang paghapon ko sa pagdawat niya, bay. Ingon anak na ko siya kamahal.
0: The big question is, why man, ha? Nga no man?
2: Dili ko gustong mahilaing manginahan sa akong anak, bay. Gusto ko nga matibuok ang among pamilya. Gusto ko nga hatagan og kumpletong pamilya ang akong anak. Kay wa ko kana matagamtami.
0: Matag man Jenny ni mo bay.
2: Usan? Ngano Jenny man?
0: Kasi may na kanon na ikaw ba ni mo, di ba? Og si mong anak. Siya na apirmi.
2: Sa pagkakaroon. Pero kung mabalik na unya si Amy na unya ang among ikauban kanunay bay.
0: Kung mabalik, og di na mo biya pag-usab.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulub!
4: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagad ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila na nimog kuro sa may mga pamati na nila.
8: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Hupiaw na sad, hupiaw na sad. Ano mga tingog? Siradong bukog? Ha? Ano man?
1: Oh. Ay, kung mabalik na namo si Amy, nakasiguro ko nga dili namin niya biyaan pag-usab. Kasabot ka?
0: Takto gisulti. Gini naman na. Yung sama niyong pagsiguro, bay.
1: Kaya makahatag naman ko sa tanan niyang panginanglan.
0: Pasiloa, bay, ha? Pero, naong yung kwarta itong bayan, ha? Bay.
1: Ayaw gan lagi mo niya na si Amy, ha?
0: Hindi nga gani kong pasiloa ako. Pasiloa ako, kay mauna akong nasulti. Pero, amigo, ta. Suot, ta. Kung sa may ako nakita, bay, mausin ako masulti ni mo. Ano ba?
1: Imo ng opinion. Pero, kung may mas nakailaman ni Amy, kana mau ako, Bayberto. Nasayod kong mahal pagyapon mi ni Amy, hangtod karon.

Pila na ba ko kaadlaw din eh, ni maong pension house. Matag-adlaw ko nagbayad din eh. Wapasaw ko makakita o akong kabalhinan. Yan ni ara din eh sa syudad, gabarato lang unta. Kinoon, mahal kid ni. Kay ni aman din eh ang mga trabahoan o ang mga eskwelahan. Bahala na lang tingali. Balikon ko na lang katong 4,000 nga kwarto. Bahala ka may basta kay ako rang usa. Kadili ko ganahan nga may lain kong ikauban sa akong puyan. Kun mga pangman ko, kinahalan usab mo makasood na ko trabaho. Dili may mo mahurot kin ing kwarta nga gikan sa akong alahas. Dali ra gyud unya kin imahurot. Kun maori ko haan ako sa tanan. Sa abangan, sa tubig, kuryente o pagkaon. Pero unsaon ko man. Maglisod ko sa pagtrabaho sa gusto na kong trabaho kung wa ko ikapakita nilang credentials. Ngano bang inguman ni inikalisod ang kinabuhi sa pobre? Makabwisit. Mawagit kinihinungdan nga gusto d'yo kong madato. Pero buwisit ang kagayunan. Gitugutan lang ko niya nga makapahimos ni ini sa makadiyot lang nga higayon. Kung nasayod palang unta ko nga mabalik ra ko sa ingon ni ini kalisod. Dili ko gudunta usikan ang kwartang ako nakuptan ka ni ato. Mas gamiton ko pa unta kini sa tarong nga paagi. Mas gamiton ko pa unta ang ako utok. Hapo na. Sakto na ro ikawon. Buka na og ako. Mangita ko og lain usab nga kananan di sa may unahan. Basta paday kun makakita ko mas barato pa. Aron makatipid ko. Bitbiton ko lang eh akong pinalit ng bagong pitakang gamay. Barato rin siya, pero daghan ang masod. May alang sa kwarta nga papel, o naasay para sa sinsiyo. Manaog na ko.

Okey, Nandini. Keadaannya nak ada prinsipal sadar. Balat lah. Beratur man sebab ilang pagkaon din. Dilip mahimu mag-uaw-uaw pa ko. Mag-chosin pa ba ko sa akong kahimta. Dilip na. Wan ako'y angay. Miss, usa ka rice o kining munggos palihog?

0: Shucks. Gilingi ko sa akong tapad. Mubarat ako. Humanam sa akong bayad. Ay, miss. Namoy tissue? Asa yung toothpick?
1: Charitiri.
0: Sige, salamat. Nara di ay. Taghanan na kong kuha ang tissue. Wabi to sila mag-anaw. Huwag nakakuha na sab ko ang toothpick. Ato na ko. Tempa. Murag may nakuha na ko. Unsa man na? Ay! Oh my God! Ako pitaka! Gibutang rato na ko sa lamisang kaganina! Wala din ni sa lamisa! Sir! Nakabatag kang pitaka nga itom din eh!
2: Laman!
0: Dinairan ako gibutang ganina, sir! Nalimutan ko! Pagbaro na ko kay Milahos kong lakaw kay nagkuha kong tissue at toothpick. Unya, dinairan kito!
2: Huwag gani ko kita. Nangagas ni Moy. Patag ka magkagbutang. Dinagay!
0: Ayaw na, sir! Di ba kita rin duha ang natapad ka ganina ni ining lamisa, ha? Imposible nga huwag ka makakita sa kupita ka!
2: Unya, sa may buot ni Moy pasabot, ha? Ngakawatan ko! Sa may gusto ni mo! Gubtun na rin!
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin pang-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget? So

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala, bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapi saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuod nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.

0: Mr. Hans!
1: At ang ginising kagawasan si Elisa, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayako ka doon kakit! Tungod kang bisa nun saon! Kilit ko ikaw madawat nga isuon!
1: Ah! Elisa!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayo gapon ako si Radyo Banda Josephus J.Q. Garros. Tugan Diyos, break. Garo ka po na harunga to sa DataX sa 500. Pwede mo mamatanon ang naanay dad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ang mga superior, antioxidants, nga maoy graputikta sa mga silyo, lapin na mga skin cells, batok sa narabis nga free radicals, o gipagrabi sa polusyon, yoveris, mabisyo, sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa itong balita na ilan na katumabay ka na palagang patay kagapon sa hapon dito sa may barangay Giran, siyad sa Bugo. Nalang kinig na namatay nga si Lorna Espinosa sa IPEL, Secretary sa Anyo sa Gabrigon nga taga dito rasab sa Masicho Buang sa may barangay Gondolopi sa Mauga, siyad. Nasaran kagapon sa 4:30 takna sa hapon, nakita ang kinimoong gababay nga unay ginabuhi dito sa sigutad nga lugar. Hinoon sa pasilag investigasyon sa kabulisan sa Bugo City nga way foul play ang kamatayon sa Mauga biktima. Matunong Diyos, break, karo ka po na. Ito ka ito sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon, nga proteksyon na ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo kini mapuntra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX sa 500, ang atong banit mga taon, internal organ ayohon. Ang DataX sa 500, ninyo batas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation or PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa magagwapo.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
12: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano Everbest decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinsa may nag-inis na ko?
3: Ako?
2: Oo? Oh, hoy! Imo, nakakita ka sa...
3: Nagpiyong ko, oy.
2: Oh. Ayaw ninigus ba, ha?
3: Sorry. Napugos lang ko sa pag-ilis ni mo, kaya dili ko gusto nga masakit ka. Pero ayaw kumala ka. Wa ko nakita. Oh. Oh. May tao sa gate.
2: Ni ano sa tingaling imong mga kauban?
3: Dini ka lang, ha? Ako na magsusi kung kinsang nasa gawas.
2: Maghihikayin ako sa pamahaw.
3: Maayo pa. Pero ayaw una pag-uwi ni Kuya Hansa. Dili pa ko gustog kalalis karon.

Ano, uy? Kalain sa kong gibati, uy. Kauwaw. Tinuod ka itong ingon ni Kent mo sinakita. Pero, ansaong sa niya pag-ilis na ako kundi siya matanaw na ako? Oh, kuy, nagpakaumaw naman yung kaya sa uy. Wala mong ginitawan kay Boat. Makalagkot. Dililigit ko makaharong ini ni Kent. Kinsams ka na may abot. Pahala na kung kinsa na may abot niya. Adon ako sa kusina at makaluto na ako sa mamahaw.

0: hala. Maoban ni ang bay ni Kent.
1: Oh, ikaw ba si Nangason?
0: Oh, ako. Dakuas inyong gate. Ay!
1: So, nang...
0: Aahain man di ay si Ayesa.
1: Magkita na mo siya karon. Magsulti lang una ta.
0: Hada! Unsa pa may atong panagsultihan, oy! Kuhaonan ako ang akong anak. Dili ko musugot nga mahimo ni mo siyang piniriso hangtod-hangtod.
1: Dili ako ang nagpriso ni Ayesa din himanang. Ang ako magguwang.
0: Unsa? Uy! Ang imo di ay magguwang ang maldito kaahiyo og sinultihan? Ganto siya?
1: O nang, si Kuya Hans. Pero wa siya katungod nga mupugong ni mo kung kuhaon ni mo ang imong anak. Kung musugot na si Ayesa nga mubiya sa kong magguwang, ako ni bala sa inyong puyan. Tabangan ta mo nga makita mong trabaho ninyo din sa syudad.
0: Ay, nga nung buutan man ka. Unya ang imong magguwang kay... Sa to siya, murag buang, no?
1: Tingali. Tungod kay lain-lain ni nga tao.
0: Hain mas, Ayesa!
2: Magkapilang una ko. Nabaka sa soldi ang kwarto, Sir Hans, no? Ay, kawalig din yung kinabuhi, awi. Klaro kayo nga nagmaoy ko gabi, ikaw naman ko mahinumdumon siya akong gibuhat. Ako ka siya liliun siyang kwarto, no? Basin lang ba kung ganahan na siya magkapi?
0: Ayesa?
3: Ma? Ikaw na?
0: Oo, oh, ikaw, day. Ako ni. Kinahalang makabiha, day, yung tadinhi ka ron.
3: Nga nang may aman ka? Kisa may nagtulo ni mo yung tapita?
1: Ako.
3: Oh. Ikaw, Kent?
1: Dili na akong maantos ang gibuhat ni Kuya Hans di mo, Ayesa. Maungas na rin ang kitanak ko yung cellphone sa kwarto ni Kuya Hans. Gikuha nila ako o gipangita na akong numero sa mong mama. Aron, mamaya mo din eh.
3: Palayason ako ni mo, Kent?
1: Ibalhinta mo lang lugar. Pangitaan mo kasulag trabaho.
0: Nasugot na lang, Ayesa. Magpalayo tagikan at itong malditong unggoy nga nagpriso ni mo din eh.
1: Ayesa, panglakaw na mo samtang nakatuog pa si Kuya Hans.
0: Hige na!
4: Kisa resulti na yung makalakaw na mo?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
4: sa Paragis Bilabila dili naka mag agwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Why mo biya ining baya gawas ni mo ken?
2: Biya. Kinahanglan ihatag nimo sa iya sa siyang inahan.
1: Sa isang pangutan akong talikdan ba na iyang atraso nako? Ang iyang sa nako?
3: Hoy, hoy, hoy! Ay, ayaw na pamati ni Anang Tawhana. Kay maldito lagi na. Sige lang kung ano niyang baharan sa cellphone.
1: Kung mamaya mo din eh, tawagan na ako ang insik nga nakutangan sa'yo maginahan, Aisa. Huwag akong tabangan na makitaan mo.
3: Ayaw, taon. Kay salbahis kay itong insika to na ato'y mga bata-bata ang mga baboy.
1: Sa isang hukom, kung gusto git siya nga daghan ang magukod ninyo, o anhi mo din eh sa bahay, o sinudihan ko ikaw, manang.
2: Ayaw ka lang sa bahay ko ihan sa isa. Bluff na nga.
1: Bluff?
3: Lala. Ibutang itaw na dong, oy, dong.
4: Hello? Kinsa de? Ano ikaw tawag man, ha?
1: Naibaw ko kunhain karon sa isa.
5: Ayaw yung taon na siya, sabihin ko na hain ko, Sir Hans.
3: Dong, aw, sir. Ayaw yung taon, may ihatag ni Anna Tawhan na, sir.
1: Manawag lang ko na mo, Mr. Lee.
4: Ay, hain si Aisha.
1: Bye. Oh. Ang sarama niyo nuna.
3: Sir.
2: Misubra ka na gid, kuya.
1: Dili ikaw ang angang padagan ining dapita, Kent. Ako na yung baluwarte din eh. O dili imo.
2: Nagpakanautang ka na gid tungod sa imong gugma. Wa ka ni kasing-kasing.
1: Siwi kasing-kasing. Maong nasakitan ko, kay doon ako'y kasing-kasing. Ikaw manang. Kung gusto kang trabaho, sulduhan ta ka. Ikay among katabang din eh. Manglimpyo ang imong trabaho.
3: Patrabahoon ko ni mo.
1: Kung ganahan ka.
2: Dili may mong magdugay mo din hinang.
1: Mahimo kang mulakaw. Pero, ibilin ni mo si Aisa. Daghan pa siyang trabahoon din eh. Pero kung dawato na yung akong offer, makasugod ka na sa imong trabaho din.
2: Kuya, hatagin na lang siyang kagawasan si Isa.
3: Ayaw na. Kung kwarta mang yun ang among gipangita, dodo nga isog, unya-unya kay, pila may imong

0: Nang, kinahang nga madani mo palayo din sa Ayesa.
1: Ikaw magyapoy bangitag katrabaho, ana mo dong. Ang ani na lang mi din eh.
2: Ayesa, andaman ninyo ang pamaho.
0: Manang, magkaluluoy sa Ayesa kung kabilin mo din eh. Ayesa, tingbya. Manglakaw na ito, uban sa'yo mga nana. Sige na.
3: Mag-anam lang ko sa pamaho ninyo, Ken.
0: Ayesa! Ayesa, pamati na ko!
1: Dong. Nga nung mura mang kauka ng nahadlok sa isong.
0: Akong magguwang si Hans nang. Ug ako kang gipani, arong kuhaon si Ayesa. Ipalayo mo siya kang kuya Hans.
1: Unsa mang yun di ay nahitabo din, he? Unsa may saa sa akong anak sa imong magguwang?
0: Namatay ang pangasunon sa akong magguwang. Ug si Ayesa ang yung ipasanginlan nga mo'y nakaingon. Mo niyang gusto niyang silutan.
1: Ha? Nakapatay yun di ay si Ayesa?
0: Disgrasya ang nahitabo. Milabang na si Ayesa sa kasada, mao nga nabangga ang gisakilan ni Kuya Hans ug Kara.
1: Uy, aksidente di ay.
0: Mao na. Pero gusto niyang silutan sa kong magguwang ang imong anak.
1: Tuod sab, no? Pero, pila man sa iswildong Ayesa din, he?
0: Wa, siya iswildo nang.
1: Uy!
0: Gusto siyang ipuli ni Kuya Hans na namatay niyang pangasaw-unan.
1: Iyang pangasaw-un ang akong anak?
0: Dili.
1: Oh.
0: Gusto niyang himuong ulipon. Busat ang bagi si Ayesa ng uban ni mo. Ibalinta mo lain dapit.

0: Hello, Hans.
1: Glenn.
0: Hans? Ano bang nanawa ka? May naitabo ba ni Kent?
1: Wa. Pero gusto kong matrabaho ka sa mong kumpanya. Part-time.
0: Wansa?
1: Kuluwa kay Lingaw.
0: Gusto kong full-time.
1: No, sige.
0: Asa mo kunin mo i-assign?
1: Sa marketing.
0: Okay. Sige, kanos ako mag-so good?
1: May meeting ko karong hapon sa staff. Kinahanglan tuwa ka. Alas dos.
0: Copy. Asa ang meeting?
1: Sa office.
0: Okay.
1: Bye.
0: Bye! James! James!
2: Oh, no. Kung saan ka? Kaya ito. Ay, karan. Ano ba? Ganiya, guulgi ka sa tanah. Karan, niyayag na sa ilong mo. Ganong galipay ka?
0: Nag-anak kong kinsa ang nanawag.
2: Imong tito?
0: Dili.
2: Imong tita?
0: Dili.
2: Gita man.
0: Si Hans ang nanawag. Iya kong kiuferan og trabaho.
2: Ha? Huh? Uy, milag...
0: Ano sa milagro? Ano sa milagang milagro, ana?
2: Ay, di mong good mo suon na ng Hans. Good? Ano nga tagam ko niyag trabaho, be?
0: Kung ano sa may nagpaluyo ini, o na ko'y labot. Ang importante nga maduol ko permi ni Kent.
2: Yay.
0: Kinahanglang magpa-parlor ko. Uspo na ko ang salsa kong buhok. Kinahanglang guwapa ko nga makita ni Kent.

0: Ayesha, uban na lang sa mong mama.
1: Ken, may trabaho ko. Ayaw na kong sa mukha.
2: Hain man ang mga silhig din, he! Ha? Kay panilhig ko.
0: Nang ason, ilikay si Ayesha kang Kuya Hans.
3: Ayesha?
1: Oh, Sir Hans?
3: May meeting ko sa opisina. Limpihin akong kwarto. Huwag kayo pasulig lang yung tao, ha?
1: Oh. Umutrabaho na siya?

Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak, 10 minutos, di pa mag alas 5 sa kahapon.

Sad Afternoon Tomato Yoto Lobos. Welcome, welcome, welcome, welcome sa itong katulobanon, ninyong tulobanon, akong tulobanon. Saksak sinagol. Hindi ka po sa overall number one nga si Bianan sa Kabisan og Mindanao. D-Y-H-P-R-M-N Zero! Ato mga kamusta, ato mga tigpamiran sa Kabisan og Mindanao. Dini sa pinaganatong probinsya, Subo Baygala, Cebu Province. Province-wide, kumusta mong tanan? Nationwide, tanang ang mga lugar nga mabutong Sibya itong broadcast karong kapuna. O sa worldwide via internet, sa itong social media platform, sa Facebook, YouTube, o uman pa. Yeah, 1, 2, 3, 4, yeah, come on, woo!

한 곳 다시다만 뭐라라 막 뭐 버와이랬다 하고 뭐 후황우시 자들아 라고 막 띵빵은 아 고모사 고모사 고모사 고모사 먹더라 망이나도 비서 DYSB 남스카 피스카이 서박 라와스카 바스코 가임숙 서박 라와스 간다식 서박 도망 서박 프로블리마 그리스탈은 막 방수와이 링두릇 가시스티마 스칼리부터 바이가라 Pusa dasik lang takalunay sa matagadlaw! Ay, wata kay baos panahon! O ginan lang Boy Scout o Girl Scout na perme, always ready! Sa tanag mga kalungsuran, mga sikpit ka mga probinsya may galang, silingan sa probinsya sa Sugbo sama sa Onsuman! Atong naon pagpamusta ang mga Buholano diha sa tanang mga kalungsuran nga sakop sa Bohol Province o ga sa atong gabaga kay Sunan Sab sa Sikihor. Sa Leyte, Masbate, Diggers Group of Island or Kotob sa tanang maabos sa itong Sibya, no? Sa itong broadcast may gala din sa tanang kapupunan. Tanabaga lugar dini sa probinsya og Jamasikbit kag probinsya sa Visayas og Mindanao.

0: Pabawi tak pabawi, pabawi tak balik one port, pabawi tak balik one port, bayar aku kas para magligtik-tik-tik-tik tinda dere. Manang hinahina ng QJ, hinahina ng QJ! Once again, welcome sa Tulubanon, Saksik Sinako! Tinigyan po sa overall number one ng Sibianos, Kibisanong Mindanao, DYHB, RMN, Cebu, Cebu, la-la-la-la-la, Cebu, Cebu. Sa'yo ta nagsugod ba igala, no? Wa mag-alasigo nagsugod na yun ta. Kanang dili ta, ingong nasugod ha. Kanang sugod yung mga igala. O sa na sa malungsod sa probinsya sugod, sugod Katmon, Bugog, Bourbon, Tabilan, o Tuburan, o sa mga. Start lang, ato yun nga, mag-English pa ka tagamay. Nag-start ang atong programa, you know? Dito may nga nagsugod kay murag mako nang unahon na mabahin nang unahon sa mga tao nga nagsugod abi lang sugod Katmon Bourbon Tabilan Tuburan Bugo Tabugo. Ya tunay na pansin. Radyo Man JQ ang inyong ikaoban ng total sa is Ligatok Baragubas Tulubaron Saksak Sinago. Sit back, relax, enjoy! Og garot atod, the free shout-out na mo tatod, ha? Shout-out! Mrs. Lobo sa comment section, kaya itong i-shout-out garot atod! Libre ni waybayad, ha? Free, free, free! Karang free ba nga? Free, kuhan? Sakay? Dos minutos na sa tipa mag-alas 5 sa kaborde sa kaparagubas sa itong katulamanon sa sinagol ato sa mag-umusta ato mga amigo ha ato na akong si Kwan kaling okay alright ano ba ito sile sile ngunang kahalukan eh Lion the Lion King pero kinahan mo sa kong kabayo akong gukto siya yun niya. Nakasakay ng gabayo. So, here! Oy, ni Honong, ni Honong! Magpabakak mo sa akong binuhing ino! Oy, ibe... asa man ang ribita na nag-aw-aw na? Nag-barking-barking niya? Ero, asa man kami kong ino? Puslan mga waka nagpakita ng imurang tingog may imong ipadungog sa ko waka pakita personal at tatawagon ng atong bakaron atong himo nga balbakuwa. Sa mga bakahan na murag binuhing lawyer ni Ibis. Okay, sit back, relax, enjoy. Ha, tataon, tataon. Ah, tataon. Say. Orang nasigin na mo, ganahan taling mamina mo, anin. Waite, Blake! Huwag nagpakita ng duha. Imposible ni nangyuhan. Igbukog ito sa mga five-star hotel din sa Cebu City, Bagala. Kay, ang ina natingo akong nanugog. Huwag magpakita rin sa kontuan. Basit kung ano. Ayun, nara. Hesa! Hesa! Hesa! Hesa! Ah, nag-iso na tabang! Tabang! Pangayog kong back up ng ako mga amigo, may abe ato, araw mo gawas ng iro din sa ako, narsis bot ka si White, is Black, ni Adri sa akong tumangan na. Eh, kuya wala ko. Layan! Tabang! Help! Layan! Layan! Kinanglan mo gawas ko. Ana-ana si Gringo. Yeah, mga hombre. Kinanglan mo sa kong gabayo. Kinanglan ko gawaran si Senyorito Ernesto, Senyorito Giraldo, ha? Go!
1: Ah, on top ng alas 5. Watay kong oras, my God. Oh, oh.
0: On top ng alas 5, sa kapono, nagtuog ko gumana akong programa, alas 5, pag unto pa mag-alas 5, di, magsogo na atong tulumanon, ha? Busa, ubanik ko ninyo, hangto, di kahumaning atong tulumanon, ha? Ubanik ko ninyo, hangto, saka. Alright! Alright! Nagtuog kong nahuman ang akong programa kay untop ng alas 5 niya, alas 5-1 pa day, start ng atong programa! Yeah! Oh, ho, ho!

Satu dengan sayur pursur bagi galah. Assalamualaikum. Nah, singkong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebagian kira makin atau siapa kemusta atau kebaga keng sudah mengetik pemeran baga followers gawas sudah sudah lebih dari 9 es baikala ubay-ubay dagang-dagang tadi nga baga listeners baga follower dia no 9 es baikala basa ingon aning masa diwa es baikala pertinagahan ng follower nga gikan sa gawas atong mga Pinay mga Pinoy nga mga OFW kumusta mong tanan. Nasa iyong pistol kumusta mong tanan. Palakpak means okay, that's all right. Kumusta mong tinan, mga FW, mga followers sa New HB? Okay, kayo. Ay, why problema, ha? Sige lang, relax lang ta, ha? Relax lang ta. Gistam ko wadas itong ibati karon ining pangitabok karon sa itong nasun magigala, no? Relax lang tayo ta, pagpapadas itong ibati. Kay kung pagpadatas ibati, di mayong resulta. Relax, presence of mind, positive kanunay. Dili, negative, positive kanunay. Unya, dasig, no? Inubanan sa pag-ampo, o pagkugi, o pagpaningkamur. Diba? Diba, Father Nestor? Pastor Loy, Pastor Gerald? Ano man ang live yun? Diba takay ba itong kinabuhi karon? Mo nang kinahanglan nga, ready tak nanay, andam tak kanunay, no? Sa itong may adlaw nga mga panikaiskaisikay, kay wa takay ba os panahon, ugma, susunod mga adlaw, susunod nga mga kuan, nga doon ay hitabo, doon ay mga pagsuway, doon ay mga kalisdanan, or ang katapusan na, wa takay ba o ba? Mo nang, atong panahon sa Nui Bito, diba? Sa istorya sa panahon sa ni Nui? O, katong mataos na umang kaibaw, no? Doon ay na mga sign nga, kana, mauna, mauna eh, pero kumpiyansa kay matao. Pag lunob na, wawa na. May ngontag, ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan ng pagbasul mo. Mawang katahang kanta, madali na. Di pa sa programa. Ato katawa, baby. Ato katawa itong, kuhan, baby. Ari, makakadama tayo, kuhan, eh. Dati lang tamukan ni kuhan. Katong kuhan, no? Atong kantaho ni Miguel aron na mahinuklog ang atong mga tigpaminawan. Bisa nita ka mao mo kaganta ni atong kantahon, no? O kani. Miko na be. Kani ko na be. Sa so, natong kanta ni. Okay ba? Oy, oy, oy. Mao ni, no?

0: ada na beri offer mereka. Ah, di ba? O katugantaha, may gala. Mauto! Ulahin na ang pagbasol. Di ba, Boss Benz? Benz Riz Tulogan. Magpamina ni Boss Benz diyan, no? Sa Sitsu sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Nga kanunang maminaw sa DWSP, bisa magbiyay, bisa mabot sa Dumaguete, mabot sa airport. DWSP, paminawon siyang sakyanan, may gala sa estereo. Nakatatak na siyang 6-1-2. Ay lang inyong irambula, alasing ko, ha? As may ngagong 6-1-2 niya katong mga sugarol, makinungog 6-1-2. Nawawa, tawa. Paminaw si Jikyo, tawa 6-1-2 lagi. At pinapustahan ng 5 karo, wala si Sinubi, ay karong gabi, ha? O niya, wala sa kayo ba, o day, mautong among frequency, no? 6-1-2, o niya, ang nakapaminaw, nalahin na minaw, pamingo dun. Awa, paminaw, Jikyo, awa, minaw, 6-1-2. Di, ato ng istil trambol, biray, dahil yun na karong alis si Sinubi, bullseye na. Ah, di ba? Anang, relax lang mo niya. Relax lang mo, relax, baby. Manang akumot pasabot nga. Naisamas, kanta pa magyabo ni. Naisamas, kining lyrics good nga, ulahin ang pagbasol. Nindot mo, ginin, no? Ang kan ba, imong ko ng mga lyrics, no? Asa to lyrics, ba? Atong tanaw ng lyrics, ba? Ano ba? Atong ikaw, no? Ano to lyrics, ba? Atong, ano? Oh. Ay, sa, oh. Ikong ako, kanimo nagmahal, lawas o kalag, gitong yan ang dalan, apan na lugol lang, kay nagloib. Ano, nagloib? Laliman mo, anak, nagloib? Ano, asumit? Nagluib ka ma! Ay, magpaminaw ni Boss Lloyd Torrefel. Kadugong Lloyd! Kumusta ka, Kadugong Lloyd, ha? Okay na ka sa orat gabi, Kadugong Lloyd, ha? Lloyd Torrefel, no? Magpaminaw niya mo, Kadugong Lloyd. Sa kaniyot ba, asa na akong mga kuwan rin? Okay. Huwap ta ka drama ni. Nagtanaw na, daghan na magtanaw ko sa akong kagwapo ko kay bagong gupit mo ko. Ati nga sila sa akong gupit ba nga, ang tanang mga senador sa black majority kipasag kaso, pero kininagtupin sa ako, wag iningon nga kaysa ito ba na GQ, kaya ito ipan ako. Wala may iningon, bisag usang iningon nga kaysa ito ba na GQ, ito ipan ako, waman. So, dili ko mapasag kaso, ane ang mga black majority lang sa Senado, ha? Ah, di ba? Mau na diha? Diha ang laay yun. Si Boss Riniripa, nagtanaw sa kagwapo, awa. Ingo si Boss Riniripa, agwapo, at gwagtupin Jikyo, mura magsikuan na Andrew E. R. Sa to, breaking news? Atawa, si Louis Torrefel, og si Boss Vincel Istuluga, o mingo no, kuya wagtupin Jikyo, mura si Andrew E. Anya, si Andrew mo man ay nikanta sa atong Team Unity. Karuan, team War naman rin din naman Unity. Team War. Diba, sa atong pag-imaging leksyon, si Andrew mo may nagkanta sa Team Unity. Siya may nagkanta ito ng boom, boom, boom, sara, boom, boom, sara. Tawa ko na, kumurag yung musikwa, Andrew sa... Sara, boom, boom, boom, boom, sara. Mamata ng kanta ni siya may nagkanta sa Unity atong Team Unity sa last election si Andrew Eman. Mo ni akong buhok karon aron maka ko sila bang si Andrew Eman nagkanta sa ko ano? Kuya oh, pag ganiko ka kuno na pangabuhok ko nang ngat pa oh. Oh, mo ngat pangabuhok. Klaro kay sa. Kini ako sa cellphone bag-o man ako sa cellphone. Maning nakakuha na sa cellphone nga ni samod ko gagwapo. Makita na mga bugas mga punggos na ako. Oh, di ba? Oh, kaning way maning kani nga kuan wani kuan way mga AI way mga kuan diyang edit da mo ning klaro kayo tataw kayo nga simple ra kita ha way kaligo wala ba simple kita ah di ba C D A F G S I J K L M N O P ya ko pasalamatan ang akong mga follower no sa akong Facebook by gala no kay naka paldo-paldo tagama itong 23 kay ang akong payout every 23 man no monthly tagabuan sa pitch 73 kumupi out unya in town karon gitubiaging 23 nakabot in town og gamay-gamay na kwa ko sa minimum pero katubiaging buwan wa gid kaabot sa minimum wa ko napakawa ko kapaldo atoy gayuna pero katubiaging 23 nakapaldo ko gamay yeah ah arang-arang gamay kay na may bisag ginagmay lang basta makapaldo lang og dunay buhay-buhay ba buhay-buhay nga magabayad ta sa mga bayranan sa tubig bayranan sa kurente pagpatupi sa tung naong buhok pagwapo diba? Mao na diha. Kagamay man ang akong pasalmatang akong mga follower, mga listeners, mga FB friends nga kanoy nagsuporta, nagsuporta sa akong mga video bisan unsa lang akong ihunhunaon nga mga content aron lang maka-content lang aron makapalo tagamay. Diba mo nang ato pasalamatang dako labi na to si Ma'am Lia Sad Mika nga gatagag ko niya 20 star, you know? Pero nindot ka, Ma'am Lia, kung di lang star imong hiyata, kung dili, buwan, moon to the max. Ako gatagag star, 20 ka buwan nga star, pero kinanglan sa ngayon mo ng follow-up, Ma'am Lia Mika, diya sa Italy nga, moon to the max. Diba? Na, nasuko na si Lion ni noon. Na, ano na, kinasuko, Ma'am Lia, si Lion, nasuko. Okay! Kombate, no? Eh, yung sumani, na ay nagkulog sticker. Abi, kung abi, hindi na, hindi na kahit magbasa. Mabasa rin ako talaga, pero, eh, alam, lahat ko nagsibasa ako, ba may? Okay. Da. Wow! Kasi, okay! Hala, padayon ta! Oh, drama, uy, nalimot sa drama din, no? Ako nung naong nga, layo na akong drama, may gala, nga nang sinulat ni Vincent Isluga nga babaeng hampas lupa. Oh, dili, kanang action lang, Boss Vince, ha? Boss Vincent Isluga, kung naminaw garon ka, kanang ko alang, kanang kang action star, action story ba? Story, kanang action mo nga, kanang paranang ka, no?
1: Kinahanglang maningkamot ko og akong makitaan nagpatay sa kumilas sa buhay. Karoon magkamaura ko magkamit og armas ni Bigo. Kinahanglang pagitaon ako ang mga lutan og nagpatay sa akong baginikanan. Gringo! Akong kamay akong tawag. Gringo! Nianas ako siya ta. Kinahanglang musakay ko sa akong kamayo. Og buanto ko sa lungos katurato ikar akong pagitaon ang mga taong huway kasing-kasing nagpatay sa akong minahal sa kinabuhi. Gringo! Musakay ko sa kaya. Hiya! Hiya! Tigilig-tigilig! Hiya! Di ba mudagan eh?
0: Di ba mudagan? Di ba mudagan? Tawag na itong irong. Mag-irong lang ko nila. Nila ko magkabayo. Okay, gano'y. Silag. Silag kuhan. Silag ano ba ako? Yan, di ba mudagan? Ato ko sa kabayo ko lumi. Mas mudagan eh? No, sa kuhan. Kabayo, di ba mudagan? Ato sa irobe, irobe? Na, nagpag-god sa simulagan, Tumas! Arita sa akong baka. Ako yung nung baka. Di ka na ako yung moong balbakuha, ha? Daga na kay ato ko sa lungsos katurato kay pagkitaon ako itong mga taong lautan ito, beke. Ah, baka ako! Na, nasige lang. Sige lang ko nino nga. Suko naman nun yung bakahan eh. Suko may sakaging nun ako nga balbakuha nun. Beko na be. Ato sa kwanang drama. Ato din yung kwanang drama be. Kay dama porsyon niya ni sayo. Sayo naman ta. So, matong sayo porsyon. O niya ang kanta porsyon. Kanta na sabta itong ulahin ng pagbaso. O niya ang drama porsyon na saan. O niya ang way porsyon. Ato ang porsyon. Ato way porsyon na ni. Beko na be. Beko na be. Be. Okay. Yo. To amin ako kinsa nga nasa tubangan mo lang may pagkapilo Pascal may tawahan ang nag-onboard ka rin dayo. Kuya, oy, tawahan na. Puro magtakili din sa akong live din mo si Andrew eh. Nga din sa tubangan, din sa mong screen, din sa mong live sa Facebook page na mo, murag si Pulo Ascal. Nagtakili din ako din sa akong live, murag si Andrew eh. Ako sabutan ni akong naong. No?
1: Bali-bali man ni akong naong tingali.
0: Okay, may drama portion, may gala. Bisag kutas pa kay gabay akong tingog. Pero kung ito itong drama portion, kaya na na nagsunod kay Negrit, rabi atong, atong drama kay pilan ni Katuig, way katapusan. Ano ba? Ay. Murag ko pa man akong tutulan. Murag na pa may disturbo akong tutulan. Na ba? Ginawa ta gamay. Inhale. Oh, inhale. Exhale. Sa mo tumurang magagi-atake? Ako na ba? Inhale. Exhale. Magagi-atake. Si Jikyo lang siya. Masa, eh, mag-exhale, Jikyo? Onsa man iyang exhale mo rang magigyatake ni high blood ni tawhanan. Be! Inhale! Exhale! Onsa man si Kyojin, onsa man mo rang high blood gyatake sa high blood. Ang exhale ko lang, exhale, be! Tanong ka! Exhale! Ay, mahuman na itong oras sila kag inhale exhale di hala. Mahuman na kag inhale exhale unya tatar gumawa sa programa, oy! Beka na be. O sa itong drama, itong ako ino si Bus Bins sa Listologa. Bus Bins, ha? Nga, kinanglan nga, dramaho na itong imong drama. Ito imong drama, ang imong gikwa nga drama na akong Bus. Ingin mo siya, Bus GQ. Akong drama, o kanya, mani drama sa programa kay sige kong paminaw sa imong programa Idol GQ. Bus GQ, ha? Bus Benz, ha? Ang imong drama, ako imong drama, magsarihan sa ta, kita sa ta. Ako, masarihan ko sa yung drama na imong game, okay? Ako man ang kanon, akong imong kanon ba nga, nindot ba? Nindot ka mga karakter, okay ba? Nang istorya, okay ba? Di ba? Marato sa drama na akong drama nga mahuman, ha? Kay drama portion pa maning atong unang portion sa atong tulumanon. Onya, ang kanta portion, ni kanta naman tag ulahe na ang pagbasol. Onya, sayaw, ni sayaw na sa taunan, ni sayaw ta sa banakon ng silos. Musayaw tag usaw, usab karos katapusan na dayon na patapos itong tulumanon. Pero ang drama portion, o ano itong madrama? Ha? Kana, biyato drama ito, dali. Biyato drama on. Okay, here we go. Ato siya natin ang tungkonon, B. Ay, nato ang tungkonon. Nala.
2: Ang matagto sa magaluha kikan si Bumagamata. Timaan baga na sa katapusan. Pag-antos o kribay.
3: Layas! Wakay luna din sa kung ano-anong palibay! Maloibon kang asawa!
4: Sakit talaga ako, please. Pasero ako.
2: Ikaw ang buong tumabahe sa kinaboy, Arpita. Please, ayaw kong naibaloy ka. Ikaw na kamapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw na akong mahanon hangtod sa kong kamatayon.
4: Sakit ka na ako, Anulfo. Titangi sa satusa. Langit ka. Yuta ko. Putong sa kunggong makanimo. Kabutun ko ang langit. Ang tanang kamang
2: lamang. Pagindahay. Pangandoy si kinabuhi. Gugma ug kasilag. Apan sa kaduyan gitagaan ug gasa sa kitasan. Gikan sa nahulog ibilasyon ni Jerome Yap. Kaboton ko ang langit.
5: Og dinhi sa laing anibstong sigilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
3: Nagduda ko alin ni Arnolfo nga siniglakaw. Nya ang duha lagin binakaw, uni kuyo pagin stikyo. Hinaol, okay ra. Kinikuyog ang mga tiguang. Pero di ko gusto nga siray mo lakaw o magawas din sa sinog din sa masyon nga musuloy-suloy o lag kay was na masayad nga ako siyang anak. O mamiligro niyang kinabuhi ko mahibawan nga anak sa ni Don Andres. Kailan akong pahibawon o akong sugilan sa tanan si Arnolfo nga mag-ambing siya. Kaya kumasaran sa mga saop dari o sa sindari nga anak na ko siya. Daghang mga tao o mga saop nga nagsuko na ko o nagtungutan ako. Labi na si Carpo. Kinahanglan ako sa sultihan sa tanan. Kinahanglan yun!
6: Dol! Layo-layo na tanong! Murag kilometro-kilometro na doon atong lakaw doon! Asa man tanong ni Koy Rang Mukunin mo doon akong palanggi si mga manong nga Mukoy Kunin mo aron bantayan di ka! Pero anong na... Layo-layo na matanong! Huwag mangyabong kami timig ni anong!
7: Nagunahon ako tatay Tikyo kung sa akong akong buhaton?
6: Na mao na diya! Muna na ako sa hunong sa kaliyat mo dito sa punong slumboy me! Dito sa punong slumboy! Malingkot na dito hunong na ako sa asat na dapat kay huwag man yung destinasyon na atong lakaw doon!
7: Nagunaw na lang ko ni Arminda.
6: Ah, katong Arminda na saan? Katong apo ni Carpo?
7: Oo. Ganahan ko niya Tatay Kikyo. Unya, buutan siya. Gwapa pa yun.
6: Halatong! Baka pa man ka doon. Anong ibog-ibog na kamagbahay doon? Nasamot ka na ni doon kasama kay mong Papa Andres doon. Ni Don Andres kung magsosol ka ng butanga o Carpo pag iyang... Uy, kung baon ang ipagita ni Don Andres ang ingalag Carpo. Hala! Mao gyud ni. Mao ni. Og kinahanglan ako pangitaon. Dong. Señorito.
7: Unsa man ato? Dali tik yon unsa ka?
6: Dong. Kuyog nang kuni mo dong. Pangitaon nato kanang gingalan nimo Arminda kay gisugo ko si mong amahan nga pagpangita nang gingalan Carpo kay naa si Tuyo. Og kanto karon mag-usa na kabuan ako kita na niya. Nya mao ni nimo gatuadto dem no. Nalimot ko dang gisugo ko si mong amahan pagpangita ni Carpo.
7: Sige. Tabangin ko Tatay Tikyo. Kung gusto ko makikigamiga ni Andrina, nalimot ko. Kinsa tipang ato.
3: Kinahanglan na akong panaliplan o iskrito kining tanan na di mahibawag akong apoga si Arminda. Og kinahanglang hantod sa ako kabakayon, di siya masayon sa tanan, nga naksa ni Don Andres. Og nagsabak na sa daan yung nagbuwag sila ni Don Andres og sa ako kanak ni si Susan. Og kinahanglan nga ang tanan, magpabiling itabo na ako ang kamatoran. Og kinahanglan din ni Musingaw, og di gin mahibawan nga anak siya ni Don Andres. Kaya nagtuo ang maong adunahan, nagloib ang akong anak kasusun. Musuro ka akong dugo sa magisto kong Don Andres. Musuro ka nag akong dugo.
8: Mahibawan ba ka ang sikreto? Magkakita ka si Arnolfo o si Arminda? Unsay ugma sa duha ka mga bata? Mahigala, magkasama. Ayusay pa ang laing anibistong sugilanon nga nagluhan. Kaboton ko ang langit.

0: Bumalik si Radyo Manjikyo, malamang sa mabuluanong pahinunom, oras alas 5.26 na sa kahapunan niya.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
2: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrope Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrope Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ako si Cherry,
19: usa ka full-time nga virtual assistant.
18: Halos 24/7 ko sa trabaho.
19: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
18: Hibaw-an nako nga tungod sa stress.
19: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
18: Mao nga
19: stress tabs akong gainom.
18: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
19: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
20: Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
21: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: Oras na tag, alas 5.31 na sa Kapunon. Balik na sa Tugatulobanon. Saksaks na gol. Dili sa overall number one gabong sa Sibianas, kabisan og Mindanao, DYSP, RMS mo. Akong ipaminaw ang gisin ni John Lee Gopong na sa barangay San Agustin, Maridio, Cebu, Mayagas, Bantayan Island. Kusog ang DYSP na dito, no? Akong ipaminaw ang iyang gikuan, no? Iyang gibidyuhan, no? Ang kuan ako, ang programa nako. Madungog dito, Tor. Bantayan Island, no? Sa San Agustin, bukirang barangay ni sa Moas Maridios. Niya naminaw si John Lee Gopong diyan sa barangay San Agustin. Niya gi-forward, no? Friends of his Facebook kanin niya. Niya gi-forward niya. Loud and clear. Naligamay ko ang ko dito. Pero at least, lipay-lipay ko kay sa kong yutang natawahan, nadungog di ay ko dito. Pita, oy. La, shout out kay nagdagan ng oros! Alabi, hola na itong shout out si Boss Rene Ripaha. Niya sa Lahog, Bagaygala. No? Boss Rene Ripaha, thank you so much for watching. Please react, share sa akong live. Aron, nindot sa doy. Okay. Lagi shout out si Cyril Quijano. Mayong hapon, sir. Parintin din ako, no? Nagaling magka, Cyril. Karkar din sa akin. Karkar, tuburan mo naman. Magkihano, karkar. Ana, danbantay na Quijano dito. Napulapon lang. Doon ganito dito sa bantay na asa doy. O kami dahil kaya, no? Tagabantayan Island, man. Dagabantayan, banasan. O, ilamag kayo, Cyril, kaya, no? Mayang hapon, sir. O, parinte. Mayang hapon, sir, mo, parinte. O, ayaw, huwag sir na ako. Kaya, may lang, Sirio ko. GQ man ako. Diyosipos akong pangalayo, sir. Sirio man ako. Kwa lang, parinte. O, parinte. Orgao lang, anak. Eh, parin man, takihan, no? Mga gwapo. Di ba? O, sige, relax. Ay, nililiwag. Ito, inaganagana, bayar, dili mo. Vino Simbahon, Bindiho Olaivar, thank you so much for watching. Rachel Tabaris, Harry Sergio, mayang hapon mga Rachel. Ay, inay lang ano ba, inay aron ma. Kaya natumbasa yung natanan ba, okay. Ma'am Chacha Boyles, o Chia, please go greet. Manay Eri Boyles, o Vanessa Peralta Boslon, o Gamery Van Nicolette Boyles, o Gola Boyles, o Minik Boyles from Ubay, Bohol. Sarang salamat, kika ni Ma'am Chacha Boyles, no? Okay, ay na yon hina. Si magmura maglilidog na akong live. Lady Manayaga, mayang hapon idol, happy pista diya sa Chicho Tives, Miglilia Cebu. Ma'am Chacha, gapo, no? Okay. Vino Simbahon, Bindiyo Olaivar. Good morning, sir, watching from Mabini, Bohol. Oh, Bohol, ha? Doon na ka ng Bohol, bako na, pero wako ka na. Ingon nga, malas ka. Okay. Aha. Okay, ito na lang. Karang dali dahil. Kay, matupatan sa page sa DWSP. Ako sa isa tao dito. John Lee Gopong, may ngapon. John Lee Gopong. May ngapon, Sir Jesse Paul. Pagkag yan. Salamat kay John Lee sa imong pag-send no, sa imong stereo o imong radio diha nga mutos ng radio. Kasit ba na? Karaoke ba na? Abigon ba na? No? Kukakuan na unsa na kay speaker mo yung gikuan sa video nga nadungog ko. Pasatawad ni Ray, imo igagaw ni Ray sa Bye Bye City Leyte. Oy! Rinaldo Blackjack! Akong agaw nga Blackjack, si agaw Blackjack, no? Diyan sa Bye Bye Leyte, mga igala, akong igagaw first degree kasi na ko. Namin yun ang taga Bye Bye Leyte, no? Si kuan, Nisa diha, yung kuan, asawa sa diha, yung mga anak, no? Artemisa Bagyo, good pay, my idol Piolo, guwapong. Itanaw mi sa imong live dere sa May Tuburan, Cebu. Oh, lamad kayo, Ma'am Artemisa. Thank you. Pagsunod ka nun na, Ma'am. Niya, react ha, sit back. React mo niya, share sa akong live. Sige, sit back ka na yun. Sit back. Oh, inayin na to. Tamsi, Sob, the second, shout out from Pilar Camotes, kasama ng GQ. Lamad kayo, Yads, no? Silin Giangan diyan sa Danao, pasilan sa idol, guwapo makalilakman man sa taog pinakalit. Usa ni Ma'am Kwan? Silin? Sa ito Ma'am Silvia, sa ito yung Kwan? At yung inay Kwan, kasi siya yung kalitag Kwan, iskola ito. Jocelyn Tagalog, sir, mayang hapon, pasyat out ni Ronnie Laag. Usa ni, si Seymour. O laag from upper, giwanan ko po sila Cebu. Daga, salamat sa pagbasa, sir. Jocelyn Tagalog. Ano yung say Tagalog, Bisaya? Okay. Unya, inay na to ganabi. Lani si Blante, niya adto kas lungsod sa Katuratoy, gwapo, na dito mga mangtas si Awa, gwapo, eh. Lamag kayo, Lani, si Blante, yung papa, mama niya sa Tulo-Tulo, tinyo, kaya mag dati drama to si Kusil Francis Tulo-Tulo. Oh, Tulo-Tulo, ba tinyo, Lan? Nas konsolasyon? Murag pista to happy na day, no? O, tagubos sila ni si Ma'am Jocelyn Tagalog day, no? O, tama kita, diha ko gikan ganina, ma'am, buntag, dito ko sa Magay. Bagal nga. O, kana dito sa Bagal nga. Ito kayo, maranggusimin, iguyo-guyo gatong live, eh. Okay. Ito na lang ba yun? Ito lang ko ng katapusan, eh. Mimosa Maclay Amblin. Present out sa akong family, nga naas Little Tokyo. Magikay, Mandawi. Olamid family, it

Mimosa Maclay Amblin. Ni kailan ako? Kasi yung gana sa Tokyo sana, nag-skwila pa kong sa SGR niya. Mga nahaan ko sa Tokyo, das magikay. No? Labis Tokyo, kaya magsigi kong imisiso na doon mga kanila, kalingawan sa Little Tokyo, magikay Mandawi. No? Sila si Mio Hista, ako mga barkada niya, si Turing, si Jay, si Kuan, no? Damo-damo ako, dagadagan kong mga barkada niya sa Little Tokyo, magikay. No? Okay, Mimosa Maclay Amblin. What, kailan ba rin ako ni? Kung kuan ni siya mga 40 plus, skwinta kailan rin ako. Okay. JG! Billy the Kid Luage! Thank you so much, Lode! Fame, join me, Mio! Sa kasama ni Kyo, gapo, musta? Okay ra, ma'am, Fame. Barbic Roll, ano ta? May hapon sa JQ, shout out ko sa Dulis, Calatrava, Negros, Cisental. Ako'y kapon mo kuan, manon? Scroll ba mo? Magandang naman kayo sa Occidental, Lanotan Family, og Rojo Family, og Heruela Family, og Dere sa Bulacau. Salamat, Sir GQ. God bless. Okay? Nato ni Karo kasi na hindi na ito. Diyan ligo pong lamag kayo dyan. Pasyataw ito. Balik na ni. Hindi na ito yung nagarabi. Ato na kayo makita ang lilima ako kung atong sanggi. Okay. Uy. Manahusuban. Ano? Mora dito? Kaila kay kunimo. Ay! Mimosa Maclay Amblin. Mimosa. Iad ko na ko, mga Mimosa, be. Kaila ko sana din ako. Ha? Kaila kayo kunimo. Wow! Salamat kayo, mama. Kaila din sana ako. 40 plus pa tao. Na, okay. So, nakilas ka na ako. Kaya kung 40 plus ka, ma'am, Mimosa Maclay Amblin, kaila gigan na ako. No? Manang, kaila kaya kunin mo. Mau ba? Puro ako ka kasi manalimot ko. No? Dagan ko mabarkada diya sa una. Mag-disjockey. Magkuhang ako ito. Mag-barker-barker sa una sa sounds niya. May mga dancer diya sa una. Niya, ako yung mo voiceover. Ako yung mo DJ. Disjockey ba? Niya, MC sa diya sa mga kuan. No? Kalingawan. Little Tokyo sa una, no? Okay, lagi na ako. Kay 40 plus naman siya. Okay, nang isa yan. Kaila kayo kunin mo. Salamat kayo, Ma'am Musa. Karo, ma'am, lagi ka ni Kuan, ma'am. So far, no? Karo pa ka ni Kuan. Friends sa Facebook or nakakuha ka rin sa ako, niagri si mong wall ang akong live. No? Mga nang nakabantay ka, uy, na may guwapo. Kailan mo ka ni guwapo, ha? Ano, maganda, no? Niagri sa wall ba niya? Kailan dahil si Ma'am Musa nga, ulo? Si Kuan mo si GQ mo din yun, si Jisipus mo din, si Sipus. Ako lang, ang tawag nila sa Kuan, ang mabarkalan ako sa Little Tokyo Magikay, Sipus. No, Sipus! Si Jumel Otorio, nagtanaw. Kasi Jumel, gigapuhan pa sila ako, kinitanaw sa galit, pinakalit. Lamag kay Jumel ha, Jumel Otore. Nagkuhan ka na sa gawas, Mel, kay Goto man. Shout out niya, Jake. Jumel Otore ha. Automatic na yan. O gabi drama sila dito, gwapo. Shout out ko nila ni Mama Lourdes ug Papa Jimmy. Gwapo, salamat. Okay ka nila ni si Blante. Lagi, may drama lagi dito to. Gabi dito. Salamat kayo. Ato na ako na. Hinay, hinay. Salamat gaw. Salamat kayo gaw, no? Ni Sakihano diya sa Bye Bye Lady, mga igala. Ilan ni Atty. Rufel, eh? Among station manager, ha? Bye Bye Lady, mga igala. Ako'y gagaw na si Blackjack. Among tawagan niya sa ako'y gagaw ng Rinaldo Quijano, Blackjack, yang tawagan ni Bantayan Island ni Kuan Minister Anto mi ato mi sa mong balay sa una sa Madridihos sa Bantayan Island niya dagang ibo gani sa una gwapo man gud itong ba mga black beauty ba black handsome gwapo ni si Black Jack sa una kanang ibo gani Black Jack sa una niya may mudua samot Tomas okay hinay okay hinay ana okay. Eh, gugod pa muna. Aron masyataw na ito kay karon ni Mimosa Maclay Amblin. Niagig yun. Gi-follow up na tika. Niagig yun. Niagig si Mung Wall lagi. Salamat kayo, Mimosa Maclay Amblin, ha? Salamat kayo, ma'am. Hindi kayo maklaro yung profile name. Ako ni tanaw ron ba sa kaila ko na imo, no? Hindi lang ako maklaro rin sa akong live ang imong profile name kay kuwan pa man. Sige pa man kuwan, no? Pero tatawa na ako ng tanaw na imong profile picture dire kay lako nimo no kay base kay lako nimo ni wala ko sa panganay limot ko sa panganay di agod no okay na ko gi panguya man sona di asad no ulit tapo sa ko ato na ko gi panguya man di sona base mo tali ni na limot ko sa ko no pasila sa Radol Guapo makalilak ang sa man makalilak man sa ta og pinakalit sa imong drama sa Radol oy kahilak din eh. Salamat kay Ma'am Silin Giang. Kani si Ma'am Silin, follower gini na ako eh. Tagapos na ko. Na, di gini mo siro.

0: Yes, Danao City sa Bonifacio, Danao City to inyo, Ma'am Silino, Silingyangan. Kusuga ko sa DOH Pinito. Yung anak, bago lang ni-graduate day, congratulations, no? Ni Catherine Giangan, ang bugtong anak ni Ma'am Silin, ni-graduate na BS Tourism and Management. Man ang iya, I don't know, nalimot ko sa ito. Basta tourism to, no? Yung mayra bang ni mo artisa, mo drama, mo may plano ni mo, kaya ko na, may ngayon sa nga, mga apply ko dali sa DOHP yung anak na tourism. No, tourism naman, pero pwede man dali, no? Kung man siya guts, doon na siya talent, pwede man dali. Audition dali, no? Doon naman siling yung lanog-lanog yung DOHP as Danao, no? Murag bukid-bukid kami na bukirang barangay, pero dili kayo nga bukid kayo, no? Yung bata, bago nag-graduate, itong Miaging Adlaw, Miaging Semana. No, sa Danao City. Inday Cathy Giangan. Congratulations, no? Congrats, Inday. Anong kamot gig ka, no? Bisag sa kapaits panahon, sa kalisod, no? Sa kasakit ng kalipay, anong kamot gig ka niya, nahumang gig ka pagtunga, no? Na si Ma'am Silin Giangan, ako gini ko, taga ko, naaginis, di gini masiro sa akong mga post karon, no? Mga video na ako, comments, no? Sa message, live na ako, mga si Ma'am Silin Giangan, no? Yeah, sa Danao City, may galaon niya. Well, again, congratulations si Inday, no? Kati, yung anak, si Catherine Giangan, diyan sa Danao City, may gala. Sa Bonifacio, Danao, Mantalito. Huwag ko malimot, no? Okay? Huwag ko malimot, ha? Mawala na. Ganyan, taga, giwanon ko po sila sa si Jocelyn Tagalog, di ako gikan ganina sa Bagal nga, o sa Magay, Ma'am Jocelyn, no? Wala tayong makita. Annalyn Mondigo, thank you so much. Janly Gopong, wow. Okay, lama kayo Janly, no? Annalyn Amudya, Ma'am Chacha Bolisotia, si Kadugong Louis Torrefil, ni asa ni Comis Re, Bulls Rene Ripaha, ang akong BFF, ang akong partner in crime, waman ni Comis Re, oh, si Bulls Vince, Vincel Istologa, di asa Sitio Sapanta, Barangay Tejero, Cebu City. Ah, basi nagbiyahe ti alini, no? Or nabay gi asikaso. Okay. Oh, Ma'am Silin Giangan, maugyod, Sir Idol, relax lang gyud ta. Ha, may pag magsayawan o kantahan, malingaw pa ta, Sir Idol. Hey, okay. Okay, maing hapon, Idol GQ, pasitao tayo, Idol. Kadugong Luwed Torrefil! Nakita mo ni gabiin ni Luwed, no? Lama kay Wed. Long time no see, but now sinaw. Gabiin nagsinaw. Okay, oy, akong classmate, nasa to. Si Oscar, Engineer Oscar Bidalio, ano to, nakuha to, nakuha sa to, yung kuha, Mrs. Ayay, kalit naman yung kuha, no? Sa Ireland, eh, no? Akong batchmate, akong classmate, si Engineer Oscar Bidalio, taga Bantayan Island sa amin, Maridios na, no? Silingan ako ng barangay, Amo Malbagos, Maridios, sila, Mansilang, silingan ramin, ako ng batchmate, batch 93, no? Salamat kayo, Engineer, no? Oscar Bidalio. Richard Sanchez, may nga po na ito, shout out from Bayog, Dalagit, Cebu. Okay. Mimosa, Maclay, Amblin, di jud ko kalimot nimo kay Mayo, kaya kamudag, dublikara. Ito, kayo lang ginin ako. Masa ka, nagdubli, kamayo ko nung dublikara. Laing tingog ba? No? Lama kayo, Mimosa, Maclay, Amblin, ha? Di jud ko kalimot nimo kay Mayo, kaya kamudag, dublikara. Diyan sa Little Tokyo, magiging kay Mandawi, no? Basta mag-gisig kay Little Tokyo, dagag kong mga barkada diyan, no? Si Mio. Si Mio Hista diyan, no? Kuhaan lang. Kung isang tiwas sa Azura. Okay. Okay. Okay, na. Tataw na, balik ko niya. Puto na ito ko natin itong Facebook. Kaya mabalik ko sa page, ha? Kaya ang akong sa cellphone, mapamanin Facebook niya, ako mag-remove. Bueno, mabalik ito, tulumanon! Saksis lang ko lumalamang sa mga buluanong pahinundom.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang husay.
3: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
5: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Sabihin na bulga patigil sa sugar.
15: DTX 500.
17: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
15: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
18: Koy,

0: si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras tatag, 10 minutos di papagalasay sa kahapunon magaygala. Bueno, balik na sa katulabanon sa kasinagol. Ako sa giputula akong live sa akong personal account, no, sa akong FB account niya. At sa page sa USP, JQ, basa akong shoutout, oy! Okay, ikanvin namin Romano Aberelia. Iglesia Ariel Villaver, shoutout Radyo Manjikyo nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lawak Pinabungahan na Minaw Karong Mga Orasa. Salamat ni Iglesia Ariel Villaver, no? Judil Dicindo, shoutout sa kong Mama Sheila nga nanikaisikay sa Karong Mga Orasa sa City of Naga Idol. Lamat kayo, Judil Dicindo. Lorna Margareta, ma'am! Kumusta, ma'am Lorna? Shoutout sa GQ Guapo from Sambag 2, Cebu City. Salamat! No, Lorna ni, nasa Sambag rin silang ma'am Lorna Margareta. Oh, mamatay ako gidrama sa nga, kuha nga, Lorna Margareta. Okay. Okay, Iglesia Ariel Villaver, shoutout, Radyo Manjikyo, nila Ninoy Karig, balik na nino. Agaw, Ruin, Bagulo, Gaw! Nakakasabis, Gaw! Salamat kay Gaw. Agaw, Ruin, Bagulo, diya sa Kalunasan, no? Pero taga Marilio, si Bantayan na rin ako gigagaw niya. Binamin, Romano Aberelia, may hapong gabi, Idol GQ, shoutout, di ay ko ni Iris Claire Mendoza from Binamin Romano Aberelia Idol. Jenjen Alzola, hi ko po! Wow! Nga na, suko na yung kong gigingalag guwapo. Suko akong binuhin yung baka rin, mama, ma'am Jenjen, no? Jenjen Alzola, debe, akong kan. Kabayo! Yo! Karan, ha? Ang lingaw man sa day. Jinjin Alzula watching. Thank you. Chat Chabulis, Kuya Jikyo, maminyo, baka ko ani. Kani si Gerald, ma'am. Ultawa pa ganyan eh. Si Raymart po. Goy, promingo mo si Raymart kung makita mo. Way, onay. Mingo ni si Raymart. Hindi mo, ma'am, cha-cha, no? Si Chat Chabulis o Chia. Kuya Jikyo, maminyo, baka ko. Kaya Gerald, mas magbang pa kang Gerald, ma'am. Pero base, kaya ba, Gerald Albius di ay? O na ni Uyos Gerald, pero murag complicated naman tayo yung relationship. Sorry kaya, hindi ha, base, aminan ang uyab ni Gerald niya. Usok ni Jikyo, kanungog ko, complicated ha? Kaya na, bunog ni Gerald. Joke-joke rin na ha? Okay, ma'am Chacha, basta guwapa gani, sexy ma'am Chacha. Ano, nakay ko, ano, murag 40 na to ka ma'am Chacha, nalimot ko. Pero, guwapo mga yapo ka, ma'am. No? Dagang yapo mo, laki ka mo gukod, umuapas mo, ma'am. No? Ayaw ka, wala ka kay ang tao, maminyo ko na mga naay gigahin, gitagana ang Diyos alang nimo. No? Ama man gusto sa Diyos nga magminyo ang usag-usa, no? Dari sa yuta. Di ba? Nga, matakay ba, oh, Luinibis ba? Mr. Misilio? Or Gerald Albios? Raymart Pugoy? Ano ba? Ay, kabala ka, ma'am, tsa-tsa, maminyo lagi ka. Ha? Okay. Judel Dicindo, shoutout po ko sa akong mangod nga si Jinzel Dicindo Idol. Kuya GQ, maminyo, balik na yun, ma'am Chacha. Don Benito Bihag. May nga po, GQ, guapo watching and listening sa Barangay Manatal, Cebu nga. Ma'am Jinjin Alzola. Katawa, naabot mas dunggan yung katawa, ma'am Jinjin, no? Villarin Jonah, shoutout sa speaker. speaker man. Kinsa yung speaker? Martin Maldes? O si D. Okay. Kana, birada, Jod. Okay. Mamchacha. Balik mo si Mamchacha. Hiligaw ko yung inyo baga ko. Hi, Inday Merlin. Guapa. Gikan mo, Jinjin. Jade Sayon, Naminaw from Balerong, Naga City. Jinjin Alsula, mayang hapo. Nagsayo, magsugod. Aron, dako-dako. Agi guapo. Oh, saya kisah good. Don Benito Bihag, may ngapon, jiki guapo, masing yang listening sa Barangay Manatan, Cebu nga. Globalin Abilia, guapo, shout out, ma'am Globalin Abilia. Grace Mel Garsgracia, na ay nanakas atop diri sa attorney Rafael, manyag sa suking tigbaminan. Asa nga atop? Asa nga tapit, ma'am? Tawag polis, no? Nako nanakas atop diri sa, diri attorney. Sa na ay nanakas atop diri sa attorney Rafael. Asa man ni dapita, ma'am? Tawag polis. Basi mga akyat bahay na, ha? Jin Sayon, Idol GQ, gapo. Thank you. Magparis, tagsayaw, gapo. Wow! Arong di, mamay. Yeah, asa man na makita, magparis, tagsayaw? Ah, ma'am Jinjin Alzula, magparis, tagsayaw, gapo. Sige, okay, problema. Ballroom o swing lang? Swing, ballroom lang. Ah, kala na, ballroom lang ta. No, okay, kamang ako gamay ballroom. Gamay lang, ha? Dili lang, nakuha ang kita, dili mata DI. Ah, okay? Okay, Ma'am Jijin. Chatty lang ko ka na sa... Oh, bisag humanas ang programa. Halit na ito ay. Sabot lang ta, no? Doon binito bihag, ha? Na tinood man ito ni... Na tinood man ito ni Rafael Banyok. So, kinti mo na. Kaso, ano sa mani ni Grace Milgracia? Sa iyang opisina ni attorney? Ano sa mani? Huwag ko sabotan eh. Iklaro ko naman, be. Asa na nakagatop? Asa man nga nakagatop sa baling attorney? Or asa man napita? Gilang. Anas Pakera, maying apon Sir GQ, happy birthday Mama Maria Nida Pakera in heaven. O magalaw, agikan sa iyong mga anak, Anas Pakera o Rolando Pakera from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa. Thank you. Ano GQ, tagay kong chatmate diha, Idol B, kay single man sad ko, Idol. Oy, kana si Mam Chacha, kana! Kani! Da-da-da, ting-giding, da-da-da. Nakatay kita, nagkatapal si Mam Chacha. Ha-ha! Kani, Mam Chacha! Oh, kani Ma'am Chacha, pamina Ma'am Chacha. Binamin Romano Abirilla, oh. Idol GQ tagay kog chatmate diha Idol B kay single man sa ko. Kani Ma'am Chacha ha karon katilaw tag gitson. Hey, yeah. Kani pagdako gani duha, ako imo ginong ala. Kini. Ha? Ay kabayo ay krim ta magsabot mong duha, binamin ha. Sir Binamin Romano Abirilla og si Ma'am Chacha buhi sa siya. Kana. Di, chat-chat na, sige, sigurado. Tapos, sino gayon, kasala na! Ito ay, sabasawa sa mga yan, kasinabot mo. Ay, kalimte ako, magpakasal mong doon. Kalimte, ako'y himong bridge og tulay sa inyong pagminahalay. Sa inyong mga timus gagugma. Pagminahalay hangtod sa kamatayon. Pananihilak ng baka kay mo ko ninyong ihawon. Binamin Romano Abirilla, Ma'am Chacha, congratulations! Mabuhay pagkakasal! Ayaw, mag-unaw na GQ eh. Basi ba? No, ay, kalimot na. Ay, inyo ko yung mong sponsor ha. Lea Siberte Segundo, may hapon from Venus Arias, Carmen Bohol. Thank you. Villa Regina, Satako, Satubod, Biton, Ilamama, Tisi, og Papa Camilo. Lorna Margarita, salamat sa pagbasa, Sir GQ, guapo, so inspiring. Wow, thank you so much, Ma'am Lorna. Biling Kahes, basa Minaw pod. Gikan ni Bus Biling. Cansancio Lisondra Dines, hi, Sir GQ, mayong hapon, sa masitawad ko sa family Lisondra, Cansancio, Montesino, Flores, Kuya Re, Perez, Quizon, Black Dong, Ginard Dante, Montesino, Ruel Lumapgid Jr. Thank you pa sa tao, Sir GQ, from sumayatang Seymour, from Punong Trinidad, Giholgan. Doon binito bihag, pagkaamawa. Ano sa mana? Silos? Okay. Okay, Flora Sarmento, shout out ni Yanot Dol, nga gidulit na lang ang sundag sa radio, ha? Sunggan? Ah, dunggan eh. Wala may pag-type. Masaya pag-type. Dunggan eh, dunggan, ha? Gidulit na kung dunggan sa radio. Gika ni Ma'am Flora Sarmento. Luya eh. Sige lang. Chacha Boyles, oh, yad ko sa Facebook. Ayay! Kana! Ay! Serve namin! Ah, Sir Benjamin, i-add ko rin sa Facebook kay magsika-chika na mo o magsabot na isyong kasal. Yehey! Woohoo! Kakaunta, sinaw ni nga itong simunani, kene! Managod, ang pangandoy o pangindahin ni Ma'am Chacha. Natabangan na pinagin ako, ako'y gimong tulay. May mong sponsor, ha? Ah, yan, nanam ko'y giandam pa rin yung duha, oh. Ah, nasa ilain, oh. Ah, huwag na pagin, oh. Ah, napay last. Ay lang ira, di ba mga ira? Ay lang ira. Kare, amo ni kataposa do. Ihawon na sa inyong kasala. Serbi namin o Ma'am Chacha, oh, yung ihawon nyo. Una yung ihawon kanay. Kana man ang karo. Mani ninot ka kasal nga ihawon yung Leon. Oh? Dayon kani kedua. Alam mi ni kong kasala. Nay, mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay! Hey, hey, hey! Iyado, iyad ko sa Sir Benjamin, iyad ko rin siya, ha? Chacha, buwilis o tiyaw sa may mong kuwan, Ma'am Chacha. Di naman ka, di na friends na tayo, Ma'am Chacha. Wala ko kita si mong kuwan. Mga post at kuwan, di ba? Gigiig ko na ako, Ma'am Chacha, di ali. Wala kita si mong mga post, Ma'am Chacha. So, wala ko kita ko si mong post. Nakaroon na ako kita ni mo, imo ko, gibla? Adili, makasyatout ni sa kong live, sa kong personal account sa Facebook, di ba? Ako ni mabasangan ni siya. Oh, Carbente Segundo, mayang hapon from Buenos Aires, Carmen Bohol. Benjamin Romano Berelia, unsay nga niya idol. Wow, kene, kene. Asawa sa kabit sa kano ang kini. Nya kana asawa sa kano. Hala, kene, hala. Da, da, da. Wartay kong oras ka. Untung na karasay, say. Lakamuli sabot-sabot to, ha, Ma'am Chacha. Sir Benjamin, ha. Kamuli sabot-sabot de onya kinala lang ang sabot-sabot yung duha chika-chika chatmit mo onya chika-chika onya kung unsay mga development kung naka desisyon na mong duha nga magpakasal don't forget to remember me. Ah, ay kalimot na ko inyo kung imong sponsor ha gusto magkasinabot mo ha timanin na. Na ako'y gwapo nagpabot sa yung developments yung sabot-sabot o chika-chika sa yung chat-mit-chat-mit-mit chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat-chat- Bye na, tingang oras ay. Salamat sa pagpatingin. Salamat sa kanunay nga pagsunod, no? Pagpaminaw sa kong tulamanon every Saturday, 5 PM to 6 PM, dinigapon sa overall number one nga si Bianan sa Kabisan ug Mindanao, DYHP RMN Cebu. Gusto mo niyo? Kita gani ko ni mo, kusukay ka mo sa ayaw, ha? Agi ka naman dyan sila. What? sige lang. Okay? Akong partner, dali sa akong kilid, gabahin ang guapito, the matchman from 160, from the red corner with 160 pounds, ang ulitang matchman, Rajman Gerald Albios. Dali sa kutubangan, the three-pointer, the tallest man, Rajman, Mr. Homicilio. Kung nawagtan na dali ang umabot na adunahan, si Sir Louis Nieves. Igagino nga, walay tulugan. Sa mabot ang bonus, siguro lang, hapin na kayo. Mabot kayong bonus, huwag tulugan kayo. Ikaw manana, hindi huwag tulugan kayo. Saka sa mong program director, sa mong news director, kasamang Radyo Man, Aida de la Cruz Tampos, o sa mong station manager, kasamang Radyo Man attorney, Rafael Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man, Josephus JQ Keno, nagkasalamat yung pagpaminaw, dalagyan ng Diyos, mayong gabi, mayong pagpaniapon ka na itong tanan. God bless us all. Bye-bye.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asoy na ni Kuya Bulan.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo nang hatag na ako, Digo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhod og nag-amigo ang agtang ausari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agtang!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
1: Para sa malipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na TTX 500. Ako gitrayogin o kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: kapahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na itong malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix o Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: lahi no dun pipita bliya mga bata kay Sultiado. Aligri kayo mong drama dito sa tulo-tulo. Thank you kayo Cap Earl Tapayan sa iyo mga kunsyal diha. Salamat kayo. Thank you so much kanyang tanan diha. Thank you sa tanang mga nag-atimana mo dito. Ah, perfect yun yung permis si Cap Earl. Thank you kayo. Salamat kayo Cap Earl ha. Salamat, salamat, salamat. Okay mga bata, ani kita sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo. Si Bagwis ug ang gamhanang lapis.
1: Gidangan yun ato mga tanom. Kamay ito ikuha sa itong panginabuhi.
2: Ipagpiste ang ato mga tanom.
3: Pastilan.
4: Ay, Bagwis, nagbata ka na di ay.
3: Say, netabo mo. Andiyan ang tao.
4: Anak, ang atong mga tanong.
3: Alo, ansa ni tabo? Nanahurot, nanahurot kamatay ang atong mga tanong.
5: Pag-unsa naman lang ko, ani. Asa naman ang tao may panginabuhian. Unsa naman ang ipakaon sa akong mga anak. Mamatay, nagyug kami sa gutom, ani.
3: Ano na tabo man ni? Ano naman mo? Kaloy sa itong mga tanong.
4: Magunsa na matay ni Ro.
5: Diyos ko, nga naman ang tao nga gikastigo man mi sa kalisod. Kaming mga gabus ni samut ka alaot. Nga namitugot ka man nga mahitabo kininamo. Nga mauraman unta kini ang among panginabuhian. Pahita, yun aning mga pobre tao eh.
3: Nang Pilar, igo na si Pagilak, tingali masakit ka. Mabdus pa na ba ka?
5: Dili kinisayon alang ka na mo ang nahitabo dong Bagwis. Sayon kitang tanan nga din hinatukuha ah, sa atong mga tanom. Ang atong panginabuhian. Pero maon na kinikaroon ang nahitabo. Nangamatay ang tanan na itong tanong.
4: Magsugo na sa taas uno, ini.
5: Mauna, magpahabot na sa taong taas ng panahon. Una, makapatubo og tanom o makapabunga. Pero, ang nagkutoy na itong mga tiyan, dili makapaabot tungod sa kagutom.

0: Makun siya damlam ini. O alam yung mga tanong. Magutma namin tanan. Naloik ay ko ni ng pilar. Pwerte tong hilak.
1: Tagwis.
0: Oh, pungisis.
1: Magulanon man kay kalagi.
0: Siyempre. Kasi may dili magulan na nga. Nawadan mamig panginabuyan pungisis. Nang amatay man ang mga tanong.
1: Oo, may magtanong na siya at pag-usap.
0: Oo, pero madugay pagkina mo nga mapaabot ano kay patubuon pabaya na niya, dili pa siya dahil mamunga.
1: Ang importante, maong important. Aron makasugod na siya mo, huwag na ay paabotan kaysa wa, di ba?
0: Oo, sakto jud ka, bungisis.
1: Antos lang sa pagpaabot sa pagkakaroon. Ang mag-antos, masantos man ko, no? Hehehehe. Joke. Kina ba? Smile, yun. Masolbad na kinahin yung problema.
0: Nag-ampak-ampak man ka?
1: Gamita ako. Gamita ako. Gamita ako. Dali. Sige na. Pag una-una, kung siya'y magkatabang sa inyong problema karon. Og i-drawing dayon. Go!
2: Sa dili ba ang katapusang anib, aniya ang mga painumnom!
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: magkaroon ang Lia. Ganoon mo sa ganim sa akong asoy kaninyo.
1: Opo, kisis.
2: Ako'y isang lapis, dulo ko'y madulis. Naiguguhit ko ang bawat naisip. Nabumpura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin, pambura ko'y gamitin.
1: Nala, umala kong drawing. Bungisis.
2: Charang!
1: Kanagat sa liso.
2: Istrikitin. Di ba? Mga liso man ang imong gidrawing?
1: Oh, liling klase sa liso sa mga tanom. Kadaghan.
2: On sa mga imong buhaton niya ng maong mga liso?
1: Mauding itanom ni mama, huwag ang uban, akong ipang kanang apod-apod sa mga silingan, huwag sa uban nga naapiktaran ang ilang mga tanom.
2: Very good, Bagwis. Putli, yun, kag-kasing-kasing. Kamao kang mupaambit sa grasya nga imong naangkon. Og tungod niya na, kining maong mga liso, ako kini silang basbasan. Pas-pastra ang ilang pagtubo. Og ingon man, pas-pas ang ilang pagbunga. Dili sama sa ordinaryong mga tanom.
1: Oh, hala, isitlak ang tanong mga liso.
2: Lakaw, huwag itisok na ninyo. Kanang maong mga liso, Bagwes.
1: O, Bungis-kis, nagkakasalamat.
2: Agay. Kusnitun,
1: Bi. Ay,

0: Dan kan het Engels zo bakwis. Die ik heb alleen, hè? Die ene moet niet doen. Dan kan dat niet.
1: Pitao, die mag aan je doen bakwis.
2: Ay, dat is ang importante, yun na natay mga nagkadayang liso ngay tanom. Huwag lahi ning maong liso. Kay pusog ni nga mabuhi. Na dali nga mo tubo, niya mamunga dayon. Mana, ay mo paglangan. Kanang panalom na mo. Pagdali mo.
3: Sige na mo, sige na. Datan ang inyong mga liso. Panalom na mo.
0: Salamat kayo, ha? Di ba, salamat kayo.

0: Dong! Tumpang wins, dong! Isa!
1: Isa man ron.
0: Dong!
2: Kadya, kakunta naon ba?
3: Hey! May buntag, tumpang wins!
0: May buntag lang!
2: Uy, kamo man ko di ay na!
3: Ah, may buntag di at isa!
0: May buntag,
2: may buntag! Sad! Masa may ato?
0: Nakuan, di kami aron magpasalamat po ninyo.
3: O, oh, magpasalamat
4: din. Magpasalamat din.
0: Dapat din.
3: Ha, nanubo oh, ang mga gitisok na mong liso.
2: Nanubo na. Halo.
4: Halo.
2: Halo. Nanubo tuod. Dung magwis na awa na gudu, nanubo ang atong gitisok na liso, dung. O, ha?
0: Salamat kayo, ha, magwis. Salamat kayo.
3: Salamat kayo. Talong. O, atong pabuton, ang atong pabuton, maunasan ang pampamunga nila. Adong bagwis, doon na lang ko ipangutana.
2: Ano na lang, Pilar?
3: Tulo pa lang kaadlaw gikan sa pagtisok sa maong liso. Nitubo naman dayon sila. Nanubo na dayon ba? Ganong inanap man kapaspas ang mga liso nga imong gihatag na mo. Paspas nga nitubo.
2: Sa ako nang gingon ng Pilar, lahi kini mong liso. Dili siya ordinaryong liso.
1: Sa may buti may pasabot na.
2: Kaning... Usa kini ka gasa grasya nga gihatag nato.
3: Gasa?
2: Gasa o grasya. Basta, doon na lang kita iputli nga kasing-kasing. Manggihatagon o manggiluyon. Hatagan kita grasya. Busa, kanang mga bago ka nga mga tanong nga ito nga naangkon, kapingan dyan na nato. Huwag dili kita mudaw sa paghatag usab sa nagkinahanglan. Aron dili kinibawion sa kaita saan.
3: Amo ka na timanan ng bagwis.
0: Mas muna mo doon. Ikang isa harap ka. Labas
4: ka.
0: Labas kayo.
2: Huwag siya pa yan.

0: anak, soltera ko kustinood. Tuno ko nabantayan ni Murol. Ingon ug sa ni samot kalaw ang imong sinultihan. Ug ingon man, daghan ka nakatunan na.
1: Daghan kong leksyon nga nakatunan gikan sa akong usa ka bagong higala, ma.
0: Bagong higala?
1: Oo. Si Bungisngis.
0: Bungisngis?
1: Oo. Iya nga kay si Bungisngis. Akong higala nga, butan.
0: Oh! Kinsa to? Kinsa to?
1: Ha? Duna kayo na dungog, ma?
0: Oo, duna, duna. Nainikatawa.
1: Hala. Bungisngis, nakadungog lagi si mama ni mo.
2: Akong gitoyo.
1: Kinsa?
2: Sige lang. Iwawitog siyang mama. Lab-lab mo na.
0: Nakpasabta ko, muraglain nagkitida.
1: Ma, kalma lang, ma. Ang akong bagong higala ang naghatag sa mga liso. O akong nakatunan niya. Kining nga, mas maayog yun, nga dili kita magdinaol sa uban na to mga higala sa to ising kaingon. Hinoon, mapaambit kita sa matarong nga buhat, dili sa daotan nga buhat. Magpabiling, mapaobsanon kay mabot ragit ang grasya o kaluoy diyan ni mo. Gasa o grasya. O toon man, miabot sa kukinabuhin si Bungisngis.
2: Tiyanan! Hello, mama?
1: Oh! Lapis na mo, Sulti!
3: Ma! Hello, si mama, nakuyapan!
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS.
8: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

hindi mga bata mga kasama na gagawin ng lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanaan sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso ubos direksyon ni Ma'am Marites Parba Alboris niya nga atong soundman ani unahon atong soundman si Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga tinuod gyud nga bulimpyo sa ato ang mga plato. Busa kabong na adina suway nyo ang Bangis Sinaw dishwashing liquid. Arnas basak luyo sa Ace Ace Hospital siguro diha, Ace Medical Center. Da diha, luyo diha. Balay ni Kuya Ricky na diha iyang laboratory sa iyang Bangis Sinaw dishwashing liquid. Unya atong audio editor si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Mauni siya manager. Kaparibini o bandak mo na. Niya, Bien Aqua. Ang ato ang tag-iya si Paribini o niya ato manager si Kuya Joel Vinci. O niya, ato ang audio editor. Danggari sila si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana o si Kuya Ariel Magaw ang tag-iya sa Ising Building and Roof Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong mga atong mga building, kung sa panadya, talawal niyo sa Facebook, tawagan niyo ang Ising Building and Roof Installation. Tawagan na ninyo, ha? Mao na di, ha? Sige. Mga bata, salamat kayo. Tanan, ukatangin niyo ang laing akong aso niyo sunod Lunes pohon, mga bata, ha? Atagi ninyo. Okay. Bye-bye sa. Bye-bye. Come on.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tinguha sa nasod ang pag-establishar sa unang Systematic Strategic Petroleum Reserve Program aron mapugngan nga maapektuhan ang domestic economy gikan sa talandugon nga global supply chains o geopolitical shocks. Ubo sa bagong established framework nga gitawag og Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia kon Power R Asia, ang Energy Department sa nasod makigalayon sa mga foreign state institutions og private commercial entities aron makadevelop og national oil stockpiling mechanism. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa

0: ang sabang said pa niya 1 garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said pa niya 1 liniment oil kani anto said liniment oil na karon. Kay kini mas gipa kusgan, mas gipa nindot, mas gipa humot o mas gipa epektibo pa. Mapalit na ang said pa niya 1 herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panya 1 with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
3: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kay impag ni Ray.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tili kong love.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandal. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo ano drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drum.
9: Kahit na konting awa.
10: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Ay, pwede gihapon, uy. Kun skwilahan na na to ang nursing.
1: Ay, may tama kami yun.
0: Ah, husto. May skwila kong nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US.
1: Oh, go ahead. Go ahead mo yun.

0: legit lagi ni Ma, Anton. Please, suportahe ko ninyo.
1: Haon niya ang bata ug makalarga ka diri. Mabiaanin mo. Duha na mong malayo sa bata.
0: Ay, si Mama baya, uy. O pagani ko maka-eskwila, nagunahuna na kaana.
2: Gusto mas Mama, babe. Luy kayo si Tuntun kun kaluyans Ginoo, mulampos ka. Makari ka si US.
0: Nga na bang mabalakaman mo, ana? Atukod siyang petisyonan, good? Atong kuhaon aron ana na sa dunya siya. Kita tanan mag-usa na diha.
2: Unya, samantaon ni mo ibili ng bata kung maari ka.
0: Sa imo ginikanan. Parehas good karon. Asa man din ako gibilin si Tonton kung mo duty ko. Diba sa imo ginikanan man? Safe ug maayo ra ilang pagbantay sa bata.
1: Hinoon, masaligan man sa nang ginikanan ni Anton. Apo sa baya na nila. Lala doon na. Kung interesado gyud ka, tabangan ka na mo. Suportahan ka na mo sa imong pag-eskwela sa nursing.

0: Ma, Anton, at last, na-graduate agad ko.
1: Congratulations, babe. Dilampos yung ka. Believe ba ginagaya kong asawa ko eh. I salute you, babe.
2: Anak, Donna, congrats. Happy kayo, may parani mo.
0: Thank you, Ma. Babe, Anton. Thank you kayo sa inyong support, ha. Adi, si Tonton, oh.
3: Hi, Baba. Hi, Lala.
1: Hi, anak, Tonton. How are you?
3: I'm okay, Papa. I miss you.
1: I miss you too, anak. I love you.
2: Uy, ako di ay. Ah, di din mo miss si Lala.
3: I miss you too, Lala. I love you.
2: Aw, lagi ha. I love you too, apo ko. Di kong gets na ka ni Mama Donna.
3: Yes! Mama is great, Lala. She graduated, no? Congrats again, Mama Donna!
0: Thank you, anak. Ma, babe, mag-lunch out nila ni Mama o Papa after diri, ha? O niya, manawag lang kokon, maulit na miss bye.
1: Okay, babe. Sige, I call you later. Congrats again, babe. Bye, anak. Tonton. Take care.
3: Take care too, Papa and Lala. Bye!
4: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksag niya. Blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimur lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Babe! Nakapasa ako sa board exam!
1: Wow! Congrats, babe! I'm happy for you! Salamat taos Ginoo!
0: Oh, babe! Praise God, Gyud! Gikaloyan ko taon ko niya! Ang sunod akong buhaton, babe, mao ang pag-apply para niya sa US.
1: Unya, napakatong hiring nila, babe?
0: Oh, wa may kumo sa pagsuway, babe, ba? O, na-close na ko itong hiring, di mo apply na lang ko glain. Ana lang. Basta ka mangita kong paagi nga maka-apas ko ni Mudiha. Dali na lang na ako kay license naman ko.
1: Ah, sige, babe. Kay ako sa dere, mag-search ako kung nasa'y hospital nga hiring og nurse.

0: Ayun, may galit ko eh. Nakikayo ni kapagkikita na mo bisan sa kabisini mo.
1: Siyempre, no. Beshies ba yata mo sa itong trabahoan? Nagmingaw mi sa bangko, oy, sukat pag-resign ni mo. Huwag ni mi, Beshie. Gimingaw mi sa itong bahak, ha. Aw, ka mo kong duha, good. Padayon, good, mas banding, good. Da, lahi ragyod kong kitang tulo, oy. Di magkasabay sa uban itong workmate, day. No. You know na.
0: Mag-jud, mag-jud. Di ba sabot ang mga 10 plus utok ba yun? Oh, niya, no, saan mag-jud yung flight pa doon sa Jamaica yun?
1: Sunod adlaw na, oy. Maubitaw na kikita ko ninyo.
2: Wow! Excited na kayo, Missy, mong journey doon, ah. May paka.
1: Natang tulo, ikaw nilang po sa atong dream nga mag-nurse sa CUS.
3: Og salamat sa nimo, Jai. Ikaw ba yung nag-open og idea nga mag-nurse sa US?
2: Bitaw, no? Gamit sige din usahay niya kung pagka-marites, ah.
0: Oyot. Basta gamit itong trabaho. Oh, sa trabaho. Basta gamit itong tarong nga po, agi. Yot, alasad na.
3: Unya, unsa man taan eh. Magsige lang tagtabi, way kaon.
0: Why?
2: Sige, oy, let's eat!

0: Oh, kumusta mo na yung trabaho sa ospital, babe?
1: Okay raman, babe. Maayo ra sa lang ako mga kauban. Mga buotan ra sad sila. I-assist ra pod ko nila.
0: Maayo noon. Malimba niya ta, babe. Pasalamat sa Ginoo nga maayo ug hapsera gyud ang atong pagpanarbaho din sa Amerika. Iya gitang gigrasyahan.
1: Oh, babe. Ang atong asikasuhon na sad ang pag-process sa petition ni Tonton. Kinahanglan nga makuha na nato ang atong anak, babe. Aron mag-usa na ta dinhi.

0: Ngano mangi di babe, uy? Madinay mangi si Tuntun?
1: Kapila na gini na itong i-apply. Pero madinay gini siya.
0: Ay, unsa gyud kay problema ani, no? Dili ta mo give up. Mo try na sa ta next time. Basin pa di ahi. Kaluyan sa Ginoo, dili na madinay ang akong apo.

0: Ay, nga naman. Nga nung madinay mangyod gihapon ang bata.
1: Nawagtangan akong paglao, ma. Kami na lang siguro ni Anton ang mupauli sa Pinas, ma.
2: Nakadesisyon namin ni Dona, ma. Naloy namin sa bata. Kapila namin i-try o apply o visa para ni Tonton, pero dinay gihapon. Kami na lang ang muli sa Pilipinas aron matibuok ang among pamilya. Ato na lang may magtukurong negosyo. Magkaubad pa mintulo. Kaming pamilya. Magunsaman ang dako na mong income din eh, pero layo na mo ang among anak. Dili matuman ang among pangandoy nga mag-usaming tibuok pamilya. Mas mayo nga muli na lang sa Pilipinas, ma.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
5: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
6: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
7: Me too, Mama!
5: Ay, kauisan ani nila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Aho porod, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
7: Mama!
5: Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours! With regular use, results may vary.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? So

0: Priscilla, nidesisyon ming manguli na lang sa Pilipinas ug manegosyo na lang aron among ikauban ang among anak. Karon malipayon ming nag-uban na karon dinhi sa Pilipinas ug nag-focus sa among negosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Anton. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Anton dinhi ning atong tulumanon bag-o bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik si itong giagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyo, Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Og amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o family.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mabali ang mga butika.

0: na lang mo, Abri Pren. Tingali si Jumali ka na ang mibalik.
1: Sige, Miss Gracia.
2: Hello.
0: Nang Tarsila?
1: Miss Gracia, tili ko na siya si Tia Tarsila.
0: Unsa ko'y tili nga siya mangyud ni? Kalain niya pa ako. Dili siya si Nang Tarsila.
2: May mo pong umuman ako.
1: Oh. Ayaw siya pasudla, Miss Gracia. Usa na siya sa mga patay na nga namahol di ka sa lunganan.
2: Hiling ka mo. Kapan ka mo na ako?
0: Kining akong krusipiho nga bininitahan mo ang tutuki.
2: Kaso, kasakit sa mata.
0: Brenna? Brenna, kung delisyo si Nang Tarsila, kisam dito siya.
1: Siya ang kaluhan ni Tia Tarsila nga mo ay gipailang akong inahan.
0: Unsa?
1: Dugay na siyang patay. Ugo ako magdahom nga usa di ay siya sa mga minatay nga napuhi.
0: Iyo, kalain mi. Mara siya og zombie pero abdi kog lihok. Paspas kayong nakadagan palayo.
1: Nisutoy sa dihang di paatubang na ni Monia ang binilitahang krusipiho nga kwintas.
0: Husto, ang solid bronze na punyal. Magamit to nato ni ini sitwasyon na karon, Brenna.
1: Oh, di ay tuod. Asa man ni mo gibutang?
0: Nasa kumbag. Kadiyot ha, kuhaon sa nako. Ah, di arang hait kayong solid bronze na punyal. Bren? Brenna, diha ni mo ning akong kwintas nga may biniditahang krusifijo. Kaya ako'y muda ni ining hait kayong punyal.
1: Ang business ko siya.
0: May balik tingali si Tia ni mo. Si Ursula di ay nga dugay nang namatay.
1: Ablihan ako ang butan. Kung ikaw, kalitis siya sa pagduslak sa iyang duka niya ng hait kayong punyan na bronze. Ano mo balik siya sa iyang lunganan?
0: Sige, Bren. Sige, ablihi. Kay magpasalipod ko sa luyo niya ng pultahan.
1: Oh, Miss Gracia.
3: Brenna, musood ko. Hain mo si Miss Gracia.
0: Mamatay ka sa dayon! Ursula nga kaluhan ni Nang Tarsila! Yeah!
1: Miss Gracia, ayaw! Siya si Tia Tarsila!
3: Kuli, si Madang Yu Tarsila, Miss Gracia.
0: May kani kay imo kong napungan, Brenna.
3: Gusto nito ko ni mong patyon?
1: Dinhi gani ang imong kaluha, tiya. Nga patay na pa na buhi.
3: Si Ursula. Dinigikan si Ursula.
0: Uy nang, pagkaon mo iyang tanaw tingali namo ni Brenna.
3: Dili na si Ursula karon ang nagkontrolar sa iyang lawas. Human kinimibangon gikan sa iyang lunganan. May espiritu ng dautan nga misood karon ni ini. Umoy nagmando kaniya.
1: Nganong gipukaw pa mangyud ang malinahon ng pagpahuway sa dayon ni Nanay Ursula Tia Tarsila.
3: Musood ko. Magsulti ta ninyo diya sa suot.
0: Please lang. Ayaw lang pagsuot nang ho.
3: Ano man? Gusto ko muna lipon ninyo.
0: Sorry lang git kaayo pero wakoy pagsalik ni mo nang.
3: Unsa?
1: Pasensya na gati at Arsena. Pero nag-agadasan ko ni Miss Gracia.
3: Brenna.

0: Uma lagi ang pare, Dung Jumari.
1: Siguro ko, Maki, nga wagid makalabang ang pare ning unang gabi sa pagsubang sa takdul ng buwan. Magpiesta gyud ang mga linalang sa kanit-nit.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakaantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: manhir ta din isusunda ni imong auto.
1: Oh, maki. Aron maniit sa mga panghitabo nining gabi una.
0: Ano? Sinang Torsila man ang naglakaw nga. Mura mag... nagbitay yan dila.
1: Siya tuod ka na, maki. O, niya siya paingon din sa nai mo tangan ng auto.
0: Time pa. Siya, bakit ka na? Alam mo rag... Murag siya, mura sa pagdili.
1: Naana siya sa tungtungan, maki.
0: Ala. Iuyog niya ng auto. Anong jumari?
1: Kakus ka niya, maki.
0: Ala, oy.
1: Panganda mo dito, lunay, maki.
0: Oh, dong jumari. Matirang matibay.
2: Busto nila.
1: Sinang tarsila?
0: Sinang tarsila.

0: Salamat yung kayo. Nantarsala.
1: Nagtungo, yun na si Ding Jumari. Og, ikaw to ng Tarsila.
2: Ding Jumari, Maki, siya si Ursula. Ako siya kaluhang nga dugay na kaing namatay. Apan usa sa mga binatay nga nagabanhaw, ginamit ang itong nga wahika.
0: Unsa na?

Buntag na. Siguro kung kadaghan mo na himong biktima. Ang akong mga hinarib kagabi. Atul sa unang pagsubang sa takdol nga buwan. Anam-anamun ko sa pagpakurog ang katawan. Ang tud nga mubali sila sa ilang pagtuon. Ongolok uka. Arilok uka. Nungaob uyaak. Rakutindasan kapmane. Gangabas nguling.

0: Nagsusi ko sa'yo ninyo din eh. Kon, kamusta mo?
1: Okay rami, chum. Dito, Jo Marie. Okay rami din ni Miss Gracia.
2: Nakalingkawas kid mi sa posibleng pag-atake unta sa mangtas. Gabi na magsinangtar sila.
0: Oh.
1: Dugay na kayong namatay si ani Nanay Ursula. Kaluhan ni tiatar sila.
0: Unyang gabi, sa ikaduhang pagsubang sa takdol nga buwan, pabalik ko na nako siya sa lubganan. Patay na siya. Dili kini mauwang yung kalibutan.
1: Unsay nahuna-hunaan ni mo buhaton, Jo Marie?
2: Bitaw, Chong. Unsaon ni mo siya?
0: Gracia, Brenna, maigo na kong kaalam nga nakatunan gikan sa kasulatan sa tagak ng mga anghel sa karaang kasaysayan.
2: Unsa?
0: Makaluluoy kayo ang kalag ni nanay ni mo, Ursula, Brenna. Nga sa kadugay ng panahon sa iyang pagpahuway sa lubnganan, gipukaw pagyod pinaagi sa itom nga mahika.
2: Chom, tingali pa yung maunsa ka, ha?
0: Ah, ako rang mahibaw na ini, Gracia. Kauban ko si Maki sa nahuna-hunaan na komisyon batok sa mga patay nga nabanaw ug nagsumpaag karon sa kalibutan sa mga buhi.

0: Kita na lang ang wadto kang Padre Ferde, Maki.
1: Maog yun. Kay siguro yun ko nga maong wadto siya makasungasong gabi eh. Tungkol kay naputos naman sa itong nga espiritu ang kalibutan.
0: Ni Hari nag-anam-anam ang gahom ni Satanas dinis kalibutan, Maki. Ug unang gigamhan ini eh. Mao ang mga opisyal sa atong gobyerno. Nadia kanila mo focus ug mi penetrate si Satanas.
1: Unsay buot nimo ipasabot dong Jumari?
0: Ang mga korap na to nga mga elected officials. Sila ang gigamhan karon sa espiritong daotan ni Satanas, Maki. Nahimong normal na lang ala kanila ang paghimog daotan.
1: Maog yun. Baga kayong mga nao.
0: Ang korupsyon ug ang drug addiction mo'y nag-unang kasalanan nga nakapalig-on ug samot sa gahom ni Satanas dinis kalibutan, Makin.

0: Dini ka lang ha, Maki.
1: Odong Jumari. Magpaabot lang ko ni mo din hinga mahuman mo sa inyong panagsulti sa pari.
0: Maki. Panidi ka ng tawana.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, pasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
2: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pagatiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Libaya ko. Tagpawa ko. Libaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa

0: Maymay, maya ni mo may. Oo, oh, kaniyal tubo kong panit ka. Karoon na nang bukag maayuan na.
1: Lagi pa, oy. Ansaon, may mang muatiman ako o sa mga bata si Luis. Patuyangan raman, miss, among kanon.
0: Baya, di mo magpalabis pagkaon, ha? Di baya maayo nga magpatambok mong maayo. Ha? Kamantay ka na nga. Okay lang magpurol, pero halain yung manambok. Ay, kalimot. Yag itong akong manghod, bata pang namatay kay... Wala taas kay siyang dugo.
1: Ay, nag-take mo sa big vitamins pa.
0: Na, samot, samot, manambok yun. Pero bisa na, mas maayag yung magbantay mo sa inyong ipangkaon. Ilabi na ni Anang mga fatty foods.

0: Sakto mo ba yas papa ni mo maymay? Vegetarian mo na siya. Awas papa, ligon paglawas. Pwede buyag. Bisag hapit na siya mag-60 anyos.
1: Bisag on sa ko katambok, ayaw gyud pang itaglain ha, is.
0: Di na mahitabo maymay. Ilisan gyud ka? Nga, all in one naman ka? May katrin ako, may unlan pagyod.
1: Luis.

0: 听佢谂咩？佢谂咩先空气感嘅？你春哥话你，我呢啲，喂，咋冇得你推喐咁样办啊？冇得冇得咧咧，先空 maintenance 咩 ？Yes。
1: Kung sa man, may!
0: Lain akong gibati! Dati ko diris kan anan, B! Dati ang akong tambal pagdali is!

0: Mustahar man si Mads. May Pads, Loisa.
1: Okay naman, Pads. Ni Saka, na po ng BP.
0: Purbida ay. Bida. Dilangay mo kumpiyansa na si Mads may Pads. Sao na lang, bida. Magka-inter sa imong kinabuhi si Perlas ng silanganan.
2: Ay, bida. Ay, sab, Pads. Sakpan ta si Ring.
0: Ay, sus.
2: Munis ginawal yung tagutago sa mong relasyon. Kini ko gustong mahibaw sa may.
0: Ay.
1: Ikaw na bagay ang nahibaw ini Pads. Mao nga. Shhh. Eksa pa. Uy, palagay. Good.
0: Uy, palagay.
2: Ato lang ni Pads.

0: Lahilaw lang sa tapal. Kay makonsensya na ko gamay ta. Buutan, guds may-may, unya. Ako lang siyang loiban.
1: Unya? Saan naman lang niya ako gimabdus?
0: Mabdus ka?
1: Sige, magagamit na ako kadaadlaw mong gani.
0: Sure ka, Pearl?
1: Wa ko magtumo-tumo. Gidawat ko na nga, ingin-ini ko. Kabit lang ko ni mo, Luis. Pero, hangyo lang ko ni mo. Tawata sab ning bata nga imo siyang anak.

0: Sorry, di ko paubanin mo sa simbahan, May. Doon ako yung importanteng lakaw.
1: Asa di ka is?
0: Basta, importante na kong lakaw, May. Sorry.

0: freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na Big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, ba't ko nahihayang lawa. Maglapag yung doon mga gulo yun.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: happy anniversary, Luis.
1: Wow. Kasiksis, Miss Burot, eh.
0: Misang dako na ning akong tiyan. Kaya pa ba yan ako? I love you.
2: I love you too, Fer. Love di ka. Tingin man kung maabot ang anak.
0: Luis. Sako.
2: Palsa ka?
1: Mukha itong ikaw, eh. Duhan ang good mo.
0: Sako pa. Kina.
1: Okay.
0: Ay!
1: Kato na, eh.
0: Ibabaw sa itong kama, ha?
3: Wa pa mo ulis, Luis, da. Upo siya manawak o text. Aron unta may bawa kong asa na siya. Na, matuog na lang ko eh. Duka na

0: Diyan ka, rasa na uli.
1: Karoon ng buntag, May. Sorry, ha. Huwag ko makaulik ibi, eh. Dito ko natuhog sa ilang ate Melissa.
0: Oh, mao pa. Kinsa na nanawag ni mo?
1: Meron ni Pearl.
0: Siga lagi ng imong mata.
1: Gagawaan si... hello? Di ako sabay. Ganong nanawag man ka?
2: Fats, di ako karon sa ospital. Fats, kaya gitawagan ko ni Pearl. Nag-isod siya panganak taon.
1: Importante ka kayo na, Pads Lario. Sige, Pads. Anahaw ni Katagaroon Layon. Bye.
0: Ngano di ay, uy. Naunsa di si Pads Lario?
1: Ambot, naunsa siya? Doon sana ako si Pads Lario, may. Di ko makabalibad ining akong Pads, uy. Di ka na.
0: Pag-upo ka ning nauli, unya. Karon lakaw na, sad.

0: make him any kisses goodnight.
1: Sorry, ah. Nanganak na deka?
0: Oo, ah. Magpapaya nga itong anak.
1: Liwat ni mo, Pearl.
0: Liwat kay ni mo, oy.
1: Unsa?

Paspasan ako ang pagpadagan sa motor. Makapas pa ko sa mong wedding anniversary ni Maymay. Ingutan ako eh. Nalingaw man ang kong doluwa sa mong anak ni Earl. May regal mong gunang mataagod. Muhila kong bukulin ako. Pakos ka ba binagpagpadagan? Sige, nagring ako sa ito. Si Maymay na kaming nanawag. Paspasan pa kong pagpadagan.

0: Amat si Maymay, kakita ka ng babae nga nagkugos o batang gamay.
1: Wa, nga nagkinsa man na siya, Pads Laurio?
0: Kuhan kineng, relax lang man sa anak ng bata ni Pads Luis.
1: Sa?
0: Oo, kirba di mo nga matunaw sila sa kaya ni Pads Luis. Para lang sa bata, good much.
2: Di may mo. Kay ka ng bata, ah. Muna'y bugtong ebidensya sa pagkapitin sa kumpana o sa babae. Pabihaan sila karon yun ayon, Pads. Samtang nakapugong pa ko sa kong kaugalingon.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ay, oo, good kayo. Regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwa pa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-glow yun ang iyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Nagwild nun ta ko kung wapamubiya ang babae ni Luis da ang ilang anak. Sakit kaayo. Wako magtuo nga nakaanak da isya sa laing babae. Gusto unta kong mukiha sa babae pero useless kay patay naman ang akong bana. Para rausab kini sa malinawon niyang pagpahuway. Sakto si Papa. Bali ang damgo ni Luis kay siya man ang namatay.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Maymay din hining tulumanon. What's the style? Bali ang damgo e style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Babalik sa pinakadulong ibutin sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masaktan sa tadino!
7: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko.
5: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas niyo na. Gato na ako ikaw.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
5: Bunso!
4: Doon na laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Ni
4: gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giko na asin man day ito na nabuo.
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako tulay ni man pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May nga daw na sa ikin atong tanan. May bongtag, may ngoto, may hapon, may gabi. Mayo pa yung kadlaon. Nga na sa inyong igala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Y-Line ko rin, ang guwapos ni WSP, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Kadadlawon dito ni tumarning kuan Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O unyang hapon sa isunod sa tani ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay. Ay sa mga limot mga igala, o panahon nga gusto mo mga higop o coffee, why line kundi ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung kay gawas ka pang palagsik na pampagana pa. Okay, bueno mga igala, shoutout time! Shoutout nga to ni Dr. Ted and Gina Saipik diyan sa Pitogo Bohol, si Mark Louie Satomera diyan sa Pitogo Bohol, pari Ricky and Mads Bibien diyan sa Valencia Negros Oriental, Celsa Delia Pilen o Satram Viente Family diyan sa Valencia Negros Oriental, Inday Andodo Barbosa diyan sa Valencia Negros Oriental, Consial Adon Abalo diyan sa Haklopan Talisay, Anas Paquera, si Rincha, si Rinchael Tabura, Trixie Claire Baay Balili, o gingaman ni Jojo Sinuntao. Gikan kini sa amo ang BSI founder, Y-Line Bangag sa Ilong, writer-director, OG Kumpok Rakasa. Unya, laing shoutout sa dia sa Kabayangun, Pinamungahan, Y-Line dia si Dags, Rica Blanca, si Joso Villasor, si Puti Itong, April Pungasi, si Topper Labaho, gikan gapon kini ni Pedro Pungasi, ang akong amigong kanunay nagpungasi ang kagwapo. Okay, mabiyahe na ba ni Ron? Bueno, okay ka lahat ang minumduan, nangangi, nga nasairan nila ang balita, nga ang matur nga hari, bago lang nga migawas sa ospital sa mga duwindis, og lagsik na kini. Og matur pa ni Hari, ni Hariki, nga labing siguro midangop sila sa sila si Haring BBT sa itom nga bathala. Uy, unya sila yung pahin sa balaguton nga nakigsulti si Haring BBT siyang asawa nga si Kukak ingon man sa kadubol nining si BBT. Uno? Nya sila yung pahin usab anang harana si Jigo uban ni Nunoy ngadto kan takla. Wow, ingon nining ni tabo niya dahil sumpa ni ngatong sugilanon. Bud-bud, oh, pipingka.

0: pasod yud si Chigo sa kwartong. Og si Gian, og Nonoy, nasa kamos.
1: Klaro kaayo nga may milagro silang buhaton.
0: Suya ka?
1: Suya mo lang.
0: At kanit, ganun ba suya ka man?
1: Nalimot ka sa atong dugay ng plano, ha, Bogart?
0: Plano? Ngaon sa?
2: Unsa, Arturo? Bao ka na ang nahitabo?
3: Oo, Maria Picat. Milarga na yon si Hercules o giubanan ni Tukoy sa ilang probinsya sa Davao. Uwan mas hayre ini. Nagipamabdusan ang iyang umangkon.
2: Oy, bangag sa ilong!
4: Unsa'y sunod nga mahitabo?
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
7: Titik.
6: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Lair na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay, pag kapinin mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko na. Paradis nila-dila. Lisa, Heron Prausos. Kuan ako, 5'7".
5: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bilabila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka. Sisa yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa Green Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
9: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag, ang bukid turo. Gani ay. Nag...
7: Ha, bukid sa kulian?
9: O kato ganing ama nga mo rin na.
7: Bukid sa...
9: Ganing.
7: Sundan.
9: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
7: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
9: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
7: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
9: Makakat-kat ba?
7: Tanong mo yung
9: sa mga marihan. Magrapag yun ko atang mga gulay yun.
7: Ah.
9: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ah. Ay, salamat.
7: Pili pa ka namin mulay?
9: Siyon.
7: Pilido?
9: Alberto.
7: Pili mo idad?
9: Ah, anak ko, nabinta na ko.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sumpay sa atong sugilanon.
3: Mauki na ang nahitabo.
2: Eh, pero unsa man ang umangkon?
3: Umangkon, God? Giangkon nga pag umangkon.
2: Ay, mao ding excited og mapahiyo mo nga milarga dayon si Hercules.
3: Ah, hurutlo na ito. Bangad sa ilong!

0: Wate na masukona mo, mahal na aring bibiti. Wate, wate, wate, wate. Kwa ataron da yon ng itom nga pulbos, mahal kong asawang koga. Kwa!
1: Ni, ah! Ready na kinindaan, mahal kong haring bibiti. Dawata kining sudlanan, ah!
0: Wate, wate, wate.
1: Ah, oh, sige. Hingos-hingos pa sa itom nga pulbos, mahal kong haring pipiti. Aron mo kalma ka.
0: Tagang tama. Ang tama, mahal nga haring pipiti.
1: Nahulot na ni mo. Punan pa na to.
0: Wait, wait, wait. Very good.
1: Yeah. Ah, ka na. Sige pa.
0: Ayos. Gusto ka, mahal kong asawang ko ka.
1: Pero yun na.
0: Wete, wete, wete. Gano?
1: Dili ba di ibawal ni mo kining itong mga pulbos?
0: Bitaw, mahal nga rin bibiti. Bago ka lang bigawan sa ospital natong mga duwendes. Wete, wete, wete. Awkon masakit. Magpa-ospital pagbalik.
1: Mahal nga rin bibiti.
0: Wete, wete, wete. Give me more. Kanaan pa ko. Wete, wete.

kita. Kaya ipasaka pa sa mga senadoro sa akong impeachment.

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pagatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, magsa paray man ko, kaya ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Dahil palingki.
5: Ah, palingki.
4: Oo, maligya ko diha.
5: Ano nga maligya? Ano mo na?

0: Karimunay.
1: Mais.
0: Mais. Sweet corn.
2: Yung kung bawang mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa yung isigunya sa yung bati na nawala, nawala yung mga tapos sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katong ako maka sulay ani, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagong.
2: Kulayda.
1: 24.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
8: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
5: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na ako nag 100 na lang.
11: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500. The superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
14: I agree.
15: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga

0: pagka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
0: Mm.
1: Impotence o sterility.
0: Mm.
1: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Di makahing bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
1: Uh-huh.
0: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: Usa hay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
0: Correct.
1: Sama ng pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
1: Kadaghan.
0: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
1: Correct.
0: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
1: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
0: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
1: Unay kuyaw.
0: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Husto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok!
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: Manay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
0: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jud ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida. Gamay lang na abugog taligsi. Kung nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
0: Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika di Ofres nga dunay bisyo nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika di Ofres, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika di Ofres ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
1: Doc, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na MCTs. nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. Mm. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Mm. Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
14: D3Bio. Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Adili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3Bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mog D3Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3Bio.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Diyo ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako, Sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imong cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct! Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3? Nay ingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala.
0: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct jud, Dok Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, utong, avocado.
0: Siyempre, D3bio gyud lindot ta, Sir JP.
1: D3bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
0: Sa busy oras yun na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
1: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawa hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:26.
0: Straight to the point.

0: Tagabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ning adlawng Sabado, Mayo 30. Salamat Lord. Apit ta matapos ang buwan sa Mayo. Ug mga adlawa ang bisperas sa buwan sa Hunyo. Ako gyapon si Radyo Man Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12:00 ang gabi sa tuang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Ato hatagang pagtagad kini nagkadayag hapon nga mga hiskutanan, may labot alungsod og ang nasod, ang padayong init nga politika sa nasod nga Pilipinas. Ang padayong sirkus din ha sa Senado. Unsa naning ato ang Senado? Mura naman ay og sirkus din ha? Ang banda mga observation ninyo na unsa naning ato ang Senado? Nga king ko'y namuri ha? Saon ng pagtrabaho kung ang uban gipangkulbaan ng mga priso. Senador Jinggo Estrada niingon, target karon sa administrasyon ang mga senador nga sakop sa majority block. Panmaton pang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ganong ang administrasyon man ang inyuhang pasanginlan kung gipang pasakaan na kamu og kaso. Inyuham ng kaso, dili man na sa administrasyon. Yay, daghamang kahang magpasakit-sakit na po ani. Kay si Senador Jinggo Estrada, maoma kasama karon ang namiligro nga mapusasan. Nakapyan sa tingnoon si Jinggo Estrada sa kasong graft and corruption, but doon na pa'y nahabilin ang kasong plunder nga YPians. Kung si Senador Jinggo Estrada sumapasakit mang iyang tuhod, kaya gi-arthritis man. Kumusta sab ka si Brother Joel Villanueva? Bro! Amen, bro! Wow! Unsa man, bro? Why sakit imuhang hawak, bro? Sa pagkakaroon, namatikdan mga kasama, namura man eh, og nang haros og kamunggay. Ubay-ubay nga mga senador na toron nga sakop sa majority block, ang murag ipang harusan makasamag kamunggay. Naara si Senador Rodante Marcolita, si Jinggo Estrada, si Joel Villanueva, unya si Chis Escudero, naghilom-hilom lang. Samtang, di pa naghilom-hilom lang, si Mark Villan. Kini sila pulos na hisgutan nga na-involve sa anomalya sa flood control project. Si Senador Jinggo Estrada niingon nga, bakit kami lang? Bakit hindi kayo? Bakit kami lang po? Bakit hindi kayo? Manungog na ba dayon ang spokesperson ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Mingon dayon, bakit hindi kami? Oh, inyo ng kaso? Di inaamo? Timing ba ni? Samtang magsugod na ang impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang ang presidente sa Senado nga si Senador Caetano, si Alan Peter o ang ubang mga sakop sa majority black gusto man nga dunay iusab sa Senate rules o kabahi niini ang online voting. Nga unsay mga discussion sa Senado, mahimong makabutar ang absent nga senador o maton pa sa minority, labi na ni Senador Ping Lacson. Unsa? Mag-online voting? Usab ng online voting para na nga makabenepisyos ba to? Ubay-ubay ning mga senador nga sakop sa minority black ang murag ipang partilyo ron ang ilahang agtang. Wanted nas ba to? Nag-atubang o kasong obstruction of justice si Ruben Padilla. Di pa sa kaagkaso si Marcolita, si Jingo Estrada, o niya napay kang Joel Villanueva, ang kang Mark Villar, video hilumpa. Labing minus, unum na yan ka mga senador nga sakop sa majority black ang gisungog ron o mga kaso. Sa habig mga kasama sa minority black, makakumbinsi rin silang duha, ila na ang majority. Unya ra man din hay mga balimbing lagi. Apil sa natanawan nga balimbing si Loren Legarda. Unya si Chis Escudero kay gamay-gamay ra man kutong iya. Ang ubang kuno kay dagko man iya gamay ra. May chance po nimo balimbing si Chis Escudero, ha? Pero kining uban amot lang, unsa kahay kaugmaon ani. Nausamot yun, nga malagasan makasama ang minority or ang majority black. O, ang mga kaso nga gisungog batok nila mo'y maingnan nga maglisod na sila o participate sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Lisod kayo na, ha? Panalita, no? Kining unom. O di na niya makaparticipate sa impeachment trials. Si Bato, si Jingoy, si Jewel, si Mark Villar, si Marcolita, si Ruben Padilla. Ako kayong ipon, Bato, Jingoy, Marcolita, Ruben Padilla, Mark Villar, Joel Villanueva. Unom, pero akong tanaw, kining kaso ni Ruben Padilla, obstruction of justice, ramani. Unya, under the 1987 Constitution, o ang senador gani, mag-atubang o kaso nga ang penalty dili mulapas o unom katuig nga pagkapriso. Doon ay gitawag og privilege from arrest. Dili pwedeng dakpon. Samtang nag-session pa ang Congress. So, wa man ay makaabot og unom katuig. Ang priso sa obstruction of justice, pwede makaparticipate si Ruben Padilla. Pero kinenguban, samang Bato, samang Jingoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, kisa na ganin eh, Bato, Jingoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, isa't kinilang lima. Piang yun ang majority black ani. Unya, timan anato, 16 ra kabuto ang gikinahanglan para makonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Unsi na gunadaan dinha sa minority black. So mangrecruit sila lima nga diri mo. Kay unsa may nyo hang gusto? Ha? Warrant o malita? Oras mga kasama, alas 9.35. Pagka-aligrining ato akarong politika, aligri nga makasapot, makalagot, o makapahimot. Alas 9.36 na. Okay, atong kaminaon una ang mga reports karon gikan sa patrol kasama ng Nestor. Doon na ba'y report ron si kasamang Josipus GQ Kihano? Ato aon ang kaminaon. Unya, shout out adaan sa mga na-tune ina sa ato ang program karon. Kay wala yung adlaw nga makalugar kining uban na to mga listeners. Adlaw rag yung Sabado sa gabi. Oh, ma-miss ninyo ang uban nga mga program sa DYHP tungod sa inyo habitang trabaho. So ang uban, maka-live na, maka-aktual na og paminaw og mga issue og mga balita sa Sabado rag yung sa gabi itungod sa gabi. Oh, pareha na to. 30 mo na tong busy, ha. So, sige lang. At least sa usa ka semana na atay madunggan nga mga balita o mga issues para dili ta may inosinti ug unsa na may mga panghitaburon sa atoang nasod nga Pilipinas. Ha, unsa naman ni kahimtang ron sa atoang politika? Forever na baning ingon ani, ha? Kagubot pa sa atoang politika sa Pilipinas. Taliwa aning krisis ron sa atoang ekonomiya, diindaghan ang mga way trabaho, daghan ang naglisod sa pamugas, daghan ang mga naglisod pagpatambal, ang ato ang kongreso, busy mga kasama sa politika. Ginoon, trabaho man sa ato ang kongreso, sa nga mabisi sila sa politika, kay unsagoy mga political animal. Okay, areta una sa patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Radio Man Josipus GQ Kihano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Sa report sa may

0: Balai Barangay Gairan, sudan sa Bugo. Ilang kini nga bikibaga si Lorna Espinosa, Ingao, si Teresa Anjos, taga Barangay Gulupi sa Maunga, sudan. Kagapon na isa na, ang sipatro kinsa takot-takot sa hapon, nagkitang watay kinabuhi. Ni maong babae noon so nang pasasakabaysan sa Bugo City Police Station away foul play ang damatayon sa maong babae sumit way mga saman dinugaban o pinusilan o gulog ang kalawasan ni ini onward sa patrol ang Radyuman Joseph Luciano DYHP Tapag RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide
2: oras mga kasama alas 9:39
1: straight
2: Ngapon mo lorang makasama ng nagkadaiya nga mga krimen. Unya ni us-us ka ang ato ang crime rate ani. Unsa man pi ni us-us ato ang crime rate ani pi? Kinsa man is pi? Well, lain si pi in pi. Adili pa kita maghisgot mga kasama og circus. Dinha sa kongreso. Gyangaan naman lang guni og sirkus karon kay. Nahog mo rin mga katawaan na naning ato ang ubang mga senador dinha. Ha? Nagpersonala naman gani kining uban. Arita sa survey. Malipay yung mga DDS aning ako arong hisgutan. Kay maghisguta og survey. May kalamigitan. Kung kinsa may kusog, kinsa may nanghaud, nga og karon himuon ang eleksyon, may chance nga mudaog pagka-presidente o pagka-vice president. Niya ang survey, mga kasama. Kalabot ni sa naguna nga mga posibleng pilion sa mga Pilipino nga president o vice president sa tuig 2028. Kini nga survey gipahigayon sa Pulse Asia nga gi-commission sa strat-based group o nagpakita nga sa maong nga survey, naguna si Vice President Vice President Sara Duterte. Na labuan ni Vice President Sara Duterte si kanhi Vice President Lini Robredo. Unsa man nga survey ato ang tan-aon og maayo para malipay ang ato ang mga higalang mga DDS ani. Now sa mao nga survey lima sa pagka Vice President, lima sab sa napu ka mga Pilipino ang nipili ngadto kang Senador Erwin Tulfo pagka Vice President. So, karon ni nga survey ha. Wapatikabaw o dunay mga kausaban sab sa survey, no? Samtang unum sa napu ka mga Pilipino nipili sila kang Sara Duterte kung ikumparar ni Lini Robredo. Ang survey gipahigayon di pa kay dugay. Mura panig bakasi kasamang Nestor bakasi nga nagkisi-kisi. Ang survey gipahigayon Mayo 3 ngadto sa Mayo 7 sa 1,500 ka mga respondents nationwide. Og 51% ni butar kang Sara Duterte samtang 4

0: 41% para kang Robredo, ug ang 8% naghinukto pa wa pay desisyon kung kinsay presidente nga ilahang piliyon. Oh. So sa mao nga survey nagpakita nga popular si Duterte sa Mindanao. Oh. Samtang 91% sa mga respondents. 91 sa mga respondents ha, sa Mindanao. Mas ni prefer kang Sara Duterte kung ikumparar ni Robredo nga dunay 7%. So sa Mindanao area, ning mao nga survey sa Pulse Asia, 91% ang preference sa mga taga Mindanao, Sara sila. 7% ang kang Robredo. Oh. Now, ang uban nga mga analyst ingon nga kining mao nga survey, although milabaw si Sara, but statistically tied. Oh. Statistically tied kuno. Matod pas uban nga mga analyst dito sa National Capital Region. So sa National Capital Region mao ni ang binugnuay ug mayo. Sara versus Lini kay si Duterte nakakuha og 48% nga preference sa mga botante samtang si Robredo dunay 46%. Oh. But sa Luzon area o sa Balance of Luzon, maulagi na. Mauna bugnuunon og mayo dito sa Luzon area. Kay nilabaw si Robredo. Si Robredo nakakuha og 55%. Samtang 33% ang kang Sara Duterte. Oh. So mauna ang kabahin ha. Sa survey sa Pulse Asia. Now, sa mga natanawan sa mga Pilipino nga posibleng mahimong vice president, mas ni prefer sila ni Erwin Tulfo. Sa kinatibuk-an sa survey sa Pulse Asia, overall, sumapa, nakalamang si Vice President Sara Duterte. So, doon ay lamang yun kasamang kuan, kasamang ni Store. Ha? Say-saya yung kagmayo ani. Ha? Pero wa pata kahibaos uban unya nga mga survey kay kining mao nga survey sa Pulse Asia nahibaw man ta daghan nga manggawas nga mga survey kun magkaduol na ang eleksyon unya kini mga survey although duol-duol pun ni tinuod but di yung kakaingon nga maon ni ha pero at least do na tay guide nga posible nga mao ginay mahitabosad ha kay kining mga survey, labi na ning mga established na nga mga survey agency, ang kining ilaha mga survey, scientific man po ni. Doon na ba'y gitawag og pagtuon yun? Diri kay kutublas tagna-tagda. Doon ay pattern, doon ay process, doon ay ilahag yung himo nga mga procedure para mag-come up ang maong nga survey. No. Layo pang election, 2028 pa. Pero doon na yung mga survey ngayon ani. Ha? So sa Mindanao area, nagpakita nga wa gid kay natandog ang mga taga Mindanao. Sulid sara gihapon sila. Bisan pa man og gikulata na og mayo ang ilahang manok. Sulid inday sara gid gihapon ang mga taga Mindanao area. Oh. Well. Sumao lagi na. Sa pagkakaroon kay mamani ang ni gawa sa survey, ambot lang kaha og duna pa ba kay mga kausaban ani pohon, no? Ato lang niyang i-follow up ang uban pa mga balita sa umabot ng mga adlaw, kuno ba'y mga kausaban. Pero sa pagkakaroon, sa kuan ang gihisgutan ninyo, o eleksyonon na kalabang na si Vice President Sara Duterte. Oh, dako siya og lamang na sa maong nga survey. Gawas lang sa Luzon area. Sa Luzon area, medyo kumbatihunon og maayo. But sa Visayas og sa Mindanao, labi na sa Mindanao area, sulid sara gihapon. Oras naman eh. Dili oras. Oras, alas 9:50. Sige, parayon tas atuwa karon nga tulumanon. Hoy, kinibahina hato ka na ito ha sa DTX 500. Tas ba ang presyon si Mohandogo? Basta doon na ka diabetic hypertension o kaibawa na. Ang diabetic hypertension mo resulta nis pagkabuta. Pagkadaon sa kidney, o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili may nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata nga mo grabe ang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay. Okay. Siya Aaron Kidharina, happy weekend mga kasama. Papa Joey Bong Hanoy, hurot yung tanang senador ani. Magpabilin anis kay Tanora. Oy, Acevedo R. Alma, Andre Plaza Concepcion, good evening. Happy Pista, banal ng Santalo, Santatlo from Quezon City. Alan Pagania, okay. Si Ramil Abing, okay. Airam Anilin Ikoitan. Tinood yun, shout at akumbana, naghigda na, wild kapaminaw, okay. Shout at Lula Nika, og Tio Ramil, og Ti Elizabeth, dito sa Talisay, from Barili. Oy, Kawayanos Bate, SJ Kabatania mo. Si Lorna Margarita, good evening. Welcome from Sambagdo, Cebu City. Lorna Margarita, Duterte, sulit ko no. Aberilia Benjamin Romano, shout out. Ni Iris Claire Mendoza from Mr. Benjamin Romano Aberilia from Hendang Liti. Okay. Sige, kumusta mo din ha karon taga Hendang Liti, ha? Padayon ta sa tuwa karong tulumanon hangtod pata alas 12 sa tungang gabi. Mayo 30 na. Og mga adlaw, Mayo 31 na. O ipagkaninduta sa tuang buwan sa Mayo. Bisan og daghang kya po mga crisis. At least salamat Lord nga nakasurvive tas buwan sa Mayo. Paano na pa'y kwan kanana ang duna pay usak adlaw ang nabilin sa buwan sa Mayo ug mga adlaw Mayo 31. Okay, sige. Salamat kayo. Mao ni ato ang pasalamatan sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Alas 9:53 na mga kasama, aritaning mga nindot unang balita be kay doon na may gikatakda mga kasama nga ikaupat nga tetayan. Ang Fort Bridge dinha mga kasama sa Cebu Mactan. Mao ni ang gitawag og ikaupat nga Cebu Mactan Bridge Project. Mayo kining balita ah. Pero sa pikas bahin, doon na sa mga 2,000 ka mga residente o trabahante diha sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi ang naguol. Sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Mactan Bridge Project, nabalaka sila nga posibleng maputol ang ilahang panginabuhian agipasapasa pa gikan sa ilahang katigulangan. Giangko ni Mandawi City Mayor Tadio Jovito Jun Kiwano nga naglisod karon ang kagamhanan sa syudad sa pagpangita og haom og madawat nga relocation site alang sa mga apektadong mga lumulupyo. Mao sa lagi nino kanaon tatay balaod para sa mga gitawag og informal settlers. Ang problema mao man sab ang implementation nga ang ato ang mga informal settlers sa dili pa sila ipang demolish ang damandaan sa gobyerno og relocation site. But mao ni ang subo nga realidad sa kinabuhi sa ato ang mga informal settlers nga dili tanan nila nakabenepisyo og unsamay balaod unta sa dili pa sila ibtun sa ilahang Pinoyanan. Ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 7 nangayo og pagtugot nga malimpyuhan ang pipila ka bahin sa baybayon sa Paknaan aron tukuran sa mga haligi sa taytayan, access roads ug uban pang bahin sa proyekto. Ang mao nga mega project gilauman nga direktang muigo sa dili muminos 205 ka mga pamilya. Sa mao man nagina kun dunay mga development sa project, normal man kana nga duna gyud mga pagan. However, ang long term nga benepisyo ani maoy gitan-aw sab sa ato ang panggobyerno. Oh, mga gawas sa 2,000 ka mga residenteng trabahante nga nagsalig sa dugay ng industriya sa paghimo og silhig lanot. Ang namiligro sab nga mawad ang silhang nagunang tinubdan sa kita. Matod ni Mayor Uano, daghang pamilya ang nibabag nga ibalhin gawas sa Mandawi tungod sa kabalaka silhang panginabuhi og pagpaiskwila sa ilahang mga bata. Ang uban nila ni balibar sab sa hinabang nga pinansyal og ni-insister nga hatagan sila sa gobyerno og disinti og permanente nga relocation sites sud gihapon sa syudad. Maulagi ni. Damauntay balaod ba nga ang mga informal settlers kon ibto na gani sa ilahang ipuy-an. Andaman sila relocation sites sa gobyerno apan dili magini ma implement sa tanang higayon. Oh, labi na og kuwang og mga relocation sites ang local government unit. Matod sa mayor, usa sa labing dakong hagit sa kagamhanan sa Dakbayan mao ang kakuwang sa bakanting yuta alang sa relocation. Puno na ang mga kasamtangang relocation areas sama sa Bayanihan Village sa Barangay Giso, samtang ang mga nagpadayong socialized housing projects makasudlang og kapin usa ka gatos ngadto sa 150 ka pamilya matag edipisyo. Layo ra sa tinuod nga gidaghanon sa nanginahanglan. Gikataho nga gisugda na sa gobyerno ang pagpangsukod og pagpamutang og mga red marking sa dapit. Timaan nga sa dili madugay sugda na ang clearing operations. Bisan sa mga saad nga relocation og tabang financial, nagkabiling way kasiguruhan ang mga residente kung asa man sila ibalhin. Wa pa usab maghatag ang DPWH og klarong timeline sa proyekto o mga detalye bahin sa tabang sa relocation. Ang uban nagpaabot og slot sa barangay Tipulo Residences a panahurot ni humaghitagan og prioridad pinaagi sa lottery system ang mga senior citizens, PWDs, mga mabdos og mga pamilyang dunay gagmayng bata. Gitarget sa DPWH nga sugdan ang preparatory work sud sa ikaduha o ikatulong quarter ni ining tuiga. So, maoni ang kahimtang dihas Mandawi City, kining ikaapat nga taytayan, maayo kayo ni. However, normal gyud na og dunay mga development sa proyekto na asay mga pagan in town nga mga pamilya nga naapektuhan sa project. Kung kabahin niini ang mga gitawag og mga informal settlers. Mga informal settlers na may tawag ani nila karon. Pero lakton nga pagkasulti, maugan ang gitawag og squatter. Ha? Aron kunuhay, dili kay tantong masakitan, aron dili kayo kuno sakit para silang dughan nga tagun og squatter, ang tawag informal settler. Pero maurag ko na, informal settler og squatter. So, mas maayo, kung ang kinini ang balaod paghatagdaan og relocation site, sa dili pa ang demolition, ma-implement kinunta ni sa ato ang Philippine government. But sad to say, dili sa tanang higayon. Kanaon tanang balaod, ang implementation, maumansab ang problema. Oras untop ng alas 10, mga kasama. Sige, kumbati lang kita. Ang tunta, alas 12 pa sa tungang gabi, ha? Aha.
1: Alas, sige!
0: Kinibahina, hatog ka na ito, sab. Hatog ka na ito, mga kasama, sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba ka mo, asakitip cancer, wala nagipiling edad. Gender o ka-status, nagpasabot kini, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong puabo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan kini sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo diri sa Consolation Branch. Samtang diri sab sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oras mga kasama, alas 10:01. Kumusta na mga kamodena?

Alas 10 ono na, mga kasama. Oy, nagkabila na to ron si Mafia ay Chico from Toyota City, Japan. Averilia Benjamin Romano, good evening. Shout at ako ni Iris Claire Mendoza. Ikang Mr. Benjamin Romano Averilia from Hindang Liti. Okay.

0: Jas.
1: Kumusta man kamo mga mag-uuma karon?
0: Baling amo nang di pa man.
1: Atong pangandaman sa buwan sa Hunyo, ang lantawan sa pag-asa nga Super El Nino. Ngandam kita ani tubig ug pagkaon.
0: Dagat nagata ub.
1: Kana kuno minority mauna ning kamot sila nga makasuhan ang majority. Aron way makababag sa minority kay kanang minority puro na kuno sila kurako. Matod pang Abrilia Benjamin Romano. Si George Sharot may nga bi from Kamugaw pinamungahan. O lagi na og atong mabalik-balikan ang isyu pag pakonbikto kang Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Ang minority black on sinaradaan, lima na lay kuwang nila. Mangrecord sila lima gikan sa majority black aron makaabot og 16 kabuto pag pakonbikto kang Vice President Sara Duterte. Now, ug ato ang makasamang sakyan, ang survey sa Pulse Asia. Naguna sa survey si Vice President Sara Duterte. Nakalamang si Sara ni Lini Robredo. Oh. Mosakay ta ha? Sa survey sa Pulse Asia. Kun simbako. Ha? Pananglitan lang, makonbikto ang Vice President sa kasong impeachment kay makarecruit og lima ang minority black. Although moingon ko nga di pa man masiguro gihapon, wa magpasabot na nga kay majority black panalitan makuha sa minority ron ang majority nga numbers. Sigurado nang ang boto nila i-convicto sa impeachment si Vice President Sara Duterte kay di man guna kalikaya nagabasin og taliwa sa diktar sa partido. Mahimo man nga ang ilahag yung tumanon mao ang diktar silahang konsensya. Sa habig sa majority black, karon ang majority mao man ang sa kampo ni Alan Peter Caetano, wa man po na magpasabot nga tanan nila ilang iabsilto si Vice President Sara Duterte. Sa habig sa minority black, sa kampo nilang Tito Suto, Ping Lacson, ni Meg Subiri, ni Win Kachalian, o guban pa, wa sa magpasabot nga automatic na nga konbikto si Vice President Sara Duterte. Kaya posible man nga ang uban din ha, ang tawag sa ilahang konsensya ang ilahang paminahon. However, kana naagod, mauna'y giingon nga, panaghap na lang na. Oh, panaghap na kana. O sa may buti pasabot nga panaghap. Karon nga ang majority black nagpakita sa ilahang inclination nga sila pro-Sara. Ang chance yun din ha, absulto si Vice President Sara Duterte. Samtang sa habig sa minority black nga nagpakita aron nga convicted na si Vice President Sara Duterte, ang chance din ha, ilahag yun ang konbiktohon ang ato ang Vice President. Katong ako ang giingon nga, posible nga ang uban, ang tawag sa konsensya mao ilahag yung paminahon, taghap-taghap na lang itong istorya ha. Kaya mura man ikaron og tag-ubwar ang ato ang sinado, iyahay silag binirahay og pisi. Kinahanglan sa habig sa minority, bira yung mayo, wild lugakay sa habig sab sa majority black, birag yung mayo, why luga kay? Ang problema ron kay, sa habig sa majority black, gipang puspusan mas silang daghang kaso. Mauna si Jinggoy karon nagkiang-kiang namang linaktan. Kasakit ko nung arthritis. Oh, kinsa man iron ang wala gipang kulbaan na. Ah, kinsa man gudili kulbaan na ng prisuhon ka. Nagunanas ba to? Karon nanas Jinggoy, napas Marculita, hilom-hilom pa neng duharon, ha? Hilom-hilom pa kas Brother Jewel na. Silpi-silpi, oh, silpi po tayo. Si Mark Villar, wa pag-iimik. Kunya si Cheese Escudero, aw, oh, hilom-hilom pa. Labi minus unum. Unum sa habig sa majority black ang gi pangpasakaan og kaso out of 6 ang 5 nila suma pa na involved sa anomalia sa flood control project. Kaya ang isyo ni Rodante Marculita kalabot man kadto sa campaign funds. Ha, nga sumapa ni dawat siya og campaign funds. Niya tong tuig 2022 nga eleksyon. Ang kining ilahang Jinggoy, Joel Villanueva, Mark Villar, Jinggoy, ako malikon, kang Jinggoy Estrada, kang Joel Villanueva, kang Mark Villar, kang Cheese Escudero, mga isyu kini sa flood control anomalies. Oh, nanganlan sa inquiry sa Kongreso nga ni dawat og subornos Jinggoy sa flood control project. Nanganlan sab si Brother Jewel, nanganlan sab si Cheese Escudero, nanganlan si Mark Villar. Ang katong kang bato kay dili man to sa flood control. May kalamigitan to sa giingon nga extrajudicial killings. Kang Rubin Padilla, obstruction of justice, kay suma panitabang ni bato para makaiskapo. However, ang obstruction of justice nga kaso, dili man na mulapas og 6 years ang penalty nga pagkapriso. So, may mo pang makaparticipate si Rubin Padilla. But kining uban, mga bugat mang kining ilahang mga kaso, ang giatubang. Ha? Usaon man ani ni Larun. Wanas bato. Ha? Kadi man mo sugot sa ang minority black nga may online voting. Si Jinggo Estrada na nag-ung-ung daan nga warrant sa kasong plunder. Mausap si Marculita may nag-ung-ung daan nga warrant sa kasong plunder. Then, si Joel Villanueva hilom pa ang sahabig ni Mark Villar o kang Cheese Escudero. Sahabig ni Bunggo, si Bunggo sab, nga sumapag, ikatak ng manutsan, o warrant of arrest, gikan sa International Criminal Court, ubay-ubay gini. Nga mga sakop sa majority black ang mga pahak din ha, sa Senado. Ha? Kung natong ay happy-hapo no, bato, usana, si Bunggo, panalitan o ipadakop si Bunggo, kay dunay warant gikas ICC, duha na. Si Jinggoy Estrada, nga nakatubang o kasong plunder. Si Marcolita, nga nakatubang o kasong plunder, upat na. Si Mark Villar, nga nanganlan sab sa flood control project, lima na. Si Chis Escudero, nga apil sab sa nanganlan sa flood control project, unum na. Now, si Rubin Padilla, nga gipasakaan o kasong obstruction of justice. Pito. Kumpito ba itong lista? Ha? Ato ko itong ilista-lista din eh. Malimot sa ito ang lista ba eh. Aron di kita masaag. O kinsa man yung mga ato ang senador nga sa habig sa majority black ang mapahak niya sa senado. Kaya maton palagi ni Jinggoy Estrada unsa man ni inyuhang tuyo diri administrasyon, ha? Kami may pagpasakaan yung mayo kaso unsa mo din ha? Limpyo na gid kay mustanan. Nganong sa habig sa minority black wa man napahaki kami gipagpahakan man yung mayo. Mura man og nanupi ka sa minister, ha? Ang sumapas pipila ka mga observation. Unsa man ning himuros Malacañang nag-operation pahak. Ha? Nag-operation pahak sila din ha. Beato ako nung ilista yung tarong. Number one si Bato. Oh. Number two. Although pa ni mga kaso ha. Ito na yung taga-taganon. Oh. Si Bunggo. Oh. Number three si Jinggoy. Oh. Number four, si Marcolita. Oh. Number five, si Brother Jewel. Oh. Brother Jewel Villanueva. Number six, kisa to ikaw nom, si Mark Villar. Oh. Number seven, ubay maguni, kinahalagi maglista gani ata na yung kasamang listor. Aron dilito mga saags numero, no? Ah, si Chase Escudero. Oh. Number 8, si Rubin Padilla. Walo ha? Pero si Rubin, mahabilin ni tanawan ako. Kaya, ipasakaan o kaso, makabutar pa mas Rubin. Pero kini ang pito. Ha? Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, Chase Escudero. Ang mahurot ni kapahak ning pito. Karon ang una na pahak sa habig sa majority black mao man si Bato. Oh. Kay wanted man gis Bato. So kins karon. Kinsa mas tunod nga i-wanted na pod. Ha? Sige kaingon na. Nanay mga dungog-dungog nga ang sunod ipadakop mauna sab si Bunggo. Oh. Now, sa habig kang Jinggoy Estrada, paspas kayong ombudsman. Mausab sa kang Marcolita, kang Joel Villanueva, medyo hilom pa. Ha? Mura nagpaniin pa nga, unsam ka ni. Ha? Unsam man. Asa inyo ang gusto? Warant o malita? Si Mark Villar, hilom pa kayo. Karon, sa baan mo tanis Chase Escudero, hilom kayo. Si Robin Padilla, nagsaba-saba gihapon. Ha? Iya gihapong sungugon si Kiko. Magmaomani, so taghana ang mga priso ano nino. 24 kabuok mga senador o panalitan mga prisoning pito. Ha? O mga prisoning pito. Kasi Rubin Padilla, di mani mapriso, kaya napamaysisyon ang Kongres. Kantong pito nga konehesgutan, Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel, Mark Villar, o Chis Escudero,
2: wala. Puwerte yung pagkapianga sa majority black. Ang mahita po, kahit mga recruit na ning mga naas minority black, pag-recruit nilang lima, manarget sila mga balimbing din ha sa majority black. Nga, oh, dire. Tapon mo na mo. Aron makaabot tag 16, kaya ato ning ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Now, akong balikon, og atong hulman ang survey sa Pulse Asia. Unsa may effect gud sa kaso nga impeachment og makonbikto ang impeachable official? Ang epekto ni ana disqualification to hold public office and removal from service. Ma-remove na sa serbisyo pasakaan pagyod og laing kaso. Now dili na makadagan si Sarah. Panalitan simba ko og makonbikto. Ha? Panalitan og makonbikto, dili na makadagan si Vice President Sara Duterte. So kinsa may manghaud? Panalitan man og tinuod ning survey og duol-duol man is tinuod ang survey sa Pulse Asia. Surbo na rin ay si Lini Robredo ari. Kaya sa survey sa Pulse Asia, duha man ka mga pangan ang ni tumaw ug maoy naguna sa survey. Kang Sara Duterte o kang Lini Robredo. Now, ug makonbikto si Sara, surbo na si Lini. Maukhani, ang taktika ron sa administrasyon. Aron piangandaan ang oposisyon sa ilahang pangbato karong 2028 nga eleksyon. Mutuo mo nga ang administrasyon while labot niining pagpa-impeach o wa nang hilabot ang administrasyon karon sa impeachment trial batok sa ato ang ikaduhang pinakataas nga opisyal sa nasud nga Pilipinas. Tinuod katong giingon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na wala siyang alam sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o sama sa style sa ato ang presidente sa uban nga mga isyu, hindi niya alam, wala siyang alam. Pero ang movement karon sa ato ang administrasyon nagpakita nga dunay active participation nini karong pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Sama rin is giingon ni Presidente BBM. Hindi siya ang nag-utos para ipa-aristo si Bato. But ang administration doon ay active participation pagpadakop ni Bato. Ha? Kabahin kini sa political strategy sa atuang administrasyon ng ilahang piangandaan ng ilahang kontra para sa 2028. Mura ning mga sabungiro di ay kasamang Nestor. Ha? Para siguro nga ang manok mudaog hilumon og bali ang tiil sa manok sa kontra. Mokani ang gihimo karon sa administrasyon para siguro na ang ilahang manok ang mudaog sa 2028, ilahang piangandaan ang manok sa oposisyon. Ugwa may lain ron nga popular ngadtos mga tao nga mudagan og presidente sa Pilipinas sa habig sa oposisyon si Sara man mao'y kusog base sa mga survey. Ha? Plano ka ni Daas Malacanang? Mutuo ba ka mo nga way labot ang ato ang pangulo ani? ambot lang. Ug tinuod ba ning giingon sa ato ang Pangulo Bongbong Marcos Jr. nga kanang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte trabaho na sa Kongreso ug wa kuno siya labot. Alas 10:23, mga kasama. Aha. Sige, kumbati lang kita.

0: Kailan kami na ron si Iram Anilin Ikuitan.
1: Bisag walay sulod ang diyan, kanako walay sapayan.
0: GB Son Minaw.
1: Makahimo.
0: Okay.
1: Busog ni.
0: Nagpabi na po, shout out, Abirilia Benjamin Romano. Shout out, Iris Claire Mendoza from Mr. Benjamin Romano, Abirilia from Hindang Liti. Joy Sariad, may gabi itanan. Iglesia Ariel Villaber. Okay. Shout out nilang Ninoy Kading Aguilar sa Bunga Tulido og SB Mel Sanchez sa Porok Maria Clara Lamak Pinamungahan.
1: Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo, luyo, di maibig.
0: Ay, Lorna Margarita, unsa kon diferensya estate declaration og tax declaration.
1: Hambog diri.
0: Agar mingon ta og estate declaration nimo, unsa may bote pasabot pil unsa imuhang property nga subject sa buhis sa ato ang gobyerno. Umingon ta og tax declaration, ebidensya na sa pagbuhis nimo sa imuhang property, either yuta or building. Basilgo Tatski Ben, kanang survey pa mind conditioning gihapon na aron ingon nila nga nilabo kunuhay si Rubido. Ang tinuod ana layo ra kay bias Rubidos akong mga pasaheros taxi. Pangutan una ko kada pasahero, zero permi oy. Si Lidio Rubido, doon lang mga adlaw nga na ay pruli ni Rubido. Mabutar ni Lini, ako pasaheros taxi, kada adlaw mo abot og 50 kataw. Every 50, only 2 or 1. Maingon, Lini. Tristan Yat Gulay, may gabi. Si George Sharot, may gabi. From Kamugaw, Pinamungahan. Okay, sige. Kadang minority mauna ning kamot sila nga makasuhan ang mga majority aron way makababag sa minority kay kanang minority puro sila kurako atod pang Abirilia Benjamin Romano. Sige, kombati lang kita. Oras, alas 10:27. Kinintao, angay nga mo come in makasama ang ato ang Malacañang ani, ang ato ang Department of Labor and Employment. Kay dunay sobras 200 ka mga trabahante ang mawagtangan og trabaho. Kay dunay usa ka seafood company ang ni hunong sa ilahang operasyon. Ha? Sobras 200 ha? Ka mga trabahante sa Frozen Seafood Manufacturing Company. Nahimutang ni din ha sa Mactan Economic Processing Zone, MEPS 1. Awa nagitrabaho taon. Sumapas management, di na nila kaya ang pagpadayon sa operasyon. Unya, di man lagi mahimo sa nga ato ang boss, magpadayos negosyo. Unya, waiganan siya. Matod pang Lapu-Lapu City Public Employment Service Office Manager Kim Francisco, 222 ka mga trabahante nga gikan ni sa nagkadaiyang manpower agencies, upat ka manpower agencies ang nawagtangag trabaho. Oh. Now, ang uban nga mga trabahante ng hangyo ni sa kagamhanan, sa dakbayan, sa Lapu-Lapu para matabangan. Oh. So, pagkalisura. Mauni ang angay tanaon sa ato ang mga kongresista o mga senador. Ilahamang trabaho tinuod nga mag-inquiry. Ilahamang trabaho tinuod ang trial sa impeachment. However, angay nga dili nila taligam-an ang ilahang trabaho. Para mabantayan ang ato ang mga trabahante, o ang ato usab nga mga negosyante matabangan para makasustinto, makapadayon o operate o sa ingon nga pamaagi, dili makulban sa ilahang kaldiro ang mga kabus nga mga trabahante. Kaya karong panahon na kinahanglan man nga i-balansi sa ato ang gobyerno ang mga programa. Di man mahimo nga permanente nga pro-employees ang gobyerno. Otherwise, wa nay pangkapital ang ato ang mga negosyante. Maahat silang panira. Di sa kinahanglan nga permanente pro-kapital ang ato ang gobyerno. Otherwise, maghigwaos sa grabing kalisod ang ato ang mga trabahante o mga underprivileged sila. Bisan pa man og nagsugwak-sugwak ang ganansya sa employer. So kinahanglan i-balansi sa government ang ilang program. Ang ganyan tanawon karon sa ato ang Department of Labor and Employment, unsa ba yung mga faktor? Nganong daghan nga mga kumpanya din ha, sud mismo sa MEPS ang nanirado? Ha? Busy man ato ang mga kongresista o mga senador sa inquiry, ilaha man lagi ng trabaho kaysa kaingunan ako, sila mga political animal. Ako'y mga amigo, maingon nga, animal ni mga senadora. Ay, kay buong anak, kay kanang ato mga senador, political animal. Daghan ang mga kumpanya ron di has MEPS ang nanirado. Kursa may gihimo sa ato ang Philippine government ani. Ha? Kala na, example lang na ha. Sa nagkayamukat na ito nga ekonomiya, unya karong Hulyo, mag-State of the Nation Address konsuna si Presidente Bongbong Marcos Jr. Unsa naman po ka nga mga saad ang iyang ipahibaw sa katawhang Pilipino. Oh. Kanag-guos mong itag maayo karon. Ay, pagkapastilan. Unsaon lang pagsulbad kining nagpadayon natong krisis. Nag-krisis patagmayos politika, nag-krisis patagmayos ekonomiya, wa tay pamugas, ato mga politiko nag-away-away pa. Mauna ako, kitaan ni kasama ni Store, mamugas lang tayo. Para na ako, bahala na na mga politiko mag-away-away sila din ha. Ila ka na na ang kinabuhi. Mag-away-away sila kay mga politiko, ila po na. Di kahit na magpalabi sa ato ang emosyon. Kaya doon mga panahon, ang mga butanti, maoy emosyonal hinuunog mayo. Nainumdum ko mga kasama dere sa una, sa may Northern Cebu. Nagkinatawaan na lang ang mga politiko. Oh, kontra silang partido. Ang mga supporters, nagbinunalay og mayo. Oh, yangayanga, nag-amigo ra po mga politiko. Adere sa Cebu, bae, mga nahitabuan na. Na-emotional og mayo ang nagkadaiya mga supporters. Yangayanga, nag-amigo ra mga politiko, nag-uban na po partido. Maoraguni. Ha? Maoraguni siya gihapon. Kapila buguna na nahitabo nga ang mga politiko nag-away-away makasama sa politika. However, saan yung pwersa na po? Paglabay sa tipila ka mga tuig. Kita ra usahag itinuntuhan na ni. Busa di kita palabi sa ato ang emosyon. Ha? Unahong ginato ang atuang pamugas. Oh, ang atuang pamugas mao'y atuang unahon. Sa Maragonis na hitabo. Di ta magpalayo sa atuang diskusyon. 2022 nga eleksyon. Oh, 2022 nga eleksyon. Unity team. BBM Sara. Unity team. Samar nis na tabo sa niyaking 2022 nga eleksyon nga kamo mga suko gyud mugmayo. Og dunay mga issue ni BBM. Yeah. We love BBM. I love you, BBM. We love Inday Sara. We love Dudong BBM. Sa mga kapusin, anang Inday Day, di ba, Dudong? Oh, ato walang anaon ba? Para dili kayo boring ang ato ang istorya nga. We love Inday. Oh. I love you, Dudong. Kinumdum pa mo. Ano, pagpalayo, patas discussion. Mga suko mugmayo. Og dunay mga isyo, batok ni BBM. Kani kamo? Katong tinuod yun nga mga listeners sa DYHP ba? Mga suko eh. Og mahisgutan na to ang isyo sa sobras 200 billion pesos nga estate tax nga wa pa na bayri sa pamilyang Marcos. Mga suko magmayo. Ha? Mga rin lang ko ba nga ikaw? Juan ka? Pinklawan ka? Dilawan? Oh, kamaam na yun na. Basta dili gani. Muuyon ugun sa ilahang kausa. Bansagan man dayon nga dud adto to pustas pikas. Nausa man tabo. 2022 nga eleksyon, mga suko mugmayo. Kun dunay isyu batok ni BBM. Kay si BBM mo ginim kasulbad sa problema sa Pilipinas. Lada na diya social media, magawa din, sa sulbad ba oroy? Kinomdo mo ana, o sa manahimo niya sa pagkasinador. Ha? Matugra, tutuo pang laway. Kunya mo na inyuhang himuong presidente, mag-away diya sa social media. O doon na yung mga announcer gani, nga mo, isyo batok ni BBM, ibas na yung mayo, kay mga suko sila kay, we love Inday, I love you, Dudong. Nawagot, pwerte yan yung ka-diehard, diehard BBM. Kaya karoon, kung saan naman naroon? Ha? Nabudol na. Sa dihang, ang ato ang Pangulo sa Pilipinas, human sa 2022 nga eleksyon, kay paspas magyud kayo ang ihap, tungod kay automated naman ang pag-ihap sa mga baluta nga nakaabot og 31 million. Ay, pastil na, nag-away ang mga netizen sa social media. Kaniingon, uy, sus, pagkabudol, nabudol tagmayo. Ang 31 million, pwerte yung pagkabudula. Ah, daghan na nga suko eh. Ha? Nang suko og mayo. Kaya wa kuno sila nabudol. Oo. Yun, uy, nga nung nabudol man, bago pag gani, maupay pag, pagdaog, budol na. Yeah. Naunsagod ka. Ha? Isip-isip. Pero karon human na bungkag ang unit team, diha na mo ni angkor nga nabudol mo. Oh. Pero sa wa pa na bungkag ang unit team, wa gid nabudol. Makig-away. Og naay mo sulti nga oy nabudol man ang 31 million. Sa dihang nabungkag ang unit team, perti na yung pagkabudula. So nga nung magpalabi matas ato ang emosyon og mayo, di ta palabi mayo, Isus, kita rin gikalingawan aning ato ang mga politiko. Ha? Kita rin gikalingawan sa ato ang mga politiko. May tatuog nakakwarta ta ni. Ang nakakwartang may ano, ang mga trolls ra. Hiluan og maayo ang inyong huna-huna sa mga trolls. Sila nakakwarta, kato mga binayaran ng mga trolls. Ang looy, kato mga nag-trolls-trolls niya, mga volunteer, kawa rabi yung kakwarta. Pinta ito mga trolls nga nabayaran kay oh, dako-dako silang bayad. Oh, sige, laban-laban. Tungod ko na kay nabayaran.

ta. Ay, sus, nagasto na nga itong emosyon, anak. Unahon ta niya nga itong humugas, ay. Kaya mao gini importante para makalamoy pa nga itong pamilya. Okay. Doon na rin pahibaw ang atuang Department of Labor and Employment. Maglakad sa kadalanan, hambog ra akong mabis. Ang Department of Labor and Employment na pahibaw nga balik sila sa 5-day work week arrangement. Okay. Kantugong na ngagi, daghan nga mga ahinsya na tos gobyerno sur sa usa ka semana o patra ka adlaw. Now, karon arang-arang naman kuno ang kahimtang sa atuang ekonomiya. Stable pa man ang supply sa tuang lana, balik na ang atuang mga ahensya sa gobyerno sa 5-day work week. O kabahin ani ang atuang Department of Labor and Employment o DULI. Pero para ba yan ako? Para na ako lang. Ha? Buoyon yun ko. Nga dunay 4-day work week scheme. Suod bas usak kaadlaw, o usak kaadlaw, usak simana, upat kaadlaw rang trabaho, pero suod sa usak kaadlaw, doon si kauras imang trabaho. Oh. Pwede rin na eh. At least kanang tulog kaadlaw nga nahabilin kasamang nistor, nga wakay trabaho, pwede ka anang magluling hayaw, mang relax, adto bukid, oh, adto resort, mag-mountain climbing, o oh, di mo ganahan nga maglaglaag, manglaba, o oh. Taas-taas matag panahon sa atong pamilya, pwede na po na. Ang makuha sa atong income, ana, kana na ang atuang overtime. Okay, kana bitang pagpaubos sa adlaw sa ato ang trabaho, giallow ba yan na sa ato ang Department of Labor and Employment, kanang gitawag og compressed work week scheme. I-compress ba ang mga oras? But so sa usa ka adlaw, kinahanglan dili mo lapas og 12 hours ang duty sa trabahante. Unya, so sa usa ka semana, kinahanglan nga makumply ang minimum hours of work nga 48 hours. So, ang atong sweldo, maura gid gihapon. Ang makuha siguro ang overtime pinato. Labi na nga kamo din na naanad mo og overtime. Oh, kamo mga trabahante nga ang inyohang kumpanya, halos matag-adlaw, dunay overtime. Makuha ang yun ang overtime sa ato ang mga trabahante, anak kay ang pagdasok na sa oras sa ato ang trabaho sa gikaingon na under compressed work week scheme, kinahanglan dili mo lapas og 12 hours matag adlaw ang duties trabahante, then i-comply ang 48 hours nga minimum hours matag semana. Sagi kay ngon ko na para nako okay na gina. Aba wag ta ato ana ang atuang overtime pay. Labing siguro kun dunay regular nga pagpa-overtime sa inyong kompanya. Unya karon kay ang atuang gobyerno talandugon kayo kay nibalik naman sab ang tensyon sa Iran ug Israel kay kini si Donald Trump di mangyod magpapitol sab si Hangarbo. Ha? Gusto man si Donald Trump nga maoy tahuron permis Iran. Na naman po mga pagpamumba dito sa Middle East. Now, para na ako, ang ipa-improve karon sa atuang panggobyerno nga makabenepisyo ang business

business og ang employment sector. Kanang gitawag og work from home. Og mga home-based nga mga trabaho. Or kanang mga digital nga pamaagi sa trabaho. Panalitan, no? Kanang gitawag og mga virtual assistant. Daghan nato ron ang trabaho virtual assistant. Work from home. Oh. Mga nagtrabaho sa BPO industries. Kini ba mga kumpanya sa call center? Daghan man nila nag-work from home. Kinumdo mo panahon sa pandemic? Daghan nga mga trabaho, work from home. At wala nang ipa-improve ang work from home. Oh, maal lang na kasamang Nestor, oy, nagtrabaho ka. O niya, ighilaks bata. O, day, ay sa sige, gilag. Day, ka nagtrabaho pa ko. O, imuha na ng tabiugon sa duyan. O, unaamoy gagmay pang anak. Una, maka-save kita og energy. Ikaduha, maka-save tas ato ang pamasahi. Ikatulo, di tama biya sa tuang pamilya. Nindot kayo, work from home. Karon, ato ni i-avail ang digital nga pamaagi sa atong teknolohiya. Daghan na kayo taog mga cyber technology sa pagkakaroon. Apil sa nauso ang artificial intelligence. Oh, kini mga AI. Oh. Manawag ko ka kana mga hotline, amo tubag nimo kasama ni store AI. Oh. Hello, good morning. This is AI. Mga AI na. Ha? Oh. So magamit ato ang artificial intelligence as long as matarong lang og supervise sa tinuod yun nga tao, kini mga gitawag og AI technology. Ngao di manin nato i-avail kini maong matang sa technology, i-improve ni sa to ang Philippine government. Kinsa man ang mupush og maayo ani? Kadaghan nga mga ahinsya nato sa gobyerno diri nga pwedeng mo implement gawa sa Department of Labor and Employment kining duli bugat magini ilang trabaho. Ha? Matag adlaw gud dunay mga trabahanting mo adto sa ilang ahinsya Lunes ngadto sa Biyernes. Atong patabangon siguro ani kining mga ubang mga ahinsya sa gobyerno nga wa kayoy gamit. Oh. Para ma-push og sakto ang kinang gitawag og home-based nga mga trabaho or mga work from home o kini mga digital nga mga pamaagi sa trabaho. Mingon ni Uban, unya, kami ani kasama ang among trabaho kay construction worker man, ha? Madakhanig AI. Kita din sa Pilipinas, dili mangod kayo ta kakumpit pa sa uban nga mga nasod nga nigamit og artificial intelligence. Pwede naman guna, unta. Ha? Kaya kining ato arong teknolohiya, dili pa man imao. Mas mo improve pa gini. Every 10 years, dunay pag-improve sa ato ang technology. Kabahin ani ang ato ang technology sa cyberspace. Niadto ang alilhan na ginato, Google. Og naagari tayo i-research, i-Google mo yan. Karon, kadaghan ng mga app para pwede ka nang magtabangan sa imuhang i-research nga information. Karon, i-EI mo yan. Atong balikan, mga 1990s, huwag ito yung maladali. Google na.
Oh. Mao nang panahon na nga ni hinay sab ang kini bitang mga nag produce og mga libro, mga encyclopedia nga bankarota gud. Ang mga producer og mga encyclopedia books. Kay ditso na man lang sa Google. Now, karon gawa sa Google pagkadaghan ng mga technology nga ato ang magamit. O kabahin ani ang artificial intelligence. Gani ang ato ang Philippine government. Naning kamot man nga mapa-improve ang atong kahibawo sa artificial intelligence. Mao ni ato ang gamiton. Unya makigtay apta sa uban nga mga countries. Kaya kita mga Pilipino, dali man kahit ang makakaton ba, mga fast learners ang mga Pinoy. Oh. Panalitan ron, doon na tayo mga ambasador, ipadangan tos nagkadaiya nga mga countries. Nga, oy, panalitan, South Korea, ang mga Pinoy teachers, sikat man sa South Korea. Gani, kana mga kidrama, maminsyon gani ang Pilipinas, nga maayo og English. Nagamata din eh nga mga maayo og English. Atong ipa-improve ang gitawag og online nga pamaagi sa pag-teach ngadto sa mga foreigner og English. Pwede oy, ha? Pwede na. Apa nang inahanglan kita og igo nga suporta sa ato ang Philippine government. Aron daghan ang makatrabaho, unya di na kinahanglan nga mo abroad pa. Pero kinahanglan og ato nang himuon, labing maayo ang ato ang rate og pilay sildo nga to sa abroad, maupo na ato nawaton diri sa Pilipinas. Di ba maayo kayo? Sa bago niyanto, pagsugod mga kasama aning negosyo sa mga call center sa Pilipinas. Dagkom kay sweldo ang ato ang mga call center agents. Di adto na. Ha? Sa dihang bag-o pa ang BPO industries sa ato ang nasod ug pilay income sa ato ang mga call centers abroad. Mao po na ilang dawaton diri sa Pilipinas. So, mga pagsugod-sugod pa sa mga BPO industries, makaingon ta nga, proud yun kayo nga ito ang mga call center agents. Kaya nag-com silang sweldo. Mura raman po silang nang-abroad. Pero karon nagkadugay. Ha? Nagkadugay kay nagkahinay man. Nagkadugay, nagkagamay. Ang sweldo sa ito ang mga call center agents. Ang uban nila, mga underprivileged pa. Wa pa'y mga overtime pay ang uban. Overfatigue pa kayo. Nagtrabaho more than 8 hours. Ha? Ano man na? Siguro kinahanglan ta og saktong ang atong Philippine government kinahanglan ba og saktong monitoring sa ato ang mga BPO industries. Aron ang ilaha mga call center agents makadawat ni og maayo nga mga benepisyo. Ngano di man nato ipa-improve ang digital nato nga pamaagi din his nasud nga magamit sa pagpanabaho sa ato ang mga Pinoy. Panalitan ron, dunay kompanya katay up dito sa Germany ug pilay sweldo sa ato ang OFW sa Germany, mao po ni dawaton diri sa Pilipinas. So at least ang ato mga Pinoy di na kinahanglan mo abroad unta ngatos ubang nasud. Na daghang kay ta mga maestro nang resign sila ang trabaho kay nang abroad. Nakakinunta tayo mga magamit nga mga manpower din eh. Oh. O maghisgot ta og manpower, daghang kita mga skilled workers nga magamit, pero nang abroad, kaya mas dako maging income less abroad. Pwede nga
there is a Philippine government ang atong ang mga Pinoy di na unta mga abroad. Gamit lang ta sa digital technology. Panalitan, kini mga online nga mga teachings. Dahan ta mga maestra, mga maestro. Ilaha mga estudyante ron, mga Japanese or mga Koreans. So, i-improve na ito ang rate. Oo. Abat naman. Usa ni ako na istorya kasamang Nestor, abat. Ambot lang. Kay dagha makidabisihan, naging ato ang mga officials gobyerno. Ha? O pa istoryahon, indot man ka ng ilang ipang istorya. Pero karon tanawa, kagidlay tagmayo, ako lang yung nahiskutan. Gumika na aning bagong report. Nga dunay usa kadakong kumpanya dihas Mactan Lapu-Lapu na nirado. Sobras 200 ka mga trabahante. Kulban o kaliro. Siya na nakakaluoy anak. Unya, magpadayon pataan eh. Magpadayon pata. Angay ning tanaon sa ato ang mga opisyal sa gobyerno, ang kahimtang sa ato ang mga trabahante karong panahuna. Alas 10:55, mga kasama. Sige, kumbati lang kita. Oy, shout out nga to ni Alan Pacania. Siya si Bido B. Alma. Good evening. Kumusta man to mga nagfista na karon, ha? Kumusta inyo hang fista, oy, ha? Inihaway mo baboy? Ato ang mga bulanon, oy. O mga lawa, napay pista, no? Kay ang pistas buhol, kada adlaw, basta buwas mayo. Daghan ako ug tato. Si Georgie Sharot from Kamugaw, Pinamungahan. Dayog hiling sa listahan, ugay uyap ko ang tindi. Ala, sige.

0: mga adlaw, Mayo 31, katapusang adlaw sa buwan sa Mayo. Yang masuda po tas Hunyo. Oy, pagkanindota.
1: Hambog sa luyo-luyo, di maihap ang ako.
0: Alas 10:57. O sa mariha kasama nito. Ha? Okay, sige. Sama rin ato ang mga iski din he, sa Cebu City. Oy. Aha. Ato ko nung i-check on sa ning kontrobersiya nila diri. Sa dulho pati mama ni. O sa barangay labangon ng mga iski officials. Nagatubang ba ni sila karog investigasyon? Oy. Ang Cebu City Council ni investigaron sa mga iski official sa Barangay Labangon ug Dulho Fatima. O gumikan kinis nagkadaiyang mga reklamo. Ayay, naunsa naman kini. Apil na ning mga sumapa nga missing nga mga financial reports. Ay, naunsa na ni. Okay. Ang ato ang konsiho sa Cebu City ni-investigar sa pipila ka mga ISKI officials, kinibang ato ang mga ISKI leaders diri ni sa Barangay Labangon ug sa Dulho Fatima, gumikan sa mga reklamo sa nga missing nga mga financial reports ug wa pagtunga sa nagkadaiya nga mga public meetings. Ang sangguni ang kabataan, oh, mauri nag-serve as local youth council sa Philippine neighborhoods, mauri nang itawag og barangay. Oh, karon doon ay mga nireklamo, ha, ngadto sa tuang Cebu City Council, kaya wa na sila kauyon sa sumapa. Siging absent sa lahang mga ISKI officials o kinilaging giingon nga pagka-missing sa financial reports. Nga nawagtang man tong mga financial reports. Oh. Ang Cebu City Council ni-review karon sa mga reklamo batok nini mga ISKI officials sa Barangay Labangon o sa Dulho Fatima. Arita sa Barangay Labangon, ang reklamo kay ang mga ISKI leaders sa Barangay Labangon wa nini hold og mga meetings sa mga require ba nga mga meetings og nitago sa ilahang financial records. Anong itaguan man? Doon nagay formal nga reklamo. Nagipasaka batok ni ISKI Chairman Kim Kyle Buendia. Kay sumapas aligasyon, wa nito nga sa mga official sessions o wa po ni submit sa gitawag og fan reports kung sa may nahipos bang kwarta sa sangguni ang kabataan. Ang balaod nag-require sa mga youth leaders nga muhimo og katipunan ng kabataan assemblies. Mao man ay mando para nila nga mo-hold yun sila ang mga assemblies. Now, si Buendia sumapa, wa nakapahigayon og mga assemblies sa 2025. Oh. Unya laing aligasyon kung kang kinsang kwarta ang gigasto sa ilang biyahe nga to Thailand. Una naman tong gi tubag ni ISKI Chairman Kim Kyle Buendia nga personal kuno to nilang kwarta. Ha? Mao ba? Samtang diri sa Dulho Fatima, kinisab, naunsa naman po ni. Doon na say suma pa. Pag limod o pagtago sa gitawag og financial documents sukad pa ni atong tuig 2024. Doon na ba'y mga agrabyado nga, oy, kumusta na itong mga nahipos na kwartas iski? Asa naman ito punta ron? Oh. Ang naitabo kay ang mga iski official sa Dulho Fatima gipaninglan kung asa dai napunta ang 1.5 million pesos para sa youth projects. Asa dito punta no ang 1.5 million? Ha? Nagpegayon ba ang mga iski leaders di Dulho Fatima og kuan kining gitawag Operation Disco or Operation Laag? Pastilan. Naunsa naman kini. Maawit tao na, agbayar gining gipanawagan nga magtangon na lang ato ang iski. Kagihimo hinuoning pugaran sa mga kurakot. Gihimong breeding ground sa mga mangilkilay. Imbis ang ato mga batanon, tuduan ang tanato nga dili mang kurap. But the fact ng ilahang mga kauban mga tulisandaan, dili hinuon tanan, sa linghod pang pangidaron, gi-expose na daan ang ato ang mga bataan ununsaon pagpangurakot. Ang uban ingon nga dili lang ni magtangon nato ang iski apan manginahanglan ta og reform. In what way nga ma-reform nato ang ato ang sangguni ang kabataan? Duga na kayo ning panawagan nga oy. Wag tangon lang ning iski oy. Wa sila lang mahimo disco disco ra. Uyan ay budget para sa iski, wa ta kay ba gilaglaag ra. Well, og dili man gani wag tangon, kinahanglan ta og reform. In what way nga ma-reform? Kana mo ay pangutana. Ha? Kay din ha, sa sangguni ang kabataan, kisam nila mga kaoban, ng gungis na barangay, ha? Ng gungis na sa pangawat, di mataklan sa pagpangawat. Panahos kampanya, tunuan na daan, usaon pagdagdag bawas. Gini oy, usa baya sa problema sa ato ang nasod nga Pilipinas? Ang ato ang gitawag og political system? Mao gini, usa sa problema nato dinhi ang ato ang gitawag og political system. Oh. Now, gawas aning ato ang culture, ang sistema pud dakong factor ngano naglisod tagmayo, ha? Kay sa ato ang political system, mura man ta kasama ang nestor o ang kuan ba kanana ang kita mga taxpayers, mura ta og ni butang og karne atubangan sa mga buaya. Umiingon tanga ay buaya aya ginini aya gid kan aning karni ha kay humbaon ni namo. Mura kuno tao kitang mga magubuhis nagbutang tag karni at tubangas mga buaya nga oy buaya labaya mo namo ha aya gininyo wag aya gininyo kan abuaya kining karniha ha, kay maghumba pa mi ang uban ani among adubuhon ha murag una na ha may pa iring kay mo pang inong iring kasama ni Sister nga ming ming ming ayaw kan ang kung isda ming ha ha bantang bantay ming oh ang imong iring nga buutan patuo pa simo-simoto ng isda. Now karon ato lawgan ang iski o kwarta. Kay kunuhay, aron duna sila kagringon nga project para sa mga batanon. Unsa ba project nila? Ha? Nakapaproject sila para sa mga batanon yun. o kanang kwartahag gamit ang naglaglaag o asa sila nagnuling hayaw. Mauna, sa kikaingunan ako, naunsa naman yung ato arong political system sa Pilipinas, hagbayra man gining nagkayamukat. Ha? Hagbayra nagkayamukat, oy. Pila na kong ka-issue against sa nagkadaiya ng mga ISKI officials. Magkadaghana. Pero naapamantay, Local Government Code of 1991, at busy pa sa mga to ang mga kongresista, mga senador, butlang, naaba ni pag-reform sa ato ang sangguni ang kabataan. Unya, karon ra bang November 2, mag-election sab sa ISKI. Oh. ISKI o sa ato ang mga barangay officials. Adlaw sa mga minatay. Na ako'y na istorya nga barangay konsihal, matod pa niya, attorney, kabante ka karon. Ni adto, o magkaduol gani ang eleksyon, mga unom kabuhan sa dipang eleksyon barangay, mamugas-pugas na mi. Karon kapuya sa mi, pamugas-pugas, oy. Kay, basin di ang mapustpo na po, di hayahay mi. Kay, o mamugas-pugas mi, ron, niya mapustpo na sa ang eleksyon barangay, alkansi mis gasto. Ah, unya lang may mamungas-pugas. Huwag sure na yun. Ah, alam na ninyo na i-postpone ay. Kaya ang uban ron, ganahan na kayo ang mupulis ilahang mga barangay officials. Diman ay gitinin ninyo ha? Madayon manggani ang eleksyon sa barangay karong November 2. Ayaw na ninyo piliya kadto mga nang kapun sa inyong ayuda. Ay, tingali na, mag-election naman kahata karong November 2, huwag wala na yung kausaban. Apil sa inyong ilista rin to, kinsay dili butaran. Oh. Kinsay dili butaran. Number one, ang nangapon sa ayuda. Number two, ang nanago sa ayuda. Number three, ang nangurakot sa ayuda. Number four, ang nang sulo sa ayuda. Number five, ang namili sa makadawat og ayuda. Number six, ang wa nang hatag sa ayuda. Number seven, ang nanulis sa ayuda. Number eight, ang buaya sa ayuda. Number nine, ang malita sa ayuda. Number 10, oh, ang, wala na, hot na na. Nahot na na, usay number 10. Ang, oh, nang hab-hab sa ayuda. Huwag yun na, inyong ilista. Ayaw na na, inyong butari. Hoy, arita sa patrol una. Patrol ni o pag-asa? Ah, pag-asa? Okay, ato kuminaon.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikas pag-asa, Martan. Pag-asa, may gabi.
3: May gabi, Sir Bren. O sa itong mga sugintig paminaw, itong latest update. Bahin sa kahimtang sa itong panahon o sa itong ginabantayan nga si Bagyong Doming. Kagaling nagbuntag, hintik nang gideklara sa pag-asa ang pag sugod aning southwest monsoon o habagat season. So gining habagat isa ni sa mga ato niya tawag nga precursor or mga timailhan nga padunong kita sa ting-ulan. But again, wala pa sa ting-ulan. Dura po tayo ginatanaw ng mga laing pang kriteria sama sa mga ma-record na ulan diha sa mga weather stations nato located western portion sa ato ang nasod. And again, wala pa ta sa ting-ulan, pero dalan ning habagat, diin mo ni magdalagba pag-uwan sa mga pipilang lugar diri sa ato ang nasod dibina sa western sections, sa Luzon o sa Visayas. Sa lain bahin, update sa Bagyong Domeng as of 10 p.m. ang iyahang sentro o iyahang mata na himutang around 760 kilometers silangan sa may Kalayan, Cagayan, sa tumoy sa Luzon. And ato nakindalang hangin maabot sa 120 kilometers per hour. Doon sa sentro and gustiness ana sa 150 kilometers per hour. Gayro kini karon pa amihan ng kasadpan o northwestward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo bago pa tayo magairog pa amihanan, amihan ng kasadpan, mupatulsa diha sa mga isla, sa mga habagatang bahin sa Japan, and posible na maka-exit sa ato ang PR inig ka adlaw Lunes. And while maintain niya ang kakusgol na Osaka typhoon, yung peak intensity mukapat nito na sa 150 kilometers per hour. Wala ito nakita nga makalantod pa yung mga bagyuha sa bisan asang bahin sa nasod, and wala ito nakita nga makadirekta kapektar ni diri sa ato ang dapit. Kining yang hinungaw or trough o kining extension ang talagang itong pag-uwan-uwan diha sa pagkilang lugar sa Luzon. And tukad po sa maong bagyong Domeng na pa-enhance niya ang habagat o southwest monsoon, din mo ginihin talagang pag-uwan-uwan karon sa pagkilang lugar diha sa southern Luzon, diri sa may central Luzon o sa may western Visayas and Negros Island region. So, ugma, ang dakong bahing diri sa Visayas, makasinalita sa matag-ugong nakamitan na yung mga katag ng pag-uwan gumikan sa habagat. Do pabor sa mga kusog na pag-uwan diri sa may Western Visayas o Negros Island region. Para sa po sa kinta sa hangin o sa katagatan, diri sa kabisayaan, gumikan sa pagkusog sa habagat, ano kung bahay sa Visayas, makasiranita o kasarangan o moderate na pagkusog sa hangin diyan na ito katagatan, ato na po kasarangan ng mga pagbalod. At ang nangyari ng update sa mga bagyo, ugma sa alas 4 sa buntag o alas 5 sa buntag para sa sunod nga bulletin, ika-9 nga Tropical Cyclone Bulletin. O dili na ko ito gandiri sa buwatan sa DOC Pagkasamaktan, kini si Mark Gales, maayong gabi o daghang salamat.
0: Salamat kayo, Mark.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:15 sa report ni Mark Gallis, padun na po ito sa ting-uan. So may chance di any, posible nga, dili tumadayon ang una nilang na forecast nga posibleng super El Nino. Kaya sinangagigod nga mga adlaw, doon ito yung mga forecast ang pag-asa nga posible nga sa buwan sa Hunyo, magsugod ang super El Nino. But karon nga bago nga forecast, padung tamo ting-uan, so at least no di kita sobrahan kaigang unya ang ato ang mga pananom sa mga buhi na nya ato ang mga mag-uma makasugod na pud og pananom sa ilahang mga tanom. Alas 11:16 atong i-check on na ang patrol karon.
2: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radio Man Josipos GQ Kano kasama GQ
2: TYHP Tatak RMN report.
4: Dugang nga mga report nga itong nga nakuha gikadres gawas nga bahid na nakpan sa gibug nga bypass operation sa basako sa drug enforcement unit sa position 4 kiligusaka size anyos kadrugista gani manakpi sa may sitio holinim barangay Mabulo ning dakbayan sa Subo. Aga suspect nila sa palag Hill Dignos sa Garciano alias AL o lumulupusab sa lumulupus may barangay Basak Cebu City. Ang mga sa sugisado na nakwagin sa gibog Bible Association sa masakop sa sili o makinig prinsuhon sa pila ka adlaw ag iligal nga kaliho kani sa mas pagmulig ang iligal ka drogasa na kuwag sa mga ganakpan ag usak ang mga pilikinig inilahang sa mga motibo kini 15 gramos sa na mo baro kapin sa 102 mil pesos na kumarakuha gawa sa mga sabo ang laki makuha kini usak ka kalibli ko ni Singo na pistola nga doon ay magasinog doa ka magabala ag maong susmikaro nga si Garciano gitanggong na karon sa Pabulo Police Station ko. On board sa patrol ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11.18. Aritas arang-arang ang balita, mingutag arang-arang, mahal lang ni. Ha? Arang-arang, di kayo makaguol. Paborable, paborable, paborable ni nato, ha? Gikatakda nga dunay mga kumpanya slana ang mo rollback sunod semana sila hang presyo sa diesel o sa gasolin. Oh. Sama pa posible nga ang diesel mo rollback og City 50 ngadto sa tag 850 ang matag litro. Oy, thank you kayo ha. Og sa gasolina makapaabot ang rollback ikas 4 ngadto sa 5 pesos ang matag litro. Oy, salamat yun kayo. Oh, may unta og permanentiho ning rollback. Oh. Kaya nga to arabang experience panagsarang rollback unya halos sinimana sab ang increase. Pero bumintaha na lang ni. Oh, gana atay rollback arang-arang sa diesel maabot og tag 850 ang matag litro. Ang gasolina maabot og mga 5 pesos ang matag litro sa rollback. Nya karon ra ba no manungog ra ba ning panahon? Kun mahal gani kay ang gasolina og krudo. Tara. Ang atuang sekenan mo bag kusuke mo hab-hab og gasolina kasamang nistor. Pultang ko man to. Tunga naman lang ni. Tungod sa kainit, no? Ingon ato ang mga driver ba? Mawagin na ator ni. Basta init kayo. Apektado sa ang ato ang pangonsumos gasolina krudo anak kay. Mo, hubas ko nung atong gasolina o krudo. Basta idangdang ugmay ang atong second nas init. Nga init man kayo ron. Oh, labi na og makatiming ka og parking area. Nga wagi tabon sa init. Ang imong gasolina krudo suyupos inis adlaw mao na may buong ka oh kamar makong biyahe ganong kapaspas bang ni hab hab na kong sakyan ng gasolina krudo eh. So bumintaha na ni no nga dunay rollback. May unta lagi, permanentihon. Oh. Samta sa pikas bahin, karong adlaw, ang Visayas grid ni isa na usab sa gitawag og yellow alert. Mabitan ni daghan nga mga burnout, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines, ningon nga ang Visayas grid naka-yellow alert gikan alas 5 sa hapon ngadto sa alas 10 sa gabi Mayo 30. So apektado ning ato ang mga pangonsumos kuryente ani. So karon aron ta maka pangandam gyud. Magandam na itadaan og kini mga kadto bang atong gipanggamit panahon sa bagyong udit. Oh, humas bagyong udit kadto mga solar nga mga gamituno na to, no? Mga flashlight nga solar, radio nga solar, oh. Oh, yan. Karoon, nauso naman po ron, kanabitang, pwede na ka maka-charge, battery na yung gamiton, itong mga inventor, dali na kayo maka-pang-invento, ani. Natay mapalit, anak, no? Asa na mapalit ko, no? Unsa pa. Pas-pas kayong Shopee. Baitor, kanina't ko na nang imuhang, o sama na, Baitor, imuhang plus light. Ha? Kuyawan yung plus light, Baitor. Ha? Mahimurad yun. Ha? Kuyawan ko na na. Ya, plus light, pili pa ikapamaypay. Di mo na yung Baitor. Ha? May lain pa. Dito sa Siapi. Ato atinood nga pangandaman unsay ato mga angayng buhaton ba? Kurinte niya tubig pagyot. Kay tanawa o karong panahon na kasama ni Store, labi na to mga consumers nga ang nagsupply MCWD maogi na. Kamo asa may kinsa supplier niyo tubig? Og MCWD gani ang supplier ninyo? Karong panahon na, sas. Tinuog yun ang giingon, muagas ka diyot, huwag tang kadaghan. Kadagha mga nagbagulbol, ang ilahang agas sa tubig sa MCWD, muagas, alas 3 sa kaadlawon, unya mapaong alas 6 sa buntag. Oh, mao na yung experience ninyo diha kasama ni Store, ha? Imsi ng inyo, ha? Na, daghang kayo mga nagbugulbulo na usa man ni imsi, oy. Bantog ra. Sakto gining among angga. Muagas ka diyot, wag tang kadaghan. Ang katarungan sa MCWD nga, tinginit man ron. Wari mo kay Bao, kainit aron, nag-reason make supply. Oo, pero nga nung lagi ng uban ng mga water supplier, dili lagi ingon anay ka, hinay, sama sa kahinay sa aga sa tubig sa MCWD. Mabita na yung uban, nagpaputo naman na yung uban sa MC. Pasal mo alam ha, MC? I-improve lang inyo ang servisyo niya. Ha? Nga bisan sa panahon sa tinghuaw maka supply pa magdaghang tubig sa inyo ha, mga consumers kay may buong pa yung kasama ni Store nga uy kagamara sa akong consumers MCWD nga nung dako makayo ning akong bayranan ng ang ikaw ka nang indahay ka nga makasaon kag daghang tubig kanay mo ang gripo kasama ni Store imo nang ablihandaan o makakatagna o kanusab krimo agas tubig oy. Ang katalayang hangin, mukusog ka ng mu, tuyoks mitro, ha? Hasta hangin, imong gibayran. Ang uban, bitaw, no? Prangka-prangka lang ba, MCWD? Ang uban, no? Namalhe na lang. Nagpaputol og tuyos MC, balhiglaing water supplier. Di nagkagwantas inyo ang servisyo. Oh, pagkadako man sa board sa meet sa MCWD, wa mo magkapa-improve anang inyo ang services sa tubig. Nga ang atua mga consumers ron, mumataog sayo alas 3 sa kadlawon. Aron makasahod. Mayroon ng atuang ubang mga amigo nga, sige lang ko na kasama kay panagsarama na. Karon tinghuwa manggod ron. Ano man lagi ng uban ng mga water suppliers? Huwa man po sa ila. Nakasupply palagi og stable nga tubig nga to sila mga consumers. Ha? Ngayon, nakasupply palagi daghang tubig sila mga consumers. Dili sama diri ron sa area nga ang nagsupply MCWD nga pastilan. Tulo ra ka oras ang pag-aga sa tubig, mumatag yung kagkadlaon, aron ka makasahod. Kapaita. I-improve lang inyo ang servisyo diha MCA. Ha? I-improve puno na parehog. Kaya sa uban ng mga lugar, nag-reason man po sila dito. Huwag man po kasila. Pero nga ano lagi? nga nakasupay man sila og arang-arang nga tubig ngatos mga consumers. Kining uban nga mga ginagmay lang nga water suppliers, makasustento palagi na sila sa ilaha mga consumers. Oh, dili sama karon nga sus paita oi. Na ako'y amigo, maingon nga, paita kasama. Wa patay tarong to kagabi, mutrabaho patang sa'yo ikabuntag, pasayuhon pagitag matas MCWD para lang kita makasahod. Alas 11:28. Okay, sige. Padayon ta sa tuang tulumanon. Oy, shout out nga to kang Mary Gray o M. Grace R. Ginukur o Glinda Masung Lagos. Okay, thank you, ha? Si Joy Sariad. Aha.
5: Ini kagabi kita magkising-kising.
0: Kumusta man ang ato mga OFW karon?
5: Ang lawas mo pagkasiksigaw makalibat. Sweetheart, pagkahugot sa pan.
0: Okay, oras mga kasama, alas 11:29 matod pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa buwan sa Mayo. Puwerteng paspasa sa pagsaka sa atoang inflation rate. Oh. Ningon ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ato ang inflation rate sa buwan sa Mayo niabot og 7.9%. Oh. 7.9%. Karong buwan na kini nga data suma pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Unsa man ni? Ha? Kining gitawag og 7.9% nga inflation rate. Gamay na lang yun kaayo ang mapalit sa ato ang kwarta. Nga naman, ato aba lang tinambanon ang imong kwarta, gamay na lang kayong mapalit. Ha? Taas ang presyo, ang imuhang kwarta taas pod, but gamay ra ang imuhang mapalit. Ana ang tinamban nga pagsumada sa inflation rate. Pila bay mapalit nimo sa imong kwarta? Ang inflation rate na toron, 7.9%. OMG! Unsaom ni nato oy? Eh? Unsaon man taon kini nato? Mr. President, bubintaha ta kasama ni Store kay bahalag mahal magwanta man kita. Ha? Bahalag mahal magwanta ta basta naa lang tay kwarta. Ang problema mahal na wa pay kwarta. Pagkapaita. Pabitaw na sa to. Katong kini nang gibang gubat sa Israel ug Iran. Nga daghan na yon ang nagpanic buying. Kay nabalaka sila nga uy, basi mo sa putani, ha? Ha, mga nabadaan. Oh, ang uban nagpanic buying. Ang uban igor taw nagpanic, why buying? May kwarta. Ha? Okay, Rabo. Kamu mga kwartahan. Kami may kwarta. Now, sinan ka niini nga inflation rate? 7.9% sa buwan sa Mayo. Unya, posibleng musaka pag ini. Kita mura lang tag di kasabot kayo. O, mura ba lang uwa, no? Murag baliwa ba lang na to? Mura muagi ba lang, ha? Nga usa man oi. Wa hinungdan ang surya ha. Oh. Mura wala hinungdan. But kun ibuhag itong karon og mayo, mahinungdan nones ato ang kinabuhi. Kaniadto naa kay usa ka libo, porti naghana na man imong makumpra. Karon imong usa ka libo gamay na lang kayo. Kana mo'y epekto. Og musaka ang inflation rate. Ang buot ipasabot ni ana. Pila na malay mapalit sa ako ang kwarta. Ha? Niadto kasama ni Stor, nindutap kis ato ang pagkabata. Katagaan tang nanay og piso. Oh. Kanang ato ang piso ni adto, ato pagkanang budgeton, ha? Palitag katong si Charon nga dagko kayo. Oh. Napatoy si Charon nga tag 5 sentimos ang matag usa. Oh. Ni adto ang atong piso kasama ni Stor, makapalit pataog usa ka putos pan. Oh. Katong ato ang pan bang paborito kayo ba? Katong ang tunga bitaw puwa-puwa ba, ha? Gianggaan og pan burikat. Diadto ang imong piso, pila ka palit? Usa ka putos pan. Karon ang imong piso. Usa ba palit ana? Ha? Napakay mapalitan ang imong piso? Ha? O sa mapalitin mo ang piso? Tubig. Tubig, hug-hug. Piso. Ha? O naapan din ay tinuod. Hug-hug, tubig. Yan to, pila mga isuter? Tag 25 sentimos. Karon, pila na ang isuter ron? Tag 2? Oh. Ana? Now, ang ato ang inflation rate taas. Ang uban nga mga countries, matong pa sa akong amigo nga mga negosyante, abi ni mga attorney, ang uban nga mga nasod, gamay ra masang silang sweldo ikumpara na to. Ano kaya hay lang nila kay barato ang ilahang presyo, mao na gamay silang sweldo but daga sila wa palit. Kita taas tag sweldo kunuhay, gamay ra mapalit. Asa man ka mamili ana? Dako imong sildo unya gamay og mapalit or gamay og sildo apan daghang mapalit? Oh. Og kapilion kabi. Asa ka pili? Dako imong sildo apan gamay ra og mapalit or gamay ra imong sildo apan daghan kag mapalit? Oh. Mao na. Kita arang-arang may aning ato ang sweldo diri, but gamay gihapon tayong mapalit. Kaya nga ato ang inflation rate taas kayo. O sa hinungdan, sa kamang mga presyo tanan? Tanang presyos palaliton, sa kaman? Ha? Matod pa sa kong amigo, maulagi, saka tanan? Ang ako nilang brief mo, iwa mo saka, ani? Saon lang nato pag lingkawas aning ato ang crisis ron.

0: silang isan naglisod ta kumbati lang
1: tubangan
0: dai aha
1: mauban may kabilin si mong ginikanan dai
0: shout out na niya oy katungwa pa nang atulog shout out nan mga construction worker kumusta ka mo hurot
1: mahimo ba
0: mga security guard kumusta ka mo hurot
1: dai imo na
0: tanan mga nang labana, kumusta oy? Kapantahan nga mga misis ron, ang labag sa iyo oy. Kaya aron, igkaugma, di na mang laba.
1: Patamukon og alimahan.
2: Siyempre!
1: Day, imo na tanan.
0: Ako ba nang inabuhi, naghulma pagputo, naghulma pagbudbud. Kaya na mo ay nindot yun ng pamagiha.
1: Tanan,
0: kaysa, kuan, kana na ang, kuan ba, kaysa,
1: kung imuha ka
0: kini ato ang mga politiko nga party diyong naghanang mga
1: makatilaw
0: isyu oy issues corruption
1: pagayuta
0: okay oras mga kasama alas 11:37
1: kay sa tunga-tunga nang bukid
0: rayon ta mga kasama sa ato ang tulumanon ato mga balikan ba okay regardless minority or majority black baning mga senadora. But, nanganla naman eh. Atul sa mga inquiry sa Kongreso. Regardless og unsa inyuhang political color, regardless DDS ba mo o Pinklawan o pro-BBM, ato ang hiskutan. Oh. Niining walo ka mga sakop sa majority black. Sa mga isyu against nila. Kinsa man ning walo, si Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, Chis Escudero o Ruben Padilla. Sa walo, ka mga nag-atubang karon o kontrobersiya, pila kabuok nila ang gilambigit sa tinulisay sa kinurakutay, sa kinawatay, sa kwarta para sa flood control project. Ako mo ingon, regardless unsa inyuhang political inclination. Atong kalimtan makadiyot ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mufocus kita sa isyu, sa flood control anomalies. Now, although may ingon ng uban, nganong sila naman? Kala na yung naasa minority black, wa po na sila ma-appeal. Posibleng na-appeal sab na. Ha? Pero wa lang nanganli pa, but may ingon ko, regardless asa mo pustang politiko ha. Regardless kung kamo, DDS ba mo? BBM ba mo? Pinklawan ba mo? Asa mo pusta? Well, atong hisgutan. Now, sa walo, si Bato, dili man ni flood control ang iya. Kining kang

bunggo dili pod issue sa flood control. Oh, although sa mga inquiry suma pa doon na po yung mga kontraktor na nakabenepisyo sa flood control project nga ang nag nga ang mga nagligusyo kapamilya ni Bunggo. Mga po na. But sa pagkakaroon ba nga isyo? Mufocus na sa pagkakaroon. Kay, o sa man eh, pangharos kamunggay ni. Sa waloron, dunay lima ang giuyog mga kasama sa kontrobersiya tungod sa suma pa isyo sa flood control project. Lima ba? O upat? Jingo Estrada, Jewel Villanueva, Mark Villar, o Chis Escudero, upat ra. Kaya ang isyo ni Bato, extrajudicial killings. Ang isyo ni Bunggo, extrajudicial killings. Ang isyo ni Rubin Padilla, obstruction of justice. Ang isyo ni Marcolita, pagdawat o campaign funds. So sa upat, sila Jingoy, Jewel Villanueva, Mark Villar, o Chis Escudero. Pao na, bingon ko, regardless of politics, kamusuko man yung kaya mo. Sa kawatan, sa dakong kwarta, sa mga Pilipino, nga gamiton unta para sa maayo nga flood control project. Apan sumapa, nakakickback si Jingoy, nakakickback si Jewel, nakakickback si Mark Villar, o nakakickback si Chis Escudero. Regardless unsay inyuhang inclination sa politika. Kontra makanato kurakot, kontra makanato kawatan, kontra makanato tulisan, kontra makanato amang ilkilay, di mangkata gustog buaya. However, akong klarohon, wa pa ni sila nakondikto. Napagitawag og presumption of innocence. Mao pa ni ang mga pasangil batok nila. Di amatas nasod nga demokrasya. Ha? Demokrasya man ang ato ang nasod. Og niingon ang ato ang demokrasya nga panggobyerno as a part of due process. Bisan pa og naa kanay kaso, dili pa ka kumbiktado unless mamatud-an kasukmanan nga ikaw sad-an. Mao ning mga kaso ron ni Jingoy Plunder, kinikang Jingo Estrada, non-billable. Kay sumapa si Jingoy ni dawat og kickback gikan sa flood control project. Hilom pang kaso ni Jewel Villanueva. Oh, pero gipaningot na. Nagduko-duko na. Ha? Kinsay sunod ani. Oh, paita no. Si Mark Villar, hilom kayo. Eh. Ha? Hilom kay si Mark Villar. Si Chis Escudero ron, hilom kayo. May pakunos Lito Lapid. Ha? May pakunos Lito Lapid. Si Lito Lapid nga gianggaan og membro sa Silence Committee, nakatingog, oy. Si Lito Lapid kasamang Nestor. Og, kuyawang Lito Lapid sa. Kaya gikumpisal. Ha? Atol sa plenary session nga naa di siya'y pagtingin ni Pia Caetano.

0: miti, maoman si Senador Pia Cayetano, asa isyo sa flood control project, sa mga discussion sa flood control project, ang naghilom-hilom lang si Brother Joel. Naghilom-hilom si Mark Villar. Si Chis Escudero, igam-igam lang. But si Lito Lapid, maya pa si Lito Lapid, nagka-istorya pa nga, mahal ko po si Senator Pia. Ato na mula niyong giyagi o komedya para dili mo ma unsay tawag ana makonsumisyon og mayo. But imagine out of 8 upat ang klaro yung nanganlan sa inquiry. Jinggoy, Jewel, Mark Villar, Chis Escudero. Oh. Well, naapa sila ay presumption of innocence. Presumption of innocence means na ikaw inosente, bisan pa magnahukma na sa public opinion nga sadaan, inosente gihapon ka sa mata sa balaod. Kaya ang korte ra, mo'y muhukom ni mo nga ikaw sadaan ba o waysa. But, unsa may mahitabuan eh. Ha? Nining upat ang nibansiwag pagmaayo nga kaso ang kang Jinggoy Estrada. Ningos Jinggoy, tinatarget po ang majority black. Gitarget ko no, sa administration ang majority black. Ang tubag sab sa administration, so target. Inyo ng kaso? Ha? O silabot na mo anang inyong kaso? O sa target? Ha? Inyo man ang kaso? Oh. However, sa habig sa minority black, mga limpyo gikana sila. Ha? Okay. Gawa sa flood control project. Arita, ani sumapapagdawat ni Marcolita o campaign funds. Uy, pila tong campaign funds ni Marcolita ang gidawat? Ha? 30 million? Ha? 30 million? Ha? May unang uban? Sinsiyo ramana! Oh, 30 million nga campaign funds. Pero ang 30 million nga nadawat ni Marcolita nga campaign funds, sumapa, akong madunggan na ito, sumapa, gidaginot pagyud. Gidaginot pagyud. Nga 30 million raman unta. Kining uban, waka ni kadawat. Oh, ningos Marcolita, at least nagpatutuo ako. Oh. At least kuno kasamang Nestor, matinud-anon siya ni Sulta Gustinuon nga nakadawat bitaw kong campaign funds nga 30 million. Matun pang Marcolita, at least nagpakatutuo ako. Ang iba diyan. Ha? Pila man ka ha? Ka-millions, ka-billions nga campaign funds ang ilang nadawat. Apan wa napasakai og kaso ngadto sa ombudsman. Nganong si Marcolita Raman? Oh, bakit ako lang? Oh, mausab na. Ha? Mausab na din ha ang atong pagutana. Dirita sa flood control, Sabig sa minority, wag yun dahil na involved sa flood control. Nga nung sa majority black raman. Ha? Nga nung si Jingoy ra. Nga nung si Jewel ra. Nga nung si Mark Villar. O si Chis Escudero. Or, katong, o pagkapina na to, kasi Bunggo, doon naman po yung mga sumapa, negosyo si Bunggo, mga contractor sab, na involved sab sa flood control. Ug atong ipakapin, lima din sila tanan, out of eight. But ang nasintro ron sa kontrobersiya sa flood control, karong bago ba, ang nasintro sa kontrobersiya sa flood control, upat, si Jingoy, si Jewel, Mark Villar, o si Chis Escudero. Kining kang bato, extrajudicial killings man eh. Kang Bunggo, extrajudicial killings. Ang kang Rubin Padilla, obstruction of justice. Ang kang Marcolita, campaign funds. Oh. Ano ito sa campaign funds? Ah! Siyaro. Dihas minority black. Why nakadawat dihag campaign funds? Unya, dili ka mas dako pangadawat nila kay kang Marcolita? Kamu, ha? Di ba? Ato sa manalize ba nga? Oh, well, ang raman po tinuon nga pa sa kaagkaso, kay violation man ka, ha? Ha? Violation man ka na sa kampanya. Nga mudawat o campaign funds. Pero ang uban, ay ko ingna, wagi ka dawat, ha? So, confirm lang ang ato ang discussion regardless og unsay inyo hadinhang political color. Regardless og na-influence mo mais mga trolls. Regardless controls mo. But, bisan unsa pa inyo hang gisandigan nga partido, bisan asa mo sandig, madidiis mo, ma-pro-BBA, ma-pinklawan mo, kontra maginato ng kurakot. Oh, regardless of your political inclinations, regardless of your political sympathy, kontram ginato ng kawatan. Kawatan, tulisan, kurakot, buaya, malita, ug uban pa. Ha? Well, anga lang po na nilang tubagon. Para na ako. Og unsa may motibo ani, gitarget man ni sa administration si Jingoy, aw. Og tinuod man na, nga dunay motibo ang administration aron pang targeton ang majority black, aron pasakaan og kaso, katanaahin noon, ilahan na ng duwa sa politika. Ha? Kaya na maginang politika, na may mga gitawag o political strategy o normal na as politika nga doon ay mga foul, doon ay mga biases. Kaya kini nga ito ang mga sinadursus. Ma-majority black or ma-minority black, bias yun na sila o maghisgotag o impeachment. Pasaylo ah. Kung na ang mga dili bias, aswerte yun kahit tanak. But mingon ko, sa minority o majority black, bias yun na sila pirmi o maghisgotag impeachment trial. Maokani, ang kabahin sa strategy sa administration. Aron isurbol na yun nila nga ipakunbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Aron surebol na nga ang ilahang manok karong 2028 maoy mo daw. Ha? Hastilan. Mao na mahinumdum lang yun ko. Ako bitong balik-balikos makadaghang higayon. Di tapagpalabi oy, sa atong emosyon. basin og nagtuo ta nga sakto ta unya sayop di ay. Tanawa. Og tinuod man kining huhungihong. Huhungihong lang. Mingon din mo diha nga namutuo ta og heresy. Kanang heresy dili na siya ma-apply nga tos kurte. Ano man tas kurte? For the sake of discussion, pwede ta musulting heresy. O kanang heresy, doon na na'y exceptions sa rule. Doon na'y mga heresy gani, nga madawat nga tuskurti. Doon na'y mga hongihong nga ang suportahan sa administrasyon karong 2028 aron panaganon pagka presidente sa Pilipinas mao si Lini Robredo. Kinsa man is Lini Robredo? Si Lini Robredo usa ni siya sa nidagan og presidente sa Pilipinas niadtong 2022 nga eleksyon. Si Lini Robredo ang pinakainit nga rival sa politika ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kung atong kahinunduman, kung wa pa muna amnesia sa 2022 nga eleksyon or sa kampanya sa 2022 nga eleksyon, nagsigigin mog daig ni BBM o nagsigi mog pangdaot ni Lini. Hinumdum pa mo, ana? Inyong gianggaan si Lini Robredo og linugaw. Si BBM, para ninyo, hero. Si BBM, para ninyo, mao ang bagong Marcos Senior. Si BBM, para ninyo, ang dunay gitawag og kamay na bakal. Samas ihang amahan. Si BBM para ninyo, mao'y mo sunod sa inyong idol nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pagipikhan siyang digong nga bangag sa druga. Nangatawa man mo, unya inyo gihapong gibutaran si BBM. Kay, basin og nasipiat mong sabot, basin joke ratong digong katong iyang giingon nga bangag sa druga. Karon inyong yung gibutaran si BBM. Gisigihan yung daot si Lini. Kay si Lini, linugaw. Ang angahimuong presidente, si BBM. Ay, pagka-emosyonal biya ninyo. Karon tanawa. O tinuod man kining huhungihong nga ang suportahang BBM si Lini. Wala na uto-uto kitag maayo. Ha? Di ba magkahuna-huna na nga? Puang nga, uy. Sige kong daot ni Lini sa una. Sige kong support ni BBM o niya. Ang suportahan ng BBM, si Lini man. So, unsay ato ang moralison, huwag padulas-dulas sa ating emosyon. Unahon na to ang atong pamugas. Kaya ang ato ang mga politiko mag-away-away na aron sa umaabot, magmigo na po na. Oh, karon. Well, ang history magbalik-balik ra. Kinsa may nagpaprisong irap? Kinsa'y dakong instrumento para maprisos irap? Si Gloria Macapagal Arroyo. Now, gi-house arrest si irap? Kinsa'y nagpagawas ni irap? Si Gloria Macapagal Arroyo. Gipardon siyang Gloria. Oh, ingon si Irap, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Awara. Ha? No. Ini na na na emotional magmayo ikinigus Robredo linugaw ning dako di ka kadaog ni BBM. Ha? Ikaw lini di ka kadaog ni BBM. Karon anay tabo. Ano nangyari matulpas mga Tagalog? Wa na. Og tinuod man ning istorya ha? Nga si Lini Robredo maoy suportahang BBM aron mudagan og presidente sa 2028 na shoot tastaro ang inyong emotion perdig yung pagka-shoot tastaro nagastog may yung emotion pagpanglaot ni Lini Robredo unya karon di ay maonay panaganon ni presidente Bongbong Marcos Jr. Perdito pagka-shoot tastaro og tinuod man ning istorya ha.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Hoy, pagka-paspasas oras, untok namang alas 12, ako sa ni shout out sa ni si Constantino Apit, mga DDS ni Tours na sila kasama. Lipay sila o si Sara, mga president, kay tuloy ligaya nila ni Jingoy and Company. Okay. Constantino Apit, sa una mo, P.O. Kumitro Quezano, worth 5,000. Magbaguod kog da sakay sa jeep para labangon 1995 ngadto sa 2000. Oo, pero karon 14 gamahan nila mapalit sa tuang kwarta. Okay, sa newsroom, nabagantang kasamang Gerard Albius, Master Control, kasamang Nestor Romicilio o Kisus Minya sa transmitter. Tuwa dito si kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, si Roboy Boyser o Gabanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Juicy Post GQ Kiano. Ako si Radio Man Buin Algono, nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo og maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: HBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one

0: Sir og Abanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Juicy Post G. Kiukiano. Ako si Radio Man Buin Algono. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaon na Ginoo og maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: HPRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot
3: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supracid.
10: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
0: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home.
0: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rashboy Nationwide!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut
7: lang! Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas maayo pa?
7: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, cholesterol, og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy, Nationwide!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: tapagay ng palabong, Thunderbird Power Feeds ang number one.
1: Thunderbird Power Feeds, ito ang kailangan. Thunderbird Power Feeds, ito ang number one.
0: Thunderbird pala, kaya magaling.
2: Ay, nilong! Nilong! Yabano! Yabano! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay! Okay!
3: Turumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari, kanunay inilog ulyamanon, o mahimong kampiyon. Inilog! Turumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto, ang imo mga biruhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit, o ang kagamitan sa mga produkto. Kinintaran, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong anchorman, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
4: Hello, hello. Good morning, mayong buntag Pilipinas, Visayas ug Mindanao. Mga sukintig paminaw sa atong programa. Inilog sa radyo, mayong buntag kanatong tanan mga kasabong. Pizza Recise sa buwan 2020. Medyo tunga-tunga na sa buwan sa Abril. O karong panahon na mga kasabong, humana ang banding sa nasyonal. Kay Kuto Braman sa Pizza Quincino kagahapon. Unya karong adlaw, medyo relax ang banding committee, ma-WPC, babakbakan, madigmaan, tungod kay ang sunod gawing banding sa kuan na, sa Hunyo na. Muna na siya ang kanang Litborn. So karong panahon na, as usual, medyo naglagiting gihapon ang kainiton mga kasabong. Wala ko maka

pagbagyo, lisod. Lisod ang kahimtang, dili lamang ang atong mga mag-uuma, hangtod sa mga kasabong ang mga kanamang dunay mga binuhi nga kahayo. Magpasalamat na kita, wala mo suod ang bagyo, pero medyo init ang panahon, medyo okay na lang na. Ang ato lang, nga magmatngon ta karong panahon na, sa panahon nga sama ni ini, kuyaw kayo ang karang itawag na to mga heat stroke, no? Dili lamang sa ato mga kahayupan, kita mismo, nga nagatiman sa ato mga hayop, delikado kayo. So, karong panahon na, rehydrate, always. Inom pirmi og tubig, kunya, kung gikan ka sa trabaho nga mainit kayo, kilalan tag mga electrolytes. Same gihapon mga kasabong sa ato mga kahayupan, especially sa ato mga binuhing manok. Karong panahon na, gikinangla nila ang permanenting supply sa Electrogen D+. Muna'y pinakanindot nga vitamins nga pwede na ito gamiton karong panahon na sa panahon nga tinginit. So, this morning, wala kay tayo live sa itong Facebook karong muntaga. Kaya after aning ako ang sibya dire, daga nasag ko og ilo-ilo. Kay muadto ko sa Capiz. Kay doon ay one Capiz nga six cock big event. No? Unang piyesta sa Capiz, mga kasabong. Mauna nga, sa sunod Domingo na ito mag-shout out dire, no? Anyway, permanente man itong shout out, permanente. Ang importante, nga karong muntaga, naan lang sa tayo pagtulunan nga makatunan na ito mga kasabong na pwede na ito gamiton sa atong binuhing mga manok. So, unang salbo na ito karabuntaga para sa ato ang bloodline segment, no? So, ato ning isgutan mga kasabong kaning mga peculiar kayo, no? Madili kayo noon nga mga classes bloodline, pero daghan kayo ang gamit ano yung bloodline, ano? So, for example, aritas mga bloodline nga gitawag nato mga black, no, nga bilong sa brown red mga kasabong. So una sa ato ang atong listahan ang gitawag mga kasabong og Macrae Gimpaul. Macrae kaning bloodline na mga kasabong gidevelop ni usani ka black foul nga gidevelop sa usa ka breeder nga si Mr. William Macrae. Mao na nga gitawag ni Macrae Gimpaul mga kasabong. So, matod pa ang Macrae, 3-week cross ni siya sa Jack Walton Sheldon Black Roundhead. Nga cross to Black Magwamp o 1-8 nga Blue Peace Hats. So, kumingong kag Macrae mga kasabog, 3-week cross ni siya. Usbon ako, Jack Walton Sheldon Black Roundhead, then Black Magwamp o 1-8 nga Blue Peace Hats. So, Macrae siya, black siya, pero mga kasabong, isog ni siya. So, matod pa din sa itong research, no? Kaning mga Macrae, mga kasabong, usan sa nakahimo sa mga vertical sweater ni Carol Smith, no? Muli naghatag ko no, o abtik o utukan nga muaway, unya angat sarado sa mga vertical sweater ni Carol Smith. Usan ni siya sa gi-describe diri sa tuang research mga kasabong. So sa color, ang yang color ani mga kasabong dark red, no? Puang latom unya ang color sa iyang tiil itom hastod sa iyang mata itom gihapon mga kasabong muna nga nabilong gini siya sa dark foul. Dark foul o black foul or brown red. So, ang Macrae, mga kasabong, actually, brown red gini siya kung tanahan nimo sa actual, kung makita nimo yung physical, no? So, usa sa mga karakteristik aning manuka, mga kasabong, kanang kusgan. Kusgan nga, kaya niya i-dispatsa sa usa ka bundal ang kalaban. Dili ni siya pareha sa ubang brown red, nga atake to atake lang. Mag-itawag, hustle-dustle nga brown red, di ba? Muna, usually, yung karakteristik. Siya, abang. Huwat, mga kasabong. Huwat, kusgan, unya, counter-panser. Kaning mga manuka. So, tanawin niya ang away si imong kalaban, no? Ang kalaban niya, inig-atake si kalaban, atras, unya, mo counter. Muni iyang karakteristik, kaning mga manuka, unya, kusgan, pagyog kayo. Usa sa iyang mga description, aning mga kasabong, nga pas-pas, kaning mga manuka,

ta unya utukan sa away, no? So tungod na mga kasabong sa combination sa three-way cross, no? Na siya ay roundhead, na siya ay hats, na pag siya black. So kompletos ricados ting manok ka mga kasabong, mauna nga kung mo fight ka og makri, tanaw ni mo iyang abilidad, kompleto na kayo, no? Di sa kamahadlok nga pareha sa uban, basta brown red, di ba? Black o sa ato nga ako, mga buyugon, hadlok ka nga ang ilang kaisog questionable. Pero tungod kay ang makri mga kasabong, doon na ni sigay dugo nga blowfish hats, mao na nga isog gini siya, no? Di ka ngay mahadlok ani mga manuka. So matod pa diri ang kining makri game foul mga kasabong, doon na siya laing klase, no? Aside aning William Makri, naapay gitawag ilaw Gilmore Makri. No, I don't know. Maybe it's a combination of Makri cross to Gilmore. Or mismo basin si Lon Gilmore naghimog iyang kaugalingong Makri. So inana mga kasabong. So mao na atong bloodline segment kalabutaga, Makri game foul. Ang Makri, sa minsin ko ganina, bilong ni siya sa brown red. Or in other words, black foul. No? Black foul, brown red are the same mga kasabong. So karon para sa ato ang gitawag nga farm management, no? Sa mingon tag farm management including na diya ang conditioning sa ato mga fowl, no? So daghang kay nangutana sa ato mga kasabong, especially kanang fight day, no? Fight day kon pila ka grams ang ipakaon nato anang buntag. Na mo ray kanaghanang pangutana mga kasabong. So kini depende ni siya sa ako ang kanang ginabuhat. Depende ni siya mga kasabong, no? Kung unsay imong away, derby ba o hack fight? Sa hack fight, tungod kay tapad-tapad naman ta, unya kasagaran ang mga away na buntag man pag hapon, no? Talagsara ang mga buwangan na dunay hack fight o gabi. Usually, magsugod ng buntag, niya mahuman og mga alas 4, alas 5, ay ngunan na, no? So, kung ang imong fight, usually, imong target mo at tukas buwangan, mga hagpait ka hapon, pwede ka muhatag og 15 to 20 grams ang feeding. Regardless kung unsay timbang sa manok ni, saka pa o wala, tungod kay hagpait na ni, na ikaw ramay mo tapad mga kasabong, so why problema? Unlike sa mga derbies, nga doon ay mga habol-habol sa timbang, unya doon ay fight schedule kung sa orasa, usay mo fight ka alas 10 gabi, alas 8, alas 9, kana pod magdepende kung pilay timbang sa buntag. Kami usually after timbang sa buntag, diha mi mo decide kung pilay ipakaon sa manok, especially kung naa na may schedule, no? Naa na schedule mga kasabong. So usually pag mayon ana, naa na mga schedule, magbari mi. Magbari mi sa iyang timbang o sa fight schedule. Kung pranlitan ang fight sa akong manok, mga alas 7 kabi, alas 8 kabi, alas 9, diya dagana. Kung tanaw na ko, nga ang timbang niya kagahapon o timbang karubuntag, same lang. No? O niya, kanabang, normal lang, way habol. No? Way habol, ikaw mahabol sa timbang sa kontra. Kung mahabol ka sa timbang sa kontra, way problema. Pero kung pareha mo timbang, pareha mo timbang sa kontra, so ang imo ana, kung gabi pa ang fight, usually, akong hatag na, especially kung wapay mga schedule, no? Kung ay mga schedule, mas tali na siya kayo. Kaya yung mga mabana-bana kung sa ula sa iyong pahit yung manok. Unya, kung hatag kag pila ka gramos, mabana-bana man yung mga anang ura sa muimti na siya. So usually, akong hat

Pero kung pareha mo timbang, pareha mo timbang sa kontra. So ang imo ana, kung gabi pang fight, usually akong hatag na, especially kung wapay mga schedule, no? Kung na mga schedule, mas tali na siya kayo. Kaya imo mang mabana-bana kung sa oras sa yung fight yung manok. Unya, kung hatag kag pila ka gramos, mabana-bana man imo nga, anang oras sa mo empty na siya. So usually akong hatag, ibang take ng 40 grams. So, mahimog na siya 2040. Nya ang fight niya alas 6, pag-odto, muna na siya timbang mga kasabong, good na siya as 2040. Kana di pa na ko nahilabtan ang manok, di pa ko budugang na. Once mudaog na siya og 5 grams, naabot na siya 2035. Kanang panahon na muhatag sa kong 5 grams. Busog pa. Ang mga busog mga kasabong, dili na parihag lihok sa manok nga empty or semi-empty. No? Mao na, usually akong feeding na mga kasabong katunga lang, 20 grams, basta hakpait. Kay di man ka mahalok sa hakpait, kay huwag mo ko'y bad weight. Kay pili-pili naman, tapad-tapad naman kung kisay kontra. So kung derbe, sagi kayo na ko ganina, kung isamit ni mong 2 plat ang imong manok, to 0, unya 2 kilo siya, unya mugod siya to 0.40, kay kakman, give and take 40. Ayaw saghatag mga kasabong og feed sa iya, unless nga dili siya manaog pa. Kay lisod kayo kung mo-hold siya mga kasabong, no? Nga mduol na ang fight, walang gapon manaog ang timbang, budlay na. Pero sa mga naggamit o aircon, wala kay problema na mga kung ano, mga laglom kay nga baduit, no? Tungod kay mas dali niya makontrol ang timbang kung naa sa aircon. Kung pananglitan mga kasabong, anang udto pa lang, namugay uban manok mga kasabong nga paspas kay mo to na o kaon, no? Mga gwapo kayo yung digestion. No? Na yung mga inana, no? So, udto pa lang, nag-good na siya, o nanaog ng 10 gramos, ako, magbari ko sa gukod sa timbang, no? Muhatag ko og 10 gramos nga feeding. Aron igo yun, no? Igo-igo rasab kayo, nga matunaw niya pagka alas 7, alas 8, nga kumumayang pait nga oras, mga kasabong. Diri sa derby, kinahalan, kuan kay ta, no? Kanang amping niya, tanawang kinatog maayong, di ta masipyat sa timbang, mga kasabong. Importante kayo ang submission sa timbang, nga di ka masipyat, unya, imogit, imonitor, imumanok, nga di ka mabaduit. Usagi na kayo. Kinahalan, mortal sin kina si mong handler, nga mabaduit ang imong manok. Kung mabaduit ang imong manok, mga kasabong, meaning, diferensyado ang imong timbangan or nasipyat pagpakaon na nabuntag dako siyang timbang unya nisakay ang timbang unya napadakan imong kaon o sasab na or ang worst thing ana kana bang wala magmonitor ang imong tao kay nalingaw ang tanaw sa derby or nagsugod-sugod nag-inom nag-inom na dito sa buwangan wapay derby mga kasabong muna usahay nga kana imong manok mataligamaan na to. Di na to mamonitor tungod kay alingaw na tag-inom di sa buwangan. During derby, ang pagpakaon, kuan lang, pika-pika lang ha. Dili dinaghan ang imong purpose ana nga di sa gutom, di sa siya busog. Nga kaya niya, kung nakaihatag siya, kaya niya tunahon pag-abot sa oras sa fight. Kung panalitan mga kasabong, pag-submit ni mo 2 plat sa imong timbang sa manok, unya, ang imong kontra labaw og 10 gramos, 2010, 2015, or 2020. So, unya imong fight na aras alas 7 sa gabi, usually ako, pag yun na nga, kung unsay habol niya mga kasabong, muna'y akong idugang sa kaon. Palitan mo, hatag kong kaon na morning og 15 grams, plus labaw pa ang kalaban og 10 gramos, so maghatag kong 25 grams sa buntag. Kung pananglitan ang atong kalaban labaw 15, kung 15 gramos, at 30 gramos na kung ipakaon na buntag mga kasabong. Pero kung pananglitan og labaw og 20 gramos sa registered na timbang, ang imo tuplat ang kalaban 2020, amo nang panahon na nga muhatag kong 35 grams. Bisag dako pa og 25 o unsa din na, ihalang ko 30 to 35 grams akong ihatag sa manok, kay basig mo hold unya pag-abot sa kanan dito na sa derby na yung mga manok kay inaana no mupugong sa iyang timbang pero ang imong manok gani labaw sa kontra kinahanglan monitor gyud pirmi sa timbang importante ang imong manok dili good

Um, kayo, dili sa busog, unya, unya di sa mabadwit. Kaya kusahay ka ng badwit, diha magsugod og kaluya ang manok, kaya sigihan na itong drop, kaya aron mo iti, aron makuha ang timbang, unya, ato manok luya na, sig drop, sig drop. So, inaana ang sistema nato mga kasabong pag-abot sa fight day, no? In a way, usually, ang mga hakpahit, sige kayo na kuha kay problema, ano, no? 20 grams morning, kaon, ay lang pahit o buntag. Pahit ka, ana, mga alas 2, paingos alas 5. Muna yung bracket ni mo. Kung mo pahit ka o alauna, alas 2 si alauna, 15 gramos na yata ka na buntag. Kunya sa morning, pa-deep lang ka, o tulog ka deep sa water. Inga na lang. Ayaw sa sila, padaghan ng tubig kayo. Pangalitan sa hagpahit, kung mudugo, masamdan mga kasabong, mas paspas

ang mga hakpait, sige kayo na kuha kay problema na, no? 20 grams morning, kaon, ay lang pait o buntag. Pait ka, ana, mga alas 2, paingos alas 5. Muna yung bracket ni mo. Kung mupait ka o alauna, alas 12, alauna, 15 gramos na yata ka na buntag. Kunya sa morning, pa-deep lang ka, o tulog ka deep sa water. Inga na lang. Ayaw sa sila, padaghan ng tubig kayo. Pangalitan sa hakpait, kung mudugo, masamdan mga kasabong, mas paspas

0: diabetic pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaanang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Kumaw pa na pagkaibaw.
2: TTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: TTX 500! Pumali sa mga butika.
0: Makagool dyan ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga ka nang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC, matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud tayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
0: Dili
1: maguba ang imong kidneys ug ilabi tanan, makontrol niini ang imo nga diabetes.
0: Pagkanindot, tsaktod yun na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba sa imong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imo ang tiil. Pagkawala sa imong pangdungog o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
1: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: O Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best dude o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Mia. Nagka-UTI ko o sakit na mangihip. Nag-take of MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
2: MyTC, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500 o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa sulod ang inyong

0: salamat dyan.
1: Mm-hmm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan, o gitawag nga abdominal girth.
0: Grabe, no? Mm-hmm. Mudako imo tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir JP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
1: Oo. Uh-huh.
0: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Sa Dennis,
0: ha? Kayo o carbohydrates, mm-hmm. labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
1: Mm.
0: Pagmatas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pagulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag GTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gitaon. Pero kay di man kamo inom GTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, mm. labi na katong mga overweight,
0: mm.
1: mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease mm. o heart attacks.
0: Oh, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides,
1: mm.
0: cholesterol,
1: correct.
0: Mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
1: Mm.
0: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: To.
0: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapaligon sa ugat, mm. aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Ana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ako ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
1: So mo jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
0: Mm.
1: Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas,
1: mm.
0: even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar.
1: Mm.
0: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Nya,
0: mulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas.
1: Oh.
0: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, mm. papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon.
1: Mm.
0: Lifestyle modification.
1: Oh.
0: Kini kung naminaw o malian pa.
1: Oh.
0: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir JP. Mm. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas.
1: Oh.
0: Kinahanglan dyan ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
2: DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Sunod sa isa ka-bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC Tagabalan. Siya. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning may TC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kayo sa may TC. Epektibo, jud kaayo.
2: May TC! Mapaling sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod.
0: Mm.
1: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
0: Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir JP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
0: Mm.
1: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Mm. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga kapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
0: Unya, inom pugag kuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapandaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, buhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyo ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang gatutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: Victory Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Victory Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay Visio. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay na may D3 Bio. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na seroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Brilliant.
0: Ang imong D3, naabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: Victory Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
2: nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Pag-a-isi siya, mag-a-isi mo. So, na-permit ko nga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ka time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang may PC vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong
2: Mighty City! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay pa naon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Tsada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Sa ato pa, naa slide pwedeng pilian Sir GP. DTX premium coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX coffee mix naay chia seeds.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigurtan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka-the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kayman, ang katrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: Sa tuwa palang ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So, sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So, ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Dili.
0: So, balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naa na sa imong ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ay no, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang...

0: gut-derived vitamin B.
1: Mm. Ang B complex, importante yun kayo na sa imang nerves.
0: Correct.
1: Muna nga, importante nga mo inom yung gaog D3bios or GP.
0: Mm. Nga nung mo B complex pa yun, mm. Nga na may D3bio.
1: Mm. Importante na sa imuhang kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan yun ako, Sir GP, kanang mapromote yun niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka, kay bastante man ang imong happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Mm. Naman yun mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao na emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong PND3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
0: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo wa makalikay samtang pauli ko gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plema. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
13: Bag

0: Joy Swacto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
1: Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Rajaboy Nationwide!
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Lagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
18: Pag may acid, Supra-Sid.
17: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
16: Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
21: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino may isang salita.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3, dito ako, believe.
26: Lumbi, pudding San Miguel Tro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
27: Carl, palihog gani sa litron.
28: Carl, palihog po ng bupis, please.
26: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Tro. Oy, ishare po, B.
29: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Tro. Kananay o katawanan. San Miguel Tro, share sa kalami.
26: Ihatagani ni Carl ang bill.
28: Carl? Asa man si Carl?
29: Drink responsibly. San Miguel Tro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
30: Kada

0: kaya na!
1: Balik na huwag Anlin! Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
2: Anlin! Barato na kayo!
3: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.